walay General Cuadro Alas Casimero nga away kontra ni Naoya Inoue mao kini ang gipadayag no ni sa manager ni Inoue nga si Hideyuki Owashi nga masa posible pa nga mahitabo ang away ni Naoya Inoue kontra ni GC Bam Rodriguez sa Samera sunod atuig midugang si Owashi nga posible nga dawato no ang away ni Rodriguez labi na kaya sa last fight nga lima ka away ni Rodriguez puro niya hagi pang knockout ang kontra unya sa kata sa last niya nga away sa iyang debut sa bantamweight division midaog sab kini pinaagi sa knockout si Naoya Inoue nagpabilin pa hangtod karon sa 122 pounds o sa super bantamweight pounds din kung kaya kini ni Bam Rodriguez nga musaka og timbang dito sa super bantamweight posible gyud mahitabo ang away nilang duha ni Naoya Inoue karong summer of 2027 ang duha pareho wala pa kini mga pildi og sigurado aduna gyud usa kanila nga mapildi kung mahitabo kini sa sunod na tuig. Arita sa update no kabahin sa investigasyon sa kamatayon sa duha ka atleta nga sila si Rene Clert Bater Bunya og si Divine Adili kagahapon miadto na mitambong na kagahapon si coach Tab Baldwin no sa Blue Eagles dito sa opisina sa NBI diin mihatag siya og statement o affidavits no dito sa NBI apan pagawas niya hilong pasperan ha ano asa diyang gipangutana sa taga media kung unsa gyud no ang nahitabo ni adto dito sa Dipakulaw Quezon diin na matay ang duha ka maong mga basketbolista pinaagi sa pagkalumos ni ini sa susamang kalambuan gipadayag usab ni NBI director Melvin Matibag nga karong semana ha ilan ang tapuso no ang maong investigasyon sa NBI kabahin sa kamatayon sa duha ka basketbolista din ilang ang mga gawas ni coach Tab Baldwin ang iyang coaching staff no sa nauna na kuhaan sab kinig og statements apil na ang mga basketball players sa Blue Eagles din ila kining ikumparar no sa statement ni Tab Baldwin no sa iyang coaching staff og sa mga players ni ini kung nagkatukma ba o aduna ba mga inconsistency matud ni Matibag. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga daot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpiuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog Radyo Man Edward De La Serna Ligas DYHP Tatak Amen.

0: At oras karon alas 8:05 na sa dipatahimpit nga matapos sa itong mga balita. Ito nang ipaibaw, 15 makalawat sa itong 200 pesos nga GCash. Ngay, nakahatag kini siya og sakto nga tubag plus naka-follow pag yun sa itong nga promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. UIHPRM in Cebu, ingon man, Attorney Rufio Fernandez Banyo na Facebook page. At doon ay blue nga mark check sa kilid sa iyang pagay. Sa Baglangan, congratulations! Saktong iyan tubag, Education Secretary Sunny Angara unya naka-follow po sa itong mechanics. Muna, congratulations ganito ni Ronaline Mansha. Ronaline Mansha, congratulations! So, yapalihog taog message o balik din sa itong Facebook page, ha? Para ma-send ni mo ang imuhang kompleto correct name plus ang imo pagyod nga GCash number. Ato nato dito isend ang imong 200 pesos nga premyo. Congratulations, inana lang ka sayo ng atong DYHP Answer to Win promo kay mo na atong pang pamaagi nga atong mapalipayan ang atong mga suki nga mga tigpaminaw sa DYHP man sa IFM. Sila kanunay nga pagsunod sa tanantang nga mga programa. Tagin ninyo ang laing hugna sa DYHP Answer to Win promo sa musunod na sad nga mga oras. Wala ko dinis control kasamang cases mania. Names kinyon asog Gerald Albio. Sa kasam yung Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ang oras karon alas 8:07 na.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. O kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altora's Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
6: Angeline,
5: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustos.

0: Masyadong sarap, kaugtyag ka!
1: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Ahoy! Kidney Care time!
6: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
11: Maayong balita mga ka-Pure Gold! May balik na ang Pabuhos Blowout! Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Pring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020 Series of 2026.
12: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system ug kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na yung mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem ug uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmeña Boulevard, nang paingon sa Kapitulyo, duol sad ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, naa na ta sa EDM Building atubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: Inch karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero,
5: sa start

0: Star Diet and Exercise na ang jud ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Huwag kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
3: Straight to the point.
4: Ato ang takna alas 8:15 na sa Kabuntagon. Anya may buntag kanaton tanan mga kasama sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyok nga maoy regular anchor karong buntaga. Ako inyong hang kasamtangan sa no nga makauban nakita mo imotiwa sa iyang programa tungod kay adunay importante kaayo sad nga gi asikaso sa Attorney Rufil karong mga orasa mga kasama no. Sa gihapon na kunyong Radio Man Benji Tanghian. Maoy mag uban-uban ninyo no diri sa iyang programa karong buntaga sa makasama unya laing adlaw na usab mga sukindig paminaw nga inyuha kong agwantahon ha. Agwanta-gwantaha lang sa tanin niyo ha kay kanang na ang saon doon naman importante kayo nga gi asikaso sa si Attorney Rufil muna nga kita maoy magkulo kabildo kita mo ay mag-uban diri karon mga sukindig paminaw. Okay, onya sa dipatam adto kay sa dipatam adto sa mga aisgotanan usab karon nag-uban nga mga report sa tuang nga makaubanan ato sang i-check ang atoang dugang winners ha. Dugang nga mga winners karong buntaga. Kinsa nakadawat og pahalipay sa DYHP. Ya nakasanbay na speakers linya karon si Kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Kasamang Lailin, kinsa nin dugang nga mga winners anato karong buntaga.
3: DYHP. Ottoman Report.
5: Mayong buntag Kasamang Regiman Benji, mayong buntag sa tanang talking tape pangyari atong station DYHP. Lagi na karon sa Cebu City North District. Sila lang sa maswerte makadawa sa itong mapahalipay na bugas of chorizo! Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong istasyon DYHP. Sila Ricky Cabreros, Manny Pacquiao, Aurora Medalye, Anan Sanga, Carmen Hinobiagor, Leonida Mabaga, Elia Arellano, Agilita Duran, Obros Omboy! O karan na sa ikasingi din yun sa DYHP!
6: Sa DYHP! Overall, number one!
4: Okay, sayaw-sayaw sa kadali, be! Sige, sayaw-sayaw-sayaw! O, daghana, anid ay nila, no? Daghana nga! Bekono, kana sabak-sabak sa kononay! Sige, sayaw sa, kasaman Zulios, ha?
7: Andam na ba mo?
4: Kani, dera, ay, ha?

Que se kasama Julius Balile. Asa untuk idol babe. Asti lah nanay po iti man maka kuanay. Po iti man maka kiyos nanay. Kanim ayaw na kaya may musayaw sa tatay. Oo. Amay murag si Freddy Aguilar lagi ni. Ano may Freddy Aguilar lagi nga nasagol ha? Pero kung sa kasing-kasing para sa siya, kung nag-servisyo sa tayo.

0: que se llama Julios. Así que yo, chicas. Ah, sayo, sayo, yo mayo, hasta kawan kayo ha. Sige, salamat ya kasama ng Julius Balili, kasama ng Leyland Rabanes ha. Arigada sa ito mga winners ha. Salamat kayo karong buntaga sa inyong hanga kanunay nga pag paminaw. Okay, salamat kayo ninyo diha.
1: Kini ang tingog ng inyong gihulat. Straight to the point. Straight to the
0: point. At salamat kay sa tuang mga winners ha karong buntaga. Onya ato sang ko anon ha kay wa pa ganita mahuman diris issues takluban mga sukindig paminaw. Ha digo kita na human diris issues takluban duna na makatong sa Cavite una dito na hitabo dito sa kanang Cavite duha ka mga managlahing eskwelahan. Ah dito mga sukindig paminaw sa Cavite. Ado na ba toy video kasama ni Gerald ya katong ditong sa Cavite bitaw nga 70 kabuok ang mga nasamdan. Ha? Lakani kani oh. Sus grabiha aning ko ana oi nga. Oh kani kani apa ni audio kasama ni Gerald. Ang dito sa Cavite. Sus. Ito. Mga bata gyapon gipandunggab. Oh, mga bata gipandunggab sa kanang naa nga estudyante ra pod. Sus kaluoy ba ni oh. Oh, tanawa nga kaning ni nga sus ito po. Oh, grabe. Sus, pagkangiluhan pa naminaw na ni... Uy! Sus! Adios! Giabanid ang mga bata sa tubangan naglingkod. Giabanid o kanang naang dugsak aning ni ang usaka estudyante in town. Hola! Sus, doon na pantay ni Dagan. Naapsan! Kuyawa aning kuana, no? Pagkangiluhan tanawon town. Oh, hilo kain tanaw, no? Sus, kaluois mga, kwan, oy, mga bata in town, oy. Oh, sus, tanawa. Mga babae rabagyod, kasagaran, oh. Naunsa man yung ano, nagtubag-tubag naman in town, oy. Ha? Nagtubag-tubag man in town, yung panghitabo ron, yung pagpanunggab sa eskwelahan. Sus, kaluois sa mga, kwani sa kanang grade 5, grade 5 ni nga mga bata in town. Oh, gidritsog sulod, gidunggab, oh. Sus, aray ko. Sus, ginuok ko in town. Uy, pagkangiluhan paminawon aning niaw. Sulod ni sa eskulahan dito sa General Trias sa Cavite, mga sukindig paminaw. Oh, Jesus. Alaw, di ginalupog di, oh. Di ginalupog. O di agi... Ang kaning nanungga, babae ra usab. Pero grade 8 ni. Sus kaluoy. Nga namang nagpatara raman in town po ring uban. Uy! Wa man mo dagan dayo, di daghan ay noon ang nasamdan. Usa pa sila nanagan nga, kuan. Sus, doon na ang tanidagan nga laki on, apsas, buko-buko. Hala, oy, dapit yung lusong-lusong, mani, oy. Ha, dapit sa lusong-lusong. Kaluoy sa mga grade 5 nga mga pupils in town. Oh, tanawa. Sus, aray ko, puti sakita yun. Mayroong usa, murag nag... Sus, sabiha, ani, oy. Naunsa maning ko, ana nga. May gani kay doon ay CCTV, di ha? Oh, tanawa, oh. Asa mang maestra, ani, basin o kaneng break time, ni? Kaluoy taon sa mga, kuan, oy, mga pupil, kaneng usa, oh, nag... Didritso rag sulod, kining ni ang maong nanunggab. Sus, Ginoo, sa usa ka tao, halos sobra ka lima ka nunggab, a lima ka, kanabang, lugsak. Pagkaluoy sa mga batang ipandunggab, uy. Wag yun sila kauna-una, nga na may mga laki sa luyo, unta. Wag na kauna-una, o kanang naangkuan. Kanabang, tabangan ta ni nga...
2: Kulas
0: na. Kanang naang, puspos ba, unta, nga kuan. Jesus, kalo. Ang karing usa, nag... Ang karing usa mo'y natanog mayo. Usa, oh. Sunan ka ng... O, gikuan ka na naabang mura, gipukpuk ba? no kay pinaana man ang iyang kwan. Sus, grabiha ani oy. Ha? Ato ning balikan mga sukin tigur. Standby lang sa kay balik ta karon to taon o niya. Standby lang sa kasamang name sa balik ta karon to taon ba kasamang pagkangiluha aning hitabua in taon. Oy. Alas 8:25 nas buntag.
2: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan.

0: An extra.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Swakto pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Straight to the point.
4: Ato ang atak na alas 8:30 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tong pagkulo kabildo karong buntaga.
3: Straight to the point.
4: Amo ni ang panghitabo unya kadto mga sukin digpaminaw una tong nahitabo nga insidente. Ah, kay di adto man tong Hunyo 16. Ah, nahitabo to ni adtong adlawng Martes. Ah, Hunyo 16 mga sukin digpaminaw. Ah, dito sa Osaka private school sa Cavite nga kining ni ang Bethel Academy General Trias Cavite. No, mao ni ang ilahang eskwelahan unya Osaka pribadong tunghaan kining niya. Ah, unya ang kaning mga biktima in town grade 5. No, kaning ni ang classroom nga kundiin asa na nahimutang ang mga bata grade 5 ni town. Ah, so grade 5 pupils ning ni ang mga gipang dugsak. Ah, gipang duslak, gipang dugsak. Ah, doon na po yung uban na termino ni gipampukpuk anak kay anak man. Ah, ang kanang hunting bitaw di amas babaw nagikan. Ang kanang kitchen knife des ibabaw nagikan. O niya dayong hansak anas mga buko-buko sa mga dughan sa mga bata in town. Ah, so kanang grade 5 sa maning mga pila may edad ano yung mga grade 5 mga 10 or 11 na ba kanang naang mother ang samay ikuan na pila edad ano mga 10 to 11 no? 10 to 11 ang edad aning ni ang mga grade 5 ang mga pupils in town. Ha? Unya ang kaning gadunggab nag-edad ni og kanang grade 8 unsa man ang kuana ng grade 8 na grade 8 so 12 dito mga 14 at 15 no? Kaning ni ang grade 8 maning ni ang maong dili man ni matawag og suspek kay kanang kuan man kanang naang minor man. So ang nasong balaod, tawgon ni sila og child in conflict with the law. Ha? So muna nga kanang naang babae pagyod. Ha? Babae ni mga sukindig paminaw ang nanuslak in town or namukpok or nanunggap. Ha? Aka ni, no, tanawang sugrabihan, naka, kwan oy, naka dugsak, naka sus, ginoo ko. Kanabi itong, kwan ba? Nakaingon na tag, usa, duha, tulura ang paghansak niya sa kutsilyo. Pudili o paspas ka so nang ka sobra lima na gani uban pito. Ha? Unya ang gigamit kutsilyo. Ha? Kitchen knife. Sus pagkadaghan sa maroon in town oy. Sumatod pa nga ni abot sa pito ka buok. Ha? Pero mapa ni ang initial nga taho nga pito ka mga estudyante usap ni ining maong classrooms mga sukindig paminaw ang nangaangol. Ha? Abot og kanang naang doon na ba ni patay tingali? Muragwa pa'y kanang naang taho. So wala, kwanda, nangaangol na tanan. Kining ni ang pito ka mga kwan in town. Ha? Pupils, mga sukindig paminaw. O, pito man ni sila kabuok. Nangaangol, unya ang grade 8. Doon ay mga lalaki, tuas luyo. Unya, murag doon ay laking na absan. Sa iyahang pagdunggab kay padulong unta dagan. Padulong og dagan, tungod kay daghan pang nag ung-ung diya sa gawang, medyo nahinay ilang pagdagan, naapsan sa kutsilyo. Naapsan sa kutsilyo, gihansakan diri sa ubos abaga, dinapit sa buko-buko, nalupog in town ang mga lalaki. Ha? Unsa maninga? So, gikan dito sa Cavite, katupong usa dito po sa Cavite National High School. Ha? Dito po'y nahitabo po dayon ang pagpanunggap. Unya, nasundan diri sa Tacloban. Ha? Nasundan diri sa Tacloban, motong tulo ang patay. Unya, kuan na po'y ganang naang daghan kay nang angol diri sa Tacloban. Unya, gahapong adlawa dito po sa San Carlos. Ha? San Carlos City, mga sukindig paminaw, Negros Occidental. Doon na po'y gidunggap dito ng estudyante. Ang nagdunggap, istudya ka ng kuwan na po, tinunan na po. Ha? Unsa ba ning kuwan na in town? Nanuman nga, inani magtubag-tubag, lain magkukunonay kasamangkit. Ha? Kaya ka na bitang magtubag-tubag ba? Ha? Nagtubag-tubag ning ni ang maong panghitabo town. Manghinaota nga ma, sumpa ni oy. Ha? Nga di na ni mahitabo sa uban ng mga tunghaan. Ha? Manghinaota ni, nga to ang maginikanan, kinahanglang i-check, gininyo na inyong mga anak, ilahang mga bag. Masig doon ay kutsilyo diha nga, gadala na. Ah, doon ay mga hunting, doon ay mga pusil diha, doon ay mga armas. Sus, pagkakuyawa aning hitabo. So nang kani o, pananglita ka na gumusod ka eskwilahan, ang atuang mga kita maginikanan pag-abot ito sa eskwilahan, ah, kana maginikanan pag-abot eskwilahan sa bata, magayon, ay at least na akong bata dito sa sud sa kanang naang gate sa eskwilahan or kanang sa compound sa eskwilahan or sa classroom. Safe na siya. Ha? Ah? Usa nga lugar nga pinaka-safe nga butangan sa bata nga mga ginikanan maglaom kanang eskwelahan. Ha, pero unsa man ang hitabua in town nga manghinaot nga isolated case ra ni siya. Onya dili ni mga sukindig paminaw mukuan pabaglain nga mga tunghaan in town. Kay sus in town pagka kanang naang pagkangilo kayong paminaw. Ha, ngilo kay paminaw in town ingon ani nga mga nasunan ka mga bata in town, jes nga 11 anyos pa. Imong bata dito sa eskwelahan, unya gikalit lang og may gani ni in town kay usun tanan ka na nag sus murag yun og kana bang ha murag yung nagtago to og pasaw ka sa mangkin. Ah, so doon na po insidente na itabo pagkahuman anang bitsa 16 sa Hunyo. Ha? Pagka 16 maone, pagka 19 dito na po na itabo makasama sa kanang na ang Cavite National High School. Ah, usa ka senior high school student mga sukindig paminaw ang gidunggap ang gadunggap 18 anyos

dito sa Cavite National High School anang pagka-19. Ha, 16, 19. Dayon dito sa Tacloban. Ha, kuan man to sa Tacloban. Kanang naang 22. Oh. Pagka 22 sa Tacloban, pagka 23 diri sa Negros. Unsa ba ni kasunod-sunod man tao ni ay? Ha, nagtubag-tubag mga sukin dig paminaw ning panghitabong ingon ani. Ha, tanaw ug to puti luuya nga tan-aon taon. Ha, luoy kay paminawon ang mga bata mga sukin dig paminaw nga ila sa ilahang nga gidangatan in town. Sa kuno nga video kasamang nila, to kuno ibalik ko dobe. To kuno ibalik palihog tungtua nga tanaw kanini ausos. O tanawa, muna isulod sa kuilahan. Ha, ang mga bata, mura og break time ni, ang uban tingali ani, humana og snacks, ang uban, diyan na sa kuilahan, nag-kaon-kaon, nasulod sa classroom. O tanawa, usa, duha, tulo, upat, lima. O, lima ka, hansak ang nakuha na ning usa. O, pag yun, sus, gipunan pag yun ay. Sus, grabe ha, ani, oy. Ha, so nakaalibwag ko sila tanan, oh. O, ato ko na ka ng audio, ani, kasamang names, be, oh. Oh. Sus ka luoy ang tao sa mga bata, oy. Oh, so tanaw, oh, sus. Aray ko, oh. Kanigi usan mo'y natamaan, oh. Sus, nga nungwa man sila mo. Oh, usa pa sila nanagan nga kuan. Sus, andito sa Daplin po, gipansakan, nagbay. Ang kaning lalaki, kadiot sa kasama ni kanaka, kadiot sa, kana sa, kada. Kana sang laki, kadiot sa. Ah, kasama ni katong sa laki, kadiot sa tong sa laki ha. Tanawa ni nigawas ng uban pag-abot ng dos pikas. Ah, pag-abot ng dito sa pikas ang mga bata nga dapit sa pultahan naguna-una nagapanagan. Unya dunay ni dagan oh. Dunay ni dagan nga laki man tingali ni naulahi siya. Unya kay pagdagan niya mo gawas na unta nakabantay kaning ni ang usta ka estudyante in town nga nanunggab. Ha? Pagkabantay niya nga din, nidaga naman iyang gigukod. Gigukod kining maong lalaki, unya, naigo diris buko-buko in town na lupog. Sus pagkaluuya. Ha? Nalupog kining maong lalaki, o gi, kunan pagyo gisigihan pagyod niya, o duslak, bisan og nalupog na. Ha? May gani, kaya wala maigo sa kana bang ang kuyaw ba ani og naigo gyud diri sa dughan dapits kasing-kasing naigo diri sa liog naigo sa lusong-lusong ang lusong-lusong na to may asa man lusong-lusong kana bang puno as liog bitaw nga kay delikado ba na og maigo ka diha ha delikado ba na og baka ari ka makutukuto ka ha noon naglingkod man sila so ang maigo gyud sa bata tanaw mo sus oh tanaw oh pila ka hansak gud oh mga upat ka hansak po. Sus grabiha ani oy. Pagkaluuyas mga oh sus oh tanawa sus grabiha ani nakakuan man intawag maayo ni oy oh sus danagan sila oh tanawa igo gyud sus grabiha ani kuan na taw. Naauntay mga lalaki dito pero hadlok po taon. Ha, hadlok po taon mga lalaki kay pila ra po kabuk lalaki oh. Oh. Ah, so mone nga ang initial nga investigasyon ang initial nga investigasyon sa kapulisan nga matud pa aduna kunoy nag-suffer kuno sa depression kasamangkin. Ha, kining ni ang maong bata nga kaning ni ang bata nga grade 8 ang kaning ni ang nanunggab. Ang gidunggab, grade 5, pito kabuok ang samdan. Ha? Pito kabuksunan ka nga. Tuwa ka classroom, anak, may nimo doko-doko, anak, ikaw man nakag snacks, ha? Busog na ka, anak, napulo panugab na ka dito. Huwag ka magdahom nga, ha? Huwag ka magdahom nga sakalit lang, gipandugsak na ka diha. Sus, asa man gika ning ni ang kutsilyo, ninimong estudyante. Unsa man to'y sad, dunay report sad nga, dito ko nun nakuha sa kantin. Ha? Kaning ni ang maong kutsilyo. Doon na po ingon nga basi gisod nas bag. Anang na ang maong bata. Ha? Kay kwan man ko no, kanang na ang... So nang ka na, oh, tanawa nga. Og muingon ka nga doon na sa kontra. Ha? Duwing ka nga, kwan na, kanang doon na kontra siya tanan. So nang ka, giabanid man.

0: ang tibuok mangyod. Atubangan nga mga estudyante maoy giakanan ang mga pupils ang gi hansak mga sukin dig paminaw aning kutsilyo. Ha? Di man ni sila og kanana ang kutsilyo tingali. Ha? Oh, ang kutsilyo na ay kutsilyo. So, matod pa sa initial investigasyon sa kapulisan nga nagdunan ni na sinati nga depression kining ni ang maong kuan in town, tinunan kaning nanunggab. Ha? Pero wala pa yun na, dili pa na, wala pa'y konfirmasyon kung tinuod bagyod nga ang kanang na ang kuan. Ha? Ha? Kay, so kaning ni gidala ni siya sa mental facility, ha? Gidala mga sukindig paminaw sa mental facility for evaluation, ang kining ni ang nanunggap. Ha? Unya, ang kining maong tunghaan, ni Chef na karon sa online classes, human sa maong hitabo. Susrabiha aning kuana no. Kanang na ang murag ngilo kayo ba? Ha, ngilo kayo nga paminawon unya may gani kay saon pa man og kuan pa intawon. Katong gidaghanuna ba? Ha, katong gidaghanuna ginanuna sa mga gipang dugs gipang duslak niya. Grabiha aning kuano. Oh, so kani magrefer mga Jess nga 11 anyos taon. Kani posible ni nya kay private guni. So mga kasagaran ani dunay kaya. No, kasagaran ni mga tinunan, mga dato. Hatod kuha ang dato, ana. Ha, bisan gani og kanang naang dili dato, bisan gani og kanang naang nasa public school ang uban, hatod kuha man sa motor, doon na may motor, doon na sakyanan ang maginikanan, hatod kuha. So kani, gihatod ni sa mga ginikanan eskwelahan, hatod kuha, ana. Dili mulakaw ang amahan, dili mulakaw ang inahan, or baka ha ang kanang naang nagdulong nila kung dili makasood sa eskwelahan, kung dili makita nila sa ilang mga mata nga to, ana, nakasood na. Ha? Nga pag-abot dito, maunay nagdangata nila. Sus pagkaluuya in town sa mga bata, no? Ha? Pila pa in town, pangidaron, o niya, kaning niang ingon ani, o pananglitan o, ha? Kung pananglitan o tinuod nga dunay na sinatin depression, ha? Kaning niang maong, nga naman nga, wala din ni maditiki dayos ginikanan po. Ha? Wala ni maditiki dayon. Unya, mo lagi na, nga nakadala ganting. No, nakadala o kutsilyo. Ita ani, no? Standby lang sa kadali, standby lang sa kadali. Balik ta karon doon taon. Alas 8.44 na sabunta.
1: In 5 meters, turn direct.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
5: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
6: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigid computer.
7: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
5: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
6: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury o mga suking butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops! Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
16: Rest Time to the rescue.
17: Unilab quality yan.
15: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naala kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
19: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 2496 601 series of 2026.
20: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
5: United Home.
6: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart Tudu.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart Tudu.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling forever.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
12: Tagag na kaon, oily food. Maka-acid na.
13: Pag may acid, Supra-Sid.
12: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
2: United Home.
6: Unilab yan.
7: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ato ang attack na alas 8:49 na sa Kabuntagon. Balikta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntagan.
6: Straight to the point.
14: Aon niya ato ang mga naminaw, ato ang mga nagtanaw sa Facebook Live sad. Ay palihog kag share sa ato ang live sad makasama ha. Sumuning ato aning kwanon kay unsa may kwan ani karon nga karong bulana upat gyud ka mga insidente mga sukin tigpaminaw ni ining mga panghitabo or kanana ang pagpanunggab, pagpamusil, sold sa eskwilahan. Anoon, kaning San Carlos, gawas naman kuno. Ang kaning San Carlos Negros Occidental, diha man kunos gawas, nahitabo kagahapon, nga gidunggab, katong usa, tungod kay padong na mo uli ba? Padong nasakay sa kanang naang tricycle ba to? O gaduha ba to? Tricycle o kanang motor ba tong gisakyan? Ha? No, sunan ka, pila rago kaadlaw ang gap. Disay, disite, justo, disinuybe. Ha? Tulok adlaw. Pagka disinuybe, pagka disisayos, mautong dito sa private school, dito makasama sa Cavite. Ha? Unya, pagka disinuybe, Cavite, gihapon, pero public school na siya. Dito sa senior high school. Ha? O, unya, usa ka grade 11 ng estudyante, ang dinalian usab nga gidalas tambalanan ha human gidunggab mga sukin digpaminaw sa estudyante rapod dito ni Cavite pagka Hunyo 22 dito sa Tacloban City diin tulo gyud ang patay ha tulo ang namatay og matod pa ubay-ubay man ang kanang nangaangol ato ko nung i-confirm ni Doc Jimenez Mader kung kwan ba kanang nan tinuod ba tong pilakbok na angol ato 17 so kwantong ingong 20 kanang nan dili pa to confirm nga 20 adala na na sa kuan dala na din na sa tulong patay og 17 ang naangol sunan ka na andito sa Tacloban maoy pinaka grabe to kay armas man ang gidala no mga armas man ang gidala mga pusil man ang gidala ni ining mga kanang naang ingnon ta mga responsable. Ha? Kwan man kanis unya kato dito, kwanto ilaha dito, mura to aning ni ang koto nga karon dunay gisubay ang kapulisan nga basin og mission gyuni or trip ninggi. Ha? Trip-trip lang ni nila kay dugay namang giplanuhan kanin dito sa Tacloban ba? Ha? Dito sa Tacloban kay usa sa mga responsable tigduaan de kono aning ni ang online game nga Gorebox. Kaning Gorebox, kung di mita kay sweet to ani, matod pa ni kasamang names nga kanang kuan di ay ni, kana bitang sa online ni siya, unya, kani mauni, mauni siya ang kanang sample sa Gorebox. Bikono, kuna kana, bikono, so maning mga, di ba lagi ni mga tao, mura maning mga, mura maning o kanang naang tao-tao sumayan lagi.
15: Oh,
14: may maning kanang o manin sa katong tao-tao sumaya ni kanang naang kasamang Carmeling nga si Rupi. mo din siya ang dua, ah. Abiko no, mo din dua, ah. So, doon ay, kwan. Ah, ikaw mataka na kagpamusil. Ah, unsa may pusilo na kanang kontra. Kanang mga nagbarog mo na kontra. Ah, okay. Okay na kana, oh. So, kaning ni ang, ah, ikaw mo yung pusil. Kung ikaw mo yung nag-operate, aplitan, ako yung nag-operate, anak ron. Muna nga, imo ang pamusilo ng, sus, budaghan, tinuog patay, o monisundon, tinuog. Muna, di muna nga ilang gikwan, tingali, usa sa mga responsable, nagtuo ang kapulisan nga, basi o kanang na-influensahan ni sila ba, aning ni ang maong dua. Nga, kay mingon sila nga, kanang na ang adunay, gibuli sila, ha? Palitag yung gibuli, ngano gibuli ngani apil man tong usang yapison tungod kay amigo ba tingali ha gibuli kay ang katong yahan tupi murag taklob suka. So kaning ni ako ni sa kanang nang maone ang Gorbax ha na posible nga naka-impluwensya ha posible nga naka-impluwensya nila. So kaning Gorbax gi-launch ni adtong tuig 2023. Ha, kaning naning nga duwa ba ni gawas ni? Ha, kaning ni ang maong nga duwa ni gawas ni pag 2023 kasamangki. Katigduan ba kanay kasamangki? Dili no. So naara ni sa mga computer kana computeran or naa ni cellphone? Ha, ma-download ba ni cellphone? Ah, pwede po sa cellphone di ay. Oh, so kani siya mo allow ni sa players nga mo experiment. Ha, palitan ikaw mo ay players. I-allow ka nga maka-experiment paggamit sa lain-lain ng mga weapons. Ah, unsa may gusto nimo? Hunting. Pwede hunting. Kitsi knife. Ah, pwede. O, pwede di ay. O niya, pwede armas. Ah, pwede ka magka-usap-usap unsa imong ganahan. Ah, ganahan kag armas. Ah, di ah. Di ganahan kag 45, 9mm. Ah, di ah. Ah, matay hitsas po di ay ni. Ah, so kani sila mo, kuani sila. Mupatay, ha, mupatay mo. Kanang na ang mo-distract, no? O ubang mga tao, o niya, gitagaan sila o R18 nga rating, ha? Kay kanang na ang bayulinte. Ha, so kanang na ang bayulinte ning ni ang maong duwa mga sukindig paminaw nga ikaw nga gaduwa, ha? Kaya maadik po ka aning dua, aba, kuya po, o maadik ka aning dua, kaya no, kutobs makita ni mo, kutobs makita ni mo, imong i-considerar, nga imong kontra. At takat pa mo sila, kanya, o, tanawa, o. O, niya, unsa man po ni, naa po ni sa audio kasamang names, na kanang, ha, unsa man, moditso ra po ni pamusil, o moingon, o sa nga hapa, or isang kamot.
3: Dude, I drop kicked the car so many times, I just hate when I fall.
14: Ano siya? Oh, kuan man di ay ni, kanang na ang, ha? Walay mag-isinistoryahan di ay. So, kaning ni, ah, mauni usang gisubay nga katong mga bataan nga nakapusil dito sa tunghaan sa Tacloban, basig na impluensahan to, ani? Unya, gawas anak, gasigi na sila og kupot-kupot og armas ba? Ha? Kaya ang katong iyaan atong 14 anyos policeman, o niya, morag dadon-dadon sa inig ka nang naang mag-firing-firing, no? Kana mag-practice-practice, bitaw, o kanang naang pusil, mga sukin. Morag dadon siya. Niya, morag ipa-apil-apil siya o kanang firing. Ha? Mo bitaw na muingon ng katigulangan, ana nga. Amingon ng katigulangan, ana. Bitaw dito nga, magdulak-dulak armas. Uy, ay dulain ang armas kay basing mapanulayan ka, ana. Amingon bitaw na, kanang bata mag-gunit o kutsilyo. Magunit o ganting, labi na magunit o armas. No, kani ay, money ang katong usa ka, kuano? Ate. Ah, okay, money ang katong to ang iyaan niya nga, may kanang na ang polis. O, mauni ang katong usa nga nakapatay. So, murag, ang armas, gito, nantunan lang siya, ha? Nantunan lang kay basi o ganaha, himuon ni sa polis. Himuon bakang suwat, ani. Naki ka na mga bata, ha? Gawas lang o kana mga bata nga kana naag yung ginikanan pirmi o niya guwa. Mabita na maingong katigulangan yung tinuod nga dili padulaon og armas, dili padulaon og kutsilyo ng mga bata, ha? Di padulaon kay basig mapanulayan, ha? Amo na nga kana bitan di padulaon. So kani nya kay kana mga ha? Sunan kana nga pero kaninya dako ning istorya hunon kay nganong gigamit man mga sukin dig paminaw ni ining pagumangkon ang arma sa iyang iyaan. Unya ni duty iyang iyaan unya service firearm ang kani. Nganong wa man dadag armas unsa man nagidala niya dito ko silio? Ah, ngano man nga wa man dadla nga duty man kaha or posible sad nga duna siya'y gawa sa iyang isyo duna siya'y laing armas no nga mo yan dala dalaon ba nga ganahan sa nga kanang armasa mo iyan dadon ha naan siya tingali dala dalaon tingali nga armasad mga sukindig paminaw niya kani ibili niya or pulipulihon basig pulipulihon niya dala ba kaya nga naman nabilin man niya nga naman nga wala man niya tarunga o lak ng lakir bakeron diha o gasa niya gibutang armas. Nga delikado man o nga tanawa na, mga bata. Kita ang mga bata. Na nakita as bata, di gikuha. Gamit nito para pusil. O niya karon, kay doon na ba'y tulubagon ang pulis ni ini? Dakog tulubagon. Ang kineng maong pulis officer mga sukin di paminaw nga nagdanghag lang po iyang naw. So karon una nga dunay mga panawagan ba tungod ni ini tungod kay dunay mga namatay o niya dunay mga 17 kabuk na angol dirista kloban ha nagkuan na din sila kan nagfiring dinhi pero dunay may uban nga mga bata nga labi na nga anak og pulis labi na og kanang anak og military ha nga murag kuanon sila og kuan ba uban-ubanon sa firing no inana o niya labi na kitang mga bata bitaw kitang mga bata gyud hilig yung tag armas, labi naglaki ka sa mga kidon naman gani ubang mga babae nga. Hilig ko ka na pusil-pusil. Bantay bitaw ka, inig ka bata na to. Ha? Mabita ng halin ka na pusil-pusil as carbon. Ka. Ha, sa una, kahinumdom pa man ko sa una. Ako mga inaon sa una, kasamang ken. Ha? Ha? Mother Ken? Oh, sa'yo, magkwanta na ikaw. Ano ba tao ning ninang tao? Kana na ang kainom-nom ba man ko sa una, kato ko mga inaon ako mga inaa, kanang nakamaon sa una, kanang gakugo sa kusbunyag ba? Palitan kong pusil-pusil? O, palitan kong pusil-pusil, unya, kanang bata pata, ha? Nindot sa kayo nga, gamiton niya, katong pusil-pusil nga inig, inigkwani mo sa kanang, inig-tablet ni mo anak mo, mutingog mo po, ha, mutingog, makayong ta, nindot ni. So lain-lain. Lain-lain purmas kana pusil-pusil oy. Ha? Nay pusil-pusil nga muna nga samot na og pusil nga tinuod ya dunay kontra ang bata. Dali kay makauna kay dunay gisaligan. Ha? Una nga kita sa una regaluhan tag pusil-pusil og ari po kag babae, regaluhan po kag munika, ha? dunay kanang armalite. Dunay armalite nga iregalo ka ng purmas pusil-pusil ba? Dunay 45, dunay 9mm, pero mura magulay 38 ano yung pusil-pusil, no? kasagara armalite. Dunay armalite, unya ka ng baby armalite, makaha, o ka ng naang, kuan. Muna iregalo na to. Regalo, anak, dayo. Ikaw, nakaregalo ka sa anak ng samang pulaw ng pusil-pusil. Ayaw gyo, kaning umuregalo magani mo, lahi na lang, ayaw na ni pusil-pusil, kay kuya, hindi kayo. doon na po, kanang nga pugakhang, wa po'y pugakhang, no? Nga kanang naang, kwan, wala, kanang naang kwan, anak. Mabita na, kanang naang kwan, ay. Kay mauni naka, hatag mga sukindig paminaw, o kakampantis bata, batingali. Pero si, doktor ni Obra po kanang naang na nakuha na ba siya? Na-interview ba siya ni Atty. Rofil? Wala pa no si Doc Obra ba? Kana na ang atua nga psychiatrist mga sukindig paminaw nga maoy mo kuan yun ay unsan ng hitabuan. Pero karon ato sang itsek pod ang DepEd Region unsa ni sila di Region 8. Now Region 8 mga sukin dig paminaw kay para nga unsa na may imbestigasyon dito karon. Kay sunan ka ni mga bata og ingon kang gipambuli tungod sa tupi, tungod sa alot aning niang usaman kuno ni ka officer sa C80. Usaman kuno ni siya ka officer na sa kanang naang ROTC ba. Unsa naman ang graduha kanang 15 so kuan ni siya mura grade unsa naman ang kuan ni usa so nana ni sa kuan ni siya. Ha? Oh. So kuan ni ta og kuan ni siya officer na ni siya. Ito pa ingon ani magining tupi. Ha, ingon ani ako sa una naka-officer man ko sa first year nako apil-apil man ko nang sa kananaang sa Secondary College bato sa ROTC unya pag high school pod da kanang naang maunang CET. Ha? Ang tupi mga ingon ani gyo, da depende lang sa inani ang tupi kasagaran na kani suko dagoy ni siya kay ina siya oy. Ha? Dakpa nang nagtupi nimo. Sa mga imong tupi, taklob, suka, man. Standby lang sa makasama, standby lang sa. Alas 9:04 nas buntag.
15: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
17: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
19: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
20: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
21: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
22: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
23: Ahoy! Kidney care time!
24: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
25: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
28: Maayong balita mga ka-Pure Gold, may balik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items, panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder. Hangtong 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa sa katuig, libre para nimo.
29: Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details.
30: Magkita ta, ug mamalit na mga ka-Pure Gold.
31: DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
32: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
33: Charm, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
34: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
35: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
36: Pangong kumakabloom sa Charm!
34: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
37: ACS!
38: I have Lagnat and I have Sipon Pag 2!
39: Pwedeng flu!
40: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
41: Unilab quality yan.
42: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
43: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
44: Hello, Washy!
45: Hello, Mommy!
44: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
45: Kaya yan ang fried washing machine detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
44: Mula noon hanggang ngayon!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pa itnatambal.
3: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
2: Chewable paracetamol and candy flavors.
3: Di ko mabala ka. Kay dalire pa inong.
4: United Home. Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Straight to the point.
3: Ato ang attack na alas 9:10 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama diri sa tong Bagkulo Kabildo karong buntaga.
2: Straight to the point.
3: Aon niya kanang ato ang mga sukindig paminaw nga balika no kay kining ni ang uban nga mga eskwelahan gudron ni patuma na sila og kanang naang safety procedure alang sa mga tunghaan no. Doon na yung mga tunghaan nga ang ilaha dito nga mga kanang naang guard on duty, kanang gaatang di sa gate, ilaha ng pangtanaon ang mga bag sa mga bata, labi na sa mga lalaki. Ha? Pero doon na po yung mga sugyot nga mas maayo kaha nga ang atuang nga mga public schools or kanang naang private schools atong i-required o kanibitang x-ray machine, pero kan x-ray machine, may yung ganing uban, wag ganing may kahatag tambal sa mga pobre. Pero doon na nabiya, kaning niyang uban nga mga private nga eskwilahan, uban nga mga private eskwilahan, kamot na ngayon ang kuhan, kanang naang, o kanang mga private school, mga, naa naman, naa naman sila x-ray machine, doon na po sila metal machine, no? Kanang na ang mudetect bitaw o kunsa na mga metal nga na kanang mura o kanang bantay ka nang musulod ka na musulod ka small or musulod ka diya sa musulod ka small kasagaran ka sa mangki ka namang naay murag palo-palo anay palo-palo idulit diri sa imong shampoo idulit sa imong kilit. kanang na ang tawag ka na metal detector. Kana murag kon ra dagoy na oy basi og unsa na mapalit dagoy na Shopee oy unsa mag basi barato ra na pero og pananglitan og order sa Shopee kay pila pa man ka semana og i-order sa Shopee pila pa man ka semana pwede ra tingali sag mano-manohon nganong dag mano-manohon nga sige kanang magbutang diha og buy og laki ang mga laki nga mga tinun-an lalaki pod ang mo check up sa bag. Sa hawak og babae, babae pod. Ha? Kay aron nga ma kuan ato ni nga dili ni ma kana bitawng dili ni mahitabo sa uban nga mga eskwelahan, uban nga mga tunghaan pa. Ha, barato ra man dai kuno na. Ha, barato ra man dai kuno nang metal detector. Iko na maglantaw ko sa Shopee kay basig na imo donate anak sa mangke. So kaning duwa atong balikan. Katunto ang duwa mga sukindig pamilya. Kani mauni ay. Mauni ang super scanner. Inanig barog ba? Kabantay mo ana nga pagpirmiro na kong kakita ani, pagpirmiro na kong taak sa diresibo, kaingon ko na ngano man nga kani palo-palo na magmanglaba. Mao man idulit-dulit ani itong hawa. kani ni Asia. Ingon ani man ni kani mga nasyudad or kani mga wala makaagi dito sa probinsya o kani ni ang dili taga probinsya wa man sila kaila unsa nang palo-palo. Kani sa gamito na mo ka namang laba bito ka sa mangkinga. Daghan kay ang buling, daghan kay ang buling tungod kay ang kana imong gisuot, daghan kay ang lapok kay gikas basakan. Muha nang palo-palohon aron nga dili matam-an ang imong kamot og kuso. Wa may washing machine dito sa amo. Ni sobra panis washing machine kay imuha mang palo-paluhon nang naang itongtong ni mos bato itongtong ni mos bato dito sa pa ala sige sigihan imong pospos aned da. So kaning ni naa na may tag 350 di ay so dunay tag 300 kabarato di ana oy ha ang katong mahalon dunay mga taglibo kapin. Doon ay mga taglibo kapin nga kaning ni ang metal detector o kaning ni ang super scanner. Doon ay taglibo kapin ang kanang braton pero ayaw na ganang bratuhon kay kanang bratuhon basi o dili na mo detect mayo. Basi dili na mo detect anang naang kanang ang bratuhon. kana na na para nga kaniba dili ta mo ingon nga magampo tanong nga dunay mahitabo ang atong ipang ngaliya nga dili na ni mahitabo pero mas maayo man ang naang mangandam ha mas maayo nang mangandam unya way makuha nato kun mangandam ta kun labi na mo gamit ani ngano man nabay ubang eskwelahan nga naagi gwardiya no kani sa mga private school naa naman ingon ani ang kanilang sa mga public nga uban naa tinoy gwardiya pero dili ingon ana ka strikto. Ang importante lang, makasood ka diha, basta naa kay ID. Na importante lang, naka-uniform ka, na gani uban, nga di ka pasudlon, basta way ID, bahala naka-uniform ka, basta no ID, no entry. Ha? Ah, baka, pananglitan, kulang og tao. Kay usara ka boksikyo, o duha baka, ay, hulamtag mga tanod sa barangay. Ha? Hulamtag mga barangay tanod. O baka, asa mo din mga CAT officer. Ha? Kana mga ROTC. Ha, officer diha nato, pwede na sila galing kay ha, papulipulihon lag duty or kanang pananglitan break time, amo nay mo duty ang mga CAT or kanang ROTC officers. Ah, pero ogno kay nani. Asa man di ay ang kwan ani so manghinauta nga pero karon duna nay mga eskwelahan. Ah, duna nay mga eskwelahan nga nag-check mga sukindig paminaw atong isample ton sa kuan. Ah, asa man tong sa at least ilahan na ning gi kuan taon kanang naang gi asa man to sa kuan kanang naang ilan ang gibutangan og sample nga aduna gi mga nanguan pod ha? Kanang naang ilahan ang gi sugdan ba no gi sugdan na nila og implementar nga kaning ni ang i-check na gyud na i-check na ang mga estudyante nga mosulod na ani. Pero atong kuno sa may lang update ani kasama ng Kenzie, Dr. Jimenez, siya mo ay na-assign dito sa Region 8 no, pero dili pa mo tubag si Doc Jimenez no, kay kanini akaron unya na sunan ka tong kuno lagi kanini ang sa kuno karon pare gutag kuno ani kasama ng NIMS no, kanini ay kani kong gisen nga kuno implementar ni nila mura gahapon gahapon ba ni or aton to ang ha, pagkahuman yung si Tabo, gahapon, no? Murag hapon lagi, 22 mo ito na itabo, niya, so gahapon, ito, nila nang i-implementar, ingon ane, ha, onya, ato sang kuanon tong sa kuan be, kay, ang, kaning sa, katong mga bata ba, ha, ang dito mga sukintig paminaw sa takluban, ang kaning ni ang 14 anyos o 15 anyos, nga, duha ka mga tinunan in tao, no, sunan ka na, doon na pa'y selfie sila gun, ha, doon na pa'y selfie, mas maayo, okay raunta o kanang na ang pusil-pusil ni ilang gi, gamit ba? Ha? Bantay ka na kasamangki? Ha? Makakita kag armas, ha? Makakita kag armas, makuyawa na ka, uy, maratol ka, labi na kun ang nagbit-bit sa armas, nasuko na, o doon ay kaaway. Ha? Pareha bitaw atunto ang tabo mantingal ito sa Kaboy 5 bato, dito sa amo, dito sa manlibod kasamangki, o niya, ha? Katupod nga kuan, ha, katong amo ang silingan po diya, kanang hubog po, da, pala hubog po to, unya, gapulo pakita ang armas diri sawak, ha, porting pagka, kanang naang porting pagkaratulas mga tao, sus kay giilog man ton Jose Bilotindos, uy, pusil-pusil man diya. okay rana na ang pusil-pusil, ang problema ka ng tinuod niya pusil niya, pataka o pang, kanang naang pang musil. Kini mga bata, tingali, kaning usa, asa may tigdulaan o guru box ani, kaning ni ang 14 anyos, no? Or kaning 14 anyos. So kaning 14 anyos, mao'y tigdulaan mga sukindig paminaw o guru box. So planado nila, murag mga usa kabuan, tingali, ang ilahang kanabitang muraog, iplano-plano mga sukindig paminaw, murag mga 1 month, nga plano nila ani nga, ilang himuon ng krimen, no? Mao man niyo? Naban ni kanisa, naban ni audio kasama ni Mr. Kono kanibe? Tanawa, o. Kano naban? Unta, yapison naman tanim bata, ah? Patanawa ha?
4: Mas na din, toilet at gumana.
3: Kaya gumana. Mo, yapis man. Ang karing usa, dira, kana, kadiyot sa. Kaning usa, kadiyot sa kasamang name sa, kana. Tanawa, kaning usa, maon ni ang tupi, aning usa. Kanya dunay nag-ingon nga gibuli ko no. Ha? Gibuli ko no ikaw mong bully ka og ingon ani murag dili dagway ingon ani gibuli siya oy kay ha pananglitan og ningon man ang atong kapulisan initial nilang report nga 1 month na nilang giplano kini. Ha? 1 month na so kung gibuli siya sa tupa kaning yan tupi dugay na din yan tupi nga kwan. Ha? Kaning yan tupi nga murag taklob suka. Ha? Maton pagkasamang ni Silda Kalo sa mga tupi yan murag taklob suka. Aduna ko noy kanang naa nga tinuod na kasamang ni Sel, ha? Tinuod na kasamang ni Sel nga duna ko'y kaila anis amo sa una kasamang kin. O niya ingon ane ihan tupi, ha? Krabiha makabahog at uskumbira. murag asang kumbira basta ingon inin tupi ha at dugag probinsya. Aditos amo ay namay nani ditos amo sa niya inanig tupi. Ha? Sus, bisag asang kumbira tua. Ah, oh, so muna nga. Pero dili man dagoy ikaw nagtupi ani kasamang ni Sel. Ah, kay kanda na nga maayo man ni manupis kasamang ni Sel dakalo sa gani tupihan taniya. Ah, kani sila nga grupo nga Pundok Barbero Sugbo. Ah, so muna mo ni ang kanin duha oh, tanawa. Ah, mura ra gyud daw sa waay lang no kanang na nga. Ah, tanawa be kuno be oh, kana oh. Aha, so muna ni ang duha di ay.
2: Straight to the point.
3: Tawa na gunit pag-armas gipakita pa nagpicture pa sila oh. Oh. Sus rabiha ni nila no kani oh. Oh. Oh, tanawa so 1 month ni nila nga giplano. Oh. Nagmingon yo kang gibuli na. Ha, ug ang kang gibuli. Ah, kani ani oh, tanawa oh. Ah, mo ni silang duha taon.
4: Bas.
3: Ah, tanawa ha? Mana ni paguma si tabo?
4: Tol. Kuning.
3: Oh, paguma ni si tabo taon. Ah, so tani mo ni ang kuan nila. Ah, nga kanang na ang kuan. Ang kuan ani nilang duha. Grabe ang gipamusil no, dili raman usa ka building. Ha? Sugmingon sila nga gibuli, kaning mga naungag imuang bulihon, muraog. Ha? Muraog, ikaw maoy matarantar kaning imuang bulihon ni mga naung. sunan ka na nga, ang ilaha mga sukindig paminang pagtira, bawi kang gibuli, so muna nga duna sila'y target ana duna sila'y kontra nga mo ilang pusilon. Ay kog ingna nga kadton to ang tibuok building nga mga classrooms unya nitabok pagyud sila laing building. Daghan pang mga classrooms dito nganong giapil man ilang pusil. Ha? Nganong man giapil man ilang pusil nya kutob sa makitan pusil. Ha? Mura bag kadton to atinong sa Gurbox ba nga pag-abot nimo dito na mga building ana dito sa Gurbox ana pag dunay mga building dito pagkakita nimo dunay tao ala pabuto ka ha og sulod ka dito sa mga eskinita sulod ka sa mga balay pag makakita kag tao pabuto mauna ang duwa sa Gurbox ngato nakita ka ganiha basta makita kag tao way dagang istorya pabuto kaning sa ilasyonan guka dili lang duha dili lang tulo ka mga classrooms ang gipangsod mga sukintig paminaw ni ining maong mga namusil. Ha? Ang usa ka building gihurot nila og ang pila ka classrooms o mga upat ka classrooms. Ha? Gisulod nila dito gi pamusil la kutob sa makitan hala pamusil. Dayong balhin na pud sila sa Picas building. Dunay Picas building nga duna pud dito, duna dito a grade 9. Ha? Hala pamusil sa nila dito. Oh, sumayin kag dunay og duna sila'y kanang naangog ng bully nila mo'y unahog pusil. Unya nganong giapil man nilang way labot. Ha? Pananglitag nagbully sila ba? Gibully sila. Ha? Panlitag gibully sila. Katurang target ay pulis pusil. Unya nganong mang kasagaran mga babae man. Mga babae, kailangan katong duha ka mga babae, mautoy ni sungog-sungog nila. Hinoon, diligid kalikay, palitag gibully sila. Ah, palita gibuli sila na magidiwag na kalikayan ingon ana nga naa gina normal nang naang na doon musungog-sungog skulahan. Pero kana dili maayo na kay doon naman tay antay bullying law. Ha? Ah, nga kuan na nga sugsungog nga batian ni mog tupi oy ha, batian ni mog tupi napa imuha nga ha, napa imuha. Ha, batian ni mog tupi napa imuha nga ulo nga pii man imo. Asunan ka na ha? Mura sila o ka na bang mura kabantay kabantay ka ng pulis mag-operasyon ana? Or ka na laging sa nasa dulaan district nga mangita o kontra musulod-sulod sa mga building ana? Ha? Duda ta na influensahan gini sila ning Gorbax nga dula. Ha? Mission-mission nila nga. Pero tanaw na tong ilang konvo ha? Katong ilang conversation aning duha mga sukindig paminok kay ilahang kununing konvo atua karong basahon ang atong analisaron. Kay kanang nang unsa man gibuli bagyot sila tripping ba nila unsa gyud ha karon totoo standby lang sa makasama ha standby lang sa kay balik ta karon totoo alas 9:26 nas bunta
5: ang kinis na niya
6: in fairness nag glow up
7: my budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart,
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart Tudu.
6: Pritong ulam na masebo. Plato
7: Smart.
6: At kaldero.
7: Smart.
6: Ang galing for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one.
6: Galing-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ato ang takna alas 9:30 na mga sukindig paminaw sa kabuntagon. Baliktad dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
18: Straight to the
17: point. So tuning hatagan og pagtagad kay ang kaning ni alaging dula, no, kaning computer, kaning internet dako gig ikatabang yun. Dako gig ikatabang kung gamito nimo sa minaayo. Kung gamito nimo mga sukindig paminaw sa minaayo. Ining niyang ato ang internet, mapuslan yun. Pero, kung gamiton sa dili maayo, mura og makadaot, bud. O niya karon kasagaran ko sa mga bata, bisan ganig ato sa amo sa probinsya, bisan ganig dito sa amo sa probinsya, doon na may mga dua, pero kani mga dua, dito sa amo, wakay ko kabantay, ani. Ang ako nabantayan, nga grabe ni, katap karon ang dua, kaning Mobile Legend o kaning ML. kaning ML. Bantay kaning ML nga karon nga kanana ang kuan kayo. Dito sa amo god kanang na dito sa amo kay naa na may kanang wifi piso-piso hulog-hulog ana. Kana amo bukid man na kay nakita mi gyud mo video ato katong pag adto nila ni Atty. Rufil dito sa amo. Pero dito sa amo bukid na kayo mo ganin dalan dito nga wa man gani kabot og usa ka dupa ang gilapdo. Pero mapasalamaton kay mias among kapitan og sa moang kana City Councilor dito ha, Kapitan Luciana Montesino og ni SP Melbourne Bustamante nga kanang naa nga gikuanan ta ha, kana og ni kun di ay kanhi konsel pipo pasigna ang gitagaan meto kay sa una maglakaw magyud mi ha, mga kana na among lakaw non good kana na ang duol duha ka oras gikan sa kanang naang sa highway gyud at is karon ana kuana kana na ang dunanay pathway ha, pathway may ngan ato namo at least ha, at least kuana kana na ang maka motor na bahala og ang motor la moy makaagi og kabayo. Og pasalamat sa dibena niya ni Congressman Jose Limcaitsong og ni kuan kanang naang kanay pipo pasigna kay nanami pathway ato kato dito sa amo bukid kay na panahon sa una nga way internet way kurinti dito sa amo ang mga kami mga batanon kami magang tubo kasamangke ha tua mis baol naglaud-laud og pangguna ha, tuas baol tuas sa basakan o kanang talamnan ang laud-laud ng ubra pero karon tungod pagsud aning ni ang internet pagsud aning piso-piso. Oy, ang mga bata. Ang mga bata, tuan na sigig dulag email. Nag-eskwila na mo, inigkahapon, ha? Mangumpay, ana, maguna, tuay ka nang naang, tuan man ka dito, gipakyaw nga, gulunahon nga manihan, tuay apil o ka nang panumbada, or tumbada, or alayo. Pero wa na, kay tuan na, kuha na ni ining, internet, mga sukin, digpaminaw. Ha? So karon ang kaning dula nga Gorbox nga maoy ilang gipasangin lan ha asa mo gusto kasamang nes kun ato kun ibalik to sa Gorbox bi ang atua karong taga cyber crime intervention and ha kanang naa nga sa atua nga kanang CICC mga sukin digpaminaw ilaha na karon nga giban ha temporaryong giban nila ha temporaryo kuno kining giban kining maundula mga sukin digpaminaw. Oh. Kaning niya sila. Ah, mao ni ang kanang ang gaban ani ang Cybercrime Investigation and Coordinating Council. Ilahan na kuno ning temporaryo nga giban mga sukin digpaminaw. Ah, kay sigig duwa usa sa mga suspect na adik og mayo, usa sa mga responsable nga namusil na adik og baayo aning ni ang maundua. Ah, na adik og mayo ani so giban nila karon. Ha, temporary raman kuno, nganong temporary man na iba na lang gyud na wag tanga na lang gyud na smapa. Ha, wag tanga na lang gyud nang naman duha. Ha? Kay kuan man na og tinuod na nga maunin naka ingon ni ini. Ha? Ngano bang kuanon pa man na nga mga bata karon mo na nga og suguon nimo na mga bata labi nag mag-email mingon nga dong pagkabo sa dong hugasay sari. Ha, usahay di mo tingog. Ha? O sigihan ni Mugsugo, mutingog manggaling, singka na ang tubag. Apurya lang sa mga bata nga tarong ha. Apurya lang sa mga bata nga kanaang natarong diha. So karon gibana ni. Kining ni ang maong duwa, amot og naa pa badagway na sa uban. Pero inguman ang taga cybercrime nga kwan ko no, kanang ilaha ko no nga gibana ni. Ha? Ilan na ko nung giban kining ni among duwa. Diha mga sukin digpaminaw sa online. Angay lagmatarong tangtangan ninyo ni kipugo gi pulos nin dula. Ha, mas may pay ha, way pulos am ni pulos aning duha nga makahatag manunig impluwensya dili mais mga kabataan. Ha, ngon ini dene mao dene no pusil-pusil unya o, do na pay teleskop di ay nga kita pan target nimo nga mapulpog pud og maigos armas. Ha? Sus grabiha ani di ay no. Sa una kay kami sa una kanang na naghilig man sa may kanang kwan pusil ana pero og walay pusil-pusil kanang na bitang kanang na ang palwa saging himuon man ang pusil sa una magpusil-pusil pud may sa una pero way bala kanang mo na pusil-pusil ra kanang na ang saging ba na palwa saging magpusil-pusil paghuman ana do na pay plastiko ana do na pay casing ana katong mga larong Pinoy gyud so nakaron wa na ha. Tuan na mga sukin digpaminaw cellphone. Tuan na sa cellphone na-addict na mga bata cellphone. Ha, muna gamit man nang cellphone na to kay og pananglitan og naatay leksyon sa eskwelahan, dali na kay cellphone karon kana makatabang na pirong uban wa tuas duwa lagi na nga-addict duwa. Oh. Oh, so na ka mauni ni mga kuano, mauni ang dula ade oh. O so do na gid kuan kano? O do na gid kay mga target ay unya imo mga kontra. Unya unsa man ni mga kontra dili ni mo sukol ni ay? Adili ni makasukol ni mga kontra ha? Unsa pun dula adi ay ikaw ra pusig pamusil ani di. So kanin duha ka mga bata og moni nga aton tanaw ani dili ra ni kay maingon ilang rason bullying. Ilang ikuan kuno kay bullying murag dili ra. Ang ilaha tungod aning tungod sa kaadik ani nga pataka rag pamusil badis online. Ha? Pero tanawon ko na itong ilang conversation ko no, kay unsa man itong ilang chat, nabato diha sa kasamang names, katubitong nag-viral,

Oh, bro, ha? O sa mani alasay sa buntag tingalini or sa gabi eh. Pero sa gabi ini. Eh. Oh, dunay ni chat nga kaning sa white ni ingon nga bro. Ah. Tubag pod ang pikas, bro. Ah. Dayon ni ingon siya, gun is here. Asa may 14 anyos ani dili ma ko na to, madir no? Asa 14 anyos ani or 15 anyos? Ha? Kaning man bro, gun is here. O suna ka na, oh? Ha? May pa English-English pa, ha? Oh, sa ito, sa Bisaya pa nga, ha? Nana diring armas, ha? Nana diring armas, ha, bro? Nanang armas diri. Ha? Mo pa ni. Unya, ni reply mga suki, hindi pa may nauyang katsat. Unsa may reply, reply, madayon kita, deng katawa, ha, ha, ha. Mau bitaw, nana diri. Oh, dayon ni reply ang usa. Ha? Oh, ang iyang reply ikaw. Ay, ningo man siya nga, madayon kita, deng katawa. Ni-reply og balik ang katong ingon nga ni ikaw. Muna'y reply sa pikas. Ha? Muna'y reply sa number one. Ang number two, ningon na siya, an pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Deng katawa siya. Ha, ha, ha. Ha? Oh. Matod pa niya nga, ang pusil na ko, gibawi pa gabiin, gibawi na gabiin pa. Muna ang kanang na ang number two. But asay number one, number two ang ila. Pero ato lang gikuan eh nga, kanang na ang puti mo number one, ang kanang blue mo na yung number two. Oh. Unya, niingon, dinangutana ang number one, revolver. Muna yung pangutana. Nitubag ang number two, nga pero kung madayon ka, sige, we use one gun. Then katawa siya. Ha? Oh, matod pa niya nga, sige, o panlitag mo, malitag madayon ka, ha? Mugamit ratag usa ka armas. Deng katawa. Ha? Hingatawa di ining number 2 kun mauhon. Ha? Tanawa. Unya dayong reply, ni reply ang number 1. Ha? Niya yung gireplyan nga, ayaw bro, dapat to. Ha? Ningon ang number 1. Ha, ningon siya nga, ayaw bro, kinahanglang duha ka armas. Tanawa ra? Ha? Duha ka armas, giyod ipagamit. Oh, this, sunod nga, kuhan ka sa mga names, ha? Oh, ningon siya, ayaw bro, dapat to. Oh, dayong sunod, oh, sa mga sunod, ane? Okay. Oh. Oh, dayon, ang number two ni reply, kiningumang number one nga, ayaw bro, dapat duha ka armas atong gamiton. Oh. Aso kanin puti, maunay ang 15 anyos di ay. Ha? Pero unsa man ni siya, dili ni himo-himo, dili man ni ka ng himo-himo ra? Ilahag yung kuno ni nga konvo, mader? Ha? Or ka nang naangakuan? Himo-himo ra ba tingali? Or unsa may, dili ba ni AI ning ni ang maunga ka nang naang ilahag nga konvo? Ha? Dili ni AI, sad? Oh. Kay kwan man kana na ang di pa kumpiyansa ro kay daghan ra ba pong AI ron. dili man kani himo-himo rapot. Ha? Kani dili man himo-himo, dili ilaha gyud ni nga conversation oh. So kani di ay naka white, kaning white nga check, check kaning white nga chat. Katunin sa 15 anyos. Ha? Ang gaan la nato toxic kwan. Ha? Katunto ang 15 anyos, ang gaan lang nato itong si Amparo. Ha? kanini ang puti, mauni ang katong sakuan, o niya kanini ni ang blue, ang kanini ang blue, mauni ang katong 14 anyos. Ha? Niya, ang gaan lang nato si Sariako po ning naka-14. Ha? Ito, kung ano na to, baliko na to. Ha? Ang nabali. So nabali, ang kanang na ang kanin puti, mao ni 14 anyos. O niya ang blue, 15 anyos. Ah, okay. Ha? Okay. Sige, so mao ni nga, kuan ha. So bali di ay, so ang kanin puti nga makita na to, kanin si Steve, ha? Steve Nash. Mao ni ang puti, mao ni ang 14 anyos. Okay, so mao ni si kanin Steve Nash, kanin ang puti, mao ni ang 14 anyos, o niya ang 15 anyos, mauni ang kanang blue. Mauni ang blue di ay. Okay, sige. Ato ipadayon ha. So niingon ang kanang na ang 15 anyos.

0: kanim blo. Ah, adi ang revolver bro, pero adi hi mama. Ah, muni ko nang kuha ni siya kanang wi. Waray ni nga istoryana. Oh, waray no? Oh, ang sahubad pa ana, sa ato adiri, na ay revolver diri bro, pero naaman sa ni amas mama diri. Adi amas mama. Ah, muna nga sila ha pa. Adian revolver bro, pero adi man hi mama. Ha, muna ilaha. Sa tua pa diri, naay revolver diri bro, pero ni amas mama bro, saon ta man eh. Ha, oh, ningon pod ang kaning ni ang usa. Ha, ningon po ning usa nga, ha, i-keep safe bro, dadahon ko. Ha, oh, i-keep safe bro, dadahon ko. Pasabot pa na, lagi, ha, i-keep safe bro, ha, dalhon ako. Oh, i-keep safe bro na niya, kaya kung dalhon na bro, ako nang dadon. Ha? Ato ni tiwason be kay kani waray-waray sa kuan sa taan ito. Sanbay lang sa kilo, sanbay lang sa ha. Alas 9:43 nas buntan.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ko Zed Panyawan with Bagusin. Lantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
3: Kini si Max Urban.
4: Kini San Siguliak.

0: Uyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
0: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang agagay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
11: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Ato ang attack na alas 9:51 na sa Kabuntagon. Palikta magkasama diri sa tumbag kulo kabildo karong buntaga.
16: Straight to the point.
15: Onya ato ang atagang pagtagad ni kay og mingon sila nga bully ba? Daghan kaayo ang gipamusil o niya makaingon ta nga pariho gyud ni ining goalbox mga sukin digpaminaw ang sitwasyon. Pariho aning duwa nga naa makita natos online nga daghan ka kaayog mga target kasamangki ug makakita kag mga kontra, makita kag mga tao diya imong pamusilon o niya maka imong pamusilon ha? Kutob sa maimong makitaan diha, maog yun mauni ang nahitabo ni ining mga nakapusil dito sa takluban. Ha? Nga naman, dili ra usa ka classroom, dili ra duha ka classrooms, ang ilang mga sukindig paminaw gisod, kundili ang mga classrooms, mga more than 5 ka classrooms, ang ilang ipangsod, unya diadto pa sila glaing building, kutob dito sa makitaan, hala pamusil, sunan ka nga mga sobra 40 kabala tingali to sa mangki, no? Ang nakuha sa kapulis ka ng basiyos bala? Ha? Sobra 40! Sus, gino, kadaghan. Ha? O niya, doon na pa yung mga magasin, ana? So, muna nga ilan yung giplano tingali, o niya, giplano gini nila, o tungod kay na-addict na nining maundua, ilang gi-apply silang kaugalingon. Ha, tan-aon lang kung sa resulta ni. Pero atong tiwason kasama ni sa asa naman ta dapit ato. Natuan na ta sa kanang na ang igkip, ma, igkip safe bro, ha? Dadahon ko, ha? Mo nang lagi bro, ikuan na bro, kanang na ang igkip safe, ha? Kanang na ang ampingin na bro, ha? Ha kay dalon ako. Matod pa. Sama ni. So dadahon mo an pusil bro. Mo ni pangutana sa kaning ni ang usasad, ha? Ang kaning usa, maon ni ang 15 anyos sa kaning blo. Amo to ni amblo no, mader, ang 15 anyos. Amo ni ang katong 15 anyos, katong iyang tupi nga, yan tupi nga murag pangpang mga sukindig paminaw sa kanang naang pangpang dito sa babos ka Tio Carmiling. Okay, ningon siya nga, kanang naang, dadahon mo ang pusil, bro. Ah, sumatod pa, dadon ni mo ang pusil, bro. Ah, muna, dadahon. Ilaad ay, dadon day, dadon dito, dadon mo ang pusil, dadon mo ang pusil, bro. Ah, diri sa to kay dalhon mana. Ah, dalhon. Ah, ingon siya, dadon, oh, dadon ni mo ang pusil, bro. Nitubag sa ang 14 anyos. Ha? Oo, dada it revolver. Ha? Oo, dada it revolver. Ah, pasabot, ana, oo. Ako ang dadon. Ha? Dadon akong revolver, bro. Ah, muna yung giingon. Unya, niingon ang, o nitubag ang kaning ni ang 15 anyos, kaya nakablo. Anay, bro. Ha? O, namalika siya. Ha? YAWA. O, yun na to, dadon diri kay kana na ang on-air. Ha? So, namalika siya. O, YAWA ko no. Ha? Bibiling ak. Paagi din katawa siya. Insa sa tuwa pang sinultihan, okay bro. Namalika sa yon nga, mangita pa kong paagi bro. Ingon sa dadon na sige, pero mangita pa kong paagi bro. Namalika sa nangita sa paagi. Dayon, itubag ang kalasiti na akong imuhang dala. Na kung imong madala ang kanang ng armas. Dayong, itubag ang nakablo. Bro, dayong, naiimudze nga kanang naghinaghila. Binisya nga, bro, ang yang reply na, bro na lang, unya, naghilak nga emoji. Anikin si Anyos. Ang 14 Anyos, ningon siya, oo. So, pasabot niya na, oo, siya nahitabo. Ha? Ang kaneng sa naka-blog, anin sa 15 Anyos, ningon, namalikas na po siya. Ha? Namalikas siya, ningon siya nga, madalag yun ni nako. Ha? Then, katawa siya, ningon siya, ha, ha, ha, madalag yun ni nako. Amoy giingon ani? Ah, 15 anyos. Ah, beda yon sunod, ha? Sunod nga pakli. Ah, ningon siya nga dayon ni nangutana na sad ang kaning ni ang 14 anyos. Yo bro, pag-andam la. Ah, pag-andam la unsa man ni? Pag-andam pag-andam lang diha. Ah, pag-andam na bro. Ah, mo na ang gikuan niya. Ah, pagkahuman ningon siya nga samang to putok, samang to samang names oh. Kuan pag yun na, kato na, you bro, pag-andam la. Saman to napit. Nga, kanang na ang kuan. To rin gi kuan kay, na kuan man, na. Nitubag siya. Nitubag ang 14 anyos. Kanang na ang, wa naman nitubag ang 15 anyos. Pag ingon niyang pag-andam lang, wa naman nitubag, ni tsatsag balik. Adi ako patata, ha? Di ako papakatug. Asam ni? Adi ako papakatug.

0: murog kanda asa man to asa man eh ubos ubos ubos akan akan akan oh akan akan akan adi ako papa katurog kanda ante oh sa maning yahan ko ana ha adi ako papa katurog kanda ante sa pasabot pa na ako matulog sa balay sa kung ante karon ha na ko natulog diri. Oh, sumunay pasabot anang naang 14 anyos nga na ako din tulog sa bales kong ante. Kwarto bangin la niya, bayaan itgan. Oh, maturbas 14 anyos, ningon siya nga, na ako natulog sa kong ante karon. Sa kwarto niya, gibyaan yung armas.
1: Wagam.
2: Straight to the point.
0: Ha? Ningon siya, di ako sa bales kong ante natulog. Unya, di apag yung kwarto kong ante, may gani kagibyaan yung armas. Unsa man eh, gibyaan, nabilin or gibilin og tuyo ni ining maumpulis. Ha? So, nikatawa siya, nikatawang 14 anyos siya. Pagtanaw niyang kita sa armas, sulod sa kwarto, ningon siya, ha, ha, ha, ha. Ha, 14 katawan, nanamas yung chat, oh. Nitubag ang 15 anyos. Ningon siya, sige bro, katawa po ng 15 anyos. Ha? Katunto ang maayo og tupi ba? Nindot og tupi. nitubag. Ang kaning ni ang 15 anyos dayon, niingon ang katong 14 anyos, holy shit bro. Ha? Holy shit, pagyo kuno. dayon nitubag ang 15 anyos, bro. Ha? Dayon. Ha? Ningon siya nga, niya, unsa man, madayon? Ningon ang 15 anyos. Unsa man ang orasa? Kaning ni ang nakita diri nato, kanang holy shit, bro. Katong humana na katong ingon nga, di ako sa natulog sa balay sang ante gabi, kana. Ha? Ni anang Domingo mga sukintig paminaw, kanang 20, unsa man ang 20, alas 10 na? Madir, alas 8? Alas 8. So kanano, naman rin o. Anang, anang Domingo, Domingos gabi sila nagchatay. Muna ang conversation din eh. Pero wak man o'y pizza, pero Domingo man. Alas 8.50 inoibis gabi eh. Ah, ingon sa bro, madayon. So ni-reply ang 14 anyos. I just realized, if we get caught and placed in juvenile, so may sumpay ana, we could participate and an act of change usa ni nga kon man kana na natabunan man. So ni reply ang 14 anyos, mayo demo English po ni 14 anyos ha. Aningon sa I just realize, if we get caught and placed in juvenile, we could participate na dayon change, di maklaro na kuan ana. Sumatod pa niya iyang na, kanang na ang na, ni-realize na, una-una niya ba nga, pananglitan og masakpanta. Pananglitag masakpanta, suma. Kwanta, ani? Ha? Makatubag ta sa juvenile nga. Kay kwan man ta, mga bata. Ha? Kana na ang mga bata, pata. O niya, ni kwanta, ani? Kana na ang ni, ang atuang pag-apil, ani? O kanin participation lang duha? Ha? Nakahuna-huna pa man gid siya. Ha? Nakahuna-huna siya ba? Nakarealize siya. Nakahuna-huna siya nga pananglitag ila ning himuon o ni masakpan sila. Ha? Basig makasuhan sila. Ha? So dihan dapita dunay discernment. Ha? Dunay discernment diha nga napatik sa itong batlakang balaod nga gi-amend ang atuang Republic Act 9344. Ha? Gi-amend mga sukindig pamin atong tuig 2000. 13. Ato na isgutan doon ha, kanang isgutan to na, dili man ta abogado, pero kanang naanga, kanang naanga, ato man ng gibasa, mga sukindig paminaw, isgutan kana karon ha. time pa ha. So kanin mo na ilang conversation, arisa ta silang conversation. Diyan dapita, nakahibalo ang bata. Nakahibalo sila nga kung ila kining himuon, doon na sila'y padulngan. Ha? Delikado sila. Wala yung kagwan nga doon na kay balod ay nga mga priso man dahil sila. So tama, priso, tani? Ha? Okay, unsa may tubag? Habi, unsa'y tubag sa kuan? Ang 14 anyos niya, ang katong pag-umangkons pulis. At unsa may tubag? Ningon ang 15 anyos. Hanyari. Asa man eh? Hanyairoy. Asa man hanyairoy. Ako ani, balikas ko nun eh. Ah, namalikas ang 15 anyos. Sa diha nga, pagkahibalo, pag-ingon sa 14 anyos nga, kanang naang nakarealize siya ba? Nga basig masakpan sila o niya mapriso hinoon sila. Ha? Nitubag ang 15 anyos, namalikas ang 15 anyos, ang ilang balikas dito, Hanya Iroy. Ha? Hanya, si Hinya o si Iroy. Ang ilaha dito, unya, ang sa atua pa na dire, muna balikas bang ingon nga buang ka. Ana, muna ilang pamalikas ay dito nga, Hanya Iroy, ha? Dayon, gisumpayan. Nisumpay og istorya, kining ni ang 15 anyos. Ningon siya, binaydan ko para hapiton ak didik timprano. Ma? Money ang katong sa 15 anos. Pasabot, ana nga, gibayran ko ang motor para hapiton ako. Ha? Dayon, papatayan. Papatayon ko, gihap ini. Patyon pod nako ni. So, nang hulam silag motor, akana nag-abang silag motor ni ay. Ha? Nag-abang di silag motor. Ha? Nag-joke mga sukin tigpaminaw. Ha? Ni siya, pag-ingon niya nga, apilon akong patay. Ha? Apilon ko nig patay. Kasi may apilog patay ang motor? Pakahanggaw din. Asumon ni ang kanang kuan ani. Pilon niya o kanang patay ang kanang na ang motor. Dayon, di naputol yung istorya, ni reply ang 14 anyos. Ha? Pag reply sa 14 anyos, naingon siya, Boy! Ha? Tanaw, taas man kayo. Boy! Pero nagnanawag dito sa, katabi tayo dito sa kantipla, ano ito tayo dito, sudlundos, nanawag, tas pangpang. Ha? Na, nireply ang 14 anyos siya, Boy! Ting katawa siya, ha. Ani agi kulo komedya sad mga sukin digpaminaw ha, pero kana na ang subo bi apo ni palandongon tuod ha. So money. Ha? Ang 15 anyos, sa katon ang utana, asa may 15 anyos, asa may 14 anyos. Ang katon to ang niwang 14 anyos. Motoy 14 anyos ang niwang. Ang katon dako og lawas nga nindot og tope. Ha? Ato lang ingnon nga nindot og tope ha. Kay musuko man dag inom bati og tope. Motoy 15 anyos ha. Okay. Dayong ni reply ningon sa boy din katawa. Dayong ningon sa nga ya no ya mo bro andam. Ha? Sa man ya? Ya to. Ay, ya to wa? Oh, bro, sa man ya kay namay to niya eh. Ha? Bro, andam, naak. Oh. Ang pasabot, anak, bro, andam nako. Motor na lang ang gihuat. Ha? Kinsa motor nila. Motor na lang nak, nga huhulat. Oh, kana din gihulat sa ila, kay huhulat din. Kinsa, yaya to. Yaya, zaning, yaya, bro. Yaya, bro, andam, naak. Motor na lang, naak, na huhulat. Layin na ilang kuano. Pasabot, anak, bro, andam na ko, bro. Motor na lang akong gihulat, bro. Ha? Ni-reply ang kaning ni ang 14 anyos, yo. Ha? Makating nila ak. I'll just skip class. Ha? Matod pa niya, yo. Magkating class lang ko. Muna, gigos 14 anyos nga magkating class ya. Ha? Magkating class ya. Unya, ni-reply ang 15 anyos. Kasakay na ak na yung katawa siya. Ha? Ang pasabot, anak, nakasakay na ka? Ha? Nakasakay na ka? Muna'y gikuan sa kanini ang 15 anyos. Oh. Nitubag mga sukindig mo ng 14 anyos nga. Nice. Ha? Dali aboy. Oh, nice, dali aboy. Oh. Dayon, sunod. Biha ani nila, no? Oh, sunod, ang arit sa sunod na kuan. Ha? Okay pag kanang naang hilo-hilunggo o kanang hiligay, no? Magkasabot-sabot pata, ha? Pero kaning ila bala kwan ni kanang waray-waray gid. Ah, Ah, mayo, gani kay ara si Cipro, boy mo nga tagaliti ni mong... Ano o si atong kauban diri atong chief technician taga Leyte man ni. Takloban man na ilan ni Chief Roboy, ah, takloban. Ah, te chief, ah, kun makadto ka diri tudloan mo ko sa waray-waray sa inyo. Ah, tanaw ha, dayon ingon siya nga ah, kuan. Unsa may sumpay ana? Ah, arita sumpay kasamang names ha. Okay, ito, sumpay. Unsa sa, kasakay, naak, o moto, sinsa, nice, dali aboy. Okay, dayon. Monay, ingos 14 anyos, dali aboy. Ha, ningon sa dali aboy. Very kunota, rita sunod. Okay, sunod niya nga, kwan, unsa man to be. Sunod, dali aboy. Akan eh. Murag lahi mo na, doon, muna ang sumpay. Ha, katunto ang, kwan, ang sumpay, murag converse. Ha, asa mo na, converse act. Asa man tong kanana ang converse act murag mo ni. Kaning ni amo ni pasunod ang kanini ah. Ah okay. So kanana ang converse act sam ni. Converse act den katawa sa dayong nag 50-50 nag 50-50 ka pa bro pag pabuto. Ha? Si 50-50 nagpabuto. Ah nagduha-duha tingali. Oh nagduha-duha ka pa nag nagduha-duha ka pa bro kon magpabuto. Ha? Mo ni ang kanang na ang gingon asa man to kasamang names be. Aha, sige. Atong tanawon ha kay kanang naa nga o oh, kuan ana. Oh, sige pagyod, sige babaw pagyod ana. Kanang ubos. Oh, ubos ana. Oh, kanang human naman na. Oh, human naman na siya. Nanata sa katong kuan. Converse act den katawa siya. Den kanang naay 50-50. Oh, kuan ana, sige kanang ubos pagyod. Oh. Insa 50-50 ka pa bro. Oh, bunay ang reply sa 15 anyos. Ha, nagduduha ba ka bro pagbaboto? Ha? Basta ang pagka, kuan na gide, no? Agresya, kanang naang agresibo kayo mga sukin din pabuto din, eh? Yawa ni mga patanuna, no? Ha? Akaroon to, ato, naisumpay! Day sumpay, unya! Sa sumpay, nakahibalo, nga nung nakahibalo man yung bata, ni ining balaod sa mga bata. Ha? Tas taas man ni mga sukin din pamina, unya, sa ilang conversation na sa ubos, nakamensyon silag balaod, sa to pa, nakahibalo na sayod, yun ay sila. Pero nga nung ilang gihimo, tungod kay minor di edad, kuno sila. Ha? Atong balikan, karoon to, sanbay lang sa ha? Alas 10 na sabuntan.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan punta. Maayo gani, sa ingon ani, doon na dayon tayong madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong di pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
6: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naa kay Angli Internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 2496 01 series of 2026.
11: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
12: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
13: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
17: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
18: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
19: nga naman, Marie.
18: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
19: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
18: Yun sa man niyo, Marie.
19: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface lang yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
18: Uniface?
19: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gi kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
18: Kada ko di ay Marie. Tudlui ko.
19: Oh, dahil feeling guide Marie oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong June 17 to June 26, 2026.
22: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: The original Koi Herbal Capsule.
24: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
25: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
24: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
23: The Original Koi Herbal Capsule.
0: Ato ang attack na alas 10:18 na sa kabuntagon. Balik na magkasama diri sa itong Bagkulo Kabildo karong buntaga.
26: Straight to
0: niya ato sa ne no nga tiwason og basa ning ilahang kanang naang conversation. Aning ni ang duha mga sukindig paminaw ka mga minor di edad nga maoy responsable sa pagpamusil didto sa Tacloban. Kay planado kayo.
26: Straight to the point.
0: Naplanado kayo ang maong hitabo. Ang maong pagpamusil. Unya, di man diri ato kunong kuanon be. Asa man tong sumpay kasamang names be sa kananaa nga ilahang conversation. Kani mo ni ha? Oni ang sumpay ni atong ilang conversation unya kaning blo maunan ni ang kadtonto ang 15 anyos. Ha? Ningon ang 15 anyos nga kadtonto ang usa mga sukindig paminaw ka nindot kayog tope unya do na may ni chat nako kasamang benzi. Ayaw lang nagnganli og si Saryako, kaya ako ro ba ng lolo? Alasagi, ato lang ko ano nga, muna ang 15 anyos, muna ang 14 anyos. So ang 15 anyos, kanini ang blow. Ningon siya nga, converse act, deng katawa siya. So ipagsabot, ana. Ha? Sa converse act, katawa, deingon siya nga, nag 50-50, kapabro, pagpabuto, deng katawa na po. Ha? Pasabot na suma, nagduha-duha ka bro nga, ha? Magduha-duha ka bro nga magpabuto. Hoyanggi, ingon aning 15 anyos. Dayong niingon ang 14 anyos o bro, medyo. Ha? So medyo nagduha-duha ko bro. Ha? Tambay anay kita kadali may gawas. So naabot na tingali sila di ay sa kanang naang eskwilahan tingali. Kiningon man sa oo bro, medyo. Ningon ang 14 anyos, tambay anay kita kadali may gawas bro. Na amo na ang siling sa isang kauban ni ang isa kaupod ni singon siya nga ha magstandby lang sa tagkadali isgawas bro ha standby lang sa tagkadali isgawas muna ingon sa 14 anyos ingon ang 15 anyos sige bro ha hulta laak may sakayan ha ingon siya hulta laak may sakayan bro on sa man eh hulat lang sa may sakyanan bro muna ingos 15 anyos hulat na sa may sakyanan bro. Ha? So ningon ang 14 anyos nga unsa man sa may andoks? Ha? Yes, andoks dapit. Ningon ang 15 anyos sa school. Dito kita. Ha, dito kita. Tas ha, tabo kita may tambay. Oh, ningon ang kanana ang 15 anyos sa school, bro. Adto ta dito tabok sa pikas, adto ta mag-standby dito. Ah, muna ang giingon niya, may nisi kasama Glinda Masong Lago sa kabao man nga mo kwansa, duwi na rice. Ah, so muna ang giingon. Kaya unya, dayong, naitubag ang 14 anyos nga bro. Amo na yung tubag na yung pagkahuman, doon na sa gitchat, o niya gidilit ang chat niya ni Ining 14 anyos. Dahing sunod, na sumay sunod, o doon ay sunod ya. Ha? Ang sunod, ingon na siya dito sa sunod nga, matchat akon, adto na akay dinaak masulod. Na, ingon siya ay, matchat ak, ha? Matchat akon, adto na akay dinaak masulod. Ah, maingon sa 15 anyos. Ha? Ah, unsa maingon niya? Ha? Magchat lang ko kon naan ako dito kay di nako musulod. Ah, mo na giingon sa 15 anyos. Ha? Dili na sa musulod sa klase di ay. Ha? Kani 15 anyos din na musulod sa klase. Ah. Dayon ni reply ang 14 anyos. Iya. Bangin ko madi hi ante. Ha? Ya, bangin ko madihi ante. Matod pa niya, aning 14 anyos, basin maabtan ko ni ante. Ha? Basin og maabot sa ante diri, basin maabtan ko. So, ningon ang 15 anyos, why bro? Tanas ang ano man bro? Sa basta, ningon ang 14 anyos, basta paranoid, laak kadali na. Kailangan ta timprano, mga alas 8 gin. Ha? Ningon sa kinalam, niingon ang 14 anyos ha, basta paranoid, laak kadali na. Pakadi na. Oh, kailangan ta timprano. Mga lasutso. Ayun siya, basta kay paranoid, bay, ali na. Ningon siya bro, ali na. Kinahanglan sakto sa oras, mga lasutso. O nagingos 14 anyo, so na dayon sila tingali. Dayon sila, sinya, oo. Ha? Di pa ma-eight, ada na ak. Ha? Ingon siya nga, dili pa mag-alas 8, naanak ko diha. Ningon ang 15 anyos, so nag-ulo sila og abot dito di ay. Oh, tubag ang 14 anyos, bro. Dali ah, nanaanan. Ha? Bro, dali ah. Nanaanan. Asaw ni? Muna ang kwansa. Nanaanan. Nadagahanan, nanaanan. Ha? Bro, dali ah, nanaanan. Ha? So may pasabot, ana. Insa, bro, dali na, bro. Oh. Ayun, ingon at ang 14 anyos ni sumpay, ha? Maiha ka man boy, ha? Dugay ka man kay boy, di man ka boy, dugay man ka boy, ha? Kalangan sa imo boy, di na ka boy. Dito sa ila sa waray kay maiha ka man boy. Lahi na unang 14 anyos, naulahi ang 15 anyos. Ha? Dayon is ni sumpay ang ni reply ang 15 anyos. Ensa hulat-hulat ko nala, ha? Hulat-hulat ko nala nak sa rakya na motor, ha? Ah, sumo na giingon sa 15 anyos nga hulat-hulat pa ko sa motor, ha? Ayos sa pagdali da kay naghulat pa ko sa kasakyan. Ah, dayon. Ni reply mga sukintig pamina katong usang nga slide ka sa mga names, ha? Ni reply ang 14 anyos. Ningon 14 anyos nga, let's fucking go, bro. Ha? Nabiha, anino? Ah, ningon siya, anak. Ah. And siya, let's fucking go, bro. Let's go. Ah. Nabiha, aning, kuhan, anino? Nung, ningon siya, sige na, bro. Ah, na, bro. Doon na ta, bro. Let's go, bro. Tuloy ang ligaya, bro. ikaw kasama dyan di redoblado, ma. Mayo man ka nga, mayo man ka masturya, may longgo. Tika, hindi kasi hindi nga waray-waray. Okay? ikaw kasama dyan di, ha? Kamao ka, ane? Asan ba lang sa saman mo? Kwan sa tagamay kasama ki? Ha? Mo ka saman, break sa tagamay. Break sa tagamay, ha? Kay amunin nga, akon panigisudyuhan di, kay kadamo ba di sini nga chat-chat ni? Ah, sige, sanbay lang sa garali, sanbay lang sa garali. Alas 10:26 na sa buntag.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatestify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fare trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Pag akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko diha. May asal sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Karang gigas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Kaya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
5: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer pagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Kini si Max Urban.
27: Kini San Sigulyan.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatan ang kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Ato ang takna alas 10:33 na sa Kabuntagon. Ato sa ngatagag pagtagad ni mga suking digpaminaw ha kay grabe taasa man ay sa ilahang conversation. Oy. At taas kayo ang ilahang kanana ang pag binailuay o mga chat no, ni atong gabi una magkasama. A night before nila himuon ang krimen. Unya, di ba to, ikuan na to? Kay kaning ni ang duha, labi na ning usa, nakahibalo sila nga basig mapriso ta ani. Kung ato ning himuon basig mapriso ta, unya, delikado pag makasuan tag murder og illegal possession of firearms considering nga dili license og wa ta iltap. Ha?
2: Straight to the point.
1: Niingon sad ang 14 anyos nga ayaw kabalaka kay mga minors ta. Ha? Maka-avail ta sa juvenile nga balaod. Ha? Naswito. Modin patakag pamusil ni mga bata kay nakaibalo silang di sila mapriso. Ha? So ato man tong ato tihosog gamay ha. Kanana ang ato lang kung anon o gamay tong ilahang asam to ilahang conversation bitaw kasama nga names balik. Kani ay tanawa. So ni reply ang katong 14 anyos ingon sa let's fucking go bro. Ha? Ingon sa ang karing tubag sa 15 anyos. Katong nino tugtuping nga let's go bro. So dayon nun yun nila. Padayon sila. So ningon siya nga ang 14 anyos ingon sa palate kita. Bro, what's better? Run or tomorrow? Deng katawang 14 anyos. Ha? Ningon siya magpalate rata bro. Unsa may maayo? Ha? Unsa kay maayo bro? Karon or ugma na lang? Ha? Niingon siya nga, katawa siya, insya nga, now bro, ha? Kitaon ta dito. Sa atulan ng kuanon, kanang naa nga, kitaon ta dito. Karoon lang yun bro, kita-kita rata dito. Ha? Sa kita-kita ta dito. Niingon siya nga, dayon sa insya bet, sa may kuanan, sabot aning bet, better tingali, or maayo. Niingon siya nga maayo. Deng katawa ang kaninang 15 anos, ha, sa bro, gi. Dayong katawa na sad, muna ilahang conversation. Deng sunod, na sunod nga slide, ingon siya nga tulin dadalion, kayang uras na to sa tao. Deng sunod, okay, sunod na nakasamang names. Katong ingon ang ni-reply ang 14 anos, nga ingon siya, I made a reel, deng katawa siya, and aton abandon exploring. Mauna ni katotagoy, tingaling sa Gurbax. Ha? Moni ang kanin sa Gurbax nga maghimo tag kuan, maghimo tag reel bro. Ha? Sa ato ang abandon exploring, so nang abandon exploring. Sabi ingon magdula-dula ta dito bro, ha? Sa kuan natua nga ato ang i-video bro, nag-video tingali gini sila. Ha? Nag-video mag-video ta bro, maghimo tag video aning ato ang pag ha? Aning ato ang pag mag-reels reels ta bro. Ani nga to ang pag-explore-explore, bro. So, kaning 14 anyos, na yahang na-connect ang katong gibuhat sa Gurbax mga sukin digpaminaw. Ha? So, ningon siya nga, motong nga, ni-reply ning ni ang kuan, ni-reply ning ni ang 15 anyos, na namalikas ang 15 anyos. Ha? Dahil ningon pag-iot siya nga, sige bro, ako i-share, bro. Asa man to kasamang names, ha? Kanina ang murag di naman ni Mao, murag humanana. Ha? Humanana siya, katunatang sa kuan. Ha? Katuntuang sa I made a reel. Ha? Ningon siya nga, I made a reel, aton abandon exploring. Motoy, sunod ato kasamang names. Dayon, ingon

0: nga magbala sani sani magbala klabaak. Bro, what if mabin ni auntie ang gan? Ha? Ningon siya nga saning magbalaklava ako. Saning magbalaklava ako. Sa man magmask or magmask or kanang naang mag magputong kuno sa ingon 14 anyos, ha? Magputong siya, mura pug abo sayap di. Ningon siya nga, bro, what if mabili ni auntie ang gun? Ingon sa bro, what if mabili ni auntie ang kanang armas? Dahil wa na ni reply ang 15 anyos, padayon og sulti ang 14 anyos sa, yo bro, pag-andam la. Ha? Na sige bro, pag-andam lang dia bro, ingon ang kaning ni ang 14 anyos. Dayon, ni reply na dayon, ang kaning ni ang 15 anyos. O sa may reply, 15 anyos. Ha? Ningon siya, takay makasuhan kita murder, ha? Ngan illegal possession of firearms. Niingon ang 15 anyos nga basig makasuhan ta ba og murder ana onya kay illegal kanang wasa illegal firearms nabalakang 15 anyos. Ha? Ganiha nabalakag una ang 14 anyos. Ikaduha nabalakang 15 anyos nga ag ato gining buhaton bro no basig makasuhan tag murder. Sa to pa kay balosas balaod. Nga kun magpataka kag pamusil diha onya intentionally patyo nimo ang tao nga walay kalaban-laban or labi na kung gipatay nimo sa talikod kasong murder ka na.
1: Straight to the point.
0: Ha? Ano ingon bagay sa illegal possession of firearms? Money ang kanang gikuan niya. Ha? Insa basin makasuhan ta na brog murder nga illegal bagyod ang pagkupot sa armas. Ha? Unsa may tubag sa kaning 14 anyo sa no bro. We stole it. Ha? Minors can't be charged.
1: Straight to the point.
0: Ha? Grabing 14 anyos. No, insya nga. Dili, bro. Ato ning kawaton. Ato man ang gikawat. Ha? Ato man ang gikawat. We stole it. Pastin sa steel na. Ha? Kanang stole mga suki. Hindi pa minaw. O, so we stole it. Ha? Dili, dili, bro. Kaya ato man ang gikawat. Onya, sumpay sa minors can't be charged. Ay kabalaka bro, kay ang minors bro, dili na mapriso bro. Kaibalo daan ang 14 anyos. Ha? Nganong na kaibalo mang 14 anyos, gitudluan sa siyang iyaan nga polis? Kana ako pangutan na lang. Aningo man siya, nga minors can't be charged. Ah, tanawa ha? Dahil naingon dayon, itubag siya nga nitubag siya nga yes bro, ha? Nain siya, yes bro, that's illegal position cause we don't have ILTAP license. Moy gitubag 15 anyos. Sa illegal na nga illegal position ta bro kay wala man tay ILTAP kanang ILTAP license. Ha? Ingon ang 15 anyos. Ningon sad ang 14 anyos. Yeah. Sa yeah, we can be charged. We can be charged, but it says, ha? It will be handled different. Ha, suwito man kay sila. Ninsa bitaw. Ha, insa bitaw, tingali ma, makasuhan ta, pero lahi ang pagtratar nato. Lahi ang pagtratar sa minors, nga pariho nato, lahi ang pagtratar sa balaod. Nganong nasuwito ang 14 anyos? Ha, sakto man. Nga, pwede sila ma, kanang, muna nga dunay ang pagtratar sa mga minors kung makasala, lahi mga sukindig paminaw sa kaning mga kanang dili na minor di edad. Nya sila dili sila ma-charge og criminal liability.
1: Straight to the point.
0: Kay baluman nga ayaw bro kay ang balaod bro lahi ang pagtratar sa minor sa balaod bro. Suwito or idol niya si Kiko Pangilinan, ha? Ang ano na suwito man siya? Ha? So posible diha palang dapita ni ingon na mga sukindig paminaw nga uy basig makasontag murder. Ha? Nin sa dili kay ang pagtatar sa balaod sa minors lahi dili tama kwa na dili tama priso ana. Suwito. Ha? Kining mga bataa a kining 14 anyos idol niya si Kiko Pangilinan, ha? Ha? Senador Kiko Pangilinan.

So muna nga kanang na nga kaning na kwan may medyo taas-taas pa man ni mga sukin dig paminaw no. Yeah. Ang kaning ni ang maong nga kwan pero magdrama na lang sa ta. Eh. Ha, drama lang sa ta kay uban nangita na sa drama. Ah, pero kwan ni kayo ni ha kanang na ang si Tony Rufil na lang misgot sa balaod ani. Ah, at least ito naman giandam unta ang kanang na ang pagisgot mga sukindig paminaw. Ani ini nga maong kanang na ang balaod bitaw. Akay doon na may balaod ani ang sponsor ni ining maong balaod mga sukindig paminaw. Kani nagprotekta sa mga minor mo ni si Kiko Pangilinan. Kaning iyahang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So naandam naman ta na to pero kung naman tas oras piki naman ha. Ato ni Rufil. Karong gabi, itong tiwaso ni rong gabi ha. Karong gabi sa ito ang programang Straight to the Point Evening Edition. Alas 10 nga to silas 12 ang takna sa gabi eh. Ito ni tiwason makasama sa... Anya si Kuan, si Kiko Bigkas na ako kong Bigkas diyan na minaw sa nato Kiko naman. Si kasama dyan de Rublado, anya shout out to Miss Vicky and Gaspar. Gaspar Jai Jai from Australia with love from Ate Swanny Kiros. Lagi ni kasamang Lailin sa tuhang greetings ha. Anya si Kuan Sada tadloig waray-waray na minaw medirinong sa Bariga Compound na nagluto og dugo-dugo. Oy, birthday sa apo ni Bernadette ha. Gika ni kasamang Jason Kapunong. Okay, ato sa arisata sa tuhang mga winners ha. Padugang mga winners na pahatagag pahalipay sa DYHP mga sukindig paminaw. Ato itsek si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin kinsanin dugang mga winners karumuntaga. DYHP.

0: nga bugas o chorizo. Salamat sa nangkanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Jano Sanchez, Maria Elet Tripoli, Vicinta Almodel, Rodel Gokor, Obita Navarrete, Maylita Abelia. Sila na tayo kasingi din nyo sa DYHP.
1: Sa DYHP.
2: Okay, salamat kasamang Laylin Rabanis Arigadas, kasamang Julius Balili Idol B. Sa tuang mga alabi na sa mga winners kaya karong kanunay na minaw sa DYHP, ha?
3: Subo pa minaw, ayaw na paglangay, kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay. Straight to the point.
2: Anya, na minaw sa denato karon si Sir Tristan na sinahon na si Idol Dubs, ha? Diyahang ang mga kwansa, diyahang ang mga ginikanan dito sa Barangay Hagdan Uslob, ha? Minaw sa denato karon may pagpaminaw ninyo dihantanan, ha? Onya, na minaw sa sila si Basing, Pardilio, si Lucy, Missing, onya, si Nida, Brooke, Lulong, og Rodney, Isaac, sa Mukabuk Island, Tubigon, Bohol. Salamat, Jojo Abapo, sa Puok, Talisay, San. Agikan ni kasama Jojo Abapo, sa Puok, Talisay, Cebu. Niya si Tikwan sa Timiri anda si Pulo Temperatura. Ang si GC diha na minaw karon ha. Yes, basak gihol nga. At tanan na lang nga naminaw ha. Salamat kay ninyong tanan. Og si Tatay Tiago Bigkas diri sa Kireno. Naminaw matod pa ni kasamang Kukong Bigkas. Balita init pero klaro. Okay, sangala na lang. Sige na't kumpirsa. DYHP, Remen Cebu. Ito ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang kamandres master kontrol si kasamang Kisus Minia. Teresa Picas Lawa, kasamang Ken Galinia, kasamang Marisa Abadies, kasamang Nems Quiñones o Gerald Albiosa. Niya si Sir Ariel Karumba, Karumba di ay naminaw sad nato karon. Onya sa dito sa transmitter side kasamang Rubel Boyser aton nga chief technician ug si kasamang Oliver Atis. Kun lang yung boss nga lagad sa kanan yung Radio Man Benji Ulpos Tanghian. Ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw. O naminaw sa day sila si Nils Abilia. Nils Abilia. Og si Mika Kai sa Naga City. Salamat kay ninyong tanan ha, sa inyong pagpaminaw sa tuang pag uban-uban karon. Salamat maayong buntag kanaton tanan og tatak RMN.
4: Straight to the point.
5: Dr. Liberal Estegal, optometrist, taga Tagong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay!

0: BioDrop Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: BioDrop Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: BioDrop Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: BioDrop Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pa yan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
7: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
6: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal.
0: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa napuka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie, tudlui ko.
5: Oh, dahil feeding guide, Mario, nanay numbers ila teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 03-8510-7214. Gindulman 03-8500-1528. Hagna 03-8502-0748. Sagbayan 03-8500-0135. Talibon 03-8510-7176. Tubigon Bohol 03-8508-6213. Ug sa Ubay 03-8500-1686.

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dai ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bati nya ka antok karon nag nindi nako. Antok karon ayo nako gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isa sin nakapin.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gitan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Ana ay maing balita! Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli Internet na maabot og up to 300 Mbps at ang average broadband speed nga 240 Mbps o minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aron makakuha og free Angli Internet for 7 days. Palinya na!
10: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
11: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
12: Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
13: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana
14: paragis bila-bila.
13: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
14: Bila edad din mo ron, ma'am?
13: Ako 55 na.
12: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
16: Hi! Hello mga kasama! Kinigang pang inyo, Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanong magigsunan mga kasama, awhagong ko kamong magamig yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, mga igala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae na nagpatago lang sa ngan nga sali. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Sally.

Kini akong problema bahin ni sa pagkamalintano na sa kumbana, natagakan mong gud ni siya glubi, niya ang lubi ko nung nakatagak niya, buang pagid ko nung lubi. Munang na problema ko, basig, wabas ka rin mabuang akong bana, no? Pero araw niyo kayo masabta ng akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

0: May nagmamahal sa'yo, nandito ako.
1: Huh? Happy. Happy nga, nangilog ka kanta. Happy?
0: Ay, kuwan ba? Ikaw na'y suka niya, ha? Kay man laba ko, laban ko to taon na ito, mga bringon, ha? Noon sa taon, eh.
2: Uy!
1: Naunsa ka?
2: Imo mo yung nagitutukan ni kanta ta. Naunsa
1: ka? Makunsa ka?
2: Manglaba!
1: Manglaba?
2: Oo! Oh! Nagkamitangan ka itong mga blingon sa itong kwarto.
3: Pag sure di ay.
2: O ano?
1: Di ba nang laban na magagahapon?
2: Ha? Huh? Ha?
1: Nang laba kagahapon. Giaway pa mga inimo ang tindira sa tindahan kaya nagpalit kag sabon. Ingon ka, wa ko nung kasukli eh. Niya naarday sa imong bulsa. Nalimot ka?
2: Oo, di ay no. Labalan na ikog hapon, ha? Man na ikog hapon na inlab.
1: Mulang, kugihana ko di mo ko. Sige, makagpanglaba.
2: Limot mo ko na eh. Sige, sige, di lang ko malaba na eh. Magluto lang kong sudan.
1: Oh, sige, mauma ka.
3: Alin ako. Ako,
1: kakalimtano na ba anong tauhana? Di pa manta ni siya tiguang kaayo. Nga nung kutaw ni siya. Ang tinuod, wapag yung kumahibaw sa tinuod nga nahitabuan ni Mia. Diha na kunahibaw sa dihang nisuroy sa amo ang iyang mama. Ma'am, may buntag ma. May kinasuroy ka diri.
4: Oh, kumusta naman na, kumusta naman nga ni?
1: Ay, okay, ragit kaayo ma.
4: Si Mando, kumusta man, ay mambanani mo?
1: Ay, okay ras Mando ma. Ah, kanaragit yung pagkalimtanon. Ambot nga no ka na siya? Sa ako rabang tanaw ro niya man no, murag mi grabe ang iyang pagkamalimtanon. Daan na ganun sa iyang pagkatao, ma? Sa malimtanon na gina siya sa una pa?
4: Dili man. Kuan man na siya. Sa gamay pa na siya, sa nag-edad pa na siya mga 15 naman tingali to.
1: Aw, dako na di ay.
4: Oo, murag ingon ana. Batan una.
1: Nga no di ay, naunsa di ay na siya di ay, ma?
4: Ay ko anangat to manggumis dagat ato. Unya, dito misabay bayon. Nya na may daghang mga punuan sa lubi. Dito misa ubo sa punuan sa lubi. Kay landong-landong man. Dito namo gibutang ang lamisa ug mga bangko para among kapunduhan. Unya na unsa ba nga? Samtang nagkauna siya, natagakan manggudinoon na siya bunga sa lubi.
2: Huh?
1: Ha?
4: Sa ugod, mihagsa ang lubi. Unya, katong lubi nga natagak, buang ko no tong lubi, ha? Naaday bunga sa lubing buang?
1: Naa, tingali ma.
4: Oh, kung mauna, nasa tingali lubing ako ang gul.
2: Huh?
1: Ansa, ma?
4: Oo, na may buang nga lubi. Ang nasa day lubing kwang gul.
1: Masinsat, ma?
4: Ay, pastilan. Kadto, maoday to nga usana ka. Muna'y rason, kung nga nung naingunaan na siya, nga medyo limtano na ba? Kay nakabantay man kung kausan niya.
1: Nga unsa, ma?
4: Nga, misaka na siya sagdanan. Unya, nahibuong ko nga, mihunong mas tunga-tunga. Ingon ko, nung sa kaoy, mihunong ka man diya.
1: Unya?
4: Ingon siya, asa ganito ko, ama, paingon? Sa taas o sa ubos.
2: Huh?
4: O nalimot na siya ang asa siya pa doon.
2: Huh?
1: Mao ba, ma? Pastilan, huwag ka madaot ang uniya, ma. Katong natagakan siya sa bunga sa lubi pa.
4: Na, ambot lang sa kahoy.
1: Ay, sige lang, kay ako lang na siyang suwayan og da sa doktor. Akong ipatanaw ng iyang oo.
4: Pero okay raman na siya. Huwag magsakit ang iyang oo.
1: Huwag man hinun ko magabantay nga nagpingita siya sa sakit o kuan ka nang nagmuo na siya sa iyang oo. Ang ako nabantayan niya, kanarag yung malimot siya ay...
4: Ay na, pasagde na lang na, uy. Normal rin yung tingali na niya. Normal yun sa taong malimot.
1: Oo, normal rin yun noon na. Pero, grabe na sad, di na sad maayo, uy. Kaya ako manguna siyang ipamalihog o kwaster mo sa kusina, ma. Pero ang gida, plato, pagkalimura, huh? Na.
4: Sige lang. Obserbahe lang. Sa tanaw ni mo, nga may grabe na, na ikaw na'y bahala mo daan na niya kung nasa na ni mo siya ipa-check up.
1: Okay, ma.

0: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong June 17 to June 26, 2026.
7: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!

0: Ako lang sa giobserbahan ng akong bana nga si Mando kay basig dinapod ni siyang kabisi baron or unsa pa na diha ba. Unya to?
1: Ayo bre.
0: Oy, Priking, nasuroy man.
1: Oh, mare, kining nasi pari Mando?
0: Naaman. Sa ituyo ni mo?
1: Oo.
0: Nagay tuyo?
1: Uunta, mare.
0: Aka diot sa Dung Mando. Nas pari Iking ay nangita ni mo dong.
2: Oy, dai. Pre, kumusta na?
1: Pre, kumusta pre? Di ba naaman kay Prinder diha, pre?
2: Usa, usa.
1: Kana para bangag ba?
2: Usa.
1: Prinder na, Prinder.
2: Prinder?
1: Di ka na barina, pre? Kana barina ba? Maoras lah.
2: Prinder.
1: Barina ba? Pwede ko
2: mo. Ako grinder ko. Prinder na eh. Para bangag.
1: Pre. Kung nang muhamta ko ni mo, anak pre, kay na ako'y bangagan sus mo, ah.
2: Ha? Bangagan? Na di kay bangagan, pre?
1: Na, katong...
2: Na ako'y nanak, pre?
1: Ha?
2: Na.
1: Nya, pwede ko.
2: Barina, barina.
1: Nya, pwede ko makahuha mo na, pre?
2: Pwede, pwede. Kayo nga, nung taong dili ko taon, ha? Papasa na gamit ito rin. Kadiyot ko ako na... Kadiyot na yakay ko ako. Ah, sa ganito na ako ibutang day?
0: Naunsa. Huwag ko kahibaw anak man do'y.
2: Ah, sige lang. Basig to, artos lang sa babaw. Kadiyot, pre, pre. Nalaw, balang babo, pre. Kadiyot, pre. Ariyon ako.
1: Sige, pre. Salamat, pre.
0: Wade kay trabaho ron, pre.
1: Wa, mare. Kay Sabado man. Maong, wa ko'y trabaho ron.
0: Ah, mao ba. Mas maayo noon. Kay og... Wa'y trabaho... Ngita, magkagtrabaho on sabay. Ang uban, no? Labi na ni Smando? Ugway trabaho? Inom, rugi pangitaon, anong tawahan na?
1: Huh? Anak, gina sila, mare. Ako, dili naman kong inom. So, kadatong na-admit ko.
0: Ay, mao ba, pre? Maayo, hinoon, pre, nga ni undang na ka. Ana-ana, ay. Kadabak, ha, ni?
2: Ah, pre. Rapre, dear, pre.
1: Oo. Oh, salamat, pre.
2: Ah, si pre. Uli din na, pre. Nagumano, oh. Gamit kang bruterio, pre. Uli din, ha?
1: Okay, pre. Salamat, pre. Alisa ko, pre.
2: Sige, pre. Abig, pre. Dahil, dahil. Ang totok magmayo. Ano siya, ano? Kita gali ka, wapo. Tumok ka din magmayo na unsa.
0: Huwag ko matutok kay gigopuhan ko nimo kay daan na kang gwapo alang nako.
2: Ah, beda. O sabi niya, mong tutok-tutok na ko. Ano man na? Ha?
0: O, oh, ano ni balik mani?
2: O, oh, dear.
1: Pre, pre!
2: O, oh, pre!
0: Ano ni balik mani, oy?
2: Mani balik ka, pre, ha? O, sa'yo ito, ha? Ano
1: di
2: balik,
1: mani mawa akong giingon ni mo, pre. Grinder ba?
0: O, sa'yo, okay, mag-girin, oy?
1: Gato para barina, martilyo mani. Imugihatag taon ako, oy?
2: Sabi ko, grinder lagi, ikaprinder.
0: O, mabuhag ko, ani.
1: Martilyo, imugihatag, pre.
2: Usaban, ha? Grinder. Usaban, ha? Martilyo? Martilyo rin ako yata, ni? Kubunod, keke. Kaniyot sa hapang itaw, sir! Grinder, break!

0: Ansa na. Karon na hibaw na ka kung anong gitutukan ta kaganina.
1: Gibos mo ko na yung bida. Ay, martilyo rin akong hatag day.
0: Moga ni, nahibong ko. Grinder, yang giingon.
1: Ang ingon sa pilbiro, prinder.
0: Maura ko na kuda unsa ang imong sudisuron. Pero grinder ang ipangita.
1: Martilyo
0: no. Martilyo imong ambot lang yun.
1: Martilyo. Unsa grinder? Nya grinder de. Kuto martilyo ang iturun.
0: So maura, maura sounds like de eh. Grinder, grinder. Nya martilyo kapoy ni mo. Naglibo ko ninyo.
1: Ay, libutan. Perbeda. But, pwede oi? Anong nintano ng mga ikutawan dahil sali?
0: Mas may tingin pa check up ta dong.
1: Check up?
0: Ano tanang imong u?
1: Ano ba tanong? Ano ublong na ako nga? Kaya ako, oh! Naon sa? O lagi, ano ba taon na? Huwag mo ni mo usak ko po.
0: Nagkasturya, Miss Mama ni mo. Nga ikaw ko nung sabatanon para tagakan kag bunga sa lubi. O niya, kato ko nung bunga ha ko no, buang ko no tong lubi ha. Munang kuyawan po ko kay basig na daot imong utok tungod sa lubi nga natagag sa imong o. Munang ipatanaw ta na, ipacheck up ta na.
1: Nah, tanaw taon na. Sol-hasol na taon na. Gasto-gasto na taon na. Huwag mo ni mo usak. Alam, parang tanin akong o. Huwag na usapin, pero waman.
0: Mausap bitaw no?
1: No, oh, mga, ayaw lang tayo. Gasto-gasto lang na ito. Taon dahil sila. Ha? Hago-hago pag itana.
0: Ay.

0: Wag yun kayo mahimo, kay di man siya masukot. Pero gusto gid unta ko nga madala siya sa doktor. Unya.
1: Uy! Di na mahimo, Marie. Uy, kinunang patanaw ginan ninyo. Kay di kailangan, delikado na. Ugod na.
0: O, lagi. Pero unsaon taman nga, siya may dili mo sugot. Kay hago-hago lang kuno. Nya, waman siya maunsa. Maayo man kuno iyang gibati.
1: Waman siya kiti ang ulo.
0: Waman sa kuno.
1: Waman labad yan, oh.
0: Wasat ko no. Okay na lagi yung gibati lagi. Ang problema lang, kana lagi yung pagkalimtanon.
1: Na, kung ako pa na mare, sus, bahalag masuko na siya. Ako ginabugson ba? Patanaw ginun ako sa doktor. Kaya may mong kupiyansa. Ay, kaya ugo na.
0: Maulagi, uy. Ambot, unsaong ko na tawhana, uy.
1: Pugsa!
0: Masuko gani, no.
1: Oh, kasuki, bud. Asawa ko ka. Pariyo ko na. Parang iya sa nakayuhan ko na niya.
0: Ay, ambutan ni pre, uy.
1: Gusto ka, Marie, nga ako yung mapugusan kong pare para mapachick up.
0: Sige, pre. Tabangi ko, pre.
1: Sige, Marie. Ako'y bahala na niya.

0: Ay, pastilan. Saan ko man tao niya kung paano, eh. Mamaayo baka din si iyang sakit.
1: Naayo! Nang sali!
0: Saman ron, eh.
1: Nang sali!
0: Murag ang anak mo ron na dignang natabian kaayo si Kling Kling. Day Kling Kling, ikaw na, day!
1: Unang! Nakatagal lagi ka!
0: Kaya diyot kayo magawas ko! Oh, Kling Kling, unsay ato?
1: Kaskang, tugaya sa din mo magawas ng uy. Trilling na nung kayo to.
0: Ha? Unsay trilling ba, uy?
1: Kadit sana nga, kay mo ginawas ako kadit, kay nakawisulti ni mo, nga makapakitbi sa atay.
0: Huh? Ang saingan?
1: Uy, kapuya, uy, kapuyay dinagan, uy. Ay, kutas kayo.
0: Nga naman, unsa din hitabo?
1: Nang sali, kanang naibaw ka ba? Unsa yung nahitabo na?
0: Wala, sulti ka lang kung sa'yo nahitabo.
1: Nang sali, ayaw lang na yun ka, panik na nga. I-relax lang ang imong kaugalingan.
0: Ay, Kling Kling, unsa magiging problema ha? Unsa yung nahitabo?
1: Nang sali, si Naimando ba? Ang imong kitang ba na bitaw?
0: Oo, kaya nga naman.
1: Nakakitag sumbagay si Naimando.
0: Ah, unsa na maayo. Ah, unsa?
1: Eh, karaan na nang sali, oy. Karaan.

0: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Recomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: Giahak mo kaklingkling. Uy, huwag mong kamusulti na yun. Nga nga sila magpasakali, di ha? Inahak siya ka mataap ka. Diyan ka na. Ako ang tuwan si Mando. Diyan ka na.
1: Ayay. Limot na sa day. Luwa na. Balik na sa turun agiron.
0: Klingkling. Klingkling, asa mo sila nagsukmagay?
1: Tuwa sa may basketan.
0: Ay, tuwa na sa basketan? Ay, sige, diyan ka na.
1: Huwag naman sila dito.
0: Asa di ay?
1: Tuwa na sa prosento. Kita sa pulis.
0: Unsa?

0: Hoy! Among duha, ha? Mga badlong-wong kay mo, ha? Inyong kigubot kini nga itong malinaw na barangay ni nga itong dapit mo ni angay ninyo, ha? Palakpon mo! Ako si Chief Pusangi! Muingon! You are under arrest!
1: Naka na, Chief. Dadaan sa Chief. Idahig na siya. Dahig ka na.
2: Ilong diya, pre?
1: Dahig ka!
0: Ay, Chief! Chief! Chief! Kusa mo mundo, ha? Kailan mo?
2: Diligay kailan, Chief. Ako ni, managkumpare mi ani?
1: Pare mi, Chief.
0: Anya!
1: Chief Pusangi.
0: Ano mo muna? Wala man ang kaya ni mong usa.
1: Angot lang ako niya, Chief.
2: Umbot lang niya, pre.
1: Day.
0: Kaya maning may abot.
1: Ha? Kuha, Chief. Kanang...
2: Yan, kuya ng asawa, Chief.
0: Ha? Manungulong ka mong tingog? Unsa? Huwag ka kaya sa mong asawa? Ha?
1: Oy. Ako ang ring asawa, Day.
3: Ha?
4: Chief, kaya lang, Chief. Pwede makiksulti ni mo, Chief. Kadiyot lang.
0: Sige, sige. Okoy. Kamong duha, magpuyo mo, ha? Mag-away ka ni mong sabron? Awa. Pangitan kita mo silintong mo, eh. At alam, Mrs. Arigang, arigang. Masulti, tasulti. Lasopisina.

0: Chip, pasensya na gigay ka sa kong banana chip ha. Doon naman ko na siya problema, Chip.
1: Ay, kitandaan ni sis. Pareho ta. Doon na yung mga problema. Mga kung kitsa man yun ang nagsugod na ni, mga yung manubat.
0: Sir, dili problema sa kwarta o unsa, sir. Giubo na lang po ni mo, sir. May problema na siya sa iyang oo, sir. Kaya natagakan mo na siya glubi nga buang. Munang limtano na kaayos siya. O ang wakahibaw, masuko o maglagot kita ni niya. Kaya naamang ko yung mga higayon nga malimot kini siya, sir.
1: Ay, mau ba?
0: Mau kita, sir.
1: Okay. Sunod, ayaw na pasagdi mong bana, ha? Huwag mahimo. Ipatanong rin siya espesyalistang doktor.
0: Yes, yes, sir. Yes, sir.
1: Okay, okay, okay. Sige. Buyan ko na imong bana. Pero isaad na ko nga, imo ginang bantayan, ha? Kay may problema, maganda na siya sa utok.
0: Yes, sir. Ah, dali naman do. Mangulit na ta. Pasalamat ka, nagisabot ka sa polis.
2: Ha? Sisaan ako din.
0: Hollo. Huwag ka kayo bawon sa imong sa. Nalimot ka nga imong gisukmak ang imong kontra. Muna ha? Nagsukmak kay mo.
2: Ha?
1: Ay. Oh, sige. Lakaw na mo. O, misis. At iman na ni mong ba nga, ha?
0: Oo, sir.
1: Sige.
2: Kisa mo na siya. Mawa niya akong kontra. Mawa niya gisukmak ako. Buka ka!
0: Ay, humando! Humando! Di na yung punta ang polis na! Ang polis na! Ginoong humando! Kayo mo nagisok mag ang polis! Ginahan! Mapreso ka ni kalaki! Humando! Mapreso ka! Muna kong problema, gidakop na lang gid siya sa pulis kay nalimot man siya sa iyang kontra. Nagtuo siya nga ang pulis mo iyang kontra. Ginoo ko, unsa ano man ang taon nina ko akong bana. Uy, unsa may akong buhaton ani niya? Unsa manog kamo ang pasultihon? Sally.

0: sumo pagampo sa tanan. Good morning nato tanan. Thank you kayo sa tanan ato mga kaigsunan nga inyuming gipabilin nga overall number one. Salamat kay Ate Jijen. Pasalamat sa ato ang mga kaigsunan nga nagpabilin tang overall number one. Ate Press, good morning nato tanan.
1: Good morning sa tanan.
2: Good morning Kuya Alan.
3: Ako sa naigrit na atong board member doon.
0: Kisa man?
3: Si Julius Antonio Oloy Crumina sa ikatlo
0: dito. Board member Oloy Crumina's kumusta kanya board member? Onya, thank you kanyo tadan ha sa tadan to kaigsoonan nga kanunay gyud ming ana sa inyong kasing-kasing number one overall gyapon mi sa karon nga bagong survey nga nilusot. Salamat kay natong tanan. Thank you kayo. Ate Jijen,
2: yes, Kuya Alan, magpasalamat sa itong mga mama kay mupalit ko sila og Don Pepe Tablia kay taas ang energy sa ilang mga bata. Mo nang happy happy happy pirmi ang mga bata sa ilang eskwelahan. Unya para sa mga dagko di nagit problema kay mahappy na po sila tungod sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya kun way lingaw ang baba ugum-ugum sa Diamond Yema OBML special. Palit sad kay lami ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Crunchy crunchy.
0: Okay, salamat kayo mga bata ha. Mga bata inom gyud mo Don Pepe Tablia ini kabuntag ha. Mao na nindot kay natong imnon. Mabuntag sayo. Nindot kay na natong inom-inom mo taon. Nya nya labi na gyud mga bata ugum-ugum umogyo OBMA special og Diamond Yema special mo na ugum-ugum mo ninyo. Nindot kay atong paglakaw-lakaw kun magugum-ugum tao inom sa tag Don Pepe Tablia. Nya kita ang mga dagko kinahanglan nga magsiyata ang atong isumsum mao ang ato ang Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker. Salamat kayo. Nya sa tanan ato mga kaigsoonan pod labi na gyud sa ato ang mga suod nga mga higala pod si Tatay Raul og si Mami Claudia. Kumusta mo diha? Salamat kayo nato Tatay Raul og Mami Claudia. Og sa ako ang abigo lang yung kayo si Tatay Audil ni si Sir Raul Alivio Isoto. Kumusta ka diha sir? Kamu diyan Ma'am Jasmine og sa imong mga tao po. Dusta ng mga tao ni Ma'am Nelen Moreno og Sir Ricardo Moreno. Kumusta ka mong tanan diha? Og sa tanong mga tao ni Ma'am Faye Bayarcal. Thank you kayong tanan. O niya pasalamat ko ni Sir Raul Alivio Isoto og sa ni Ma'am Jasmine Isoto nga iyang mga tao nga magandam sa iyang mga buwakan din ha. Naamgo ni buwakan si Mamasmen nga iya i-deliver nga to sa bisag na kalailaing lugar sa tua din sa Pilipinas sa Visayas. Mao na nga kinanglan yun sila gaplas kay gaplas yun lang igamit mo ato ang said panyawan nga out said liniment oil nga maugyoy ato ang ihaplas sa ato ang mga problema. O niya inom sa mo dun pipitabliya o labi na yun sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Sir Raul, maugina ato ang imnon ikabuntag sa'yo. Sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Salamat kayo nga makawagtang sa ato ang mga kakaboy. Mahuman ang ato trabaho pinagi sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. O sa tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kaki, Ma'am Casmer Arrao, Attorney at si Consular Francis Paris o Consular Lister Daan o gingon man sa ato ang Consular Joel Garganira o ni Sir Ferdy Rabaya o ni Sir Consular Danny Caballero. Salamat kay ninyong tanan. O sa tanong mga tao po ni Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito o sa Broomish Page ni Ate ni Ma'am Shane Pipito. Ang ato ang Broomish Page mo yung mutabang sa itong panay-may kung doon natin mga kinanglanon nga ipatrabaho ay type lang niyo ang Broomish Page sa Facebook. Inyo makita ang number niya o tawaga lang kung insay gusto ninyo sa inyong panimay. Ate Press!
1: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain karon ng set panyawan herbal capsule, set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas ng sugar. Ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas, ato nang imnan ng serpanyawan herbal capsule kada adlaw. Katulo sa sakadlaw inom. Sa buntag, gura ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ng sakakapsula sa serpanyawan herbal capsule. Inagpaniuto ni mo magkapon, sa gihapon ka kapsula sa Sir Panyawan. Herbal capsule imnon, una ka magkaon sa imang padiudto. Maugapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan ng sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kay doon na magkatambal ana, kinimaw ang kugon na herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon na herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa kugon na herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance na imo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Pres sa ito apong board member Dr. Juana Cabalit Inita, PCL President Sabul. Salamat kay nimo diha, Dr. Juana o Sir Alex, nga inyo ha, mga tao diha, inyo gipagamit sa ito ang said limit oil nga tinood yun nga mutabang na ito, buwagtag sa ito, panuot, pamahol, panakit sa kalawasan, barikos, bens, katol-katol, kuto sa kabataan niya, ilikay pagyuta sa rigi, sa ito ang said linimituel nga tinuod mo tabang na to. Unya, sa ato ang mga tao po diha, board member Juana, ato po nung imnon, paimnon sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Muna nindot kay nito ipainom diha nila, Dok, kay para mahuman yun na ilahang mga problema sa trabaho nila din ha. Mahuman yun. Di yun tama problema. Kay mahuman man ang ato ang trabaho sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Pero sabot ha, kadang mga produkto nga amog ipanganlanin eh, anargyo na nato mga palit sa butika, di ba, Dimis?
4: Tinuna! Sa butika na kita mga palit, pero nagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalaki tayo pang Panyawan Herbal, yun nga makita tayo ang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukila ng puyo, pwede na kita mag-order sa Shopee.
0: Okay, Shopee na lang ta. Kaya para the best kay nato niya ako sa dining pangumusta, Jim Boratso from Kalubi sa Buanga del Norte. Kumusta ka niya, Dong, Jim? Nagkita mo kung midiris ubos na papicture gitao ni siya. Thank you kay ninyo din ha. Salamat kayo. Ati Jijen, doon na kay Solte, Ati Jijen.
2: Yes, Kuya Alan, para sa problema sa mga bugas-bugas, sa mga blackheads, dilit na gid na siya. Sulbad na siya nga problema, Kuya Alan, kay ang atong gamiton ana, sabon ra gyud. Said Celebrity Beauty Soap ug Said Celebrity Kojic Soap. Palit na mo para dilit mo dry ang inyong skin kay naa na siya ay moisturizer, Kuya Alan. Ano sa to?
0: Moisturizer. Dara siya.
2: Okay. Palit na mo ha.
0: Palit mo kay nindot kay na yung sabon na to. Puti pa kita. Pero sabot ha. Ayaw dadas dagat ha. Kay di na mo buha. Unya, kato na tong mga kaisuna na to po. Nga, wa masayod nga. Sulti ala tabang no. Kay kani mas tinuod yun nga amutabang na to. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay grabe mo yung G-Detox. Buwag taga ng mga toxin nga busuot sa imong kalawasan. Kanang ato ang kalawasan, maugin mo absorb sa mga toxin nga ato. Makaon, mainom, unsa pa na diha. Labi na yun ang Ibno noon nga makahubog, ay so daghan kay toksin ng pundo niya. Ini ka pundo din na sa atong toksin sa atong kalawasan, mauna yung mudaon sa atong blood cells, anya ang atong blood cells, tighatun sa oxygen, nutrients ng tubig. Ini ka daw tanong, sticky or bulaput, ang atong dugo, mauna ang dagatag mga major-major ng mga sakit. Kanang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o ba pa ng natong balatian, tungkol na sa toksin. Daghan kay toksin, mauna ang i-flush out ng toksin. Pinaagi sa atong pag-inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kaning G-Detox, no? Natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa ato ang balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organ. Saka atong pag-inom, usar yun kakapsula o sa kauras sa di pagkamukaon. Murag maintenance na to. Pero kung doon na na kay balatian, kinala katulog yung kainom buntag o to hapon o sa kauras sa di pagkamukaon niya atong imnan o walungan to sa dusi kabasong tubig matang adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. ang number one kining mutangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Pres?
1: Okay, I'll send her at to karong adlawa.
0: Inday Sally, Ate Pres.
1: Sally.
0: Okay, Sally, Ate Pres. Nakabana, share ka ng kalimtanon kayo. Medyo natagakan mo tao ni Globe, ang iyang O, Ate Pres, mo ng kalimtanon kayo siya. O niya, ang naproblema aning Sally, Ate Pres, kay dali kayo makalimote ang bana. Nagihol mag-drill, kadang barina.
3: Martilyo gihatag.
0: Martilyo gihatag. Mm-hmm. Gihol marugod sa grinder o okay. Drill day, gihol man day, kay para barina man. Martilyo gihatag. Ibalik sa agi. O niya, nakikitang sumbagay. Pagpapauli taon sa pulis, pauli lang mo kay ako itong may video pagka bayuton ng pulis, gikulatan niya balik kay mao ko noy nagkulatan niya sumbagay niya.
3: Hindi na ba tumao kay pulis to?
0: Mao niyang problema, gidakpan noon sila Ate Pres. Saon taon niya ang problema siyang bana nga. O ipa-check up, dili mo adto kay wako noy labad yung o. Saon niya Ate Pres, nga nang sa ibuhaton na ni, limtano namang yuken ni.
1: Oh, di man ka mo sugod pa check up?
0: Oh, di mo sugod pa check up, Ate Pres. Kaya huwag ko na yung problema. Yung, oh, pero limtano siya, Ate Pres.
1: Pero ang kanyang kalimot, Gulyat, naman yung taan na ba?
0: Oo, oh, natural yun na, Ate Pres, no?
3: Murag si GC Baril. Limtano kayo.
0: Murag GC Baran?
3: Baril.
0: Ah, Baril eh.
3: Yung asawa siya, ang saan mo na yung trabaho, GC, sa da papayag ni... Sa payag ko, lamisa, mag-i-order, yung kanyang mag-i-trabaho.
0: Saan siya i-order?
3: Lamisa. Bukat ng payag.
0: Ah, di ba? Inaana, di ka, Jis?
3: Mahal ba ng kahoy?
0: Mahal ba ito?
3: Si Ma'am Ima de la Piña, usan naman itong ibuhat magpayag nun. Mahal
0: kahoy. Mauna nga, Dong, Mando, ikaw, Idesal, pang yusgi lang yun nga ma-check up ang utok anak tao niya. Oh. Okay, paano nag-neuro day, anong inaana na siya? Kay ipatanaw na yung O or ato ba nang ipa-CT scan or ka ng MRI. Oh, para ipatanaw na siya. Wala bang hilabutan na? Wala tayong kalibutan na na? Si Doktora Obrar, Doktor Obrar may mo. O ana, ipatanaw lang o ipa-check up ni Doktor Obrar ng imuhang bana. Barato. Wala na ibayad, Doktor.

0: nato suod sa kina nato doktor Umra po diya sa kanang pangutana nga kanang kiniya konsuliran. Oh, natanawal ninyo. At to, doktor Umra, kay para mapakita na ninyo ang inyong problema ni Mando. Kaya na si Mando, tanaw na ko, Umra, tungod epektihan ginatong natagakan siya o kanang
1: lubi.
0: Lubi. Okay, may gali sa uwa, mabuang kay nabay ingon nga matagakan kag lubi sa uwa, mabuang kuno ka. Kay matandog yun mo utok. Mao na.
1: Basta test.
0: Inana na lang. Oh, dai, sali. Ate Press, di ba? Pa-check up na lang yun ni Jill Claro ate
2: Press. Labi siguro gud.
0: Oh, para pa-check up na to doktor. Dai, sali. Ya, napatos pumbin na. Basari gid mo ato sa Bible na ba kay
1: katong na nagkahagbong na dong, wa mo katoy buwa nga lubi.
0: Wala, wa'y buwa. Na ba kay sa Bible sa.
2: Ngano di ay buwa?
1: Makabuang na.
0: Oh, makabuang lagi ko na ito, Pres. Basta na yung basta na yung buwa.
1: Pero, siyang pauna, namukaan on, tunin mong buwa.
0: Wag tang buwang ni ba. So, ay, desali, ani na lang, day, kay, og napas mo, Pina, pabasaan, tatika na rin ka lang, birso, versikulo, o kanin tudling sa kuan, tudling sa ito ang Bible, nya wa mas mabina balik na bang ayuhan na yung tiil Lord ayuhan ang tiil ni Bambina Lord darang salamat inday sa Lisa pagbadanga timo ning ato tulumanon
2: kuna ko ang pasol tihon
3: ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
4: May haba ka, Angel! Wala ba tayo love, Tihan? Ang people ang makadungog, iunsa di ka!
5: Maupit ako akong tuyo! Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo! Oh. Aron mo ani sila, o ira kang gulatahon!
4: Usap!
6: Angel kay nakalimot.
5: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida gud ka, pagdahom na lang nga daog-daog kung gud ka.
7: Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Unsa di ibong giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
7: Unsa?
8: Angel. Dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
7: Hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lai

0: The D-Plus Coffee Mix. May kapina ka? Nangay vitamin D3 pa ka.
1: In 5 meters, turn the right.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Bilang kilo sa karne?
10: 500.
9: Hulo!
10: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
12: Sarap magkasama!
13: Ang katinig sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
18: Og karon mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune.
17: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
19: Ang anak ko mupangga og magmahal. Nungso ka?
18: Mentag mabot na kilang adlaw nga. Ako na sa'yo mataglana ng pagpangga o pagmahal.
19: Shhh, uy. Mervin. Nungso ka, Mervin, uy. Anong sige magkagtanaw na ko? Ngano ka, uy? Huy!
18: Sorry. May gihunaw na alat mo.
19: So, wa ka naminaw na ako. Kaya may lain kang gihunaw na.
18: Ha? Dili, uy. I mean...
19: tiwaso na ni nato itong kape, uy. Para makalakaw na ka. Kaya marag na apakailain at imanong yung importante na. Nakadistorbo ako ni mo.
18: Wa man ka magkadistorbo.
19: Lalo? Kunit-kunit mo ka sa akong kamot.
18: Sorry.
19: Nilalawag ni mo. Wag-wag na lang ta. Dato na din ako akong kape.
18: Kisa man yung nalawag. Hello.

0: Kining bahin gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Igala, nakakape na ka?
2: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo.

0: Salamat kayo, attorney, ha? Nihatag juga panahon ako.
1: Isulti na yung toyo. Limitado ang akong oras.
0: Pasensya jud kayo, attorney. Gisamo kita ka. Pero uwa magkukulaing nauna-unaan nga istoryahan sa akong problema, good.
1: Ah. Di ba, nag-serve ka sa simbahan?
0: Oo. Nag-serve ko as katikista.
1: Malagi. Niyo, wagi kay nasuod dito nga pwede ni mo sultihan sa iyong problema? Kung huwag kay salig sa imong mga kauban, pwede ba tingali pari ang imong istoryahan? Sa ingon, magkasiguro ka nga dili ka ipanabi o patambagan pa ka kung sa maayong buhaton. Pero ang imong tuyo sa pag-istorya na ako para makatabang ko nimo nga ma-achieve ang imong gusto o whatever ang imong plano nga doon nila ni Ryan o Irene, sorry kayo. Dili ko makatabang nimo.
0: Attorney, uwa, mangkukoy dautan nga tuyo. Good.
1: May dautan ka mang tuyo, uwa. Dili ko makatabang nimo. Unless legal matters ang imong problema. Dili ko makatabang nimo. Mao nga, I suggest, pakigsultig pari. Mas makatabang ang pari nimo at this point in time.

0: nang dili man sila makasabot na ako, Lord. Gusto mo lang kung dati ko making friends nila. Wala mo kung ko'y planong ilugon pa si Ryan. Kuntinto naman ko nga makakita lang niya. Happy naman ko nga. Happy na siya. Naningkamot naman sa ko nga magtarong.
1: Kung tinod ano yung gusto na ka nga magpag-o, ayaw na pakita nila.
0: Maglisod man ko nga dili magpakita. Kay gusto ramang yun ko nga makakita niya. Maura man na. Hindi ba ko di ay pwede? Hindi ba di ay?

0: Salamat sa Ginoo. Nakabali na gid ta.
1: Lord, salamat. Dinhi ning bagong bahay. Makasugod yun migbag-ong kinabuhi.
0: Wa bigo ko magtuo nga mahitabo pa ni nato.
1: Han, di ko musaadog bisan unsa. Pero manikamot ko. Uban sa guidance sa Ginoo.
0: Yes, han. Palingkamotar nato nga maatiman nato pag-ayo ang second chance nga iyang gihatag nato. Sa atong gamayong pamilya.
2: Kumusta?
0: Angel! Sud!
2: Okay ra mo din eh? Wa mo'y gusto nga ipausap?
1: Okay kayo, Angel. Perfect yun danan.
0: Anita mali hapon niya, ha? Pagloto ko.
2: Okay. Pero ato ta sa akong bahay mamahaog ma.
0: Sure.
1: Mao ni nindot kay pwede rin ta maglabang-labang para mukhaon.
2: Tuwa di ay. Kanus aman ta magpa-blessing.
3: Nagkakontak na kong pari para nga mo-blessing sa inyong mga bahay. Karong maabot sa Bado ang blessing alas 10 sa buntag.
2: Taga-asa mga pari ah. Tingaling mo kuyog si Rowan na ha. Makurat na lang sa ta.
3: Taga-katedral ang pari nga akong gituol. Si Father Lidio Pilisarta.
2: Okay. So, wa sa simbahan nga giservisyon ni Rona.
3: Wa.
2: Ay, salamat.

0: Pila na kabuan ang nilabay. Di kalma-kalma na sa tingali si Irene karon. O, dili na sa tingali masuko si Angel kay nagdama kong solicitation letter para kang attorney. Kung di man gihapon ko nila pasudlon, oh, okay ra. Mamasid lang ko nga ako makita si Ryan bisan og gamay lang. Kay sabaduro na. Nara sa tingali karon sila sa mansyon. Uy! Usap na?
1: Dong! Lugar lang, dong! Dini lang ko! Plete na ko, dong, ah!
0: Hala! Noon sa manang mansyon? Manong itrabaho man, ah!
2: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
7: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
9: Happy Fiesta!
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na. New Alaxan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaxan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaxan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Again, correct.

0: og bulahan tungod sa original koy capsule. Di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na gyud imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag aguanta pa.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Nabihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
6: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
13: Nanginahanglan ng fiber internet sa balay? Anaay maing balita. Kay available na ang Globe G-Fiber prepaid sa inyong area. Sa 699 pesos lang na install fee, naana kay ang internet nga maabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps og minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber prepaid website aron makakuha og free ang internet for 7 days. Palinya na!
14: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
15: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
16: Hala, asa naman dahil sila? Nara ka sila sa sud? Mangutan ako. Asa ka di sila? Asa di ay? Huwag na ko rin nagpuyo sud sa mansyon. Ugway na hibaw, hain sila karun. Oh, no way. Dili bahin mo nga dili ko mahibaw kung hain sila. Di pwede. Manawag ko na Irene.
17: Sorry, the number you dialed is not available.
16: Dili available? Akong dayalon ug balik.
17: Sorry, the number you dialed is not available.
16: No way! Balik kung gyapon akong dayal!
17: Sorry, The number you dial is not available.
16: Nanong dili man gihapon ni available. Kataga naman ko ni dial, ani. Kalagot. Balikon gihapon akong dial.
17: The number you dialed lagi is not available. Di ka kasabot.

Giblock ni Irene ang akong number? Ah, grabe sigud niya. Ano niya mo kung giblock? Insecure siya? Huh? Insecure gitingali. Insecure gitingali siya kay iya makong giblock. Nga sa ato pa, hadlok siya nga matintal og balik si Ryan ako. Pero, hindi gyud ko mahimutang. Kinala mahibaw gyud ko kung asa sila. Ah, husto, si Angel. Si Angel na lang akong kontakon, balag iya na sa kong kasaban. Giblock sa ka ko ni Angel. Di naman sa nako siya makuntak. Oh, no way. Gusto, si attorney. Si attorney lang akong paglaom. Mamasin lang gihapon ko.

0: हेलो
1: अतरनी सलामत सलामत के इमो चुकुं कि तुम पाग
0: ओ अच्छा इवन तो यो
1: अतरनी आसन ऐसी ना ते तो कुछ मंशन बा पेरो रिनोवेट तमन दे अ मंशन इकन्वर्ट ना कुनो ng टॉर्स अट्रैक्शन ओग इवेंट सेंटर आसन ऐसी ना
0: किनिंग सॉरी हा पेरो दिली को पेडिंग मो हातग ओग इन्फॉर्मेशन अबाउट नीला सम कंपयाना i-block na sana ako yung number, be. Sa mukha, we. Sa mukha.
2: Atty! Mga ona! Ipatawag na ka ni Angel.
0: Okay. Ano sa mata? Sa inyo or sa iya?
2: Sa inyo, attorney.
0: Ha? Ano si Samo?
2: Sa iya, with attorney. Pero, nag-ampog yun ni Irene, attorney, nga one day, mahimo nang inyong bahay na Angel ang iyang bahay.
0: Mahiyon ta, no?
2: Nagi, attorney.
0: Tod kini, nanawag na ako karon si Rona.
2: Ah. Ha?
0: Nangunta na siya. Asa ko nung mo magpuyo. Dito di siya's mansyon.
2: Imong gisultihan, attorney, kung asami.
0: Wow, wala ko sulti. Nanugun nga ako masang sultihan.
2: Salamat. Salamat. Kung mawa ka na, attorney, salamat. Kaya bukas, tinood lang, attorney. Di ako gusto pang makadungog siyang pangan. Pwede imo na lang siyang i-block?
0: Human na. Karoon lang yun.
2: Ay, salamat.
3: Hoy! Oh. Nagusta pa mo diya. Aray na mo.
0: Gitawag lang ta sa itong agawon.
2: Ah, oh! Muna na mi, Angel! Tanong, attorney.
0: Okay. Padayo na ito yung magingon, ha?
2: Nga, oon sa man, attorney.
0: Nga, nag-ampo mo ni Irene para na mo ni Angel.
2: Sure, attorney. Uy, oh, good. Sure, good. God bless naman, Miss Ginoo. Happy naman ni Irene, uban sa mong anak. Panahon na sad nga, kamuna sad ni Angel ang iyang i-bless. Nga, kamuna sang duha ang magpuyo ng malipayon. Mga ganyan mong giveaway siya, attorney. O ginaot nga, iyan na ning dunggun.
4: Kini si Max Urban.
5: Kini sa Sigulyan.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mapagani pag-haplas na ako. Nakadaga na yung upadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init o kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro o adunay nindot nga aroma. Busa din na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Welcome to our reunion!
3: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
4: Tungod na sa Super Fiber!
5: Usa?
4: Super Fiber!
6: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement or immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mal, kita mo bang nakikita ko?
11: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS. Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
10: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit Kargado!
13: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why?
19: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
21: RMN Drama presents.
22: Hain! Hain ang akong...
23: Iba ni bag, miss?
22: Ikaw na, Sad!
23: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
22: Ay! Baka ko na...
23: Ha? Nga ano ka, oy?
24: Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
22: Siyempre. Kay estudyante man tika.
24: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
22: Dili. Klaro, ana.
24: Ako kini Dennis.
22: Piolo?
24: Ako kini Dennis.
22: Piolo?
24: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
22: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod na si Piolo?
24: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Hibaw ka yun nga nako kalapasan ka na sa school ethics.
1: Mao. Ani ao, dali. Oh,
2: man.
1: Share ta ini.
2: Man.
1: Lami ni. Paborito ni namo ni aning tiya sa probinsya pa ko.
2: Ha? Mm. Oh, hala, hala, no, hala. Nagipotos pa ba nagdahon sa saging lagi?
1: Mm. Gipaisan nga okra nga may ginamos og mga lamas. Mm. Ang yani asay gipadanga limonsito.
2: Ah, uy. Limonsito.
1: Ay, lami.
2: No?
1: Lami.
0: Mumukaon eh, kana. Dennis? Uy na, malimaho ka na.
2: Lami da.
0: Niya magkuisulan nga adobong baboy og manok. Ah, kinilay ka na, ayaw ana.
2: Uy.
0: Ilabay na.
1: Unsa?
0: No. Ayaw panaginot ana, ma'am.
1: Uy.
0: Niya may mas tarong ako nga da nga sudan. Ako mismo may nagluto ini para nimo. Ang binanggihata ganina sa imong estudyante, be. Ako'y labay ini.
1: Uy, uy, uy. No.
0: Ayaw ka ikog, ma'am. Naibaw kong dili ka ganahan ini. Pero mapugos ka sa pagkaon kay hinatag. Mao nga, ako na mismo ang mulabay niya na.
2: Aha, halaha, halaha. Ngayon mga ganis, ma'am, nga paborito na nila sa unang sa iyang iyaon sa dito pa sa Sias Provincia. Kaya, imong ilabay! Si Sir, ay, mangangin kung dili mo kaon.
0: Mukaon ka ini?
2: Ano kung dili ko taga-probinsya masab ko? O, hirito si Anhing Papa na ko nga magpais, pinasiyang utok sa baboy, gadaghan og lamas. Hmm? Ay, pasilan humot ka ini, humot ka ayo. Wala kaya nang nauso ron nga tuslubuwa, uy. Kaya ato pa, naanay, pinasiyang utok sa baboy, yun niya, ay paris kamuti. Ano, ay paris kamuti, huwag iba kamuting kahoy. Nakasuway sa bakana, ma'am?
1: Oh, sir.
2: Ay, taga-provincia niyo di ay ito.
0: Kabaho, ana.
2: Uy! Hulo, hulo, hulo. Hulo, hindi mo kao nini. Ato dito, sumupuisto o dito ay dito. Ato kastumoy sa lamisa, sir. Kay, mga anuan may ini. Oh, alimam, alimam.
1: Sige.
0: Eh, ako'y adobong baboy ug manok, ma'am.
2: Ay, ay, thank you, thank you, thank you, thank you. Lami sab ning iparis ni inipira isang okra. Nga may ginamos. Thank you, sir.
0: Uy, sir, kang ma'am, mana.
2: Sure, man, me. Ay, kaguol, di ba, ma'am?
1: Dili, masat kayo ko hilig og karni, sir.
2: Dalagi.
0: Unsa na yung ganahan ni mo, ma'am Dines? Ganahan ka mga chapsoy? Mga
2: Social
0: Chaupachin.
2: Social kay si Sir Randy.
0: Ikaw guys.
2: Social kay Sean.
0: Ay, pila na pala. Oy. Gusto ka, ma'am? Kanaya kung nanunin mo, ugma.
2: Ala.
0: Magpalit ko daan og mga kining ingredients o niya.
1: Ayaw na, sir, uy. Simple ragod kayo nga kong ganahan, sir. Utan bisaya ragod. Daog na ko, ana.
0: Mo ba? Oh, sige, mag-utan ko.
2: Pabilib si sir.
0: Og mamam, dadaante ka, ma'am.
2: Pabilib siya.

0: Ayo. Kapitan? Kapitan, isuod na ko. Naka si mong kwarto? Musuod ko ha. Nakatuog ba ka ang tikuwang? Ano ko man yapon din is potensyano? Wasod siya musuod sa klase kanina. Waka siya mauli sukat gabi eh. Unsa ako naman lang kung wapak ko magpakabana. Mag-unsa naman lang is kapitan siya, no? Mas maayo pa si Piolo nga dili na ikunsa. Mas maluoy pa niya. Uwa siya din isang kwarto.
1: Kap? Kapitan! Hain ka!

0: Kining usa ka sudlanan kang kapitan na ha. Onya kang Ma'am Denise nang usa ka sudlanan sa utan.
1: Okay, kining nay, mauaw ko matud ini niya oy.
0: Ay nganong mauaw ka man? Unsa man dili lami ang akong pagkatimpla sa utan Bisaya? Gidaghan baya gidana akong piniritong isda ha aron mas mulami og mas humot ang utan.
1: Mauaw lagi ko matud ini niya nay. Abi pala misip-sip ko aron dako ko grado.
0: Wa ka mo sip-sip para si mong grado. Misip-sip ka isip umaabot niyang uyab.
1: Nanayo.
0: Eh, gisilang baya. Kibaw ko, oy, ganahan ka ni ma'am.
1: Ganon katagal, maganay?
0: Ah, ako'y nagpadako ni mo, niya di ko kibaw si mong mga lihok. May nalang gani, kiwag ka maliwat si mong amahan nga lihok sa mga babae.
1: Oh, abi ko bagwa ka makaila sa kong amanay.
0: Ha? Mingon ba kundi kong nakaila ko?
1: Oo. Oh, mingon ka nakaila ka?
0: Ay, wag ko makaila, oy.
1: Nya, yeah, giyon sama ni mo pagkaibaw nga lihok sa babae nga kung amahan. Kung wapak ka makaila.
0: Ay, gibiyaan mang inahan ni mo. Unsaon pa man din ako pag-analisar. Mibiya siya kay may lain siyang babae. Ana, Romana ba?
1: Ay, kinahan yun ang takay ko makaila sa kong amahan ay. Bisag makakita lang ko niya, okay na ko ana. Bahalag di ko niya ilhon nga iyang anak, okay na ko ana. At least malang. Kita na ko sa nagligwat na ako. Ay! Sige na eh. Yatot sa niya na ako dito ilang kapitan o ni Ma'am Denise. Ito na ko. Ay! Usagi kay itsura sa kong mga ginikana, no? Hain ka ko mas miliwat o itsura? Sa akong inahan o sa akong amahan? I wish siya na mismo ang magkahuna-huna sa pagpangita nako.

0: asaka kumu unas pagkatod ini, no? Sa to the left and to the right. Sa ila ka ni ma'am o sa ila ni kapitan? Yan na magigusto nga to nga sa ilang gipuyan. To the left, to the right. Ay, giyahak ba yan eh? Di man ko makaharong sa nga makigatubang ni Ma'am Dinis. Unya, mablangko ko kanunay sa klase kung siya na ang mutudlo. Mulupad ang akong hula-hula. Gwapa magukay siya. Mulupag lamiking gakson. Bahala na. Magdali lang kong biya human ko makatunod ining utan.
1: Ay! Kapitan!
0: Si Ma'am!
2: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No, when to stop.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kapitan, ayaw ito. Nag-iwara-wara ang pinuti. Uy, masama ta, anak.
5: Ay, andam ko mo at subang ka rin yung mga kontra sa akong nasot na Pilipinon. Dahil sa kumakatugot na iloko ninyo ang among yutang mahal.
6: Yes! Hapon!
5: Hapon? Hapon? Hapa.
6: Nakalimutan ka na mo. Surrender na lang o gilabay ka ng imong hinagiban. Kundili ka gusto mamatay!
1: Oh, mihangat siya, okay?
5: Eh, mapangasong! Usaga ka mistisong lang yaw! Eh, salbakuta kang dato! Isprikitit ang dago! Mamatay ka! Sugod, mga kapatid! Ay, sakit na akong toho si Barong. Ay, maglisod kong bangon gikan sa akong pagkapa. Ay, mga silong. Tapangin ako yung dayog bangon. Ay, may tigbason pa ako.
1: Oonsa?
5: Pagdala, kay makadaga yung yan na.
1: Ha?
5: Ah, guwapa ka man unta, pero bungol ka. Sige na kagha. Ah, ukun siya. Baruga ko ba?
1: Kapitan?
5: Ah, nakailatan ako. Humano niya din ang gira sa Pilipinas. Ang hirita siyang, I will bring you to Japan.
1: Onsa kap?
0: Nagkapalang yapos, Kapitan. Naglisod ang nagbarugay. Pita na nga yabo na mahinuding daan akong utan. Nahilos ito ni kamot ako. Kahinti ba na ako ito sa mga paso eh, ni Higayuna? Duulon ko gani sila, be. Kapitan!
5: Ikaw!
0: Nahinomdom ka na ako, Kap?
5: Ganun din man. Nakailagay ko niya mo.
1: Naulian na sa tingali siya. Nahinomdom na sad. Pero gipakulbaan ko ni mog maayo ganina nga. May warawara kas imong pinuti, Kap.
0: Lisod yung kalimta ng gwapo o gitsura, no, Kap?
5: Kap? Kinood na. Gwapohon ka yun.
0: Kinsa magono ko, Kap?
5: Ikaw, si Andres Bonifacio.
0: Yay, umidyantis, Kap, ay. Si Andres Bonifacio panahon pa na sa mga kuan, mga katsila, Kap. Dili sa mga hapon.
5: Sayo ka diyan?
6: Oo! Ako pa, ako, kabantay ka kap? Kabasa, bay kong libro sa una. Ang misukol sa mga hapon din sa una, gipanguluhan nila ni Colonel Alejandro Almendras og General MacArthur nga misaad nga mubalik siya. Ug ang leader sa mga gerilya ni ato nga panahon nakap, mao si Colonel Manuel Rojas. Hinumdum ka nakap? Kapatay ka? Din magkato higayon nakap.
5: Eh, kita dito, Colonel Alejandro Almendras.
6: Oh.
5: Habi niya kong si Alejandro da Costa. O niya, General MacArthur. Habi niya kong si Rio de Arthur.
6: Ay, ay!
5: Ay, bayan niyo.
6: Pusta garadyo na eh.
5: O tanya ka din ko.
6: O, din mo ka.
5: Ah, tago ko sa mga langob.
6: Ingon ka, isog ka. Tago malagi ka.
5: Ikaw ba'y bayonita, hindi ka ba mo tago?
1: So, may nahibaw ay din sa wala.
6: Liglihan niyo ka pa eh. Kamatay ka?
1: Gusto ginay si Teacher Joseph na makabao siya.
6: Muli ko ikaw sa ikaw.
1: Sige naman ni Sir Tula na sa klase.
6: Ya, Karol.
5: Ya, Karol.
6: Unutan ako ni mo, ha?
5: Ah.
6: Naibaw ka, nganong white tuli ang ubang mga hapon?
5: Nganyo, man.
6: Tungkol kay Wasil ay magamit ka para tuli. Kay ilang gibutang tumoy sa ilang mga arma sa mga bayonita.
5: Nganyo, man.
6: Kay para tuli ang bayonita o gilang gigamit.
5: Nganyo, man ba? Nganyo, naibaw man ka. Huwag pa man sila ay kamatuli.
6: Kam.
5: Ang tatawa ka man. Tinood ba ang kong isulti na huwag pa ituli na yung mong uyab? Ha? Tinood ba? Tuli. Tuli. 1, 3, 3. Tuli. Da. Uy.
6: Uy, may tuli!
5: Uy.
6: Tuli nang nagaday.
7: Huwag pa rin matuli na eh. Unsaw na eh.
6: May uli nang nagadaay.
5: Ay, palayaw ninyo ko ng tawahan na kikantin eh. Pagawas sa akin na siya.
7: Lo? Kasi pagawason?
5: Ikaw!
7: Ako?
5: Oo. Oh. Dawas. Layas kikantin eh. Layas!
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
8: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
2: This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo! This newscast is brought to you by United Home Kittylets. Chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: mahal. Kaigalan, ayo sa'yo pasmog paminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinigiba. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, kagabaras na kayo sa Sugbo, hingusog pa sa anti-rabies campaign ni ini din sa syudad. Samtang usa ka armas nga gigamit sa shooting incident sa taga Tacloban City, posibleng gikopya ang serial number ni ini og maokin ang gisusi karos kapulisan. Samtang posibleng nga sugda na karong gabi ang road rehabilitation din sa may Cebu South Coastal Road sa may barangay San Isidro, Talisay City. Sugdan og mga adlaw pagbaligya ang 20 pesos matag kilo ga bugas sumay sa Kadiwa City Hall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samta dito sa kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte miduaw sa haya sa mga tinun-an nga apil sa nakalas sa shooting incident sa Tacloban City. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Pili na ako kaihit, tapos sakit na ako kaihit yan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise

0: gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be MXtraordinary with MX3.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente. Sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: This Time Check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, dibitin.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, ato nang pasiunahan ha ang atong UIHP Answer to Win promo para maka-ready mo din ha kay karon taon-taon. Ari na punta sa laing hugna ni ini maghatag ni ninyo kay gayunan nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Basta inyo matubag ang atong pagutana nga simple kaayo. Correct answer plus ato sa taon pod kung nakatuman ba mo sa atong mga promo mechanics nga naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages. Facebook page natos DYHP ha, DYHP Arlemen Cebu, ang attorney Rufiel Fernandez Baniok, ang dunay blue nga mark check niya sa kilid sa iyahang pangal. Kumanan yang inyong i-like, i-share o i-follow. Kung yung kinanan, i-share po din yun yung atong programa karon sa Metro Ratsyada, natos sa itong mga balita ni mga orasa ha. Kaya na raba na itong ibutang sa itong nag-live din ang programa ang tubag, no? I-type na ito din na sa itong comment section. Muna karon pa lang, i-share na ang itong programa karon ang Metro Ratsyada. Inana lang, inana ka sa'yo ng pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Paghatag ninyo dyan sa magkarawat ng 200 pesos nga GCash. Yato lang balikan karon taon-taon ha ang atong pagutana. May ready lang na ninyo din ha, no? O siguraduhan nga nakafollow ta sa atong promo mechanics para unyan taon-taon ang atong problemahon. Mauna lang itong tubag sa atong sa question. Hindi ang itong problemahon. Kaya puting sa'yo na ragidani. Narani na itong ipangkuha ng atong mga pagutana diha sa atong mga balita. Alas 12:46 na og sa di pa sa mga detalye nato taas bang presyon si Budugoy kabadunay hypertension basin taas imong sugar og basin may diabetes kanya wara ka mahibaw ang taas nga level sa blood sugar makapagahik ni sa arterial walls mo palapot sa atong dugo nga sa rekarason anong magka hypertension ka mo taas sa atong dugo ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta pagdaot sa imong kidney og daghan pag mga komplikasyon sama sa stroke heart disease dili pag guys mga samad pagkaputol sa tilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Ito siya nagpabuta ang grabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon ang kinicharantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang atong blood sugar, kontrolado po ang atong BP. Maunang DTX 500, magkaparindot ni sa atong katulog, magkapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisita sa Bagklinika de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libreng consultation. Gamit ang computerized na general machine analyzer. Laki din mutang din sa Baydia Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Aminaw na turon si Mary Ann Dayapera et Chavez, Chacha Boyles. Nanay Eri, Vanessa, Mary Ann, Amari Van, di ay Nicolette, o Ula, Nick Boyle sa Ubay Bohol. Kunya si Nalij Celarum. Gibalim ni ngan, ani. Jelan Morales. Mo na kwan insakto gyud. Greet ni Tatay Alejandro Osma og Marjorie Osma. Hirodaga sa Danao City, Cebu. Vicky Heraldes Laurente na minaw po nato karon. Dodong Maximo sa Taghagimit Naga. Ikandris Kabulihan Danao. Og si Janrel. May odto sa nimo din ha. Ari na ta sa detalye sa atong mga balita. Kagamhanan sa nakbay sa Sugbo ni Ingusog pa sa anti-rabies campaign din sa syudad. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gihingusgan pa sa kagamhanan sa may Sugbo ang anti-rabies campaign ini sa syudad. Kinilugod ka ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF para ayon nakatala o rabies cases dakbayan na sayran niya ang syudad. Doon ay kanyang unong kakaso sa rabies sa maging tuig o ikatulo sa pinakanaghan o animal rabies sa mga highly urbanized cities sa nasud. Matod sa labaw sa DVMF, Dr. Jessica Marimhook, kalaing tulo ka rabies cases na natala silang buhatan. Din kinilabot nakabuhat na sa 15 ka kaso sa kinatibuk-an ining tuiga. Subay nini, gipadayag ni Maribuhok nga subsob ang ilang himong information, education, communication sa kabarangayan labot sa rabis, gawas sa pagpangakuna, pagpangapon o pagpanglagit sa mga iring ug iro niini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nangisbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
5: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Dito ako bilib.

Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibawa na. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: At oras karon, alas 12:55 na. Mga timailhang ikaw dunay daghantuksin simulawas mong dili ka regular, magpagawas sa imong hugaw. Doon ka may lisan, magbuto ni muntian, magkasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kita sa kalawasan o glutahan. O gilipagin hamis sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, inguman ang pagkaluya sa imong tibok, lawas. Busa, wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa lain nga mga butika dili sa Sugbo ing manasab sa ban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Baliktad sa tumang mga balita kadtong usa sa mga armas nga gigamit sa shooting incident dito sa Tacloban City, posibleng gikopya ang serial number ni ini. Mga bag-ong development karon o kalambuan subay sa nagpadayon pag investigasyon labot sa maong hitabo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Kasamang kain, posibleng ikopya ang serial number sa kalibre 38 na pistola na nakatrehisto sa Osaka Security Agency na nagbasi sa Dakbayan Sugbo na may gamit sa pagpamusil sa mga tinunan sa San Jose National High School sa Dakbayan Tagloban ngayon nga Lunes na resulta sa kamatayon sa tulog ka mga estudyante o kapag-aangol sa daghan pa ang mga tinunan. Batong ni Police Colonel Elmer Cinco, ang Regional Chief sa Regional Civil Security Unit 7, naman nila makuha ang informasyon o ang serial number o kung kinsa o unsang security agency ang naragyan ini. Nagkikalayon dayon sila sa ilaga maong ahinsya na suta ang ilaga armas nga susama sa serial number nga gamit sa mass shooting sa Tacloban na deploy na ikinig sa ilaga nga security sa probinsya sa Bohol. Mimo dahil nga post-to-post inspection ang ilaga RSU Bohol Field Unit o ga nakumpirmar na naakinig sa maong lalabigan nga gamit pa sa ilaga gwardya. Tungunan nga ipaturn over sa RTSU 7 ang mga armas aron mapaabot sa ballistic examination sa Regional Forensic Unit 7 o ang resulta nini. Ilang itandi sa Megawas ng Ballistic Examination sa Police Regional Office 8 kung asa ang original na sa duha ka mga armas. May mausap nga muhimo sa uglaong ng investigasyon ang duha ka mga RCSU sa Western Visayas o Central Visayas nga nung nagkapariha ang serial number sa mga armas. Daga sila gagitan ang posibilidad nga nahitabo. Diin na ang mga pagdubli sa serial number o sa nanini ang nawala ng original nga armas o ang posibleng gihilisan lang ang maong armas o gagihimo ang kinig serial number o kagituyo nga dunay duplication aron nga dili na makagasto pa ang security agency sa registration ngadto sa PNP. Kasama mo sa RSU 7 inyo Rajman Orgo sa Mantiri YHP Tata Carmen.
2: Platcho mo nationwide.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ang pasbasang epekto, suot sa 30 minutos. Long-lasting nga mahupay, suot sa walang oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Atong oras karon, alauna tres na.

Sa dili pa sa dugang mga detalye sa ito mga balita, ari na ta sa ito nga question. Ayun na kayo ni, kaya balik-balik na ni natin mention sa ito mga balita. Lawas ni ining, nahitabo dito sa Tacloban City, kaya mo rin ikatulo naman ni nga.

0: itabo nga dunay kuan no nang mga panghitabo no nga madagmalan ang mga estudyante sud mismo sa ilang eskwelahan. So wa pa ni may tabo ang dito sa Tacloban City asa man sa tundapitan nahitabo nga naa gihapon sa sulod sa eskwelahan ang nahitabong pagpanunggap ngadto ra sa kaubanan or mga schoolmates nga dito sa Luzon unya wa hinontoy nakala sa pandunay mga nangaangol kay mga nadunggaban. Tariyuhan to kasama Benji Tanghian kaganinang buntag. No, nga mga naging bogi hapon ng mga estudyante. Dito tanto sa Luzon na hitabo. Kay kining sa Tacloban, naman sa Visayas. So before ni nahitabo ang incident is Tacloban, asa man sa itong duha ka mga lugar, nga same rato silang province, ha? Angan lang sa probinsya. Asa to nahitabo nga dunay na incidente pagpanunggab nga to sa mga estudyante. Okay, pwede na mo sugod og tubag karon. I-comment lang inyong mga tubag din sa atong comment section sa nag-live na to nga programa karon sa Metro Ratchada. Siguraduhan nga naka-like, naka-follow, naka-share ka sa itong mga Facebook pages. O niya, na-share ni mga atong programa karon kay para dali na to nga malili dito ang imuhang gitubag sa atong simple kayong pangutana. Ha? Yato nang balikan karon taon taon kay sugod ang pangita dinis kasamang Gerald o kinsay makadaog sa itong 200 pesos nga premyo. So mientras wa patay mapili nga winner, pwede rin yung magka-comment din na og padayon, ha? Ibutangan niyo yung tubang sa comment section sa ato nga programa karon. So, napaabot rin ang 200 pesos nga premyo nga itong ipaagi sa GCash. Alauna, size na ang musulong balita atong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani nini mga orasa, ikan ka nakapaniyon to niya. Medyo relax ka dali ha, kay para mo balik na sa trabaho karong taon-taon. Para mahimo kang energetic, hangtod na sa maghapon imong pagtrabaho. Pag-inom mag Vita D Plus Coffee Mix. Yung may pinakaunang kape nga doon sa gold nga vitamin D3. Maunang makakapina ka maka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini Rishi Mushroom Extract. Doon ay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Gagitawag kinig mga polysaccharides o dry terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pag ikinig mangosteen nga fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress. So, kining dali nga pagkadao sa ito mga selula. Gumika na sa sobrang free radical sa itong lawas. Maunang mga piga ni tayo, kalimot Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ng Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, dinapod sa Life Extension Pharmacy. Dahil lang mo din nag-comment sa inyo mga tubag, ha? Kaya wapamanta na kapili o kinsa may makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Padayon ta sa itong mga balita, posible nga masugda na karong gabi ang pagtrabaho sa road rehabilitation din sa may Cebu South Coastal Road sa may barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Ang trabaho musugod karong adlaw Hunyo 24 hangtod na sa Hunyo 28. May dunay simentohon pagbalik sa Department of Public Works and Highways. First District, ang portion sa kalsada nga naguba. Ang ginahanglan nga okalon ang naguba nga portion sa kalsada aron kini ma-repair. Ang trabaho on mga 8 ka mga blocks nga naa sa middle lane sa southbound nga bahin apan gipas niguro ni sa CC Tuda nga panahon lang sa kagabion himo ang pagtrabaho sa kalsada. Yawha ka mga motorista nga tasa ng ilang pasensya o mag-amping sa pag-agi sa dapit nga apektado sa road rehabilitation na project.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini
2: si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya. Ang

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.
6: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie. Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid min makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
7: Yun sa maninyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasi, mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagil kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifeeds?
8: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadap ko di ay, Marie. Tudlui ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
10: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max?
10: Ah, lagi. Basiglas na ni.
11: Maunang taas mo si Ugar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan kopi ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: At oras karon, alauna, dosina. Ang musulod na balita itong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom mag 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3. Makatabang kayo para mapalig-o nato ang atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells maka-function sa kini og maayo, maka-produce kini og mga panagang, mupatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kanadlaw ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% din mo sa America sa Life Extension Foundation ang number 1 kining atataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makilangan na nga magpakonsulta, pwede na magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay muhatay kining libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinics sa Cebu City, nakinimimutang din sa may Usmania Boulevard, buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Din na sa Konsolasyon, doon na po'y Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, nani may mutang diri sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po din nyo makontak ha ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Alang sa inyong dugang pag mga pangutana or katong gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3, din na sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Unya sa pikas gabahin, ikaw ba kanunay lang makasinati aning constipation? Pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kaayo kini kontra constipation. Unya sa ino po kayo nga damo ng Super Fiber kay sachet man ni siya powder soot, imulang ning imix sa usa ka baso nga tubig. Pwede kag mo inom ani before ka mamahaw. Kung ari sa buntag ka, ganahan mo inom. Kung ari kas gabi eh, kada pong before kang oras sa imong tigkatulog ha, unya para mas nindot pa ang epektos pag take nimo sa Super Fiber. Kung ani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3, ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic. Samtang padayon ta sa itong mga balita, ginuol ni Vice Presidente Sara Duterte ang haya sa mga tinunan nga apil niya ito nakala sa insidente nga pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Personal nga gipadangat sa Vice Presidente ang iyang mga pahasubo, ingon man gikan sa iyang buhatan sa Office of the Vice President ang mga simpatiya o pagpahasubo ngadto sa pamilya sa tutu ka mga tinunan nga sila si Chris Lawrence Fabian, Joyanze C. Sipara, ingon man Alisa Nicola Dazo. Itagsatag sa pagduol sa Vice President ang Pinoyanan niining nakalas nga mga tinunan. Ato nga oras karon alauna 15 na.
13: TYHP abroad ngayon.
14: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
15: gihimo na ang usa ka evacuation plan aron makalawig na sa Strait of Hormuz ang gatusan ka mga barko nga dunay 11,000 ka mga seafarers nga na-stranded sa Gulf. Kini malakakabot na ang Iran o Amerika o ceasefire deal. Gipahibaw kini sa shipping agency sa United Nations kung UN. Pinagi sa tigpamaba sa International Maritime Organization kung IMO. Nagsugda na nila ang pag-contact sa mga barko nga na-stranded aron makasugod na sa evacuation o makaagi na sa Hormuz. Nipasalig usab ang IMO nga nakasecure kini sa gikinahanglan nga safety guarantees o ni-verify na sa mga kondisyon alang sa luwas ng paglawig sa maong mga barko. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies. UIH HP tatak Ironman.
14: Katong mong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ay epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Arin at ta, kung kinsa ka mo ay makinaog sa atong 200 pesos ng GCash, kaya saktong yan tubag sa atong simple kaing mga pagutana. Gawa sa Tacloban City, asa man to mga area susap, labi na dito sa Luzon. At doon ay mga insidente nga natabo mismo sud sa mga eskwilahan o din sa classroom. At tubag ni Anto Cavite. Mamanto doon ka mga insidente. Sakto ang yan tubag plus naka-follow pa yun sa itong promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa itong mga Facebook pages. Naka-share po sa itong programa karong untuha. Busa, congratulations nga to ni Daisy Villondo. Pero yan yung gibaling iyahang pagkasulat sa iyong pangalan diri sa iyong Facebook, ha? Villondo Daisy. Sakto kayo ang imong tubag. Plus, naka-follow pa yun sa itong promo mechanics. Maunang congratulations. Paliog lang tao, gatsa, tugbalik din rin, Ma'am Daisy, ha, sa itong Facebook page. I-send dito ang imong correct name, plus ang imo pa yung GCash number. Kaya ito na ito, ipadangat ang premium na 200 pesos. Nanalang ka sa iyo ng pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Kaya mo nga ito mga pamaagi usab nga makahatagtag mga palipay, agig mga pagpasalamat sa itong mga listeners. Tingin niyo ang laing hugna, ha, sa DYHP Answer to Win promo sa musunod ng mga oras. Nawa naman taigo nga oras usab kay musunod ang atong drama kini ang akong suliran karon taon-taon. Kami nagtapos sa itong mga balita. Ba na ko diris control kasama ng Nestor Homicilio o Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras karon alauna, 19 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas sa aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
11: Therefore, the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural, at original.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Ayo, good guy, you are regimen niya, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta mag-logid ang iyong skin kung mga gamit ka niya. Barato rin dito kayo niya.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Nila Intinado, Puro 4, Malincia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Umagto akong ingon nga, ginuotundoy ko kung sa akong angay, itumarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na klaro na gyan ako. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa atong kinabuhi.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
23: Biotrop Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
23: Biotrop Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
23: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
24: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
25: DGX 500, ang tupa kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
26: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500, dua lang kakapsula, daadlaw, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
25: DTX 500. Pamali sa mga butika.
27: Kini si Max Urban.
28: Kini San Siguliang.

0: Uya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pakaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow! Mapagani pag-haplas na ako. Nakadaga na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kining nga akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jaime, 46 anyos, Minyo. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Nagbadaan ako ninyo pag 2023. Apasumpay na lang kining akong pagsuwat karon. Bahin kini sa yuta nga among naprinda sa akong igsuon o gusto namong lukaton. Apan dili na niya ipalukat. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Ngan lukaton man ninyo nga inyo naman ang gibaligya namong yuta, ah, Jaime?
0: Wagi ko mahinomdom nga akong gibaligya nimo ang among yuta, Jerome. Prinda ra'y sabot na to.
1: Apan wa man ninyo malukat sa tong sabot nga inyong lukaton. Mong narimate na ninyo ta, ah.
0: Malwo isa ka, Jerome, eh. Pilaro ko'y pagkaprinda na mo nini. 20 mila ra. Huwag pinanagoy kang tida na ninyo ta, ah, karun.
1: O sa una masan ang presyo, ha? Unsa ba itong tuiga?
0: Pero 20 mil sa 2.3 hectares. Ha? Di na sana magkatarungan nun, eh, Jerome. Jerome, igsuunta. Dili ko ni mo agrabyaduhon o sama nini. Ha? Kaya huwag makumahinom doon nga. Nagpirma kong dead of sale din ng yuta, ah. Pag matuod, nga ako nang gibaligya. Doon na natin kasulatan nga naprinda ni.
1: Ikaw ang pagbatulog kay Ikog. Kay 2005 bago rin ninyong giprindan ako. Unya karon, inyo ng lokaton? Wa ka malipong?
0: Di gahapon ani mo pwedeng maanggon yuta, ah. Kay wa kay dead of sale, ana.
1: Doon ako'y dead of sale.
0: Sa? Pakita ko na ko.
1: Doon na lagi ko'y dead of sale. Kaya ako ba'y nagbuhis ng yuta hangtod karon?
0: Unsa? Unsa?

0: Onya dona siya gipakita?
1: Wa.
0: Oh, wa mandi ay.
1: Kay, wa lagi ko makahinumdum nga nakapirma kong din umsil. Anong yuta ah? Wa ba sana na ako mabaligya?
0: Maok yun. Mahinumdum sa dunta ko kung nabaligya yun na ng yuta ah.
1: Sa barangay may inyong maghusay?
0: Ha? Huh?

0: gipalit ko na lagi ninyo ta, akap sa kuiksoon.
1: Wala gid, Jerome. Prende ang atong sabot.
2: Jerome, gipalit maghani mo ang yuk tari, Jaime. Saban, may did or seal ka ba?
0: Kwan, kap? Kanang, akap, narimati na ng yuta, akap? So ako na na? Basta na kay, na ko'y did or seal na na.
1: Ipakita gani.
2: Ay, ikapila na ako ding husay ninyo, ani, Jaime, Jerome. Wagin mo mahusay. I-indos lang tamo sa dar, aron at tumaghusay dito.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kukawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bista.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
12: Uy, nga naman, Marie.
11: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa kong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal mangod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
11: Yun sa man ninyo, Marie.
12: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra gyud gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagil kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifins?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas budak ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
12: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
14: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
15: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
14: Ah, lagi. Basiglas na ni.
15: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
14: Guliat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
15: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
16: Mga higala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Guliat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pipit.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul na ikaw butang!
2: Bugas-bugas o katul-katul?
3: TTX 500 na!
2: TTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
2: o pag-ayo sa bugas-bugas
3: o katul-katul!
2: TTX 500!
4: Mabalik sa pinakatul ng butik sa iyong lugar!
3: TTX 500!
5: Para sa Janice, dupay pa yung mama na menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. TTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na

0: inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kape, kayo niya talaga magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay.
2: Pwede lang makakas, bilay mo idan.
1: So anak ko, no, binta na ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Dilip.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 8470-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Kini si Max Urban.
10: Kini Sad Siguliak.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahid na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Kapila ni may maghusay sa akong igsuon sa barangay. Apan, wag ibi mahusay. Mao nga gi-endorse na lang kami sa kapitan sa DAR. O kunya.
2: Asa man ang deed of sale ani yuta?
1: Ako, nakoy deed of sale na ma'am. Gikan sa kong gipalitan na ng yuta ani atong 2004.
2: O nabaligya ni nimo si mo igsuon?
1: O dili gid baligya, ma'am. Perindara.
3: Pero remate na, ma'am.
2: My deed of sale ka, sir.
3: Na, ma'am.
2: Hain man.
1: Wala gina siya ikapakita, ma'am. Kaya huwag ko na ibaligyan ng yuta alagi. Prindara. Umugan nga akong lukaton. Di ba niya ipalukat?
2: Kanyang, sir, di ni imong yuta. Naprinda lang sa tag-iya ni mo. O karon kay iya mang lukaton. Huwag kay mahimo ani, sir. Kaya huwag ka manggoy ikapakita nga deed of sale. O siya na aman gikans gipalitan ini. Mong iya pagyapon ni yuta, ah. Sukot na lang nga iyan ning lukaton.
3: Ipa-okay rin akong deed of sale sa OCC, ma'am.
1: Jerome,

0: Ay, pastilan, ninyo, Jaime. Nagdako gyud ang inyong lahlis ni Jerome anang imong yuta.
1: Lagit ya. Ya pa magundak o na. Nga umagin ta si kapakita nga didobsil. Matod sa tagadar, nga limpyo o guway sami mong kuno nga mong titulo. Wa pa'y record nga nakaagi kinigbaligya.
0: Pero namung baya to ay, nga kun maukayan kuno nila ang didobsil, pabayron kuno mog 1 million.
1: Ha? Pero saan sa mantiya?
0: Bayad kuno sa inyong pagpakauaw nila.
1: Unsa?
0: O kung dili kuno mo makabayad, ipapriso mo nilang tibuok pamilya.
1: Sa?

0: Nahadlok mi nga magpabuhat sila og didobsil og sundugon lang ang among mga pirma. Basin og mga priso mi. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang naa sa titulo sa akong yuta 2.3 hectares. Og wa makuhai. Ligon makining ebidensya nga wa gyud mabaligyai ang akong yuta kay wa man kini maibani. Ikaduhang pangutana. Naprinda ni nako sa akong igsuon. Ingon niya nga naa kuno siya didobsel nga wa magiko kapirma ana. Pwede ba na niyang pabuhat-buhatan og didobsel og sundugon lang ang among mga pirma? Ikatulo pangutana. Ingon sa akong igsuon nga kun makakuha kuno sila og didobsel, magpabayad kuno sila namo og 1 million bayad sa pagpakaawaw og ipapriso mi kun dili mi makabayad. Makabayad ba mi nga wa man sa among kasabutan? Ikaw patog katapusan. Unsa may among buhaton aron mahusay mi sa akong igsuon bahin ining akong yuta nga naprinda ko lang niya og 20 mil nga may gidakon og 2.3 hectares. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jaime.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batan og ako karon ang muhatag ninyo tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Bahalag nagpagaw-pagaw ta guys. Padayon gihapunta sa to ang programa, padayon tabaghatag og tambag og tubag sa inyong mga pangutana, no? Anything nga legal, mga personal nga mga pangutana, mga problema, of course Attorney Elaine ang mutubag ana para ninyo. Busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaway, mga nangasakit din ha nga classmate nako. Lain kang panahon karon guys, mao na magmatngon yun ta, mag-amping ta, keep healthy, drink lots of water, kay murag nataptan ta sa light gamay no. Unang medyo pagaw-pagaw atong tingog pero padayon lang yapunta no. Big shout out and a big thank you sa tanan mga likers ug followers nato sa ato ang programa, no? Thank you kayo sa mga mo-post sa ilahang mga messages ug mga greetings nato. Nabasa na nako tanan, no? Ato lang nang basahon ang katong mga nang like, mga ning comment sa ato ang Facebook, no? Kang Bunny Arcangel, also kang Flora Maranyo, thank you kaayo for your comments, for your love, and for your like sa ato ang programa. Ato sang i-greet, no, si Mika K. Rojo, ang ato ang mga sukintig paminaw all over the world nga naminaw nato sa mga nagkalain-lain nilang panimalay o mga naas opisina, naas bangko, mga nag-drive sa ilahang mga sakyanan. Thank you kaayo sa inyuhang padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Kang Johnny Piscos, thank you kaayo. Letter sender karong adlaw si Jaime, di niya ipasulti kung taga-asa siya pero minyo siya. Sa una ko no pagka 2023, agoy, suking tigpaminaw, suking letter sender pag gini na to si Jaime. Nasumpay na lang ko noning iyang pagsuwat karon kay naaman to sila yuta. Unya na prenda ning ayuta sa iyang igsuon, unya gusto na nilang lukaton. Unya, actually, naglisod na ni silag lukat kay murag. Ang katupong ilang giprindahan, murag di pod cooperative, no? Unya, so, unang pangutana. Ang naa sa titulo sa akong yuta, 2.3 hectares pag yun, o wala makuhae. Ligon ba kuno ng ebidensya nga wala yun mabaligya ang iyahang yuta kay wa man kuno maibani. Of course, no? If you want, ang kanang title nimo imo mangud ng kopya, kinahanglan ta mo kuha tag updated na copy or sitwasyon sa title adto ta sa Register of Deeds and get a certified true copy sa titulo mismo para makita nimo kung didto sa Register of Deeds nabaligya ba, nabay annotation, nahilabtan ba o kunsa na din ha. ug exactly the same ang certified true copy. Way mga gi-annotate sa likod, way mga suwat-suwat, pareha ra sa imong copy, sa imong titulo, limpyo pa na, intact pa na imong title, ha? Ikaduhang pangutana, naprinda ni nako sa ako ang igsuon. Ingon niya nga naan na kuno siya'y deed of sale, nga wala man jug ko kapirma ana. Pwede ba niyang pabuhat-buhatan og deed of sale? Ug sundugan ng among pirma? Okay, ato sang i-discuss kung unsa gyud ang proseso sa pagbaligya og yuta masking naprinda. Ang kanang pagprinda na tugyuta, wa na nagpasabot nga nahimo ng tag-iya ang atong giprindahan maski pagwa ta kabayad, dili na automatic na anay proseso, na anay procedure nga gitawag og foreclosure. Ug wala ni agi og foreclosure proceedings ang katong pag paningil niya o niya, wak kakabayad sa utang, nagpabilin kang tag-iya sa yuta. Kumubaligya ta, ang balaod nag-ingon, nga dapat ang nibaligya na ay katungod nga mubaligya. Unsa may katungod sa pagbaligya, dapat ikay tag-iya or ang tag-iya ning authorize nimo pinaagi sa dokumentong gitawag na tug special power of attorney, o niya, nga gi-authorize ka nga mubaligya for and in his behalf. Pero ang proceeds, ang abot sa halin, ihatag niya nimo, no? Now, wa man ka mo pirma, meaning to say, dili kay personal ni baligya, wa kay authorization nga gihatag sa imong igsuon para ibaligya siya. Therefore, any sale, ang posibleng natong mahuna-hunaan is nagpiki siya og mga dokumento or nang forge imong pirma or nagmugna-mugnag dokumento, illegal na siya. Dili valid ang iyahang pagbaligya sa katong portion sa yuta. Ikatulong pangutana, ingon sa kong igsuon, pa kung makakuha ko no siya og deed of sale, magpabayad ko no siya og 1 million. Bayad sa kapag pakauwaw og ipaprisumi og dili mi makabayad. Makabayad ba mi nga wa man mi kasabutan nganong kamo may mubayad? Ang imong bayran, ang imong utang kay naprinda man na, di man na maprinda guay utang. Kato imong bayran. Pero kung napakauwawan man gani siya, kinsa nang imong saing na siya, imo nang saha. Ngano man, wa may nagsulti nimong ibaligya na di man nimo yuta, ngano mo man ang ibaligya. Ya, ngano nagmugna-mugna man ka, no? So ayaw ko kadlok kay wa man moy sa, wa man moy sayop nga gibuhat. Siya moy naay mga daghang sityap nga pwede pagani ninyo makiha, mapakauwawan gud siya kung di siya mo angkon ug musulti sa tinuod kung nabaligya ba na niyagwa ang katong imong yuta, no? Ang portion ana. Katapusang pangutana, unsa may among buhaton? Aron mahusay mis akong igsuon, bahin ining akong yuta nga naprinda ko lang og 20 mil nga may gidakon na 2.3 hectares. Kay di man sad siguro makatarunganon ng prisuha. Adi, yun, tinuod. Bayri na lang ng imong utang. 20,000 naman na, imagine na, imong i-give up ang imong 2.3 hectares tungod lang kay wakakabayad. O 20,000, husaya na ang ang imong utang na 20 million. No? Ang ako sa ding pangutana, usap patamol, tapos aning atong programa. Sa inyong kasabutan, na nangutang ka o imuhang gigarantiya, giprindang imong yuta, sakto inyong dokumento. Ang dokumentong gitawag ana, loan agreement o real estate mortgage. Kay kung wa na, na kanang duha ka dokumento, unya, kanarabang real estate mortgage, i-annotate na natos titulo. Kung wala na nimo na, wala na ninyo buhata, wa mo anang dokumento ha, dili na niya mapalit or maimbargo ang imong yuta. Kay di man valid ang proseso sa paggarantiya, no? Or ang pagprinda sa yuta. Why problema sa utang? Masukot ka, mapaningil gyud ka, maski pagwa, why kasulatan kay utang man na. Pero, mas stricto man tag requirements kanang anang mga prinda, labi na sa yuta. Kinahanlan, sakto ang dokumento, sakto ang proseso. Mopirma og real estate mortgage, notaryuhan, ipa-annotate dito sa Register of Deeds, nga kaning yuta a, naprinda ni. Okay? Ug wa na nabuhat, then, bayre, para mahuman ang problema, bayre ang 20,000 pesos nga utang, i-check dito sa Register of Deeds, no, pagkuhag certified true copy para ma-check na to og intact pa ba ng imong yuta or dili, unya husaya og tarong ang imong igsuon. Okay, mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulon an karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulunganon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
6: Gianonsyo sa Social Security System kon SSS nga ang pension booster program niini nakakabot og competitive nga 6.2% average return on investment kon ROI gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Mayo ning tuiga. Initaliwa sa katubangan mga hagit sa kalambuan sa ekonomiya dinhi sa nasod. Nasuta nga ang Voluntary Provident Fund pabiling gisaligan nga retirement savings tool alang sa mga Filipino workers.
5: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kini ang usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Agad tumatampo, nagtaas sa kanya, Kisya.

0: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maragin. Okay, gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Dinoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
5: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
12: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapinlo nga colon para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
14: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
13: TTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: Ah, mag-ipon na ta?
1: Oh, tatay, kaya man kayo na to. Nakainig gusto niya na pagkitrabaho. O sa padugay na santa. Mm. Alam mo sa kita pa doon, diba?
0: Oh, inuunsan. Ah, sige, mag-ipon na ta.

0: pansa? Nayabo ang cake?
1: O, ma'am.
0: Katanga ba ng Gwen? Buset, di usap din ipagbit-bit. Balik mo din ibi! Ay, makasapot. Makastress.
2: Oy, oy, oy. Hinaya ka ng tingunin mo. Kinadas kapihanan, oy. Nahiwagas ba sa inyo, ha? Nalimot ka. Kasi nalimot ka na.
0: Ano niya, amsa ko niyong kita, din, eh?
2: Oh, para ka mawag ka nga mauha, huwag mo kontrol sa mong kagalingon. Kasi mali nita bunin mo.
0: Kasamay dili sa puton. Nga ang cake akong gihimo, pero tingko ba, ah? Tanga, di kinako mga tao, prikapa.
2: Uy, uy, uy. Hinahilay na ko na ng sinutihan ni mo. Ano, samang ka? Pwede nga nagpanawag na kong Gwen, magpanawag na kong kanina, pero tingin taong hilaka. O niya, nisumbong na ako, nga gibalikas ko noon ni mong maayo.
0: Ang ama sa balipay ko. Gaingan ko na nasa langdaan na din ko gustong tanga.
2: Ay, naku ni mo, Kisya. Gusto na, Nabi? At least nasulba na yung mong problema. Nadara na magkani mong maayo at kanang ayo-ayo.
0: Nadara?
2: Oo.
0: Dili ko gusto nga din magkadimaoning ako ni gusto. Ibaw, Nabi, akang maulang ni source of income na ako.
2: Sige na, hilom na lang, hilom na. Imna na lang ng imong kapye.

0: ayun na lang gani, babe, kinahuman gyud ako ug nakaabot ko sa oras. Kumuha pa to na. First time kitingali to nga i-post ko kliyente. Hoy. Naon sa ka? Gani na ra mo kang waiting og tingog. Okay ra ka?
1: Ay.
0: Gani na kay problema?
1: Resign ako sa trabaho.
0: Unsa?
1: Gikapoy na ko eh. Gikapoy na ko sa sige, pang-insulto sa kong boss, dinin ako. Motong, ako siyang natubag nina.
0: Oon yun, saan manarun? Wala hirong kay trabaho?
1: Bahala na guwa ko trabaho. Basta di lang yun ko, mo trabaho, among sama ato niya.
0: Hawa na lang ganyan mo pogi ang imong kaugalingon? Noon sa man in town ka, uy, Red?
1: Mahimo ba, Kisha? Ikaw ba, imbis mo amaam ka na ako? Imo naman hinunggong sumutan.
0: Tungod kay sayo pa imong gibuhat?
1: Saman, bawal ang lagod nga mubati kung kayo ubos. Kung insultuhon ko niya.
0: Dili sa ingon, ana, pero dapat nagpaubos ka. Kaya ikaw may nagkinahanglag trabaho.
1: Pero nasa ko'y pride, eh.
0: Kanya, sa makagidaan na imong pride ron. Wala hinong kay trabaho.
1: Sabi no, degod ka makasabot na ko tungod kay parehas mong batasan sa kung amo. O sa bagay, anong sulti pa magkunin mo? Sa babay gi-expect na ko. Nga ikaw gani mismo, gusto kita may insulto sa imong mga taong.
0: Red.
1: Nakaw ko eh. Og, alas ako pangitaan din eh. Tingalig mo balik sa ko sa amo.

0: Ay, maayo sa diay nga ginsulto ka ni Rain. Ano ba sa't mga ibaw kasi yung feeling?
1: Pero dili mo guna siya ngunaan na sa unang gun. Bisan usap ako sakit mga istorya niya, dili gud siya mo tubag. Pero karon sakit ka ayo.
0: Day, ang isag kang magmata, uy. Iyong pabuta nga ang tanang tao nga nasa mong palibot, mubiya ni mo tungod sa imong batasan.
1: Day,

0: Pinalamalikad lang ang gawagin mo ulit si Red in his among apartment. Nasaan naman siya? Dilimahin mo. Ako tawagan.
1: The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your
0: call. Hangtod karun. Dili pagihapon siya makontak.

0: Mommy!
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
3: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Ginta na gyud akong gibati.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing. Kidney, thigh, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta. Nakapin. Sabay na bisita.
9: O na naroon. Daon, maldita magugayo ka. Kauli yung kagad to.
10: Ambot lang. Huwag ko mahibaw.
9: Uy, kuyog na lang na ako. Maglaag ta.
10: Asa man ta?

0: Ay, milagro, yung kayo, nga karoon na ka ni Kuyog na mo.
1: Ang saon. Huwag na magin mo chat, o mutawag si Red na ako.
0: O niya, ang saon man na ni Muron. Kung di gin siya mo chat ni mo, tawag, ha?
1: Ako siya natuon sila.
0: Pero di ba, huwag kay gusto lang yung pamilya ni mo. Di ba? Di ba paglalas, gitabangan magandila, gatong dito ka sa ila? No?
1: Oh. Kaya nasuko sila na ako, ngayon akong naabtan na giyaw-yawan ako si Red.
0: Umaw na di, ha? Kaya yung kayaw-yawan ni mo. Muna yung hinungdan, nga dili na maganahan ni mo ang mga tao ni mo.
1: O yun, saan mo na akong iyon anak, mangyut ko.
0: Ay, dili mo kung kami kayo tingunan anak ka, okay na lang na. Mabitaw nga na atay gitawag nga character development aron nga atong ihusto ang atong mga sayup nga batasan.
1: Day.

0: Unsa pa sabot ani?
1: Dinako nimo, Kisha. Mom, please. Kalimtin lang ko.
0: Red! Human sa tanan itong naagian mo, give up na ka?
1: Karong sa hinungdan kung ano nangitag laing, Kisha. Pilabot ka tuig nga, giam-am na kung akong kaugalingon nga mausab ka. Pero wa. Mura ko nimog, tau-tau, pero mi. Mura ko nimog, di uyab. Wa ko'y laing madungog nimo kung dili, polos pang insulto na lang. Mga please lang, kalimti na lang ko. Kaya tinood, nawa na gina nga akong gugma nimo, dugay na.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: Bilang kilos kani?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: This Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
23: Mga mga higalang taagay ni Kisya ng taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga regalohan, Somewhere Down the Road. Somewhere

0: Angon ka adi gibahatan ni dua seraju ni jeli haka ugubus sederik suni pesila rekadas. Kamu sab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasi ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na nito naman nun, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod di kayon, dakang salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o guban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General
4: Bart, retirado ka na! Aban hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
7: Major Gaspar, gagaw ka!
8: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng krusada.
8: May kaugalingan kitang balaod o krustisya.
5: Hinay o dipiktuso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
7: Michelle, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluno ipaminaw.
7: Ayaw kong patya.
5: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
7: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.
3: Eskwadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduid. Inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sibilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
9: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
9: Idagan ako sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
10: Pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilabian.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
13: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
16: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
15: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
18: May buhay sa makabuhay.
15: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
19: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
20: O gaano nagkapi magkaanang nga tamis, wala Sir Max?
19: Ah, lagi. Basiglas lang eh.
20: Maunang taas imo si Ugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Zed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
20: Basta kaping Zed Panyawan, diabetes, malikayan. Zed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong June 17 to June 26, 2026.
23: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
21: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841

0: o garong sulay sumpay ni atong sugilanon.
1: Isquadro!
2: Isip membro sa Markang Dragon.
3: Bisan og dakong buhi paday ka, Misael. Apan piso ra kay ka. Gabaking kontra na ko. Bangag sa ilong!
2: Mahimong nipalpa ko sa unang higayon. Apan sa sunod o niya, dili na dito ka binlan bisan og dutay na lang ang kinabuhi.

0: Oops. Nere ko sa sud sa baluarte sa mga dragon. Nana ang itong nga limusin. Nga mo'y service vehicle sa bangis na insect.
1: Major Gaspar.
0: Madam Zeng. Asa na karon? Ang traidor nga ginganlan og Mr. Dino Gyuan.
1: Ah, kanatuan na luyo. Ang giingon ko ni mo, insik na talaydol.
0: Okay. Tana, madam.

0: ngag sa ilong, taon sa galuoy.
1: Ako ka na lagot sa talaytol. Ako wala kaloy sa Mr. Tino Kiwan.
0: Unsa pa may atong ginugayan? Birahan ko na ni. Goodbye, Philippines. Mr. Dino Giyuan. Humok man lagig o, Madam Cheng?
1: Humok man di ay? Ako ka na binakugay ulo ng Mr. Dino Giyuan. Ha? Ay, piliti man di ay humuka. Medyo ulgas pala.
0: Why o nga gahi sa mga pala ining akong armas, Madam Cheng?
1: Gusto. Kanay ka gusto. Mao kayot ka na angay mga sakop sa dalagon nga laban sa ulo ba? Kana sila patyon. Palamula ta silig mga sagbot sa ato na talan ba?
0: Bangag sa ilong! Magsilbi na untang ihimplo alang sa uban. Ang ginangatan karon rin insika, madam.
1: Ay, ikaw ka na saktoy musulti ba? Kay basta ganit talay, dol. Patay man kayon. Dili ka na angay buhiyo na ni kalibutan ba? Palayas ko sa dagan na ako gipamatay nga mga talay, dol. O sa Mr. Kino Giyuan.

0: Coniana la cauja, Michol Gaspar.
1: Ah, okay, Madam Ching. Why, problema na. Di man po't ko busy rong panahon na. Nilingkod siya sa akong tapad. Baya. Unsa man kay tuyo ining insika. Baya, nanimaho bayang haplas.
0: Oh, medyo Gaspar. Medyo.
1: Mura manig ang baboy nga nagpaiga.
0: Oh, medyo. Ako pa natakan bahante ba? Ako natakan kuwalta. Pero, lahay man ka na ako kinabuhi ba?
1: Aha. Mauba, Madam Jane?
0: Kanapakana pa ako lang usap pa. Makaingon ko ako, Silpa. Matay, lahay man. Tingali ka na tungod kay inusala lang si ako. Wala ako kauban kinabuhi pa. Wala ako pimaminti. Ana-ana ako, aba.
1: Ana-ana? Mau ba, madam?
0: Kini. Mingaw ko, ani, Michol.
1: Agoy. Imo magunang gihakop ang akong atubangan, madam.
0: Michol, ay, Michol. Ikaw malingaw sa ako. Tige na, Michol. Ako mingaw na ato buhat imo sa ako ba? Katuba wala si ako, largamin lang China ba? Remember?
1: Madam Jane.
0: Kanina po din mo alam sa ito pabutuan ba? Kay uga na si ako ba? Uga na si ako.
1: Ala.
0: Medyo
1: ala. Ala, sige. Bangin sa ilong.

0: bay. Mo prang ka lagi kong sulti ni mo bay jam. Nabalaka ko sa posible unyang may tabo oras nga makagawas niya sa ospital si bay Misael.
1: Nahandlo kang Misael?
0: Guilty kay ko bay. Suod ka na itong igala pero atong giluiban.
1: Bay's heart.
0: Ang kwarta nga akong nadawat. Naman nagawrot. Apan akong konsensya nga. Nagsigigay pong tulisok na ko bay.
1: By Sarge. Ayaw kita pabutan nga si Busing Major. May mangunay o buwa ka ng kahi kaya ni Mong O.
0: Oh, di hanag yun yung higayon na nga musukol ako ni Major. Problem by jam.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Tofu sisig?
1: With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
2: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapuig ayo sir. Bago akan trabaho niya, kapuig ayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko liha. Niya, saan sa bukat. Isulay mo di ba, mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
7: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino may isang salita.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
14: Kini si Max Urban.
15: Kini San Siguliang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas o sedle naman ito, uy.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sedle Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sedle Liniment Oil. Sedle Liniment Oil, adunay init o kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural, puro o adunay nindot nga aroma. Busa, dini na kita sa natural. Sedle Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Ah, pahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Musukul ka, Bais Hards?
2: Oh, basta maipit ko. Mapugos kayo kong sukul na niya.
1: Kawa ko din eh, may utang kabubuton.
2: Mo ba? Niya kita, Bajam. Naabatay utang kabubuton ni Bay Misail? Nga kaniyag to, kapilatin niya panilipdi kay nagungautas ka matay yun. Apa na itong gibawos na? Maapagluib!
1: Bais Hards.
2: Nahimot ang huda sa tao nga kadagantan nakautang sa maayong kabubuton, Bay Champ!

0: Unya natika ipahimamat ni Misael kun hingpit na unya siyang mamaayo siyang kahimtang. Ug makagawas na unya siya sa ospital.
1: Okay, General.
0: Magkauban yun unya kamo. Una, alang sa hinugpong unya ninyo nga panimaos. Ug ikaduha, alang sa krusada.
1: Nagkinaminam na di ko maabot ka ng hikayo na, sir.
0: Maglipay-lipay pagkaong panahuna ang mga kagaw. Apan kumustrike na unya ning sudad ang riding in tandem nga musilhig sa mga dautang sagbot. Paningtono niya silag singot sa tumang kahadlok.

0: Hallo, Madame Ting?
1: Ako na lipayta at wala ana ba? Ito Gaspal.
0: Ana?
1: Ikaw ka na huwag tangkalaay sa Madame Ting ba?
0: Ang bisang sa imuhang pangidaron. Pero, lamion bayapod kayo ka, Madame Ting? Puti kayo, uug hamis. Is-is kayo, is-is, madam. Bisa gitnit mo amag, uy, murag fluorescent.
1: Uy, kalame. Kalame paminaw na naimo istorya, bidol.
0: Madam, kunun samahan ang mga pangitabo na atong gisawan pila nakahigayon sa kama. Di talang to seryosohon.
1: Kunsa? Kata, kanak na din ang puwede.
0: Madam Singh?
1: Ikaw pa wala lipay sa tukibuhat. Tato ato, anak-anak, ha?
0: Anak-anak? Lipay man po.
1: Anak-anak, mawag ka na ako gusto ba? Tell me na taon niya, anak-anak, ha? Kay Lumi, ma?
0: Unsa na niyo, eh? Nahan na lang insika. Katog yung aum-aum with kaingon, ene. Nanganad sa kong styles lumansa.
1: Hello, mi Jol?
0: Yes. Ni apa ko, Madam Ting?
1: Ako ka na to, kayon. Ikaw ka na criminal ba, mi Jol?
0: Kaya nga naman, Madam. Madam.
1: Kita ka na usap niya, ah. Usap kita, ha? Kana-anak na usap. Kana-dugay ka ayuman ba?
0: Anak-anak?
1: Kana-dugay ayuman. Kana-mayo ikaw. Expert ka lululuman ka ba? Expert. Ay! Mula ibut ako tinaisay mo imo sa ako, aba.
0: Kanahan, insika. Ningalan yun, human magkatilaw sa kong pagkalalaki. Ay, naunsan ba hinuon eh? Gihimo naman kong pahungawanan sa lawas nung kahidlaw sa insik at dagon.
1: Ako ka na dilikid kalimot pa. Himo sa Michol Gaspal sa ako, ah. Siya pa, expert pa, ha? Mula ibut ako tinaikalami. Medyo Gaspal. Ikaw kalahatag ako sublakalipay ba?

0: Kana, mo ka na lang yung safe ni mong buhaton. Panawag lang, kadelikado kung magpasaya-saya ka dyan.
1: Salamat sa'yo mong concern ako, Mangita Indeche Kading.
0: Huy, nakakita ko sa online news bahin sa giingon ba nga na luha sa may salvage.
1: Unya, Mamina.
0: Siya kyo dyan.
1: Unsa?
0: Maugid ang misail nga ni-apply na ko pagta-waiter. O sumapa ni Laika, nagpakisusi. Bahin ni mo, sa imo gidangatan.
1: Kung magkaimamat na unya sa maong tao, Mamita, magsusi unya ko. O nga nung nag-imbestiga man siya bahin ako.
0: Oh, okay, okay, Glenna. Sa pagkakaroon, keep safe lang yun una diha. Remember, ang tagsa ni mo, ug bisan ang imong mga kaubanan sa club, wa sila'y kasayuran nga dako na ikang buhi. Nagtuo sila nga patay ka na, nga gilubong ka na sa yuta.

0: Salamat kay ni balik kay gyud pagduaw nako sa City Jail, Boss Major.
1: Labi sila yung kay ko, alias Boy Bangag. Ilabi na kay napalpag kang akong pag-salvage niya doon, Misael.
0: Tinuon gindi ay ang balita nga niabot mo din eh.
1: Pagkaroon sa ospital ang hinampak na Misael.
0: Kung bawa ka na, basin o muabot din niya ang higayon nga magkakurus ang among masigkadaan.
1: Murag ikaw yung tingali. Ang tao nga mo'y gitaganas kay gayuna, nga mo'y makapatay ni Misael.
0: Ipasalig ko niya na kanimo, Boss Major. Hatagan ko ikaw og limpyo kayo trabaho.
1: Kana, bangag sa ilong. Huwag ka na'y gusto ko.

0: Dad, salamat ning pagpauban mo na ako sa giingon ni mo nga sekretong training center, ha?
1: Gusto lang ko nga makita mo sa pagmaong dapit iha aliyah. Huwag imuon niyang mahimamat dito si Glenn, ha?
0: Excited na sa kung mahimamat na ko ka ng kinanaglan, ha, Daddy?
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nisobra sa 800 kamilyon ang nahimong transaksyon sa eGovPH, ang one-stop app sa gobyerno, alang sa mga serbisyo sa lokal ng kagamhanan o nasudnong kagamhanan. Ang maumarka ng pakita kini og pagsulbong ngadto sa 700% nga paggamit sa maong serbisyo sa nanglabay nga mga tuig. Sigon sa DICT, ang eGovPH app na download na og ka 56 ka milyon ka beses diin mo average og 100 mil ka download sa usa ka adlaw og makaproseso na og sobra sa 800 ka milyon ka mga transaksyon sukad gilusan nitong tuig 2023. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tud kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ilong Ranger?
7: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
6: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
7: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
6: Sip-on dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Pangihigala atangi ang uban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiara. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
4: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
5: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
4: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
5: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
4: Uh-huh.
5: Nagtulong talaga.
4: Oh, hindi na sumasakit.
5: 100%.
4: First name po ninyo,
5: Bernardo Bailoses.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
7: Unsa man ano?
6: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
7: Ano man lo?
6: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
8: Jenny, kamingaw ba sa bana inyong minteryo, uy?
7: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
8: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
7: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
8: Di lagi. Taon man ko ungo.
7: Jani, ngano ka sukaon man ka?
9: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
10: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
11: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
16: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
21: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
18: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Uyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
25: O gaano nagkapi magana nga tamis, Mr. Sir Max?
24: Lagi basiglas na ni.
25: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ug sugar ug sa gustong aktibong kinabuhi.
24: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
25: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
26: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
27: Tunay Natural at Original.
26: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
30: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
31: Karong June 17 to June 26, 2026.
32: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
30: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Among gyud si Noy Berting Ruiz Cap?
2: Usa! Ngano ninyo man ang gibuhat, ha? Ngano ninyo ning gibuhat nga wa man ang hitna ko?
1: Hala? Nasuko ka, Cap?
2: Hey! Kuan. Ganahan magugko nga. Ako unta ang mugiya ninyo sa maong dapit. Tungod kay lai na magsinultihan si Berting. Oh, kabantay mo. Kuya o kayo, kuntig bason mo, ay.
3: Oh, hapit din may madisgrasya, Cap. Kay isog mong kis ni Berting nga may atubang na mo. Ugdugay pag yun kasyang may gawas yung bahay, Cap.
2: Hey! Mauna. Ay, unsao na lang kung na-disgrasya mo.
1: Cap, kalma lang. Sorry nga, wa may makapananghid mo nga muad to sa ila, ha?
2: Hey! Unya, unsa may nakuha ninyo sa inyong pag-adto dito?
1: Kuan Cap, ang iyang gisulti nga, doon ay agaon si Lulu Pilo nga, wa isulti nila. Iyan ang ginganlan og multo.
2: Hey! Unsa?
3: Maunay gisulti ni Noy Berting, Cap. Wa siya gisultihan kung kinsang iyang agaon.
2: Ay!
1: Ikaw, Cap. Nakatuwa mo na ka ng negosyanteng multo?
2: Ay! Wa.
1: Kung mauna, himo-himo lang di ang tanan ni Lulu Pilo, no?
2: Ay! Posible. Usa pa yung gisulti ni Berting ninyo, ha? Usa pa.
1: Ako, Cap. Si Lulu ko, no, nakasasing agaon. Mo nga silang tanang si Pulturiro, gianam og pamatay.
2: Ay! Buot ni mong ipasabot nga si Lolo ni mo ang ilang gipasangin lang nga mao'y sinugdanan sa pagpatay sa mga si Pulturiro.
1: O, Cap.
2: Ay! Ay! Kailangan nga wa na'y makasood sa menteryo.

0: Da! Saro, kung makasuot pa mo mga tawhanam.
1: Ligo naman ang date ni Mr. Yubay. Awanig yung maglabit patay din, eh.
0: Mayon, ta, bay. Kay murag, lae na kayong reputasyon ng interyuhan, ha? Mahimo na gina yung lubganan sa mga patay o labayanan sa mga minatay nga gipatay.
1: Onya, ang sumaya itong sunod nga buhaton karon.
0: Hmm? Atong bantayan nga, huwag makasudin ni Sminteryo, bay.
2: Uy, Johnny! Ah, usap na niya ikibuhat.
0: Ha, mangutana, pagyad ka. Kaklaro anang nag-repair sa gate ining Sminteryo.
2: Uy, unsa man, nailhan ang batang gipatay? Ang ikatulo?
1: Nanong nagsusi man ka?
2: Hindi na mahimo nga magsusi ko. Basta hindi ay nakaila ko.
0: Pareha sa unang bata nga namatay. Nga gilabay din, he?
1: Nanong makagipatay man siya, Puldo?
2: Nanong ako man siya pangutanon ni Moana? Sabi labot ako kung namatay siya.
0: Kaila man ni mo ang bata. Imo kung nang gisugo sa pagpaniid na ko, di ba?
1: Mauyod.
2: Unahuna na nanin mo eh. Nga ikaw gipanidaan sa bata.
0: Ayaw na lang pamakagaw. Misulti na lagi ang bata nga ikaw ang nagsugo niya. Kung maungo, bako.
2: Ah, hello mo eh.
1: Hala. Nahipaw yung tingali ka kung nga nung gipatay ang bata, no?
2: Giungo ang bata. Kung ikaw ang nagbalbal niya dyan eh. Ikaw!
0: Ako gan!
2: Tungkin sa pamadailain. Nga ikaw man ang nakasunod sa pagkaungo ni Lolo.
0: Tuo, no? Nga nung ko eh?
2: Nga nung may ka?
0: Kwan, daw, karang... Mura magdunay mugimok sa ilawom sa kong tutunan kung maduol ka na ako gawpuldo.
1: Hala! Abay! Basik ang langgam na nangin mo! Abay!
2: Janay!
0: Nga naman eh, ganaamang mugawas ang langgam sa kong tigan kung magpaduol ka na ko, gaw!
2: Ayaw ko, kumiting!

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
2: same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
3: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Protection?
8: Yaku!
7: With 8 billion live LCS?
8: Yaku!
7: That may reach the intestines alive!
8: Yaku!
7: Helps improve digestion and boost immunity!
8: Yaku!
7: With proper diet and exercise?
8: Yaku!
7: Kaya panalo ka dyan!
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Kung moingon si mama nga,
11: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
12: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
13: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
15: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyong abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
16: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

0: Uyan, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sedliniment oil.
0: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: kahit na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Isog-isog mo niya, mahuyang day.
2: Bayit na spuldo?
1: Bayot to lang.

0: Da. Ligo na kayo na, ha? Ang musod, kinahanglan na yung mukat-kat, anak.
1: Nawa ni musod din, eh. Kaya ito naman na yung gwardyahan ang minteryo.
0: Auto, no? Daghan naman ay tagpapil in yung minteryo, ha? Mm-hmm. Si Poltorero, Hardinero, Panday, ug uban pa. Unya, ang honoraryong kayo maura gihapon.
1: Ay, kamala ka, abay. Madato na lagi ta din yung minteryo.
0: So, ano naman?
1: May nahuna-hunaan ko.
0: Ano saman?
1: Dali, mamaligtas pa yan.

0: Kusa! Patakdan kau tang jani sa paggaw mo.
1: Mao lagi, boss.
0: Uy. Mituog de ka nga naungo na si Johnny.
1: Naungo na ginatawahan na, boss.
2: Kinsa'y naungo. Kinsa?
0: Si Johnny ko pa. Ang apo ni Pilo, si Pulturero. Maungo ko yung kadawat sa pagkaungo sa iyang apuhan.
2: Huwag mito mo nga ungo gyud si Johnny.
0: Murag dili ko makatuo pa.
2: Kinanglang mo tuo ka dito.
0: Ha? Uy! Abin akong di ka mo tuo nga ungo lang mga altruso pa.
2: Dili ko ganahang mo tuo. Pero, akong natimbang-timbang gatiroon eh. O ganang Johnny nga iyang apo, mauna ang mibalbal sa mga bata ganakita ang sementeryo.
0: Unsa?
2: Klaro kayo, kasi Johnny ang mibalbal sa mga bata ganakita ang sementeryo.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Taba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot ko sa lawas, gyud paminaon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, gyud.
2: Ano pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gyud sa akong ibati, gyud. Wala, gyud siya.
2: So karon gimintin na lang niyo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolanos. So, ganyan itong berita ng urasa sa kaponon. Ato-tato sa Koy Herbal Capsule. Gitinguha ni Cebu City Councilor Philip Safra ng Maestro Bizarna, ang Animal Welfare Desk sa ito ng Police Station sa Dakbayan. O sa kaordinan sa hawan ng Kapalabang sa Konsehal sa City Council, nga alang sa maong katayuan. Kiyaron doon ay makatiman sa mga reklamo, labot sa pagpangdagmal sa kayupan, ilabi na sa mga iring ug iro sa syudad. Gipadayag ni Safra, ngang iyang proposal, gibasubay usab sa awhag sa mga Animal Welfare Advocates sa Dakbayan. Ang ordinan sa hawan sa Konsehal, giduso na nga ito sa Committee on Laws o sa Committee ng Animal Welfare sa City Council alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaiyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alborana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule doon sa gulong kapalia, kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule, gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan, sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab niyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
3: Karon, pabuton gihapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na ako makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon din eh. Nagkuhat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon, sama sa usa ka nino nga dili mo biya karako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Spader Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: wakap siyemi tibu og barato.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: O karon sa sumpay ni nagrapustang sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Hikala rami. Pero ganong ingon na malang ini kasakit ang akong gibati. Ganong karon magkumibati og sobrang pangabubukan Diyos. Karon kong mas gusto mo sumbag niya kaysa diyang nasayin ko. Kasi adi ay ang lalaking nagipuli ni Imi na ako kani ato. Nabuang naman siguro ni pagbati, ah! Mura na ko! Oh, sakalan! Ah!

Wa pa mauli si Dave. Nadugay lagi siya. Ikulpaan naman noong ko galit. At doon ko baka si Berto sa ila. Pero, di sagap masuko si Dave kung mapanguntan ako ni Berto kung hain siya. Tawagan ko baka. Ay, dali. Dili ko maghimo og lakang ang ikasuko ni Dave. Pagpaabot lang siya ko niya.

0: Could you give us the most expensive wine in your house, please?
1: Okay, sir.
0: A moment, please.
1: Yes, sir.
0: May po bang kinag-usag at kauban ninyong waitress? Ang muserve sa wine later? That waitress, kinasa niyo yung counter.
1: Okay, sir. As you wish.
2: Di ako believe ni mo.
0: What?
2: Dali kay kang makakita og chicks, no? In fairness, gwapa, og nindot, og barog payhana. Innocente ra ba og dating?
0: Just like you.
2: He?
0: Bito. Unya, murag ikaw og mata. Natural nga. Dark and lashes. Pitit sab sa mani mo. Mati aling nakuha niya ang akong atensyon.
2: No more games, ha?
0: We'll see when I get to know her.
2: Ay, kadit sa ha? Hello? Yes, speaking. Ha? Unsa? Sa ospitala? Sige. Muana ko. Oh my God.
0: Jen? O sino ito po?
2: Si Dave, na disgrasya.
0: Unsa?
2: Doon ako siya. Doon ako. Kinuok ko.
0: Wait. Calm down. Magbili na nagubayad din sa tiwa. Then we leave. Jen, upan natin ka.

0: Balat na. Manawag nalang ko ni Dave. Mangutan na ko kung unsa rin siyang orasa mo pauli. Higibatik na pagkukagutom da. Oh, God. Matupag lang unta siya.
1: Hello?
0: Oh, babae ang mitupag.

0: tape.
1: Hey. Ang samot mo yung pag-awag ko ni mo. Tingnan, ikaw na sabun niya ang tumangon sa mga doktor.
0: May samati na hiyan ang iyang agtang. May punog ang iyang naw. Loy kay siya tanaw.
1: I have never wished sa tibok na akong kinabuhi. Nga madisgrasya. Pero kung ang madisgrasya, nagpasabot ka na akas akong kilit. Aron mabala ka. I wish ako na lang si Dave. O ako ang nadisgrasya.
0: Sus, ayaw pagsultig yung unaan na huwag ka makakita sa sitwasyon ni Dave karon.
1: Well, gusto ka. Nausap na nga akong una-una. Dali ko gusto ma-damage ang akong na.
0: Salamat ha. Huwag ko ni mo piyay.
1: Friends don't leave each other. Naanin na kumulitok sa mungpong. Friends.
0: Salamat.
1: No, Jan. Ako ang ngayang magpasalamat ni mo. Huwag man tuod mahimong kita. Ba't nitadloan ko ni mo? Ugdakong leksyon sa kinabuhi. Nga daw, dato ka. Dili mo gyapon mahimong makuha ang tanan mong gusto. Eh kung oo, ako ka na unta ka ron. May sayo nga meeting pangutambungan, Ugma. So, I should get going. Okay ka din eh.
0: Ayaw ka pala ka. Niya nagkaroon taon-taon sila si Amy.
1: Guess I should go.
0: Thank you. Pag-aping.
1: I will.
0: May tahi ang imong agtang pero uwa pagyapon makuha ang imong kagwapo. Makalagot ka. Bisag mahiwi patingali ang imong naong. Magpabilin nga ikaw pagyapon ang pinakagwapo nga lalaki para na ako. Miadto ka kanina sa akong trabaho ang ospital. Pero kalit sa kang ni Bea, huwag man lang ganit ka makiksulti na ako. Nagdalikas pagtalikod niyang nakita ni mong nag-uban mi ni Josh. Dave, may natampo pa kung saan yung imong pagkadisgrasya ka ron. Nasuko ka ba nga nakita kung imong imong suod kay kalauban sa lalaki nga giubanan makausa kay gayon sa imong asawa. Dave, ako ba ang hinungdan ng imong pagkadisgrasya karon? Ang pabilin ba na akong pagpakigsuod ni Josh ang hinungdan? Ha? Masailo ako kung mo man ugaling, Dave. Pero gusto ko ba sayot ka nga? Naway malis siya. Talik na mong duha. Higala lang ang pagtanaw ko ni Josh. Dave. Samtang ikaw. Ikaw ang suod kong higala nga magpabiling una o katapusan kong gugma.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
3: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
4: Maayo na lang na ay Kidilets.
5: Chewable paracetamol and candy flavors.
6: Di ko mabala ka.
7: Kay dali rin painom.
8: United Home. Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
5: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
6: Rest time to the rescue!
7: Unilab quality yan!
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Palimasayod si Jenny. Kung unsa kasakit ang akong gibati karon. Sa kabalaking akong nakita niya, ngadto kang day. If only you know, Jen, nga pulos pagpakaroon inyon lang kinigibuhat ko karon. Ang pagpatuon ni mo, gadawat na rin kong kutob lang tas panagigala. Kay hangtod karon, mila ang pagyapong ko nga unta. Unta, imo na kong gawaton.
1: Dinhilan ko na mo sa waiting area na, ha? Ako na unay musa ka sa taas.
0: Si Emmy!
2: Uban ko, mama. Ato ko, tata.
3: Anak, dili mahimo.
4: Langga, dindi o nata, ha? Huwag karoon nga tatay ni mo kung manaong nas mama ni mo. Di man na mahimo magdungan ta. Huwag lang una ta din eh, ha? Kaya masuko po ang guard.
3: Ato na ko na eh. Diyos ko. Walang muntay na utang nahita po ni Dave. Walang munta.
0: Emmy.
3: Josh.
0: Can we talk?
3: Dili karon, Josh. Diha ka na. Oh. Josh, ako bukto na. Nagtanaw sila si nanay na taog ang akong anak.
0: Sorry. I know. Dili karon na gustong igayon magsulti ta. Bawa ka na. Naibaw ko ni Ana. Pero gusto rin ko nga doon na itarong closure.
3: Karon na lang. Makapila ko na ngayon ni mong higayon ka ni Ato Josh. Di ang gitalikdan ko ni mo. Pero unsa? Nagdali ko. Atoon pa na ko si...
0: Si Dave?
3: Oh.
0: Gikan ko dito. Kauban ko si Jenny. O gato pa siya sa lawak ni Dave.
3: Naa si Jenny. Diya ka na.
0: Nga nung ingon ugsa nakita ko ang dakong pangigisayang mga mata. Diyang nasayod siya nga naa si Jenny o ba ni Dave sa iyang lawak ning ospital. Doolong ko na ang iyang inahan ug anak. Sa dilip ko yung pitumobiya, gikan din sa ospital.

0: Shit. Naa si Jenny o ba ni Dave? Mas una pa siya naabot kina ako, din eh. Ngano'n na sayon siya nga niya sa ospital si Dave? Sila pa ang nag-uban? Siya ba ang hinungdan? Nga wa maulit ka ganina si Dave? Ah, kanunay na lang. Kanunay na lang nga si Jenny ang nauban niya. Ang naakanunay sa iyang kilid. Shit! Dali mahimong hingpit na mahug ang pagbati ni Dave kanto kan Jenny. Magunsa na ba lang unya ko kun mailog pa ni Jenny si Dave o ang mga anak. Ilabi na karoon nga may plano na nga mularga ko sa lainasod. Shit! Dawaton ko na ba lang sa hingpit ang akong kapildihan? No. No. Dili ko masugot. May kahigayunan pa. Mahigayon pang matibuok ang among pamilya. Ako ang mahal ni Dave. Kung wala mo balik si Jenny, magpabiling ako ang mahal ni Dave. Angay lang nga mawa siya sa hingpit sa among kinabuhi.
1: Oh, Emmy?
0: Nganong ni Aka?

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayog haba nagos Radyo Banda, Josephus, J.Q. Carlos, Nagadyo, Springer, Rapuna, Harun, Gato, sa Detex sa 500. Bili mga mga katalon, ang naanayinan mag-Detex sa 500 ka. Ang Detex sa 500 na ma-superior, Antis Dance, nga maoy napatik na sa mga siliyo, lapilabis kayo sa Luz, babok sa nalabis ka free, rin ikawas, o ipagabi sa evolusyon, yung rin sa mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol, o ang pagpalabago. Sa itong balita doon ang naangol, human na libuan, nilang isa kag wing van na truck. Kaya nga sa buntag dito sa May Trans Central Highway sa Barangay Gaa sa lungsod sa Balambanda. Ang naangol nga driver sa baog wing van, ilhag si Willie Lambayong, 32 sa adyo sa Parigun, may live-in partner o lumulupyo sa Barangay Prisa tutong 4 Bacolod City, samtang ang truck boy nila nga si Vincel Laquino, may dino anyos, may live-in partner o lumulupyo na po sa Bacolod City, sigun sa decisions kabilisan sa Balamban Police Station, ang wing van palong sa Cebu City, gikan sa lungsod sa Balamban, apat pagabuti sa may naisikutan nga lugar sa Netabuan, sa Dulugun nga po nga kumbanaot nga pahin, gingong na malfunction ang break na ini noong nga nabangga sila sa kanal nga resulta sila ga pagkalimbuan aga driver ng mga truckbo del gigida sa ambulance sa Barangay Gaas sa Balamban Provincial Hospital. Para sa news, pwede kayo garo ka po no? Natunod na ito sa Detex sa 500, ang Detex sa 500, kampiyon ng apeksyon na 1.3 million ORAC units sa underground sa biktibag ng pangkontra sa mga free radicals sa oxidation sa Detex. 500 datong panit mabataon internal organ ayon ang Detex sa 500 digital diabetes para liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease para liver disease kidney disease calcium formation obesity insomnia akit pagkatis GERD ang Detex 500 ang sekreto sa mga guwapo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
6: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, Supra-Cid.
11: United Home Supra-Cid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
7: Unilab yan.
8: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Cid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
18: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
0: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
19: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
20: Maayo na lang na ay Kidilets.
19: Chewable paracetamol and candy flavors. Di ko mabala ka. Kay dali ay painom.
12: United Home.
7: Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

Kaigalaan, dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Repustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martis Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Puhanis, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurna, dalit sa RW.

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ayisa! Kinahanglan mo palayo ka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasamunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, D. Ito ako, believe.
8: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabalik sa mga butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
12: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, Naulian dahil yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
13: Wow.
12: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
11: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: Ganyan ang Pinoy! Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be MX Extraordinary with MX3.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
3: Rest time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na!
11: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na!
11: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bilang kilos gani?
14: 500.
13: Hulo!
14: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, naapaghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS. Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay sud sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Kini si Max Urban.
19: Kini San Siguliak.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sedle naman ito, uy.
0: Basin ba yag mabatan noon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liliment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Makatago kita gikan sa insik. Ikaduha, makakwarta sabta.
3: Nakasabot ko, maoy. Maluoy mo sa kumubiyas managsuon. Pero, on sagit kaya akong buhaton man, no? Karun, dili na sila mag-away, no?
2: Magpakasal ka sa usa nila.
3: Ma!
2: Maura yun ay sulban ay isa. Magpili ka og usa nila nga maoy imong mabana.
3: Ha? Huh? Pero, kinsam sad nila mo?
2: Kun ako imong papiliun, si Sir Kent ang pilia.
3: Ah? Si Kent?
2: Oo! Kay klaro man kaing mapinanggaon na kay siya nimo. Og ikaw, morasag ka og mayang buta nga nagpabuta-buta sa lihok nga gipakita ni Kent nimo.
3: Aha.
2: Dili ka nang dili ta ka makakita og lalaki ay isa nga parehas ni Kent nga mupangga nimo. Unsab na? Libog ka? Kay ganahan sa kang Hans.
3: Dili ko angay nilang duha, ma.
2: Oh! Unsa? Huy, ay isa. Kung usa nila ni Sir Kent o ni Sir Hans ang manguyab nimo, unya mga asawa nimo, ayaw yung balibari, ha? Pag ninyo yun dayon aron dili na makagukod nimo si Mr. Lee.
3: Ha? Huh?
2: Baminaw! Manghantok magayon ng ubang mga babay, bisan tiguang basta kikwartahan lang. Kada pa kang duha ka magsuon nga, dili ka makapili bisan usaan na nila. Kay batan una, kwartahan pa!
3: Ma, kalain ba ni mo yung pag-unahon na ana, uy?
2: Uy, naamlagi kay Quintas. Maprinda na, day?
3: Mamabaya. Kang Kent ni ma, uy. Among kinuktanan sa mong pagka-BFF.
2: Wala no. Nanaday mo'y kinuktanan. Akong mauna, larga na nak, si Sir Kent na lay imo.
3: Ay, lumaoy.
2: Oh.
3: Dili ta maguna-una ana ba? Ay, matuog na lang hinuon tabi.

0: Ay, salamat. Nahuman na kinakotrabaho din sa cottage. Hello?
1: Kamusta mga kadis cottage? Huwag kaharasa sa kong magawa nga, huwag kalipay kay huwag kaligo.
0: Grabe, sad ka, uy. Nahuman na, uy. Hinap na kayo ang kwarto.
1: Mahal nag-abang, ha?
0: Eng na, ang imong kuyo.
1: Ang pingya, ha? Kay kauban may nimong monster.
0: Hilom, uy. Ay! Kagang!
1: Unsi, kagang? Napaka-kagang, ha?
0: Wa, uy. Kanang, Kent, sige, ha? Uy, na ito magsulti, ha? Sige, bye-bye. Sir Hans. Tanaw ang Garden of Eden nga cottage. Nindot na, no? Kung doon na kay ipausab, sultihin lang ko kay ako din Osbon, ha?
2: Nagtingsi ka lang da.
0: Misunod magugustpanul si Hun, Sir Hans. Kung mupahiyom ka, mupahiyom sa di mo ang tibok kalibutan. Apan kung mag-uol ka, ikari mag-uol.
2: Maudi ay nga mukatawa ka, bisan huwag katawanan.
0: Wa mong kumukatawa ng huwag katawanan, sir. Si Kent Banggood. O sa may muna ako na sa kong pag-decorate, sir. Binukid ra ka ayo?
3: Ilak ng cottage. May light ang lakaw.
0: Paitatawahin na. Di magin makamaong mo daig sa trabaho sa uban, uy. Gibati ang tingalit sa kong gipuhat ining cottage ay... Kanindot ini pagkahimo na ako, ah. Mo'y nindot nga Garden of Eden. Lisod ra ba na may pabuhat na ako, ha? Laliman ka, Garden of Eden ang imong ipadesign ining kwartong, ha? Ay, kung ingno, magbutang sa tag Adan og Eva din, hi.
2: Ikaw si Eva. O ako si Adan. Kana ang butang sa mong utok.
0: Ani. Di pa ragod ako sa mga kisulti. Uy, Sir Hans. Ako kuno si Eva, o niya? Siya si Adan?
3: Ay, sir!
0: Ito, ano sad? Ay, masarbato na sad. Pagdali, ayas. Ayaw, pag-iya.
4: Tinig sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
5: Bayan, Jessic.
4: Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo.
9: Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron padayon ang negosyo, pag

0: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
0: Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Sir? Mahimo mo hangyo?
1: Unsa man?
0: Mahimo ba nga kun maglalis ka ni mog si Sir Kent ba? Dili lang ni mo dapatan si Kent?
1: Ano man? Sakitan ka?
0: Malungoy magod ko ni Kent nga permi lang maigo si mong kumo. Na, dili ra bagit siya masukol ni mo. Dili ka maluoy si mong manghod.
1: Ano nga nang dagway mo? Kamusutag ka na nan.
0: Nga naman ni Sir Hansby. Dili magit kanahan ng hisgutan ng ilang relasyon ni Kent.

0: unsang siling trabaho, Per?
1: Walang. Daotan di ay kung mapapicture ko mga gamit sa bata. Basit nalimot ka nga model ko. Ug bisan unsa nga idea mahimo na kong modelan. Kent, wakoy daotang tumong sa kong gipost. Ibutang si mong una-una nga modelo ko. Part ni sa kong trabaho. Ug dili akong sa kung magtuo ang atong mga kailangan mabdus ko. Sorry. Sorry kung nakahasal ko ni mo. Dili na mausap.
2: Ay, katubla ko sa linin. Restoran na ako eh.
3: Tarong ano gunang linikuran mo? Nagbata ko'y buot, anak. Ayaw pagtiko ko, deha.
2: Ay, sorry. Lami nang ikayong itiko ko din eh.
3: Ignorante.
2: Tinood bitaw nga ignorante ko. Wala lang unta ko ni mo dadaatin eh. Naanad mo sa kong kaon sa karinderiya. Kay pang karinderiya na magiging akong dagway, Sir Hans. Ayos yung pangus mo, Sir Hans, uy. Pahiyom sa kunubisan gamay. Anong sad nga makakita na kung pahiyom ka?
3: Hilom, ha?
2: Lari. Kung ko'y nasabtan yung mga pagkaon din, eh.
3: Muna nga mong paboritong kananan ni Kara.
2: Da. Daan palagi ko. Mayroon sa tas inyong paborito ni Kara. Muna, sir, nga dali ka makalimot ni Kara kay magsige mong kagtunob sa mga lugar nga mahinumdum ni mo siya.
3: Usa. Gusto ka nga malimtan ako si Kara?
2: Ha?
3: Tubag ako. Gusto ka ba nga malimtan ako si Kara?
2: Dili.
3: Kung mauna, hilom niya.

0: diha ka lovebirds, ha? Ganahan kayo mas mga rosas nga namuwak na, no?
1: Saan ba nimo?
0: Sir, tanaw ang mga rosas! Namuwak na! Kaysa may dilimalimpay, ana! Nabuhay ang tanan akong gitanong ng mga buwak, sir! Uy, mangos mo lang gihapon ka, Sir Hans? Sa pila ka buwan akong atiman? Tanaw nga, oh! Namuwak na gitawan sila!
2: Hello? Claire?
3: Hans! Mabdus ko!
2: Unsa? Mabdus ka, Claire?

0: Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget.

0: Ini, gihimo ang sugar troll gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa sugar troll. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Biotrol Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biotrol Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Biotrol Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
1: Biotrol Herbal Capsule.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
5: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP RMN Cebu, mga kasama, alas 5:06 na sa hapon. Uluhan sa itong mga balita karong hapon, Cebu City Schools Division nabalaka sa mga panghitabo sud sa mga tunghaan nga nalambigit og mga tinun-an. Samtang, usa sa mga armas nga gigamit sa duha ka mga minor de edad nga namusil sa sulod sa tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban, gituuhang giduplicate ang serial number niini nga nakarehistro sa usa ka security agency nga nakabase sa syudad sa Sugbo. Uman masuta nga kasamtangan kining gigamit sa usa sa ilang gwardiya nga gideploy sa probinsya sa Bohol. Samtang, Cebu Governor Pamela Baricuatro nakig-alayon sa Cebu Provincial Police Office aron mapakatap og kapulisan sa mga tunghaan aron paghatag og seguridad sa mga tinun-an sa probinsya. Samtang taga 20 pesos nga bugas humay, apil sa ibaligya sa kadiwa sa City Hall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinang headline sa itong mga balita.

0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon mga kasama. Adlaong Merkoles, Hunyo 24, Tuig 2026. Kumusta mayong hapon kaninyong tanan? Sa nga ni Radyoman Aida de la Cruz Tampos, kini si Radyoman Remart Pugoy. Itaw na yung mag-uban-uban karong hapon mga kasama. Ito ang sayron ang nag-unang mga balita ning kahaponon sa Adlaong Merkoles. Mayong hapon sa itong mga kasama ron nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga Radyo 612 sa itong AM band. Huwag sa nagtanaw sa ito ang Facebook page o Facebook Live, DYHP RMN Cebu, huwag sa naminaw sa DYHP app. Mayong hapon kaninyong tanan mga kasama. Huwag ron sa detalye na sa itong mga balita. Cebu City Schools Division nabalaka na sa mga panghitabo sud sa mga tunghaan nga naglambigit og mga tinun-an. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
0: At wag sa iron ang detalye sa maong balita. Mga kasama, oras alas 5:08 na. Atong balikan si kasamang Radyoman Eli Bolonos karong taod-taod. Samtang mga kasama muhatag taga-update, kalabot ni ining naangol ang duha ka driver. Kung naangol ang driver o ang truck boy sa usa ka wing van, human kini nalimbuwad sa kaganinang alas 10:45 sa

0: Antaga, diha sa may Trans-Central Highway, Barangay Gaas, Balamban, Cebu. Ang driver sa mga wing van na ilhan nga si Winnie Lambayong, 32 anyos, o dunay live-in partner, o lumulupyo sa Barangay Pelesa, Tutong 4, Bacolod City. Samtang ang truck boy na ilhan nga si Benzer Lakinon, 21 anyos, adunay live-in partner, o lumulupyo gihapon sa Bacolod City. Sigon sa investigasyon sa kapulisan sa Balamban Police Station, ang wing van padung sa Cebu City gikan sa lungsod sa Balamban apan pag-abot sa kurbadahon og dulugon nga bahin sa nahitabong kun sa nahitabuan gingong wala mo function ang brake niini. Hinungdan nga nabangga sila sa kanal nga miresulta sa ilang pagkalimbuan og pagkaangol. Ang duha ka mga biktima daling gidala sa ambulansya sa Barangay Gaas, Balamban Provincial Hospital. Oras mga kasama, alas 5:10 na. Sa laing balita, Cebu City Schools Division, nabalaka na sa mga panghitabo sud sa mga tunghaan nga naglambigit og mga tinun-an. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nabalaka na ang Cebu City Schools Division sa mga panghitabo sud sa mga tunghaan nga naglambigit o mga tinun-an. Labi na kapakurat niini mao ang shooting incident sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban. Kini kalas sa kinabuhi sa tulo ka estudyante og niangol sa uban. Kini gawas usab sa pagpanunggab sa ubang estudyante sa laing mga tunghaan nga niangol usab og pipila ka mga tinun-an. Gipadayag ginoon ni City Schools Division Superintendent Nimfa Bongo nga disiplinado og mahinadlukon ang mga tinun-an sa Dakbayan. Apan nilibot si Bongo nga mo kumpiyansa mga tunghaan, hinundan niya kinigip, hinunduman pagpahugot sa seguridad ni ini.
3: Not only ang gwardiya, ang ato sa mga teacher sa ilaha sa mga classroom, ato sa gi-encourage nga mo inspection sa mga bag sa atong mga estudyante. Kaya aron may bawa na to, og naay nagdaog kaning deadly weapons. Kaya naarabay uban nga wani agi dito sa guard nilayat.
2: Si Dr. Nimfa Bongo, ang Cebu City Schools Division ni Apag na usab sa Cebu City Police Office kung CCPO, nga mo patuman og police visibility labi na sa publiko mga tunghaan sa Dakbayan. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng, ang kasagana sa antioxidants, napapatunan sa pagtuon na doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase up kini sa energy level maong di nakamagluya. Gawa sa ginseng, doon na kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose leaf. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mabalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Atong oras mga kasama, alas 5:12 na sa kahaponon. Samtang sa laing balita, usa sa mga armas nga gigamit sa duha ka minor de edad nga namusilsod sa tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban, itong lonis na mga kasama sa buntag, gituuhan nga giduplicate ang serial number niini nga nakarehistro sa usa ka security agency nga nagbase sa syudad sa Sugbo human masuta nga kasamtangan kini nga gigamit sa usa sa ilang gwardiya nga gideploy dito sa probinsya sa Bohol. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
1: YHP Tatak RMN Report.
4: Posibleng ikopya ang serial number sa kalibre 38 nga pistola nga nakarehistro sa usa ka security agency nga nagbase sa Dakbayan Sugbo nga magigamit sa pagpamusil sa mga tinun-an sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban niadtong Lunes nga mikalas og tulo ka mga kinabuhi ug miangol sa daghang estudyante. Matod ni Police Colonel Elmer Cinco, ang Regional Chief sa Regional Civil Security Unit 7, nga man nila makuha ang impormasyon og serial number ug kung unsa nga security agency ang nagiriini. Nagkikalayon din sila sa maong ahensya nasuta ang ilang armas nga susama sa serial number nga gigamit sa mass shooting sa Tacloban na deployed ay kinis ilang security personnel sa probinsya sa Bohol. Mihimo dayon og post-to-post inspection ang ilang RCSU Bohol Field Unit o nakumpirmar nga naakinis sa mga lalawigan nga gigamit silang gwardiya.
5: So what we have done is in coordination with RCSU 7-8 and the constant monitoring of the SOSIA, binirepay po natin, pinuntahan natin yung agency and kausap natin yung operation officer nila, sinabi nila na sa kanila nga yung barrel with serial number, no? But ang barrel ay naka-deploy somewhere in Bohol sa isang institution doon na hawak ng guard nila. So, ngayon ang ginawa natin, we conducted the post-to-post inspection to verify, no? And start na rin yung ating motu proprio investigation dahil allowed naman kami ng ganun as natin sa 11917. So positive po yung firearm na nandun.
4: Tungkol din ipa turnover sa RCSU 7 ang mga armas ngadto sa PNP Forensic Unit 7 aron mapaubos kini sa ballistic examination ug ang resulta ani ilang itandi sa megawas nga ballistic examination sa Police Regional Office 8 kun asa ang original sa duha. Milusad na usab og lawom nga investigasyon ang duha ka mga RCSU sa Western Visayas ug Central Visayas nganong nagkapareho ang serial number sa mga armas.
5: It was turnover to our personnel. Binigay ng gwardiya sa personnel natin. Then, currently, nandun ngayon yung baril sa regional field unit ng forensic group sa Bohol. No? They are about to receive it kasi kailangan pa nila ng isang document yung after inspection report namin, which is na-forward na rin, na-forward na rin natin doon. So, we're just waiting na ma-receive nila. Then, eventually, sa result nila, hihingi tayo.
4: Daghan sa nagitanaw nga posible nga nahitabo ang mga pagdubli sa serial number. Usa na rini, nanawala ang original nga armas o giilisan lang ang mga armas o gihimuan og serial number o bakaha. Gituyo nga dunay duplication. Aron nga dili kini makagasto ang security agency sa registration sa PNP. Dugang ni 5, kabase sa migawas nga investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Tacloban, nga nga puhan sa suspitsado nga migamit sa 38 nga revolver sa krimen o sa kagwardya. Apan wala pa masayari kung sakop ba kini sa security agency nga nagbase sa sa Sugbo, di nakarehistro ang serial number niini.
5: Posible po, kung i-ano natin, posible doon na kinopya or di natin alam kung naiwala niya ba yung baril doon, then sa takot siguro na maano sila, penalize yung ano doon, may-ari, or kinopya niya yung baril. Mayroon lang, ano, hindi ko kasi sigurado pa, pero may lumalabas na dating guard yung parang may-ari or kamag-anak naman. Hindi lang ako sigurado. It's between the communication sa amin ng RCSU 7.
4: Si Police Colonel Elmer 5, subay sa dugoon nga naitabo sa sunod sa tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban, ang RCSU 7 mihimo dayong inspeksyon sa mga security guard nga naka-deploy sa mga eskwelahan aron susihon ang ilang mga service firearms ug unsa usab sila kaandam sa paghatag sa seguridad sa ilang mga gialagaran nga establisemento kun galing mo tumaw ang maong insidente. Gitingwa sa kapresan si Colonel 5 nga luwas ang tanang tinun-an magtutudlo og mga ginikanan na nasa sulod sa eskwelahan gikan sa mga kriminal. Kasama mo sa RCSU 7 ang Radyo Manarbo sa Mantiriway HP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Atong oras mga kasama, alas 5:17 na sa hapon. Samtang anita sa tuwang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo mga kasama. Doon na mo'y chance nga makadaog 200 pesos nga GCash basta importante nga nakasunod mo sa itong promo mechanics. Dapat naka-follow mo sa DYHP RMN Cebu Facebook page o sa Facebook page ni kasamang attorney Rofil Fernandez Banyok. Kunya, dapat sakto ang inyuhang tubag nga ipadangat mga kasama. Kung ang pungutan na maukini, asaman sa lungsod sa probinsya sa Sugbo, nahitabo ang vehicular accident kaganina mga kasama nga duha ang naangol. Humananimbuad ang wing van. Asa man to nga lungsod? Comment na mga kasama. Sayon na gud kaayo kay naapon ni diha sa tuang Facebook page sa DYHP RMN Cebu. Kaya ayaw mo kalimot nga i-like o i-share ang atoang program karon news update. Unya importante sab kaayo mga kasama nga wala naka-private or naka-lock in ang profile. Kaya di na mo ma-check sa muang pag-verify, no? Di na mo ma-check kung ni-follow ba mo sa DYHP RMN Cebu sa Facebook page ni kasama attorney Rofil Banyok o na-share ba ninyo atong program news update. Dugang mga balita sa news update mga kasama, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Standby.
6: Mga kasama istorya tag tinuod. Inig na diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, na ako'y good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
7: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang na tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Anies.
11: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matingin.
10: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
11: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Kasi may masama na itong ipamatingin na rin.
10: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
9: The original Koi Herbal Capsule.
12: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
12: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
17: Bugas-bugas, ug katul-katul,
18: TTX 500 na.
17: TTX 500.
18: Aduna kini antimicrobial properties
17: nga makatabang sa pagkuha
18: ug pag-ayo sa bugas-bugas
17: ug katul-katul.
18: TTX 500.
17: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
18: TTX 500.
19: Para sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
18: TTX 500.
17: Mabalik sa mga butika.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magilim sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa onim og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: At ang oras karon alas 5:25 na sa hapon. Samtang padayon ta sa itong mga balita mga kasama, Cebu Governor Pamela Baricuatro nakig-alayon sa Cebu Provincial Police Office aron mopakatap og kapulisan sa mga tunghaan aron paghatag og seguridad sa mga tinun-an sa probinsya. Kasama mo sa balita Rajuman RV Villoso.
6: CYHP Tatak RMN Report.
7: Gitahasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Cebu Provincial Police nga pahugtan pa ang seguridad sa mga tunghaan sa kalungsuran. Kiniaron nga dili masubli sa ubang dapit ang nahitabong pagpamusil sulod sa eskulahan sa Tacloban City ug sa insidente sa tunghaan sa Cavite ng Simanaha, din gipang duslak og kutsilyo ang mga estudyante sa Grade 5. Gikonsiderar nilang Baricuatro og Police Provincial Director Abubakar Mangelan Jr. ang pagbutang og usa ka police officer matag eskulahan aron nga masiguro ang paghatag og seguridad sa mga tinun-an. Ilabi na sa mga gagmayng bata. Ang matag police official nga gi-assign sa eskulahan mohimo kiniog inspection sa sulod ug alang na usab sa subsub nga monitoring. Tingo sa gobernador nga malikayan nga mugara ang mga fraternities, sororities ug uban pang mga gang nga makahatag og kasamok ug kadaot ngadto sa mga tinun-an pagsiguro nga luwas nga makatungha ang matag tinun-an sa mga eskulahan sa probinsya sa Cebu. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
6: Ratcho mo nationwide.
5: Daghang salamat kasamang Rajuman RV Villoso. At ang oras mga kasama, alas 5:28 na. Samtang sa dugang balita, tag 20 pesos matagkilo nga bugas humay, apil sa ibaligya sa kadiwa sa City Hall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita, Rajuman Ken Galenea.
6: CYHP Tatak RMN Report.
8: Mapalit og mga adlaw ang tag 20 pesos matag kilo nga bugas sumay sa kadiwa sa City Hall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa mga beneficiaries niini. Sugod sa alas 8 sa buntag, mapalit ang barato nga bugas alang sa mga beneficiaryo nga naglangkob sa mga senior citizens, mga persons with disability, solo parents, 4Ps beneficiaries ug kato na wad-an sa ilang trabaho, tag 10 kilos nga bugas sumay ang mahimo nilang mapalit at tulog mga adlaw. 117 ka mga sako sa bugas sumay ang ibaligya sa kadiwa sa City Hall. Magpadayo sa pagbarangay schedule gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes sa barato nga bugas sa City Auditorium Court 1. Tinguhaon sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagsustene sa subsidized nga bugas sumay pinagis pagpagig-alayon ngadto sa Food Terminal Incorporated para mulungtad pa ang pagbaligya barato nga bugas sumay ngadto sa mga benepisyaryo niini sa maong syudad. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
3: Radyo mo nationwide.
6: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
5: Atong oras mga kasama, alas 5:30 na sa kahaponon. Kini nga portion hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system. Tungod kay depensa ni mga kasama sa atuang panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayong atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay og viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall. Busa mga kasama, mag-inom ta, matag-adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctor, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Konsolasyon, anaani sa ADM Building, Barangay Kansagad, dool sa Jollibee. Pwede sa bumukontak mga kasama sa numero nga 4161655 o di baka sa numero nga 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Samtang sa balita sa kauluhan mga kasama, andam ang Malacanang mutagana og dugang pondo alang sa pagpalig-on sa seguridad sa mga pampublikong tunghaan. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an og kawani sa eskwelahan. Tumungusab ni ining malikayan ang susamang panghitabo sa school shooting incident dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Samtang sa laing balita, samdan ang 17 anyos nga grade 9 student human kini gikatahong gidunggab sa laing tinun-an sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos City dito sa Negros Occidental. Base sa investigasyon sa mga otoridad, una nang nisumbong ang biktima sa iyang class advisor nga matud pa na hadlok kini sa posibleng mahitabo kaniya kung mugawas siya sa tunghaan. Mao nga gipanghimangnuan kini sa iyang advisor nga di una mugawas samtang gitawagan pa ang iyang ginikanan. Apan wa nabantayan nga nigawas gihapon ang maong biktima. Matod ni San Carlos City Police Director Police Colonel Nazar Kanha nga nahitabo ang maong pagpadunggab samtang nagsakay sa motorsiklo ang tinunang biktima. Sa kasamtangan, padayon pa nga nagpaalim ang biktima samtang itahansab sa Women and Children Protection Desk sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO ang suspitsado alang sa tukmang intervensyon. Samtang sa laing balita, namahayag si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima nga ila karong gihangyo ang Senate Impeachment Court nga ablihan na ang kahon nga gisumiti sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga maoy gisudlan sa mga tax records ni Vice President Sara Duterte. Giinsister ni De Lima nga karong panahon na matud pa ang tukmang panahon aron ablihan ang maong kahon taliwa sa pagmarka sa ebidensya sa pretrial conference. Duga ang mga balita mga kasama, human lamang sa mga pahinumdum standby.
3: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimanang uwa ko kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
13: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
12: Super Fiber.
13: Super Fiber.
12: Mapalit sa mga butika.
14: I'm
13: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako believe.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay Simeticon Restime Drops. Restime, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
18: May buhay sa makabuhay!
4: Mga kasama, pabag-bag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na bag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya, ug pwede tayong makatakon sa uban. Mga importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZip Z Plus 40. Mag-NuZip Z Plus 40 na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Corphenamine Malgate Paracetamol and Zinc ang generic name na NuZip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
20: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DJ Eggs 500.
0: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. Detox 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
20: DJ Eggs 500.
21: Pumali sa mga butika.
22: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
4: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras mga kasama, alas 5.40 na.
15: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
5: Ning mga oras sa mga kasama, ito ang sayron ang sitwasyon diha sa gawas. Makauban si kasamang radyoman Josephus JQ Quijano. Yes, kasamang JQ, mayong hapon sa latest liha.
15: TYHP Tatak RMN Report.
23: Yes, marama kasamang radyoman na Rima Dol sa pagpagalina dari sa gawas na bahay na kalmagrasa sa kahapon ni Ano Gamiercoles itong naon sa may uptown area kung ikagasa may Finte Osminia padong sa Cebu Provincial Capital sa may iskina Iscario, mula rin sa andagan sa mga sakanan, para gabaga o rasa. Gabot rin sa may Iscario is moving, inira ang ginudra ang mga sakanan, padong rin sa may iskina Framos Extension o sa iskina One House Minya, padong sa may Kaputaw o gabing rin sa may Gordo Avenue. Samtang Iscario Extension, gikan rin sa may iskina Gordo, padong rin sa may Obos Kabahin, sa flyover Pag-ibig, nakasana rin sa kaot sa dagat sa mga sakanan, padong sa may madan sa may Cebu Business Park o napiktuan ninyo ang kilad na bahin sa flyover do sa may BIR padong sa may Governor Cuenco Bantal Road, Garabagarasa padong sa may Foodland o sa Fortuna. Samtang ang M-Village napiktuan sa Miscout sa dagat sa mga sakanan padong sa may Banawa o dire sa may eskina Virama Avenue. Ang B. Rodriguez napiktuan sa Miscout sa kaot sa dagat sa mga sakanan kung musubay ka talaga parang sa may Virama, gikan sa Finti Osminia. Ang Virama Avenue, parang sa may Iscario, moderate na andagas sa mga sakanan, garo ka baga orasa. Samtang ang Finti Osminia, parang sa may downtown area, oray kabalakan, moderate na andagas sa mga sakanan. Samtang Mango Avenue, slow moving ang mga sakanan, parang sa may

0: Muli terapan ibu dari sama i Mandawi Habig na, do sama i District Hospital sa Mandawi ug sa Cebu City Sports Complex. Taka sa natin ni kaot sa daga sama sa kanan, padung dari sama i Wano Avenue Plaridil, ug laos dari sama i Bagong Dan sama i Paknaan Habig, ug dari sama i Tayud Consolacion da. Samtang ang saot gabay na ang ilbag kaos sa mga rasa mo i dili ang agilid kay hot ang daga sama sa kanan. Padong dili sa may South Gabayan sa Main Bacalso ug napituan ni ang kilad nga bahin sa flyover Mambaling ug diri sa may ibabaw gabayan ug giningdan padong sa may SMC side ug padong sa SRP. Ang SRP pero both side waray kabalakan gikan sa lisa gikan diri sa may Plaza Independencia sa Main Bacalso abig sa may Basag Pardo Highway mudiri tra pareho diri sa may Bulacau Cebu City ug Bulacau talisa nakasinati ni kaot sa laga sa masakanan. Karo gabagara sa samtang downtown area, waray ka daw, waray ka balakaan ng daga sa mga sa kanilang pita kay Murita, sama nining Haklo Salim, di Gaspi, Colon, Mabini, Dilais, o guban pa habig din sa may downtown area. Panibilang ka si Professor Garons, kadaran ng Adlao Gamier Colos, kikadali sa gawa sa lang sa traffic update, ito yung Radjuman, Joseph Osgano, DYHP Tatak, RMN.
1: Radjumo Nationwide. DYHP, una sa lahat. Traffic Update.
2: Daghang salamat kasamang JQ sa imong traffic update. Mga kasama, alas 5:43 na sa kapunon. Sa itong pagbalik, DYHP sumbunganan human lamang sa mga pahinumdom standby.
3: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing busy size pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
3: Dosiran Forte!
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Dusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
12: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Sir, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo

0: nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog aron maayo pagyud ang resulta imni og life extension vitamin D3.
1: Atong oras karon mga kasama alas 5:48 na sa hapon. Samtang di sa taas, sa di patamuad sa tuang DYHP sumbunganan kasamang Nestor. At sa ipahibaw nga tuang mananaog sa tuang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Kaganina sa itong pangutan ng asama ng lungsod sa probinsya sa Sugbo, nahitabo ang usa ka vehicular accident diin duha ang naangol, humanalimbuad ang wing van. Asaman to dito ang niya ato ang saktong tubag. Lungsod sa Balamban. Apan nga ito ang mananaog mga kasama o mga idol nga ni follow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang Attorney Rofil Banyok o ni like o ni share sa itong program news update o naka-provide o saktong tubag ang Balamban mao si kasamang Almira Kiyamko. Congratulations kasamang Almira Kiyamko. Ikaw nga ito ang winner. Ikaw ang muang mananaog karong hapon, makadawat og 200 pesos nga pa GCash. I-message lang ang muang Facebook page sa imuhang i-provide ang imuhang kompletong pangalan. Ingon man ang active nga GCash number nga imong gigamit aron adto namo ipadangat o isend ang imuhang premium nga 200 pesos.
2: DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
3: Raja Boy, nationwide!
1: Atong oras mga kasama, alas 5:49 na sa kahaponon. Samtang anita sa atong program, sa program ni Rajoman Aida de la Cruz Tampos, DYHP Sumbunganan. Kita unay mag-uban-uban mga kasama sa nga ni Rajoman Aida de la Cruz Tampos. Lain na usab mga suking tigpaminaw nga to ang bisita karong hapon nga nidangup sa tong sibianan tungod sa ilahang panginahanglan, sa ilahang pamilya. Particular na ang panginahanglang financial mga kasama. Niya sa itong sibianan karon ang usa ka igsoon, maguwang ka sir, no? O maguwang sa iyahang igsoon nga dunay lupos mga suking tigpaminaw. Taga-residente ni sila sa Cantibas, lungsod sa Balamban. Niyang, ang ilahang iyahang igsuon nga si Mayan Simakas, 23 anyos, mga ilahang pasyente mga kasama. Nga kasamtangan ning adunay gipamati, adunay lupos mga suking tigpaminaw. Unya niya sa itong sibianan karon ang iyahang kuya, iyahang igsuon nga si Sir Carlos Simakas nga taga Cantibas, lungsod sa Balamban mga kasama. Sir Carlos, mayong hapon og welcome sa DYHP RMN Cebu dinhi sa atong program DYHP Sumbunganan. Mayong hapon, sir.
4: Mayong hapon, sir. Mayong hapon sa tanan.
1: Sir, pila mo ka managsuon mga Simakas sa apelyido nina, sir, Simakas.
4: Yes, yes, sir.
1: Pila man mo ka managsuon, sir?
4: Napo.
1: Napo, ikapila man ka sa inyong managsuon?
4: Kalima.
1: Ikalima. Unya kini si Mayan?
4: Ikaunom.
1: Ikaunom.
4: Ah, ikaunom naman. Eh, ikanapo.
1: Ah, ikanapo. So, kamanguran.
4: Oo, kinamanguran.
1: So, si Mayan, kinamanguran, 23 anyos. Ikaw, sir, ihang kuya, pila na may edad dato, sir?
4: 33.
1: So, taga-kuan mo, sir, Cantibas, Balamban.
4: Oo.
1: Asa man idapit ning Cantibas, sir? Proper?
4: Nahog na siya ganang bukid sa Buanoy.
1: Okay. Unya si May answer, 23 anyos, unsa man ni estudyante, ining mong manghod?
4: Kuan na siya kanang manasag eskwela.
1: Ani graduate na. Oh. Unsa may kurso sir? Ano human?
4: AB English.
1: AB English, oo. Uni kanus ayahang sitwasyon karon sir do na siya'y lupus.
4: Na sir niya namin nag-treatment bang galit siya until karon sir niya iyahang kuan karon nga bayron nun para sa iyahang kuan man sa yatanan bayron nun niya karon para sa iyang laboratory.
1: Kaning 47,906.
4: Na pa siya mga tambal guys sir niya. Kuan sir makabot sa 30 ang buwan mo naglisod jud mi nagkamang. Katulo na sana siya na admit na sige migbalik.
1: So dito mo sa Tsonghua Hospital sir, Sir Carlos.
4: Oo, Tsonghua.
1: Sir, kanus anin niyo na kuan na matikdan nga dunay gipamati ang imuhang mangod nga si Mary Ann sir.
4: Kadaghan naman na siya maglaing ang lawas niya. Sige na po naman na check up niya. Wala dakpi ang sakit ba? Na una niyang hospital kay dire na siya sa Soto niya ikaduha dito sa Amoa sa Balamban Hospital. Wala ka po na dakpi niya. Moto, pag ikatulong atake, dire na magida sa Tsonghua. Di pa naibawaan niya sakit lupus. Namo na taga-atake niya, Tsonghua na mo siya dadon.
1: Karoon na ning tuigan ninyo na kuan, na matikdan, o naibawaan.
4: Mga sinangagi pa yung tuig, sir. Tapos ang mga ang lupus man kay bisag unsa ra man nga igon niya usay ayang dugo mausos yang red blood cells niya bunuhan na pud siya. Mura may gikuan niya ang gikuan sa doktor Tsonghua kay ang gigo sa sakit mo ay gitambalan pero ang mismo ang sakit wa natambali. Mo sige siya panghilabot.
1: So while kay kuan man ni bag-o man ning graduate while estudyante siya sir or graduating sa kolehiyo naa na ni iyang lupus.
4: Naa na sir. Sige na siya ginumtambal.
1: Kung kining mo atake ang lupus sir unsa may mga sintomas nga iyang mabati or masinati sir?
4: Ingon na siya mamugnaw siya may masakit iyang tiyan. Mo na iyang kuan niya kanang magsukas siya sir.
1: Unya karon asa man don imuhang kuan imuhang manghod naas inyong panimay or nang unsa nagtrabaho ni siya kay human naman siya
4: sa naras sa balay kay di man siya pwede mainitan.
1: Mo
4: na among giproblemahan lagi sir kay kuan manggod ka nang lupus ba kay kuan manggod ka nang kanang long life jud ba dili siya pre sa cancer nga nay free wagi siya free mo na among giproblema niya una lubog na jud kay sa utang. Kay ako abi ko trabaho kay masakit ton sad ko akong mama papa masakit ton sad niya. Ako ang manghod usa nga nagsuporta na mo morbe usa nagtrabaho kay minyo ibe tanan mga igsoon ako. So ang nabilin dito kay akong manghod nga masakiton, akong mama nga masakiton, akong papa masakiton ug ako gusto ka manghod nako nga mo nagsuporta na mo. Una di jud mada.
1: Kanang imong manghod nga mo nagsuporta ninyo unsa may trabaho niya sir?
4: Kuan quality inspector na siya sa kuan sa MUA sa company.
1: Unya kuan na manghod mo pero magwang ni Mariano Mayan kay si Mayan
4: si manghod si second to the last na siya.
1: So sila nagsunod ni Mayan. Unya unsay sakit sa imong mamagpapa ingon kan dunay sakit pud imong mga ginikanan.
4: Ako ang papa kay kanang heart enlargement na siya niya. High blood akong mama kay diabetes so high blood sa akong mama niya karon kay ni nakita sad nga polyp sa iyang kidney. Namo na mong gipangayaan na pug kuan ug asa mi ka pagtabang para sa kong mama niya. Sa ako ang kuan mga love nako ako sang gi-stop kay para masiguro na jud akong manghod sad usa. Ya akong mama mo ang gisiguro akong manghod. Akong papa ana siya mangita na siya sa trabaho kay di naman jud mada. Namalipod ba sa papa kay sa synthesized ba jud ito akong papa niya. Mata ng ano na sa ko ang matrabaho na sa ko mitas kaya pa jud ako kung naay mapangitan og trabaho.
1: So unsa may ato ang kining unsa man ninyo pag survive sir ato ang adlaw-adlawng kining panginahanglan sa pamilya kaning ilabi na sa atong konsumo sir unsa man ninyo pag survive knowing ingon ana inyong sitwasyon imo mga ginikanan dunay sakit ikaw imong usa ka manghod kini si Mayan.
4: Asa raman sa kong mukaon, sir. Kami magtagtuyok raman sa kong mga igsoon. Mga yaw raman kaon. Nagtuloy mga ang silaha.
1: So, imuhang mga igsoon, kamo na po mamunusog. Kamo nga naasa po sa inyuhang mga ginikanan. Tulo na lang. So, ang inyuhang pito ka mga igsoon, minyo
4: puro,
1: na.
4: Puro na mga minyo.
1: Doon na yung mga pamilya. Pero dool na po sa inyo, sir.
4: Dool raman sa
1: naras sila. Balamba, naras inyuhang kuan, Balamban po. Ni, suway na po mo kuan, sir, kanang dool sa mga government agencies, DSWD.
4: Dito to DSWD akong manghod last. Kitabangan mi atog 10K sa iyang laboratory. kay last na mong love niya ato kay 30k masad kapin niya kitigaan mig ko na ato 10k niya di amin idol mi ato dra sa office of the vice president then gibalibara na mi kay wadayo budget niya kang mangod nako nga babae kay di ato sendro sa kapitol niya walang usa ko ka update katong una niya ngadto kay ginom to siya na kuan daw kanang pabalik kun dra sa usa ko nagkuan niya nag interview kung unsay mga kuangay kuhaon
1: mga requirements
4: mga requirements. Oo.
1: At least nahatagan mo sa DSWD unya i-follow up lang po ninyo diha sa Kapitolyo sir. Oo, diha niya sa Office of the Vice
4: DSWD kay okay naman na katotong unang lab niya mo igibayaran ang karong lab kay mo pa ya problema mo gipangayoan astad.
1: Okay, so ayun na dawat ito 10,000 pesos to no. Makasama inyo hang nadungog si Sir Carlos Simakas. Taga Kantibas, lungsod sa Balamban, Cebu, mga kasama. Didangop sa tuwang istasyonan karon sa tuwang sibianan. Tungod kay mga yugtabang ka natong tanan, mga kasama o mga idol. Tungod kay ang ihang manghod, ilang kinamanghurang igsoon nga si Mayan Simakas, 23 anyos, dunay kondisyon, dunay gipamati nga lupus mga suking tigpaminaw. Kanya gani sa ilahang pinakabagong hospital bill, Sir Carlos, no? 47,906. Kanya mo ni ang kinahanglang yun ni or naka-initial na muani or mag yun ni ang kinahanglang kuan?
4: Sa babayran. Umano siya kinahanglang babayran sa iyang mga laboratory nga kuhaon.
1: So na din hi ah. Mga kasama. As of gikuan ni valid until June 24, 2026. So na din hi a 47,906 pesos. Si Mayan usa ka AB English graduate apan wa maka trabaho sir no. Naa silang panimay gumikan lagi sa ihang kondisyon mga kasama. Sige sir din sa DYHP RMN Cebu. Dunay mga listener, mga suking tigpaminaw, o mga nagtanaw sa itong Facebook Live karon ato ang manuktok ta sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing tungod ug alang sa inyong mga panginahanglan ilabi na gyud sa imuhang igsoon nga si Mayan Simakas. Sige sir, manawagan ta sa ito ang mga suking tigpaminaw.
4: Nanawagan dai ko sa mga suking tigpaminaw dire sa
1: DYHP.
4: Matabangan taon may sa mga problema kay naglisod yung taon may sa mga financial ron labi sa akong manghod nga nagka sakit og lupus bisa sa tinuod lang jud sa kadugayon sa treatment niya wa jud may nangayagtabang kay gibaw lagi may nga mas nay magnakinanglan pa jud sa moa pero di naman jud madamo nang nakinanglan jud migtabang ninyo bisa lang jud ginagmay nga kinasing-kasing mao ra jud nga mo ang pangayoon nga maka bisa gamay lang nga makatabang sa moa.
1: Mga kasama sa makausap pa ka to si Sir Carlos Simakas, ang igsuon ni Mayan Simakas. Kini si Mayan adunay lupus mga kasama. Ang iyahang kuya nga si Sir Carlos ni dangop din sa itong sibianan o nanuktok sa ito ang kasing-kasing tungod og alang sa ilang panginahanglan, especially sa financial matter mga suking tigpaminaw. Mga kasama, pwede mong mupadangat sa inyuhang mga tabang, donasyon sa giingon ng Sir Carlos, bahala ginagmay, ilaha kining kinasingkasing nga dawaton tungod kay labing nanginahanglan sila karong panahuna. Mga suking tigpaminaw, pwede mong musen sa inyuhang ginagmay nga donasyon apan kinasingkasing sa ako ang GCash number kasamang NEMS 0993-213-6011. Again, ako ang GCash number mga kasama 0993-213-6011. Remart Pugoy, mauna ito ang GCash nga gigamit karon mga kasama. Alang sa ito ang tabang at ito kang Mayan Simakas nga kasamtangang dunay gipamati ng lupus mga suking tigpaminaw. Akong usbon, ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, kinihaw ang GCash number 0993-213-6011. Remart Pugoy. sa gingon ng Sir Carlos ganinang nasayod silang doon na pa'y nanginahanglan. No, ay labi na karon nga sunod-sunod manggod ang kining ang sinating mga kalamidad. Dahil na sa bagyo niya, dahil linog. Apan sila pod mismo karon nagatubang po laing o usa sa mga giatubang nilang hagit sa kinabuhi sa ilahang tibuok pamilya. Kining kondisyon sa ihang manghod nga si May Ann nga dunay lupus. Alang sa tuang mga kasama nga bag-o lang ni-tune in sa itong program, DYHP Sumbunganan. Ang atuang bisita karon si Sir Carlos Simakas, magwang ni, kuya ni sa ilahang pasyente sa iyang igsuon ilang kinamanghuran nga si May Ann Simakas, kinsa kasamtangang nag-antos sa kondisyon nga lupus mga suking tigpaminaw, taga Cantibas, Balamban, Cebu. Kini si May Ann iyang manghod, graduate sa AB English. Tungod sa iyang sitwasyon, tungod sa iyang kondisyon, wa siya naka kining gi-advise lang siya nga mag-stay lang una sa ilahang panimay tungod kay di makaya Sir Carlos, no. Kinibitaw makakuan ta mga kasamang nahuman na tag-eskwela, na survive na to ato ang kining ato ang pagtuon kunya ato ang aim nga makatabang sa to mga ginikanan niya. Lain na hinuon pod kita mismo ang nag-atubang og laing hagit sa kinabuhi. Mga kasama, daghang salamat. As of karon, Sir Carlos, doon na natay 239 pesos sa ito ang GCash. Again, ako ang usbon o ganaos. Ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Remart Pugoy. Sir Carlos, kung ato ang ihulagway or i-describe si May Ann, isip imo ang igsuon, unsa man imo inaghulagway si May Ann, sir? Unsa siya nga klase nga anak or igsuon?
4: O sa kuan lang jud kay kuan lang jud siya kanang butan man sa akong manghod noon, masugo, mutuman man sad kanang kuan lang jud siya kanang imong advice-an kay usahay kay mingon na sa nang saba kay especially kung imong advice nga murag kusog na sad mga sa mga saba niya puro niya na doktor nga sabta lang na ninyo kay dali na jud na siya masuko kanang sabtuno na ang utok anan niya gutungod sa mga tambal nga ipanginom niya.
1: So murag din na sa ihang kuan sir, no.
4: Din na sa mga tambal
1: nga ipanginom.
4: Muna sa nga dali kay sa puton nga mga istoryahan nimo iya lain na yang paminaw, lain na yang kuan sa mga istorya. Pero noon okay naman sa siya ka istorya noon. Buta naman sa akong manghod.
1: So kung naminaw ron si May Ann dito sa inyuhang panimay, sir Carlo, naminaw sa itong programa on sa may imuhang mensahe nga to sa imuhang manghod.
4: Ako lang sa mensahe niya nga maningkamot siya, niya ampo sa Ginoo, nga malampasan niya ang mga problema para makabot niya ang mga pangandoy, nga ganahan siya magtudlo og estudyante. Kaya mamadyon niya ang pangandoy nga gusto niya ma-share ang iyang knowledge ngadto sa mga kabatan-onan.
1: Obito na giingon sir no nga donatay kuan, donatay mga pangandoy. Kanya kini imong manghod si May Ann, di lang niya pangandoy nga makatabang sa inyong pamilya. Ang iya hapon usa nga gi-look forward unta isip AB English graduate nga ma-share niya ang ato sa uban, ilabi na sa mga kabatan-onan ang iyahang nakatunan sa panahon nga siya pa po'y nagtuon. Pero gumikan kay dunay siya karon doon na siya'y challenge nga giatubang kining iyahang kondisyon. Mauna, mauti mong mensahe nga unta mo pagpabiling, madasigon, nga di mawad ang paglaom o sampit sa labang makagagahom. Kaya kining tanan, pagsuway lang yun, Sir Carlos. Mga kasama, ito ang usbon ako, ito ang GCash number nga pwede ninyo ipadangat at inyuhang mga financial donation nga ito sa ito ang pasyente nga si May Ann Simakas, 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011, Remart Pugoy. And as of karon, Sir Carlos, doon na natay tay sa itong check atong GCash, doon na natay 905 pesos. Thank you kayo mga kasama. 200 pesos gikan ni numero 8386. Thank you kaayo, 200 pesos. 149 pesos gikan ni 8141. Daghang salamat. 20 pesos gikan ni 8709. Thank you. 200 pesos nga donation gikan ni 4166. Daghang salamat kasama. 138 pesos gikan ni 1123. Thank you. 150 pesos nga donation gikan ni 9461. 100 pesos gikan ni 0049. Thank you. Laing 100 pesos gikan kana ni 1026. Thank you kaayo mga kasama. Sir Carlos, as of now, nanatay 1,205. Alang sa bag-o lang i-tune in mga kasama ug mga idol, ang ato ang bisita karon si Sir Carlos Simakas, taga Cantibas, lungsod sa Balamban, Cebu. Niya siya karon kay nanuktok sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing mga suking tigpaminaw tungod kay ayahang manghud ilahang kinamanghurang igsuon nga si May Ann Simakas adunay kondisyon na dunay gipamati ang lupus mga suking tigpaminaw. Unya gumikan sa kawad-on ni dangop sa ato ang istasyon karon sa atong sibianan, yawat na lang dunay makaabag-abag sa ilahang bayronon karon. Diri aday grand total ilahang hospital bill 47,906.55 centavos. Mauni sir ang kinahanglan ang laboratory ni. So mauni total tanan unya kung maka bayad mo ani nga amount ma laboratory imuhang igsuon nga si May Ann diha sa Chongwa Hospital. Na din yung mga kasama, oh. Mukabat og 47,000 na dirigyod. 47,906.55 pesos. Unya, sa giingon na ni Sir Carlos kaganina, ilahang mga igsuon doon na naitagsitagsa ka mga pamilya. Unya, tulo na lang sila ka managsuon nga naa sa poder sa ilahang mga ginikanan. Nga ilahang mga ginikanan doon na po'y gihambin nga sakit sa lawas. Ang ilahan na lang usa ka manghud, usa ka igsuon ang ilahang kining mo'y gisaligan sa ilahang adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Gani, giingon ni Sir Carlos kaganina nga magpuli-puli na mong adusar sa uban ninyong mga igsuon para sa inyuhang pangkaon adlaw-adlaw, no? Sir, manugtog tagbalik sa atong tagsa-tagsa ka mga kasama ron nga naminaw. Doon na maroy bag-upang ni tune in sa ilang radyo. Naminaw sa ilaha diha silang mga panimay sa mga sakyanan. Usa mo ang DYHP app mga kasama og mga idol namo sa kahanginan. Manugtog tagbalik sa ato ang mga suking tigpaminaw.
4: Maying hapon dai sa tanan. Manugtog og balik sa inyo ang kinasingkasing akong kinasingkasing paghangyo ninyo bisag ini amount lang jud nga inyong mahatag sa ko ang manghud nga ni sakit nga lupus. Naman dyan may mas nagkinahanglan karon kay labi na sa mga trahedya, pero iwa man dyan may mahimo kay kami sa naglisod na dyan may wala man dyan may plano mga yugtabang, pero di naman dyan madana mo tungod na bulit na gyan may sa utang mga nangayon na dyan kumin ninyo bisa ginagmay lang yun kaya nasingkasing nga yung ihatag dako na kinapasalamat na ako og sa to ang Ginoong Dios ang Ginoong na dyan bahala nga mabawasan na ninyo.
1: Mga kasama, mauto si Sir Carlos Simakas, ang kuya ni May Ann, kinsay na ay gihambin karon nga balatian nga lupus. Nidangop sa itong sibianan, mga kasama, alang sa inyuhang donasyon o tabang nga to kang May Ann Simakas, pwede ninyong ipadangat sa kuang GCash number 0993-213-6011. Makita po ni karon sa ito ang Facebook Live karon 0993-213-6011 Remart Pugoy. Yeah, as of karong mga orasa, Sir Carlos, doon na natay 1,605 pesos. Thank you kayo mga kasama. Tuwang tanawon din hi ang mga nipaambit og tabang. 100 pesos gikan ni 3647. Daghan kayong salamat. 300 pesos gikan ni 1778. Thank you. 100 pesos gikan ni 4123, daghang salamat kasama. 200 pesos gikan ni 8386, thank you. 149 pesos gikan ni 8141, daghang salamat. Mabita na makaingunta Sir Carlos nung bisan pa man karon naglisod mangyod, krisis mangyod rong mga panahuna. Pero kinibitaw ato ang mga kasama, ato ang mga idol, ato ang mga suking tigpaminaw sa DYHP RMN Cebu Gaya FM. Huwag yapon nag duha-duha nga human ka na nuktok sa ilang tayo sa tagsa ka mga kasing-kasing ni paambit yun po sila sa ilang mga ginagmay apan kinasing-kasing blessings tungod sa inyong tungod og alang sa sitwasyon sa imong manghod o sa inyuhang tibuok pamilya. Sir, unsa may itong mensahe sa ato ang mga suking tigpaminaw sa mga tanang nitabang karon sa inyuhang pamilya, sir?
4: Sa tanang nitabang sa mga pamilya, salamat kayong tanan. Dako na kayo ng tabang dire sa mua, dako na kayo ng blessing. O ang Ginoo na Diyo bahala, mabawasan na sa inyo ha, sa inyong kamaayo, sa inyong tabang, sa inyong mga isigataw.
1: Thank you, sir. Doon na ba po mo'y basig doon na kay active nga GCash number? Basin pwede po i-direct nila send diha sa imuhang GCash number. Doon na kay GCash, sir?
4: O, nasa ko GCash.
1: Sige, pwede po na ito ikuan. Ikuan imuhang GCash number. Sige, unsa may GCash number,
4: akong
1: sir?
4: Akong GCash number kay 0963-64-500-38.
1: Mm-hmm. Ito, usbon?
4: 0963-64-500-38.
1: Okay. Ano yung pangalan dito? Carlos
4: Simakas, Simakas Junior.
1: Junior. Okay. So, mga kasama, pwede po mong mo-direct o hatag sa inyong donations nga to kang Sir Carlos Simakas Junior. Mga niya yung GCash number. Masa to? Ato ang number, sir?
4: 0963-64-500-38.
1: As of karong mga orasa, sir, doon na natay 1,835 pesos. Daghan kayong salamat, mga kasama. Again, ato ang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Ng mga orasa, doon na natay 1,935 pesos. Thank you kayo, mga kasama. Natahapit natin mag 2,000, Sir Carlos. 1,935. Thank you kaayo. Si Sir Carlos, doon na ni siya yung manghod nga si Mayan Simakas. Nagpangidaron og 23 anyos. I-graduate or graduated sa iyahang profession nga AB English. Niya, pangandoy unta lagi nga makatudlo, maka-share sa iyang nakatunan, sa iyang knowledge nga doon sa ubang katawhan, ilabi na sa mga kabatanunan, apan tungod sa iyang sitwasyon, tungod sa iyang balatian karon nga lupus, wine town na hatagan og oras og oportunidad na i-share ang iyang nakatunan nga doon sa kabatanunan tungod sa iyang sitwasyon karon. Mao na nga ni dangop sa itong sibianan si Sir Carlos, mga kasama og mga idol, yawat na lang nga makakining makadugang-dugang sa ilahang panginahanglan, ilabi na sa panginahanglang financial, mga kasama. As of karon, doon na natay 2,015 pesos, mga kasama. Thank you, kaayo. Ibaog yun ming kitang tanan. Doon ay tagsa-tagsa ka mga hagit sa kinabuhi, mga challenges na giatubang. Apan sa tanang mga nipadangat karon sa ilahang mga donasyon, daghan kayong salamat. Kami din sa DYHP, Sir Carlos, mapasalamaton gyud mi. Kay halos adlaw-adlaw, lain-laing mga problema, mga magpatabang, ilabi na gyud sa financial matters, doon yung mga balatian. Pero wag gyud po'y niuli, no? Nga mga pasyente na mo diri, Sir Carlos, nga zero or piso gyud ang nauli. Muanang thank you gyud kaayo, mga kasama o mga idol, sa kinibitawng pirmi ninyong pag walang mo nagsuporta sa mong programa, walang mo ni tanaw sa mong programa apan nagsunod pud mo sa istorya sa ato mga kasama diha sa kahanginan og wa magduha-duha nga mopaambit sa inyuhang mga blessings ngadto sa ato ang mga kaigsuonan nga labing nanginahanglan ning panahon karon. As of karon do na natay 2,115 pesos. Again, ako ang GCash number 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011, Remart Pugoy. Daga salamat, 100 pesos gikan ni 7255, thank you. 50 pesos nga donation gikan ni 6180, daghang salamat. 30 pesos gikan ni 1756, daghang salamat kasama. Laing donation, 100 pesos gikan ni 1699, thank you. 30 pesos gikan ni 1263, daghang salamat. 50 pesos gikan ni 0589, daghang salamat kasama. 100 pesos gikan ni 0764, thank you kaayo. Duna na ta, Sir Carlos, as of this time, duna na tay 2,865. Kunya mga kasama, pwede sa dinyo no nga i-direct o send ang inyuhang mga ataba nga doon sa tuang reklamante mismo, pasyente karon. Ang kuya ni Mayan nga si Sir Carlos, si Makas again sir, unsa to ito ang GCash number?
4: 0963-64-500-38.
1: Okay, daghang salamat sir. In case nga doon na po'y mo direct, ganahan nga mo direct, no? O kining send sa ilang mga donation diha sa imuhang GCash number. Nya mga kasama, mga sir, kaning imuhang GCash, mag-careful lang po ta. Kaya kinibitaw doon na bitaw po tayo mga kining makaingon ta nga pipila po nga mupahimu sa sitwasyon. So, mu-avoid lang ta kining mga scams karon mga kasama. Kaya karong panahon na, karon ang oras o panahon nga magtinabangay ta. Instead nga ato ang kinibitawng mubuhatag mga dili makiangayon nga mga buhat nga sa itong isigataw. Manang careful po ta, Sir Carlos, no? Labi na nga kining ipadangat po ka sa imuhang GCash number. Kaya ato anong gisulti ang GCash number ni Sir Carlos in case dunay gustong mo direct or dunay kining manawag niya nga mo direct laghatag o kwarta. Pero careful gihapon Sir Carlos ha, kay pila na kahigayon diri sa musibianan nga doon nag yung mga ingon ani nga mga instances. Unya hopefully di lang good entali. Kaya lang yun nato ni mga kasama mga idol. Kay sayod man tang mapasalamaton gani tang di kita ang kining dunay ingon ani nga sitwasyon. Dunay ingon ani nga balatian manang mutabang lang yun ta. Bahalag piso na, bahalag sinta, usa na ka sintavo, basta kinasingkasing 5 pesos, 10 pesos mga kasama og mga idol, basta kinasingkasing. Mao nay labing importante, labi na nga doon na tayo mga kaigsunan nga labing nanginhanglan ning panahon karon. As of karon, Sir Carlos, doon na tayo 3,865. Thank you kaayo, di ay nag-send og 1,000 pesos. Thank you kaayo. Gikan ni ang numero 3814. Kasamang 3814, daghang salamat, 1,000 pesos. 50 pesos gikan ni 0665, thank you. 500 pesos gikan ni 4143, daghang salamat kasama. 200 pesos gikan ni 1687, thank you. Mauni kasama, Sir Carlos, as of now, naatay 3,865 pesos. Unsa may ato ang mensahe sir sa ato ang mga kasama karon?
4: Sa tanang ning hatag karon, kinasingkasing akong pagpasalamat sa inyo ha, sa inyong tabang nga kanang financial namo nga mugikinanglan para sa akong manghud. Salamat kay sa tanan sa mga ning hatag.
1: Mao to mga kasama ang kuya ni Mayan nga si Sir Carlos, ang iyahang manghud nga si Mayan alang sa bag-ulang ni Tune In karon. Dunay kondisyon, dunay lupus mga kasama. Usa ka AB English graduate apan gumikan sa iyang nahiaguman nga kondisyon sa panglawas wa intaw naka tudlo pero LPT na imuhang manghud sir or naka-exam siya sa licensure examination for teachers wala pa. O tungod lagi intaw sa iyang kondisyon. Pero sige lang at least imuhang manghud kini si Mayan nagyapoy kining wag yapon na wad ag paglaom. Mabita na mga kasama og mga idol no nga sa usa ka pamilya, sa usa ka miyembro kung do nagali kining usa ka miyembro nga dunay gi atubang nga challenge sa kinabuhi. Importante pud kaayo nga kita as igsuon, isip maguwang, isip manghud o mga ginikanan o isip mga anak. Digi na tumaantos Sir Carlos no nga pasagdan ilabi na gyud kong pamilya na ang hisgutan. Unsa may mensahe nimo Sir Carlos sa imong mga ginikanan? Sa imong mga magpapa ilabi na gadun na po sila gihambing mga balatian karon. Niya pero nakita nimo nga padayon gihapon mong ni dasig madasigon gihapon mo padayon mong naglook forward sa kinabuhi despite sa mga challenges nga inyong giatubang karon. Unsay ato ang message sir sa imong mga ginikanan karon?
4: Ako ada yung message sa kuang mama ug sa kuang papa nga kanang mga supportive kayo, mga pinanggaon sa mga anak. Bisag balag wala sila ilaha, basta lang mga anak naalan jud, mahatag nila, ma-provide nila bisan naglisod sila. Nya. Salamat sa ko sa kong mama kay kanang masigi lang jud taon sa ingon nga basag di lang sa ko ninyo, ay nahalang sa ninyo, nahalang sa danyo akong inyong manghod. Ay nasa ko nyo, di lang sa ko magpa-check up, di lang sa ko magkuhan, bahala na basta inyong manghod, masiguro. Pero makusinsya man jud ko kay amon jud ako nang inon pa na ako kung kuhan mama nga kinang lang jud ka magpa-check up, bahala magkautang-utang, bahala makalisod, basta ma-appeal lang ka. Kay mas naginhanglan masad ka o ma-check up sad ka. Na nga, masalamat sa ko sa kong inahan. Kay bisag usahay, iyahan na lang ibaliwa. Aya sa usahay, mingon siya din na sa minom siyang tambal kay walay kwarta. Mingon lang siya ko, mag-iaway ako usahay nga. Bahala ka makapangutang, basta makapalit siya ng tambal nga mainom ni mo. Usahay, mabiyaan. Usahay, mabalik na sa diyang tambal. Pero pasalamat ka po ko sa kong inahan. Kay nagapon mo support sa iyo kayo magmata para magluto taon.
1: Oto mga kasama si Sir Carlos, kaya naman ang mama, doon ay, unsa to sir, sakit sa, doon na po yung ipamati sa kidney niya, sir?
4: Ako sa kidney.
1: Niya, imuhang papa?
4: Heart enlargement.
1: Oh, heart niya. Enlargement.
4: High oh, blood. Ako mama, high diabetes po, high blood.
1: Pero ihang mama mo, yung na lang, unya na lang ko, ayaw lang sa ako ipa-check up. Unahanin niyo ang inyong igsoon. Unahanin niyo inyong manghod. Muna mga kasama nung kitabitaw kining kasamang ni Store ng Baskugta mo matatang nasa kapis kaysa panglawas mo ginay dapat natong ipagpasalamat kay donatay at mga kaigsuunan nato nga dunay gihambin nga mga balatian pero nagpabiling madasigon nagpabiling positibo ang panglantaw pod no bisan pa man sa ilahang mga gipang atubang karon nga mga challenges sa kinabuhi mo nakita nga inagmata nato sa buntag, Baskugta, watay gipamati, naku kayo ng blessing mga kasama. Unya, karon Sir Carlos, doon na natay 4,065 pesos. Thank you kaayo, donations para sa igsoon ni Sir Carlos nga si Mayan, si Makas, kinsa naghambin o balatian, kondisyon sa lupus, mga suking tigpaminaw. Alas inyong mga donation, pwede mo mupadangat sa kuang GCash number, 0993-213-6011. Again, 0993-213-6011. Remart Pugoy. Kaya ito ang i-acknowledge pipila ka mang nag-send in Sir Carlos no sa ilahang donation. Thank you kaayog yun mga kasama o mga idol. 100 pesos gikan ni 4151. Thank you kaayo. Laing 100 pesos gikan ni 3164. Thank you kaayo kasama. 100 pesos gikan ni 3294. Diha sa imong GCash sir, walay ni kuan, way ni abot diha ang donation sub. Ato ang i-mention sir, balik imong GCash Carlos Simakas Jr. numero nga 0963-64-500-38. Kay in case dunay mo kining personal nga mupadangat sa ilahang tabang ngadto kang Mayan Simakas ang manghod ni Sir Carlos Simakas. Mga kasama, doon na natay 4,165. Thank you, Diyod kaayo, kay kinibitong sako nang gikaingon kaganina o sa giingon ni Sir Carlos. Doon na tayo tagsa-tagsa ka mga panginahanglan karong panahuna. Apan, kining amount, Sir Carlos, dako na kaayo, Diyod ni. Oo, no, dako na kayo ning tabang alang kang mayan sa inyong family, sa inyong pamilya. Unya, ato na lang sigurong pasalamatan sir ang tandang mga kasama, mga idol, mga suking tigpaminaw nga wa nagduha-duha nga nitubag sa imuhang pagpanuktok sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing karong hapon.
4: Maying hapon sa tanan, nagpasalamat di ko sa mga tanang ning hatag nga kinasing-kasing tabang dire sa moa. Og ang Ginoo na ibahala ang mabaho sana sa inyo ha. Og salamat sa tanan, labi na gid sa to ang Dios nga amahan. Thank you so much.
1: Why sa pa yan, Sir Carlos? Nya kami po dili sa DYHP RMN Cebu, mapasalamaton pod mi nga wa pud ka nagduha-duha nga ipaambit pod ang imuhang istorya sa kinabuhi, ilabi na sa inyong pamilya, ilabi na pod sa imong manghod nga si Mayan. So thank you kaayo sa pag-ambit no sa inyuhang gisagubang karon. Unya nakiguban mi sa inyuhang problema karon. Thank you kaayo nga nisalig mo din sa DYHP RMN Cebu, especially sa itong program DYHP Sumbunganan. Unya sa itong mga suking tigpaminaw, daghang salamat mga kasama o mga idol ha, kay itubag mo sa pagpanuktok sa tuang tagsatag sa mga kasing-kasing ni Sir Carlos Simakas. As of now, doon na tayo 4,165. Alang sa gusto pang mupadangat sa ilahang donasyon, pwede mong musend sa ako ang GCash number 0993-213-6011. Remart Pugoy. Again, 0993-213-6011. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Sa nga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, among station manager kasamang Attorney Rofil Banyok, o sa tuang regular anchor ng program News Update o DYHP Sumbunganan, Rajman Aida de la Cruz Tampos. Ako sab si Rajman Remart Pugoy, kauban ako sa Pikas Lawak si kasamang Nems Quiñones o si kasamang Nestor Homicilio. Dito sa ito ang transmitter site kasamang Robel Boyser, kasamang Oliver Atis, kasamang Jerome Yap o kasamang Alan Taladua. Dagang salamat mga kasama sa inyong pagpaminaw o hagdod na pod sa sunod higayon din sa DYHP News Update o DYHP Sumbunganan. Mayong hapon, mayong gabi ika natong tanan. Oras sa DYHP RMN Cebu alas 6, imidya na sa gabi.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: ay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulsa.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mauna yung istorya. Niyabtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Bo.
1: Isa mo niyo hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni Bo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw, sorry man ta, og ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

niño, sa

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga nag-uluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
2: Bayou Draw Herbal Capsule.
4: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
5: Rest time to the rescue!
6: Unilab quality yan!
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 Capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
11: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tablia, ang Don Pepe tablia.

0: Kun pepey tablia, charap ni bay. Kun makatilaw ka, magpangita ka.
1: Nawan ana makaugan sa kama?
2: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag-TTX 500 na.
1: Ang TTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500.
1: Sa mga butika.
2: TTX 500.
1: Ang tuba.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500.
2: Efektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
2: TTX 500.
1: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
2: Ug anti-diabetic property.
1: Gigan sa palaya.
2: TTX 500.
1: Garantisado.
2: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: Kumusta, kumusta, kamuntanan? Oy, adlaw, karong Merkules, mga bata. Salamat kay inyo. Diyaos muna ako pagpaibaw, ha? Dina sa ilaang Treasurer George Dinoy, ang atuang Treasurer diha sa Ilaya. Oy, Ilaya, Babaw, Cordoba. Doon na tayo, pasundayang diha, Pizza 26. Kiniubos sa pagdapit sa atong pinalangang Kapitan Arthur L. Digamo, atong Kapitan diha sa Ilaya. No, Ibabaw, Cordoba. O nga ito ang mga Kunsyalis Marvin Bintasal, Junbert Bintulan, o Honorable Cesar Kalimbo, Janice Ochia, bao niya ito mga Kunsyala, Rolando Lamis, Joseph Mejia, Osley Kent Reyes ang atong SK chairperson o ingon man si Ma'am TC Kabalhog Barangay Secretary. Atong mga working diha sa working staff na to sa barangay ato ang mga working staff mao si Ivan Cabilso, Larry Amistuso, Rooney Uchiya o si Ramsel Andon, Norami Vidal o Cindy Goria. Salamat kay ninyo diha na Treasurer o si Kapitan Arthur, salamat kayo. O si Sir George, salamat kay nimo diha Sir George, Sir George Dinoy. Thank you so much kay nimong tanan. Okay, mga bata, mga kasama niya, kita sumpay sa akong aso ninyo ning simnaon ng araguluan. Balbal ang asoy nga gi asoy.
1: Siya akong giasoy ninyo.
2: Sige na yun.
1: Nailha na nato nga ang guwapang si Mayling. Mauang balbal, nga daghan ang gibalbal ng mga batang badlungon.

0: Pitaw-pitaw, ah, cute. Minan na lang ito nilalipo niya sa uy.
1: Hinay ka mo, sulti. Pitaw sa, ah, sige. Minan na lang ito ni Lulu, eh. Kanang, ubitaw sa, kanang, kay, gusto sa kumaybawon, sige, mahitabuon niya sa kahit kay Gugas Buni.
0: Pao, cute, Lulu. Kay niingon ba yato siya nga, kasapot man ko na siya sa kisulti sa iyang mama o papa, pero makalimot lang siya.
1: Lagi-lagi niya. Niyana pa dito siya. Ay, kaning, bati adyan yung utuka, uy. Kanang, bugo adyan ginako, uy. Ana siya.
2: Lahala. Lahala, sige.
1: Sige na lang.
2: Sumpayan ako. Ang giasoy ko kaninyo, mga apo ko. Paminaw ka mo. Kay may makuha yun kamong pagtulunan, gikan ining akong asoy kaninyo.

0: Ani lang ko din eh. Kimi nga ko sa kong ngigong si Roy Roy. Si Reggie, makasabot na ko dyan. Ay, salpakuta. Sila si Mama Cathy o Papa Huming. Bati ng kunugoy, ngun sila, bati ko na ko. Lo! Sakila, tuk-tuk-tuk! Halo! Kawanon man daoy! Manon, kawanon! Naku kay lagom! Ah, mala na, anirigi ko dapit sa pa. Hindi naman doon dapit ay gidagit si Bayroy-Roy sa balbal. Bayroy-Roy! Bay! Kapagawon, mangkoy! Bayroy-Roy! Sorry kayo, bay! Lawag ko na imo! Katong gikuan ka sa balbal!
1: Nagunsa ka din sa daplin sa sapa.
0: Huh? Uy! Hello? Babay? Kupahan niya, uy! Pati kayo!
1: Pauli na sa inyo kay kauhan nun na biya. Kabantay ka? Nagpangilat? O nagpanugdo?
0: Kabantay ko! Oo! Pero, ano lang siya ko dapli sa pa? Hindi lang siya ko pauli sa amot eh.
1: Nagunsa ka man dahil din eh.
0: Ano man gawin magduwa-duwa sa kumigo nga si Roy Roy? Sa buhi pa to siya? Niki, matay man, kigibalbal man.
1: Gusto ka? Kuyog na lang ta sa amo, Dudong?
0: Ha? Asa man din dapitayin niyo, te?
1: Narasunahan. Tana, ubanagot na.
0: Ay! Tingali ka sa bala sa dunya kong mama na ko.
1: Si Cathy man ang imong mama, no?
0: Oo.
1: Og ang imong papa, si Ricky.
0: Lo! Di manggod! Huming manggod na kong papa!
2: Sa dili ba ko mo padayon mga bata pinumdum sa ta?
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: May

0: mag-agwanta pa!
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Kung kay baluka nga naasi mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Nakan siya? Kapagi na yun eh. Marisa ka yun. Katong umigyan ako ng nagmaraya pikat. Pero, lo, nakoy, napanamayuan niya. Bawaman siyang langsi. Insulti niya kay bawaman niyang ba-ba. Langsi kaayo. Lugwapan niya bawang langsi. Layin na. Kinsam ka to siya?

0: Ha, basa anak ko eh.
1: Pag-ilis na yun anang nahumot yung mong sinina, yung mga kasunis, aron di kahilantan.
0: Oh, si Dodongbon eh. Nauli na?
1: Oh, nauli na. Nas kwarto na to. Bini naman na sabay, so pa mabundak ang uwan.
0: Naabtang kikis pagbundak sa kusong nga uwan da.
1: Tiwas o kaligo, aron mag-ilis ka, kaya nabasa na bakas uwan. Kaya maisulti sa kunyong maghuman.
0: Aha. Bahin sa unsa.

0: Unsa? Ano yung gisulti ni Buni, Dekat?
1: Oh, Huming. Gwapa ko nung bayan na ang miduol niya samtang dito siya ganin na dapin sa sapa.
0: Uy, kisa mga bayan na? O si Makaila?
1: Karoon pa ko mo siya kakita at itong bayhana din sa itong dapit.
0: Ngano sige masag ko na siya adtuan ng dapit sa sapa?
1: Ay, gimingaw ko na siya siyang amigo nga namatay kay Gibalbal.
0: Hala, dili ka nga Balbal ang giingon niyang gwapa nga babae, Daikate?
1: Ha? Huh?

0: Usa man ang istorya, Dungbuni?
1: Angon siya man, Papa, huming!
0: Katukong kiingon ni mga guwapang babae, God?
2: Maugyod, katubang ni Duol ni mo pa dito dapil sa sapak na ganina.
1: Oo! Lain na laging bawat na niya, baho kayang ba'y nagsulti niya, bahong langsi.
2: Ha?
0: Dili ka katusiya mao ang balbal na mipatay na ugda ka mga batang badlungon din ni atong dapit?
1: Ha? Balbal? Pero guwapa man kayo siya pa.
0: Tagatayin man kung itong bayan ha?
1: Ngayon naman siya nga sa unahan ako na ang ila ha. Nga, gingnan ko niya, pakuyugon ko niya sila, pero huwag ko ni kuyugoy.
2: Ay, simpakog ni uban ka pa buniun, sao na lang ka ha.
1: Tinga naman din ma.
0: Unyag mo ito'y balbal, kung siya makimahitabo ni mo kung niyagto pa ka sa ila.
2: Muna ka na giingon ko ni mo. Nga kung mahimuon ta, di ka magsikiglaag, labi na yung gabiin na.
1: Malaag ka ma, man naman bitawuhan ma.
2: Ilom diha, ikaw gid ay kalaagan gid nimo oi. Buhay pa lang gani may nagsulti nga dili.
0: Dong Buni, ay gani pasuk ataon sa mama nimo kate?
1: Ay, hapon pa bitaw, laag lang gugo.
2: Ikaw ba gahit jugay ka badlungon sa naunsa ka mong bata ka oi?
1: La ay lagi kidinis ato. Kabantay ka na ma. Malaag lang gugod. Mpaulay lagi ko yung galasay.
2: Pagpuyo, Buni, pagpuyo. Ay, jugay ko palaguta.

0: Naana kita'y ordinansa sa barangay, nga alasay sa gabi ang curfew alang sa mga minor di edad, Hugo.
1: Ay, kini. Dinakpan na yung nagirisogo niya niya, Kapitan.
0: Oh, Hugo. Huwag ikaw isip hipi sa tanod.
1: Oo.
0: Huwag ang imo mga sakop, maoy mo implementar alang sa pagtuman sa pag-audensya.
1: Oo, Kapitan. Karong alas 4 sa hapon, naami meeting.
0: O kinahanglan nga wa na'y mga batang badlungon ang mga biktima sa palpal.

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

Kaugbaog ba mga bata, supay sa kong asoy ninyo ni si Manaon ang nagaluhan. Balbal ang asoy, ngagi-asoy din nilang sa mga asoy di Kuya Gulyat. Kinita na, dalit ka na to sa Aranen Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
2: Giduso sa DA ang dinalian transition ngadto sa 5% ng Coco Biodiesel Blend kun B5. Si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ni endorso na sa resolusyon sa Osaka Private Sector Backup Committee nga nanawagan ana sa dinalian nga pagsagop sa B5 blend ngadto sa lokal nga krudo. Dugang sa kalihim, giduso na usab niini ang sugyot ngadto sa Senado Department of Energy kun DOE.
1: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
5: Napagay ko na rin ba? Pahit ko kayo pagdiri.
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Naanoy tingin kong lab.
6: Sure ka?
5: Pagkasilita.
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
7: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
4: Bagong bayani ng sandaan. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingka si Inga Dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
0: na konting This Time Check is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
10: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
11: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
12: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
11: Kabog na nga pang negosyo.
12: Flexible ug luag,
11: makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
13: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
14: strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: Kung moingon si mama nga Sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
16: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. It's a belly friend.

0: Maulik, madam.
1: Pero kung salaing naso din imo buhaton nga dubli ang imo trabaho ug mukugi kag maayo, babayaran jud kag dako.
0: Laing nasod?
1: Oo. Unsa man, interesado ka? Kay tabangan ta ka.
0: Sure ka tabangan ko nimo?
1: O lagi. Kaya akong gisayangan sa imong, ako gisayangan sa imong kakugihan ba? Dako ko ang pagsalig nimo nga layo ka ug maabtan.
0: Sige, madam. Madawat ko sa imong offer.
1: Sige. Ako i-chat nimo kung unsa mga kinahanglan nun, ha? Kinahanglan nimo ang damon, okay?
0: Pero di ba kinahala matagdako ang kwarta, ana? Para makalarga, madam?
1: Ay, kabalak ka. Narak ko. Ako'y bahala. Pero, oy, utang, ha? Wala'y libre ron.
0: Oo, madam. Salamat kayo, madam. Excited ako makalarga.

0: Aha. Unsay mo larga ka?
1: Manarabaho ko sa laing nasod, ma.
0: Nak, nibiya na gani si papa ni mo. Hastapod ka, imuming biyaan.
1: Ma, si papa, dili naman tumabalik. Ako, mabalik pa man ko. Ma, please. Ayaw na lang kukontra sa akong desisyon.
0: Oh. Oh, uy.
1: Si Dong Jun, Ron?
0: Anong namundak man to?
1: At doon, saan ako, ma? Dong, ano man ka?
2: Huwag ko papila sa exam. Kaya wala na makabayad.
1: Hala. Dong, pasal siya gawin kaayo. Nawagit sa kuna ako na.
2: Okay, rati, oy. Diba ako kung daghan ka gawin una-una? Wala man gani kay tarong pahuhay gani.
1: Ayaw ka bala ka, ha? Dili na ni mausap.
2: Mondang lang lagi ko, te.
1: Ha? Nga bang gusto mong ikang muundang?
2: Gusto ko mutabang ni mo.
1: Dong, nagka-istorya na tabahin, ani, ha? O dili na mausap ang akong huna-huna. Mupadayon kasi mo pag-eskwela hangtod na makahuman ka, nakasabot?
2: Okay.

in het deks. Mijn bloeiende gol! Yes! Yes!

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukul
3: na. Wala na jud, wala na kuya pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
2: The original Koy Herbal Capsule.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
6: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

grabe ko kayo nga kong kalipay, Priscilla. Kay na-imagine na ako nga mahayahay na unya ang kinabuhi sa among pamilya.

0: Mayo inuon. Ang pingin lang ka ng imong trabaho, ha?
1: Oo, oh, madam. Bilisan ako si kanimong gihatag ng oportunidad na ako.
0: Ogi ka sad mismo. Pagamping po dito.
1: Oo, oh, madam.

sa dulo gid ko sa kuwit. Oh, Lord. Ikaw di bahala na ako, ha? Nahiba ako nga dali ko na mong pasagdan. Sa tinuod lang. Recallbaan ko, pero excited ko sa resulta ng akong paglarga. Maka-imagine ako nga makapatukod na onya migamang kaugalingong pay. O niya, wani problema sa mga tambal ni mama kay naanak ko'y dagang kwarta. Kanindot imagine nun.

0: Jenny, right?
1: Yes, sir.
0: Give me your passport.
1: Huh? Why, sir?
0: Don't ask. I hate questions.
1: But...
0: Give me your passport.
1: Okay, sir. Here, sir.
0: Now, go to your room.
1: Which room, sir?
2: Nila kaura magdiritso. Asa man ka ako ang kwarto ani? Ay kuging nga ako rin magbuot. Tanaw na lang ako kung asa yung kwarto nga bakante.

sakto ba kanina akong giloto? Kapag ikaw na ba kanino? Wala ba kung may bawad akong pilakabok na puyo din sa bahay ni Sir Khalid? Masukuro ba siya pangutan nun? Ano yun? Saan man ako pagkibaw kung dali ko mangutan, ha? Ay, kalabad pa yan, anyway.

0: Next time, don't talk too much. Just cook for the two of us.
1: Kamirte, nagpuyo ning dako kayo ni Ambay? Hain man ikaw tong bata nga tag-iis mga gamit sa kwarto.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
2: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: isip pag-upang itrabahan ti Priscilla, ha? Daghan pagid unta kaayo kog pangutana ni Sir Khaled. Pero nataha ko nga mangutana kay dili siya gusto nga pangutanon. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suat Tampo ni Jenny dinhining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kundunay kamo isugilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asa nam taan ni oy. Murag nagsigin mo tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kog inang giminok ta.
2: Hulo oy, ngano na di ay ta. Nausan namin atong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa Ginoong Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan, Kapmane!
4: Nakatungo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Og amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Huwag na sila. Huwag na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DGX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, oh. DTX 500. Duha lang kakapsula, daad lang. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumalis sa mga butika.
3: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxVit Kargado!
12: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Sir, health testimonies.
15: Health testimonies.
14: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin tanakapin sa buhay na biska.
17: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
18: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Dr. Limuel Espedal, Dr. taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Ganito lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
21: May buhay sa makabuhay!

Tomare Benavides. Kumusta ka? Igo lang siya nga may tutok na ko. Uniya mi buhi

0: kay naguntay ko gyapon ikaw, Sobranio.
1: Minard Buenavides, unsay akong ikalagad?
0: Amot, kung anay baka akong magpasalamat, nga ako kang nakuntak.
1: Wa sab ako maanan nga imong pasalamatan.
0: Sobranio, klaro na magyag kayo ni sa pattern. Dili na magyag kini kapungutana o si Kinsa ang nagdagit sa kong uniko iho dito sa Latera.
1: Unya.
0: Ayaw gyud mo pagpakasayo nga inyong patyon ang batanoong Buenavides. Kay mahayan gyud unya ninyos tibuok ninyong kinabuhi.
1: Giyon sa mumaan sa pagsiguro nga niya siya ka na mo.
0: Ay! Sobranio! Sa ako nang gingon, nga klaro na kayo sa pattern. Buhat kini ninyong piskot ng mga antagonista.
1: Mao ba?
0: Ay niyo dada si Iho Jomari. Asan niyo siya gitago, eh? Asa, Sobranio?
1: Ang amahang Barsino mao ang pangutan ani ana.
0: Simbergwensa! Dako yun kayo ang inyong bilib na ng inyong Supremo!
1: Siya ang among labing tinamod o tinahod. Kay dili siya abusado na mo nga iyang mga sumusunod.
0: Baya, pila man yun ay over niya ni mo. Diha nga acceptance free, ha? Kanibalihin ka man yun, Sobranio?
1: Wow, wa ako magapas nga nang giingon ni mong acceptance fee.
0: Ha? Ginawang ka man kayo, kwarta?
1: Nasayop ka. Kay kung kwintahon, ugbuot lang yung kwintahon, dako ka man gani, ugutang ka nako.
0: Uy, oblog! Wala kayo yung isuog, politiko. Oblog yung dako. Wa ko mahinumdum nga nakautang ko rin mo.
1: Daghan ka og swildohanan. Ngawa na lang nako kwinta ha, sukad pag yun sa una, kay mo na tingaling nakalimtan.
0: Uy, mao ba? Pwes balik. Balik! Kay kwinta ho na to. Magbinayra na ita, Sobranio.
1: Dili, kabayran og kwarta ang kaayo ni Amahang Barsino. Maong anhi ko kaniya. Magpabilin ko nga iyang alagad hangtod nga moabot ang katapusan.
0: Pwes, maalaot ka ining abot unya din ang mga atlaw.
1: Mas pakatamison ko pa ka ng mahitabo.
0: Nagpagabugo ka ng yun, Sobranio!
1: Nganli ko bisag-unsa kay para nako. Mao kini ang pinakainsaktong desisyon, Minard Buenavides.
0: Bugo ka yun, Sobranio! Bugo ka!
1: Ah, simbergwinsa!
0: Uy!
2: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
3: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
4: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang

0: mabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions of blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko na, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o con urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga, Paragis Bila-Bila.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Luya ka ba?
9: Aduna ko'y gibati.
8: Way gana ug masakiton?
9: Kalisod na ko.
8: ang tubag sa masbuhi o lagsik nga lawas. Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
10: Maraming maraming salamat po.
8: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
18: Nakagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
19: Mm-hmm.
18: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Naman mo pa yung mga melasma sa face. Murag dark spot siya, anak. Tapos nag-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Tapos karon wala na kay. Wala na mga punti yan.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Layo karagyod kayo ni Tarsila. Dili kasama niya.
22: Oh, dili gyud kay buktot man ko og si Tarsila kiang. Maong dili gyud mi man nagsama.
21: Mahayan mo ra gyud unya kining gibuhat mo. Timan ikana. Yeah. Makasuya ka dihang puntuha, Barseno. Nganong mas gipili ka ba ni Sofronio kay kanako? Nga nahimo riyang agawon sa dugay ng panahon.

0: unsa man kini gitabo ahatar sila.
1: Ingrasya, nilihok na ini ang kapulisan din ni Slatiera. Paabot lang gud ta si Sultan niya.
0: Dili ko bahibutang ni ini. Nasayod ka gyud nga sama na siya sa ako matuod nga anak.
1: Hoy. Ayo pagdamgo nga nagmata oy. Nagdahom ya pud ka.
0: Sorry sila.
1: Tingalig-nalimot ka nga soldado kas pag-atimani mo kang Dong Jomari, sukad sa masoso pa ni. Mung ayaw pagdahom, o ayaw na sa lugtinguha nga makigribal ka ni Ma'am Rolaida.
0: Hoy, hanggaw nga tar sila. Kau ka ba ni mo ganahuna? Ikaw na ganda na ay plano nga ingon ni Ana o dili ako.
1: Hello boy!

0: Puniyong, buod ko untang ikahinabi ang imong supremo nga si Barsino. Bahisa dahi tabo karon ni Dudong Jomari.
1: Ingasya, daan ang nagbaod ang amahang Barsino. Nga kung mahitungod kuno niya na ang imong tuyo, balibaran ka kuno niya nga makisulti.
0: Puniyong.
1: Gikasubo ko kayo, ha, Ingasya. Apan, gawas naman kuno na sa inyong panaghigalaay nga sukat pagayod ka ni Adto.
0: Ah, oh, sige. Akong irespeto ka ng mauniyang desisyon.
1: Salamat, Ingasya.
0: Sige, bye. Oh, diligid unta ko angay nga mabalaga. Kunaan lang sa mga kamot nila ni Barsino ang akong alaga. Pero, usaw naman lang kunwa di ay ginidila. Usaw naman lang.

0: Deko ang akong pagsalig kang iho, Jo Marie.
1: Menard.
0: Naibaw ko nga kaya niyang protektahan ang iyang kaugalingon.
1: Makikita ko kang Varaseno.
0: Oh, unsa?
1: Ako mismo mo ay makignegotiate niya.
0: Dili ko musugot, ha? Rulay na lang ga? Dili.
1: Menard.
0: Naara ka na sa kong pahak, rulay na lang ga? Mahumpugan tayo ka.
1: Ngano? Wakay pagsalig na ako?
0: No naman. Apan ang gikabalakan ko lang. Mao ang posible unyang tentasyon. Ngamoy magsilbi unyang koneksyon ninyong duha. Aron labasun katong nangadubok na ninyong kagahapon.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigasang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplantabang. Mangalsapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplantabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
4: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee,
7: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
7: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
5: DTX 500, mabali sa mga butika.
4: This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab Quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
16: Biotrope Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
18: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
21: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
22: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
23: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
24: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
22: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
25: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
26: Ano sige magpalit og Paragis Pila-Pila Herbal Capsule?
25: Sige kong palit og Paragis Pila-Pila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Pila-Pila aning bitahagin akong ipati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Niya karon nga nakainom ko aning Paragis Pila-Pila, dako yung kayong bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe ka nindot gyud sa lawas gyud paminawon.
26: Sa may iba tinuro sakit imong hawak ana.
25: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
26: Murag magpangita na ka.
25: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pila-Pila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
26: So karon gimintin na lang nimo.
25: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayong diferensya gyud. Salamat.
22: Busa sa unsamang badatian adunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee og Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
27: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
28: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
27: Oo. Nigawas siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo.
28: Ah.
29: Asin?
28: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
27: Okay naman ako sa karon. mao na gani itong nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
28: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
0: Oo.
28: Oh.
27: Okay, parang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
28: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
27: Jocelyn Manlod, aga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
2: Nanong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahan. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron magtibway ni tanang.
7: Paitigo! No. Banda!
2: Bati asan ni mong naong huilak. May oy, masaktan sa tagay mo.
7: Isang magkabati mong naong kamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
2: Silan ko.
5: Di mo nakacheko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, palarap. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
5: Bunso?
2: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na. Way lain kung dili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Budbud o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na, wala na ko i-inombro ng mga kuan, unsa nga laing nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya og to inom na pug ko. 3 times idi kapi jud ko nga Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kay kala kumusta may ngadlaw kag natong tanan ni ana sa inyo higalas kang ina Ray Arellano uban sa akong partner wildline kundi si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ay jud ninyo kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule ug ang Avocado Coffee Mix with Guava. Palit jud mo ha.
0: Okay niya, isa mong kalimot mga igala sa itong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay, bueno mga igala, shoutout time, shoutout diha sa Toledo City. Si Raul Tolentino, April Ray Pungasi, si Topper Labajo, Dave Jones, Huawei, pong man ni Nanik Navarro, gika ni Pedro Pungasi. Oh, si Glenn Pino, ang musas mga writer-director, diha karoon diha ni bisita na to. Iba na yung alagod?
2: Pagmanggol.
0: Ah, pagmanggol si?
2: Jasser Paul. Pagmanggol.
0: Jasser Paul. Okay. Uy, no, mga igala. Di tamaglangan. Uy, bisa, asa man yung greetings. Ah, sunod-sunod lang. Okay. Ay, man yung mga greetings. Adara. Si Matthew Albar, Albarasin. Diya sa Labunturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Bueno, magkala, dito maglangan ato na yung hinumduman ang nangagi. Nga, padayos magpakigaway si Ryan at Tara, bisan pa manog lupings la. Diya, sometimes sila yung bahin, dool na sila si Jigo sa bahay ni Takla. Apan, maagyan ang bahay nila ni Gian. Mahadlokon in town kayo ang bata. Unya sila yung bahay usap dito sa baybayon, napalikan sa panimuot sila si Bogart Tuglalat, apan wana ang yate o ang ilang mga bulawan o brilyantes. Unya balik dito sa limutangan nila ni Ryan at Tara, naigo ni Ryan at Tara ang higanting uwak o padong na kining mahagbong. Ingon nini ang nitabon niya dahil ay sumpan ni nga itong sugilangon, bud-bud o bibingka.
3: Maigo ang higanting uwang. Mahusa!
4: Tama na rin!
3: Wete! Ayaw, Ray Natara. Maluhay ka na mo. Ayaw! Maluhay ka. Ayaw, Ray Natara.
4: Maluhay? Ngano? Naluoy ba kamo sa inyong mga gidaog-daog? Sa kinabag-ans niya ang ilang buhis? Pinaagi sa inyong mga minalitang bahanding gikurakot?
5: Nalagay kami ng nagaming mga politiko nga nagbahin!
4: Kaugmaon o pagasenso ning gingharian ang inyong gikawat! Mas maayo o mas nindotunta ang serbisyo nga matagamtaman sa mga duwendes ning gingharian!
3: Wait. Pasaylo, ano lang mi, Raina Tara?
4: Pasaylo? Makapasaylo ka ha sa inyong binuhatan? Ang mga yanong mga duwendes? Sa inyong pagdaog-daog o pagpangyatak sa ilang katungod?
3: Wait. Napasaylo manggani o nakalimtan ang binuhatan sa akong ginikanan kaniya to. Partikular ang akong amahan nga kaning hari usab ning gingarian. Si kaning haring BBT Senior.
4: Wak kay kalainan niya! Kani! Labaw pa ni mong binuhatan kay kaniya!
3: Wete. Onsa?
5: Ganong napil mong kuini!
4: Tungod kay bisag wak kay posisyon ning gingarian ko kak. Pero mag-apil-apil kagyod! Busa! Dako kag kabahin ining mga nahitabo karon.
5: Onsa?
4: Ang mga pangitabo karon. Nagsalamin sa inyong pagka-weak leader, sa inyong pagka-inutil. Hinungdan niya ang mga pobre, musamot ka-pobre. Huwag ang mga dato, musamot o kadato, tungod sa inyong sistemang bulok.
5: Ano ganit taon, Gini?
3: Wait. Raina Tara.
4: Angay nang matapos ang inyong kadautan. Pasailoon ko ni Bathala. Pero angay na mong mahanaw ning gingarian! Kini!
3: What's that?
5: Kukak! Inaunan mo siya sa pagtira sa gamang na aring BBT! Huwag na iwas siyang baki!
3: Uy, Tiwi-tiwi-tiwi. Mga kanay-angay, kanay.
5: Masay, sunod ang buhatoy.
3: Uy, tiwi-tiwi-ti. Dakpa ang baki nga si Ray Natara. Isod sa gamayang hawla.
5: Matuman, mangaring bibiti.
3: Uy, tiwi-tiwi-ti. Huwag inikabot sa adlaw sa dakong kasaulugan. Patiyon ta si Ray Natara.
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangay kong bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yon, gisuwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
9: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
10: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yung naman kayo, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doro. Gani ay.
9: Abukit sa kulian?
10: O kato kaneng ama nga mo rin na.
9: Abukit sa...
10: Kaneng.
9: Sundan.
10: Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
9: to. Baka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
10: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na ihala.
9: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
10: Makakatkat ba? Tanong mo yung sa mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
9: Sige pa kanan yung mulay.
10: Sion.
9: Lido.
10: Alberto.
9: Pilay mo idad.
10: Ay, ano ka, 90 na ka.
7: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
11: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
12: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
11: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Ay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
12: Bila edad din mo ron, ma'am?
11: Ako, 55 na.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Sumpay sa itong sugilanon.
14: Wait, wait, wait.

susuot ang baki sa gamay na ulap. Magpalayo na ko din, hi. Mientras, wa pa ko nila maki.

0: Wait. Unsa na'y balita dyan, Bikoy, Rimolmol, o Direktor Tulibagbag?
1: Pagkain, Bibiti.
0: Unsa'y kalambuan? Wait.
1: Nairo ka na ba kinang palasyo ni Reynadara? Pero...
0: Wait. Pero unsa?
1: Wala mo, balakpil si Reynadara.
0: Wait. Mga bangag mo sa ilong. Mga inutil mo.
1: Pasilawa mi, mahal nga rin, Bibiti.
0: Wait. Ayaw kalimot. Napulos mo na kadawat sa minalitang bandi. Kung mabulilyaso ko, mabulilyaso tangtanan. Busa, maglinabanay ta kutubis may mo.
1: Matamaan, mahal nga rin, Bibiti.
0: Wait. Asa ang dungeons din eh?
1: Ang bilangguan ni ng palasyo. Nga na, mahal nga rin. May binilanggo ba din eh? Importante ni mo.
0: Wait. Aduna!
1: Kinsa?
0: Wait. Ang green nga dragon!

0: ni ana ta sa amo.
1: Ah, kanang dos andanas nga bahay nga kahoy. Ah, mugna sa light materials.
0: Oh, ah, sir.
1: Maunay inyo, ha, Gian?
0: Ah, sir, tuyo.
2: Gian, anak, oh, ikaw ba ka na?
0: Ano, papa tukmo ang ba, Gian nga papa?
2: Anak, may balik ka ba? Kaya gimingaw ka na ako.
0: Dili na ko balik ni mo, papa tukmo. Bad ka nga, papa.
2: Usa?
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ito kung pag-atake na ako, magigabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang ka-kapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Mahay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi Bila Bila Herbal Coffee og Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na

0: Mga kalatangi, ang upan pa mga sumpay ni naginapos ng sugilanon. Bonbonog, bibingka! Sugilanon nga gisuwat sa Radyo Gubo sa direksyon ni OG Kumpok Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko, ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko.
3: Kaya
2: ito po naman? Maninda ko liha, ni asaan sa bugat, na, dahil palingki.
3: Agri na, palingki.
2: Oo, maligi ako liha.
3: Ano ang kaligyan mo na?
2: Mais.
3: Sikol. Yung ako bawal mo sa kanay, sa naminaw ka rin na, sa inyong testimonya sa inyong bati na mawala inyong magkapi sa panawas din sa itong doktor.
2: Katong ako makasulayan eh, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilipin na kapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
1: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila Paragis Bilabila Paragis Bilabila.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudyo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo.

0: compliment. Oh. Pero wala kagisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
1: Oho.
0: Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan.
1: Mm.
0: Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates ug mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy ting atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ako si Jean Paul Hinaroso.
0: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
1: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
0: Ang gall, Sir GP, mo na ikaraan nga tawag sa bile o apdo.
1: Mm.
0: Kaya nato ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini.
1: Mm.
0: Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
1: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man, daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
1: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
1: Ay.
0: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
1: Mulagi.
2: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yellow akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500.
1: Mabali sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement ganun ay taas nga antioxidant o wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma gusara kadako kayong bato.
0: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
1: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
2: Mabibilis sa mga butika.
0: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, may inom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom? O nya, magka-problema ka sa gallstones at high kidney, high blood pressure, naana sa imo ang desisyon.
1: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ito ang DTX 500 ay gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Kerry. Isa ka call center 8. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong pangalantaw. Misulay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandaw.
2: Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Mm. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Mm-hmm. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
0: Ang Extend Food Supplement Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakapulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Ano ba lang akong blood pressure?
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
1: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
0: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct.
0: Ug kini nasulayan ug napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 bayo gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 bayo nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 bayo. Ako jud ning gipili karong adlawa Dok Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000
0: inya,
1: kung, active cases.
0: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Kipang tabi jud ka? Si Dok Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
1: Mahadlok na sila Dok, paduol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pagan imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naakay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom raday unta tuog di tribayo.
2: Di tribayo.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463
2: D3 Bio.
11: Ako si Lilita Gandalaw na ay headlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio, sana ay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga D3 Bio, adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3. Kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
1: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Sa mga butika.
0: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
1: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa may TB na.
1: Kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una nakaapekto na jud sa mga tawo.
0: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB Dot Center?
1: Yes, of course.
0: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 pagsukol ani nga kaway?
1: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag wag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
1: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni Dietri Bayo.
0: Kaya gid kaayo Sir GP sa Dietri Bayo. Kung kaya ni Dietri Bayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB, katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang Dietri Bayo. Ang BCO nga naa sa Dietri Bayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
1: Mapatay jud.
2: Dietri Bayo.
12: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
13: Dietri Bayo.
12: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may visio. Ang visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bayo. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP.
1: Muna igiingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabuoan ra jus ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka dio fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa clinic ka dio fresh.
1: Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deofresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na natin Sir GP sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Najay panahon Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Muna, igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Dietri Bio Health News. Dietri Bio.
15: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may visio.
15: Ang visio
2: nga may Dietri.
15: Mapalit sa mga butika.
2: Dietri Bio.
1: Mayong adlaw mga ka Dietri Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong Dietri Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain Dietri. Unsa pa may ubang matabang sa Dietri Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
1: Ang Dietri Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuong tiyan.
0: Grabe sa, muinom kag Dietri Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa Dietri Bio.
1: Daghan.
0: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa mga baba, Sir GP.
1: Correct.
0: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Pag-abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
0: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics, mohimo dayon siya og B vitamins. Unya, supplement D3 na ana?
1: Wala.
0: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
1: Sunod, ang D3 Bio mo improve si imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, o K kanang adik ba?
0: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio, naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
1: Upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
2: D3 Bio!
13: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay mag-inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
0: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
1: Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
1: Sunog.
0: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
1: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
1: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
1: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay mo nula rin ang imong plain vitamin D3.
1: Ay, wala.
0: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
1: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Naapay caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
0: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Doc.
2: D3 Bio!
1: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun kapagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: At now, kauban ang mga health experts kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala kumustag mayang gabi ikanatong tanan. Sa pag-ausap pa, welcome. Welcome, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

June 24, 2026. Mali pa kayong kapiestahan ni Senior San Juan. Tingali bibo kay karon ang mga lugar. Labi na sa The Prince Dagat, nagnilabayag tubig. Diba? And ako di ko kalimot ba every 24th day of June. Sus, mga ligo, gid mi anak dagat. Anyway, June 24, 2026, lang iso at tampon o sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender, o sa kanagngalan o Lauren. Bayon ni standby Lauren, alas ay maswat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Usbong ko standby Lauren alang sa musuwat. Dinis siyempre sa tuntulumanon, Sensor Lee,
Ate Arlene.

lamang ko sa pangalang Lauren. 22 anyo sa pangidaron og kasamtangang nanimuyo sa Negros Oriental. Ati ambot kumatawag ba nga traitor? Apat sakit kung matraidoran kita, ilabi na kung mismo ang mga tao nga atong gimahal may magbuhat ni ini. Gipadangat na ako kini akong kasinatian sa kinabuhi ate. Pamasin nga makahatag kinig pagtulunan sa mga sukinti peminaw. Daghan ang nag-ingon nga swerte ko kay duna ko'y igsuon nga sama kang ate Lynn. Sukad nga namatay ang akong amahan o nagkasakit ang among inahan, siya na ang mitindog isip ikaduhang ginikanan kanako ate. Siya ang nagpa-eskwela kanako, naghatag sa akong makinahanglanon, nagsakripisyo aron makapadayon ko sa akong pagtuon. Tukod niya na awagid ko makauna-una nga maabot ang adlaw nga mahimo nako ang mga butang. Nga makapadaot, dili lang sa akong pagkatao, kundili akip sa kinabuhi sa akong magulang. Natigayo na ate college pa lamang ko na boyfriend ang ako magulang nga itago talang sa pangalang Carl. Guwapo, pedukado o dunay maayong trabaho. Arangan si Carl ate. Perfect match sila sa akong ate kung kabuutan ng hisgutan. Kay guwapa usab ako magulang, edukada kini. Taas usab og posisyon sa usa ka kumpanya. Sa tinuod lang, believe ko sa akong magulang ate. Kay taliwala sa among kalisod na kapatapos niya iyang kaugalingon na kaya niyang isabay ang iyang pagpanarbaho o ang iyang pag-eskwela. Ikaupat di ko nga iksuon ate. Si ate Lynn ang among kamagwangan. Unom kami ka managsuon. High school pa lamang si ate Lynn sa dihang mipanaw ang among amahan. Dati nga mananahi ang among inahan ate. Datong una kaya pa ni mama nga suportahan mi sa among pag-eskwela. Bisan wala si Papa. Kay kusog ba na iyahang patahian na siya'y duha ka mga kauban nga ira pong mga iksuon. Apan sa diyang nagkasakit na si Mama, dini na nausab ang dagan sa mong kinabuhi ate. Kinahanglang nga mag-self-supporting si Ate Lynn para makapadayon sa kolehiyo. Samtang, ang duha na ako kamagulang mas gipili nga manarbaho kaysa mo eskwela. Ako ang unang gitabangan ni Ate Lynn nga mapeskwela ate. Dako iyang expectation. Ingon man sa kong inahan nga rikan ako. Busa na ning kamot ko nga dili sila ma-disappoint ate. Kami lang sa akong magulang ang nagpuyo sa apartment nga iyang giabangan. Matag adlaw mamisita si Carl. Usually, sa balay na siya gakaon. Kauban na mo ni ate. Maayo mo luto si Ate Lynn, siya ang miliwat kang papa. Paborito ni Carl ang iha mga luto, busa mas ganahan siya mukaon sa amo kaysa mukaon sa gawas. Sa sinugdanan, normal ra ang amo ang relasyon ni Carl. Siya lang naman ang ako future brother-in-law. Kung usahay, dili makasundo si ate gikan sa eskwelahan, si Carl ang iyang hangyuon nga musundo nako. Kay lagi maagian raman ang among eskwelahan gikan sa opisina ni Carl. Pwede ra ko niyang pick-upon hangtod alas 5:30 sa hapon ate. Kay mokin akong schedule matag MWF. Pag Martes ug Huwebes ug Sabado, gakumyuter ako kay lagi half day ra ko ate. Naanda na nako nga si Ate Lynn o si Carl ang musundo nako. Dili higpit ang ako magulang nga rekan nako ate. Protective lang siya. Kay wa man ko naanad sa kinabuhi sa syudad. Naging super close mi ni Carl. Mura na nako siya og tinuod nga magulang nga lalaki. Nang labay ang mga katuigan hangtod nga nag third year college nako. Dini nako ni mamat ang usa ka binuhat nga nagpapitik sa kong kasing-kasing ate. Siya si Ryan. Igagaw siya sa kong classmate. Na-met na ko siya sa dihang mi-attend ko og birthday celebration sa igagaw. Ambungan, friendly, si Ryan. Kini ang nakakuha sa kong attention. Gi-introduce me sa usag-usan itong gabi una. O dini nagsugod nga magsige na siya text nga rika na ko. Ina-replyan pa na ko siya ate. In short, gipatulan na ko ang iyang pag-flirt nga rika na ko. Ako ang kunon nga gwapuhan ko ni Ryan ate. Kaso lang, wa siya saktong trabaho.
nagkabulag yung ginikanan ate. Og nga, dun ay nakapuyo nga laing lalaki sa ilahang balay. Dun ay bagong kalivin yung mama. Ayan daw kami igsuon. Mga buutan usab ate. Ambot ba ate R? Na in love ko nga tukang Ryan. Apa sa tinood lang magtago-tago ragid mi magkita kay mahadlo ko ni ate kay matud niya di siya gusto nga manguyab ko mientras nag-eskwela pa ko. Apan. Gahi kong ulo ate. Gituman ako. Ang ako kaugalingon. Mahinungdan nga. Nagmabdos gid ko ate R. Pagkasayod na ako, wa na ko kabawag usay akong buhaton. Grabe ang kakulba akong gibati. Mura gusto na lang nako nga hunusan akong kinabuhi para matapos na akong problema. Mahadlo ko kang Ate Lynn. Usa diyang gisuryahan ko si Ryan. Matud niya, andam siya mga amahan sa bata. Apan akong problema, ang ako magulang ate. Sigurado ko nga, masuko siya kung iya masairan. Gitago-tago rin na ako ang tanan. Apan, wag yung tinaguan nga magpabiling tinaguan ate. Napansin ni ate nga gasuka-suka ko. Murag bubulag na akong espiritu sa akong lawas sa dihang may atubang kong ato kaniya. Nasayad ko kung unsa si ate kung masuko. Sa laktod, sa diyang nasairan niya ang tanan. Hilabihan niya suko a ate. Giguba ko na ako iyang pagsalig. Dili na ko niya paeskwelahon. Ipapauli na ko niya sa amo. Giabog ko sa kumagulang. Ako choice. Kundili ang muadto kang Ryan, ate. Dili po ko gusto nga mapauli sa amo. Kaysa mo't na magkaproblema si mama. Gidala ko ni Ryan sa ila. Nag-ipon mi. O salamat katanggap ko sa iyong pamilya. Kasundo na ko iyang maigsuong babae. Excited sila sa maabot nila nga pag-umangkon. Tinuod nga lisod kaayo mi ate kung si Ryan lang ang saligan. Kailagi wakin ni stable nga trabaho. Ang doon niya kaigsuong babae ang mutabang namo. Ilabi na si Ate Liz. Mapinanggaon kay ngari ka na ako. Talagsa lang mabisita si Ate Liz apan matagbisita niya daghan kay siyang dalang nga mga groceries o katagan niya kwarta. Ate R. Samtang ang isa niya kaigsuon. Si RC. Na siya boyfriend nga din sa kong trabaho. Ug bigay tudo kini sa pagsuporta kaniya. Generous kay iyang hinigugma ate. Matod ni Ryan. Basi maminyo na ko na iyang isuon niya si RC. Kay willing na ko na magpakasal ang iyang hinigugma. Ate, na mga higayon, nga dili mo uli si RC sa balay kay dito siya matulog sa iyang hinigugma. Mga buutan, mga gwapa, ang isuon ni Ryan. Good man, ate. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, wa ko magdahom nga doon ako'y madiskubre, ate. Birthday ni RC. Igsuon ni Ryan nga babae. May abot ang hinigugma. Nagdala mga bouquet nga puro pink roses o isa ka box nga doon niya sulod jewelry, ate. Nakurat ko sa dihang. Nakita ko siya. Si Carl ang iyang hinigugma. Ang boyfriend ni Ate Lynn. Pagkakita niya na ako ate, halos mugawas iyang mga mata. Nakurat siya ate. Nagpapretend ko nga dili mi kaila. Nga wa mi magka-istorya. Ate R. Si Carl ang tanamigasa sa birthday ni RC.
Halata nga mahal niya si RC ate. Apan kaluis ako magulang. Wa kini masayod nga dunay laing babae si Carl. Ate, nasayod ko nga dili kini asaktong panahon nga sultihan ko si ate kay nasuko siya kanako basig di siya mutuo nako. Nabasa nako ang text ni Carl. Kung pwede siya nalang kuno ang musulti sa kong ate. Mahinungdan nga, wa nalang kumusulti sa kong ate. Apa na TR, unom kabula na sukad nga nahitabo. Nagpabilid niya pa ang relasyon ni Ate Lynn, og ni Carl, og ni RC.

Si RC basig masuko siya nako. Konsultihan ako akong ate, basig masuko siya nga ang akong ba na igsuon sa babae. Magipuli ka niya. Silang duhagi sa aran o kasal, ate. Naglibog ko. Pag-tredor ba ang akong gihimo nga gilimod ko sa kumagulang? Nga taod-taod dara ba ang milabay? Sukad ko na sayod? Nga uyab sila? Ni RC o Carl? Tuganan ko na lang ba ang akong ate o tumanon ko si Carl na lang ang musulti? Bisag na sayod na ko. Ate din ako gusto masuko pa ako magulang nako. Humana na ako siya napasakitan. Ug sayod ko masakitan na po siya kung masayra na akong gitago na ako ang kamatuuran kaniya. Palihog, tambagi ko. Dini na lamang ko kutob. Sincerely yours, Lauren.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, doon nga nun yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say delikid sa ko yung sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape. Kay kana diyong NANS Coffee ang mong gamiton. Pwede nyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Daghang salamat ka ni mo, Lawrence. Imo papadangat ni mo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene Ipit. Bisag asa nga, aspeto ipit, gini ato la resender. Konsultiyan niya si Lauren or si RC ang igsuon sa iyang ka-live-in karon, amahan sa iyang anak. Kurat siya nga, igsuon ni mo ang uyab sa ko ang, di ba? Grabe si Carl, nakatago ba? Konsultiyan po niya iyang ate, the morning masakitan nga ang ipuli sa iyang uyab, igsuon po sa iyang, wala pag, asa ba siya mong lugar, aning pastilan? Gusto siya nga may relasyon kang RC, mahadlok po siya nga iyang ate, ma, hiubos sa iya ha. Unsay angay buhaton. Of course, kaoban nato, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjuno. Sana na itong mga suking tig subaybay.
0: And of course, ang ato URP Professor Capjuno.
2: Yes, masulting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ikaw, gina ko una pangutan ng DJ Nova. Kung ikaw si Lauren, nasa yung sitwasyon? O sa ibang buhaton?
1: Pertinli so dag, you know. Maski ako nahinukto ko, what are the odds nga mapadulong kasi ng ani nga sitwasyon? Pero kung ako si Lauren, siguro dara na lang ko mo pabor sa ihan ang sutian yung ate. Kaya maski no saan pa, maskin pag kanang murag dili sila in good terms sa yung ate, persangalan nga iyang ate, murag, ate. Para bito dili na lang madugang sa kay ubos. Kaya syempre, soon ba, sila magkadugo, bigid sila. So, para na ko, suriyan na lang niya yung ate. Kaya aron, kay para kay murag sa kung una-una man ba isuti man yag sa dili makagubot man gid ni or nagi malain sa both sides
0: din ba dinatupod babawon si Carl no usa pa yung plano kasi yung tinud-on yes. Si RC ba or ang at ang Atilin ba
1: so para sa ko ako para murag mapadulong siya medyo safe nga lugar si Lauren iya isuti si yang ate yang ate yang paboran kay mumay yang kadugo mumay yang igsuon
0: ikaha mahitabo nga tuwa sa yang gihimo makontrahan siya sa igsuon sa yang bana oh, di ba nga
1: yun lang po ipit lang po siya kay ang side yang kung ang siyang banna kay
0: palangga
1: siya. Oo. Oh, berte, berte lisura. Maski ako murag kuan kay siya, no? Kung ako ang nasa sitwasyon, murag, bola, makapanghinuktok tawag sa
0: si
1: niya.
0: Dapat si Carl yung isuriyan. Si Carl mo binihang
1: si yung... Carl, gid, actually, gid, ang dapat mo settle. Ani, kaya man yung problema, no? Dili man sala ni Lauren niya, yan, na-discoveryan ning, ing aning sitwasyon.
0: Kaya lang, kung si Carl ang pabuton nga, ako na lang mo expense mong ate, niabot na magpila ka
1: yes, bulan. Yes, na kabulan. Sa pasabot, wala siya'y plano. Marabag, gahulat na lang siya kanang panahon niya. Ang panahon na'y musuti sa iyang ate mo something nga na marag. Kaya kung tinudanay pa na nga si Carl nga siya'y musuti, hagbay raunta. Correct. Kung magwagid siya'y plano ba, naging mga nga nga lucky day cup, no? Nga, kanabang ko ah.
0: Kanang,
1: magdu-
0: ko, may kimudag tinaguan
1: oh,
0: ba?
1: May kimudag atik yun. So, problema giron tanay ni ko ano ni Carl nga naipit lang gini si Lauren kay murag nakakuan siya ba nakakonect siya sa both
2: ba,
1: sides
2: basi ba plano si Carl wala pa na implement
1: ay wow pila ka bulan
2: yung alam mo ko nag-program of kuan diskarte ba
1: ay kuya wan narik yung mga kuan mga template sa mga nga naka nga program of sa to
0: diskarte
1: diskarte
2: plano man ko na tanan niya dili magkuan ba kay ayaw panguna sa plano sa mga kalalakin ang kay mga babae man
0: o niya kay ni ingon man si Carl nga, ako na yung bahala mo sulti sa mong ate, but niabot nag 6 months. Yes. Mga nakay na siya ha, mga nakay na siya. So ang iyahang ka-worry ka ron kay, mura bag, mabawa, syempre mga anak siya, mabawa siya yung ate niya. Mura, masaw niya pag sulti nga, at...
2: So yung ilabot sa pagpanganak niya, pagkabalot siya.
1: The more mangod niya,
0: mong gina, mo ato,
2: Ipalayas man ganin siya.
0: Ah, besan pa na.
1: Ana, mag gina, mahiubos mag gina, igsoon sa mga ingani, kaya syempre, naburusan good siya. Oh. So, kanang, siguro sa kwa, the more mangod nga ipadugay ni mo, the more ka nga makakreatog, mas bugat nga kahiubos o mabalaan siya yung ate. So,
0: anong karoon pa ka ni Sulti? Anong,
1: hagbay, hindi ka kabalo nga rin ginawag si
0: Sulti. Si RC, igsoon sa iyang hang bana. Anong, in the first kwan pa lang met na pa lang nimo kang Carl. Ganun ako nimo sultihin.
1: Yes.
0: Diba? Dapat gisultihan nimo, dapat both isultihan.
1: Both na sige. Grabe sa ningingani nga ko ano?
0: Situation,
1: no, oh. Mura mag-joke kaayo ning mabutang kasi ing ani nga kahimtang. So, mura na siya para nako ang kadugo gid mo ang
2: oh, tigala pud ko ani no. Actually biktima si Carl ana.
1: Una na pod. Lucky gid pero mi biktima.
2: Kwan bitaw makasabot bitaw ta kang Carl dan kadang para bitaw sa gibati ni budanya kadang moingon ka sa kuha nga kadi ni mo pungga di mo kasing-kasing ano maning nay rason siguro nga ana ang purma sa heart ba nga duha ka buok ang
0: lahat tayo sa isa lahat tayo sa isa
2: lalaki Dan mo nagini dan.
1: Mo gini kwan sa mga lalaki nga magbinuang bitaw
2: ma. Si
1: kay ang maipit bitaw ang madamay ang magproblema kay ang mga tao sa palibot dili tong tao nga nakasala.
2: Pero kay ingon kog Louis si Carl kay di ba ni mo baso lang tao di pa ni mapungga di ang gibate.
1: Ay, wow.
2: Love niya ang pikas, love niya ang pikas.
1: Ay wow talaga.
0: No, ikaw din noon si Carl. Mm. No, siya mahabawas doon. Okay,
1: siya rin pinagbuhat ang kukuhan.
2: Biktima si Carl, ani. Biktima siya
0: kay... Kaya bold raba, murag na yung kapasidad. Si RC,
1: true.
0: Tarong pod. Si, yung Ate Lynn, tarong
2: that's why na-in love si Carl sa duha ka binuhat.
1: Okay, nga no, mag yung mga lalaki, ma-in love mag yun na ng duha ka buo.
2: Di mag gituyo sa lalaki.
1: Na.
0: Dili gituyo.
1: Sa dituyo.
2: Kaya di mo na mo mapungga na mong kasing-kasing.
0: Ang lalaki, kung tinuod siya na higugma o tinuod siya
1: na
0: makakitaglain. Makita at nagbabae, pass na lang na. Pass na ko, ana. Kaya daakoy ako ni seryoso. Diba? Pero mukagat gani. Mukagat
2: gani. Si Jamar bitaw, ingana, tarong na mag-ide ako pagkabalog yun.
1: Agay.
2: Sa tadang lalaki sa kalibutan, sa pagsuroy-suroy na ako, si Jamar, puting tarong na mag-ide ako pagkabalog.
1: Ay, no.
2: Nga nung ihato pa mag-yod ang ex ko, wag kita sila.
0: Ay, napkits.
1: Mga gini mga ambot lang ka, nga nung gini mga sakita.
0: Dili, gentleman lang si Jamar.
2: Si Carl, nagpaka-gentleman lang si Carl. Di sa gusto nga may masakitan.
0: Aha. Mo nawa niya sultihi.
1: Bilib sa gusto mga lalaki nga kaya gid mo handle og ingani ma'am no nga. Na sila uyab dre, uyab brad to niya. Ang sana niya pagbahin sa inyo mga oras og kanang
0: mag-aduan siya dito sa pikas, dito siya bukaon, kalami mo luto. Dire pa siya sa pikas kay yabong nga. Na. Nga
1: man ni mga lalaki man, nga murag wa man gid nga di man gid makontento sa isa.
2: Murag boys nga nung ingana man pud mo boys.
1: Pagtarong gano'n. Gahasokan lang. Kamura kayo gahatag og hasaw sa iyong kaugalingon.
2: Dapat isa-isa lang git, boys.
0: Nahibayagid ko kung saray mong kailasyon. Diba? Focus lang ba? Focus.
2: Ay, kay peace of mind, ana.
1: Oh, diba? Wala kay peace of mind. Nagdok ka bukang imo uyan. Kaya sorry mo pagbahin. May tag ka ng dawat nilang duha nga. Duha sila sa imong kinabuhay. Pero di man. So, hasol kayo siya mag-handle, ana. Murakag ka ng gabot at magic.
0: Actually, ipit siya sa bisag-asa nga.
1: True. Bisag-asa yung pilion.
0: Kaya kung pilion si RC,
1: may ubos si Exxon.
0: May ubos si Exxon si Ate Lynn nga. Grabe, ako ni masultihi nga ka na si Carlo. Nga dugay naman ay kakabalo nga ako ni Maina. Kung so, piliin po si Lynn, ignan si Lauren ni Arcy nga.
1: Gidawat ka din sa muag.
2: Bilin sa ka, posible nga na iplano nga tabuk-tabukon lang niya. Nga i-accommodate rapod niya yun para huwag masakitan.
0: Mabita mo siya gamin niyo. Irang itabuk-tabukan ang duho. Pag isige pakaslan.
1: Oh. Gisaaran ang duha, no?
0: Ang duha, ang gisaaran nga pakaslan.
1: Mogi na siya ebidensya, ma'am, nga miskan pag gisaaran ka, gipakaslan ka, di ka sure kung ikaw lang yun ang gisaaran.
0: Correct.
2: Isara yun ang naibawaan ingon ni Kuya Jamar nga gisaaran ka ng baboy na.
0: Paksa. Baboy sinaaran, pero ang kanang moragid na, ang babae di gud mapwede masad sa aran.
1: True.
0: Sa tinood lang, listen din sitwasyon ni Lauren. Unless siya ang musulti sa duhagid mismo para fair ba? Bahalag basa ko sa iya si Carl. Kaya di niya kaya, igsuon na niya eh. Treat niya ani sa kang RC, bagulang na niya. Kaya igsuon niya sa iyang bana. Of course, pati ang bana makuratan
1: ko sa. Maipit po,
0: diba? Nga, yung ati po, daan na nasuko niya, naiubos niya. Kaya kipa-eskwela siya, nagpapulong siya. Nadungagan pagid karon nga. Gitago niya ang sekreto sa uyab siya ang ate sa murag lisod man.
1: True. So sa imo lugar kap, kinsa lugar isulti ni Koan? Sa angay ba isulti ni?
0: Kung ikaw apang utanon kap.
2: Dili.
0: Asan?
2: Dili.
0: Ikaw mo, si Carl.
1: Dili.
2: Ako si Carl? Dili ko pasapon. Normal.
0: Hindi mo pwede.
1: What if nasapon na ka?
2: Di ko maangkon.
0: Pero ang pangutan na lagi, hangto ganun sa ka di magpasapon yes. Ng di mo angkon.
2: Hangto di masapon.
1: Muragi saad na gitatak na ginasbato nang ingana nga
2: mga kuwan. Siyempre, gugma ka pikas. Imo nang biyaan.
0: O niya, o di na ka maminyo.
2: O di na nga. Siyempre, minyo papi.
1: Tama ragi saad-saad gini ay kanag yung mga laki. Yun, may kayo mo saad.
2: Hala. Ako, tanawa, naan mo ang tuloy ka rin. Ako, sinumar, happy man ko.
1: Ay,
2: of course. Oh. Saan pa ba ni mo nang minyo-minyo nga ang imong sweldo? Pagitaon.
0: Wala nagatang di asgawas na nagdalakbunal.
2: Mananghit ka, kumagakaw ka.
1: Gawasan ni Kap, delikado na eh.
2: Tatawa, boys ha. Bisang pa sa nagawas na survey boys nga gamay na lang ang kalalakin ang karong panahon natin. Murag ang napulo ka babae, murag lima kalalaki, anak, tinunga na karong ng panahon. Bisang pa nga na nga survey boys, ayaw na mo pagpatarantar. Ayaw mo patarantar yun. Kay, ayaw na lang mo pagminyo-minyo boys, pare na ako, tanawa. Happy ko karong panahon.
1: Hala na. Kuyawan.
2: Kung ako ni mo, Loren, ha? Loren pod, ayaw nag-appear sa ilang problema. kal, diskarte kaya kal nga di ka masapun. Yun, iya, kumulit ayaw, itugot kal, nga na ibabay nga mag, masakitan.
0: Pero mawala ang pangutana sa toilet resender, o sa kung buhaton.
2: Dili niya itong anan, yun, pikas-pikas. Ayaw sa kapil. Kaya magapil-apil ka sa problema diya, ikaw ang madisgrasya.
1: Kasilan. Yung maskin gidili niya isuti actually. Kung mabalaan, eventually, yes. Mura kaya pong resulta. Mas masukur kaya pong siya ha.
0: Mas may pang musulti na lang siya daan karon.
2: Kay... Anong masukur man niya? Inyo man ang problema.
1: Nasayod man kayo siya niya. Huwag isuti.
2: Maski ako nasayod. Abin ako bisita rin na dire.
1: O, grabe palusot. Maayag si Kapan yung mga kuan. Muna nagdaga na kayong magkatuon. Maayag kayo mga...
2: Bisita rin na dire si Carl sa Muate. Malay ba ako? O, kita nga naghalok na sila niya. Pisim ko sa akong tiyan ni si Katiman. Palaya sa kunin nyo gani.
1: Anaon rin.
2: Magkapil-apil po kuan ng...
0: Agig sa kusoko.
1: Agig sa kusoko. No, estilo. Estilo ginagawa sa kusoko.
0: Sa kusoko, dahil na naingnon. Naingnon, we sala.
1: Agay, estilo gyan.
2: Sa sala. Kasi sala.
0: Yagig sa kusoko, baron nga. Di ka. Why konsensya?
2: Kasi konsensya.
0: Kaya ka makonsensya.
2: Kaya, ano mga gudis siya? Kung tuganan ni Lorin di Genova ati, definitely na'y masakitan. Gani? Tungod kay love ni mo ang pikas-pikas, ayaw ka pil. Kaya basi kaya rin na ni Carl pag-manage tanan ba?
1: Niya pila kabulan yun, wala lang gihapon. Imagine, ang anak na lang siya.
2: Wala ba kay salig kang Carl?
0: Ang kwan mo diya is, if masayran both, nga nung waka ni Sulti. Si RC, dugay nakakabalo nga uyab ni Carl. Nga nung waka ni Sulti nga uyab si mong ate.
2: Ikaw po, Carlo.
0: Yung ate po, on the other side, may nga po nga, anong,
1: dugay nung nakakabalo.
0: Dugay nakakabalo. Nga nung ako ni Masultihi.
2: Tungod kay palangga, taka, di ko gusto masakitan ka. Unya, malay na to, basig ikaw piliyo ni Carlo. Oh, karon, kung nabulabog ni basig, pika siya mo adto.
1: Okay, eh, maski, kung isulti bito ni Lauren, di man pwede nga basulon si Lauren kung magguba kung asa man nga relasyon. Kaya nga no, si Carl man ang sala. Siya may nagbuhat nga mga di
2: so,
1: maayo.
2: Sala, so kung magguba ang relasyon. Sala ba din na naigugma si Carlo sa duwa ka binuhat?
1: Kung magguba yung relasyon, sala na ni Carl. Walay sala si Lauren. No? Aya lang gid kay. Isulti lang gid niya ang tinuod.
2: Mao na problema sa inyo.
0: Ang iyaha lang gid is.
2: Ipakasala din yung lalaki.
0: Ang iyaha lang yun is, nakabalo mong good siya. True. Kasi duha sila.
1: Lisod kaya na mag...
0: Sa kinabuhay ni Carl.
1: Lisod kaya ka na magtago-tago kung asayod kung sa tinuod niya. Magpakabuta ka lang.
0: Ang
1: ka
0: duha pagyod, suod ni mo. Ang isa imong bayaw, ang usay imong ate. So, kung saan imong pagpakahilom kung ikaw ang naasabi mo.
2: Pag na si Carl, kantahan ang ni Lorin, nakapili na ba ka? Saan na kanta na?
1: Lalahi, laging tono.
2: Yan na lang. Panungok ni Google si Carlo nga. Did you know ba? Eh, sample ko na lang ang kanta may.
1: Hindi, magpagkasirahan ko ito yung person.
2: Ano nga na, bitawa kanta mo?
1: Nakapili na ba ka? Kung kinsa sa
2: ilang duha. Ano, diya? Panungok ni Google na, diya? Ayaw, April na ikaw ganyan maging aktris, diya?
0: Ay, basi. Uy, ang sabay ang ibuhatan ni Lauren. Magpakahilom na lang? Pagkabos sa panahon, tuliso ko siya sa duha kabinuhat na doon sa iyang kasing-kasing. Tambay human lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang na cervicare o takunod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magunti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kitapan siyempre. Atos natin ba yaon ang atong mga Facebook and YouTube viewers hamayong Odto at Arlene di Genova Cup June. O sa ko sa inyong loyal listener, makalingaw kayo yung programa o makalingaw, good og malingaw giko sa inyong mga tambag. Salamat sa inyong paghatag og positibong vibes. Matag adlaw. God bless you. Ninyong tanan from June Ray Daclan.
1: From Rebecca Domingo, nindot kayo inyong chemistry tulo. Dili gyud mo boring ang tigpaminaw. Greetings gikan sa General Santos City.
0: From Joy Moania Caliao, shout out Ate Arlene from Mati City, Davao Oriental.
1: Hi Cap Junjun, makatawag gyud ko sa imong mga banat pahungaw sa stress namong mga OFW. From Janet Mercado of Doha, Qatar.
2: Hi Janet.
0: Ginapanalanginan jud ka ni Lord Ate Arlene kay guwapa ka. From Raylene Abajo Milliares, watching from Dumaguete City. Thank you.
1: Nindot kaayo. Inindot kay inyo ang mga diskusyon kay dili lang makalingaw daghan pagyud og maayong pagtulunan nga magamit sa tinuod nga kinabuhi. Salamat sa inyong pagpaambit sa mga tambag ug kasinatian. From Arnold Castillo.
0: From Jubanzon, Ate Arlene, may hapon ninyo diha. Pa-shoutout lang ko ni Mama Lilibeth, Paula, o especially sa akong bana, Dominador. Salamat sa pagbasa, Ate Arlene.
1: From Dialita, Karomayan, Lagumbay, maayong hapon, Ma'am, Ate Arlene, DJ Nova, and Captain. Shoutout from Barangay Lipaton, Calatravan, Negros Island.
0: From Emily, shoutout ko, Ate Arlene, sa mga Villador family, Badillo family, Annalyn Kawas Toquero, Merlin Toquero, Siru Wano, og sa akong bana nga si Raynan Resurrection, sa anak na ko Rinaline Resurrection. Salamat Ate Arlene.
1: From Jesse Campomanes, hi Ate Arlene, naminaw dirigikan sa Riyadh, Saudi Arabia Ate.
0: From Evzan 14, mo juni imong programa akong ginapaminaw sa radio Ate Arhang Tugaran, guwapag yapon ka. Thank you. Og nindot og pingog, watching from KSA Jeddah.
1: Hi to Beekeeper Siake, shout out from Barangay Dalirig, Manolo Fortich, Bukinon.
0: Mayang hapon Ate Arlene, did you know about June? Dako kayo kog kalipay sa pagpaminaw sa inyong programa Matag Adlaw. Daghan kog napulot nga mga maing tambag og malingaw pud ko sa inyong mga istorya. Greetings si kani sa Bayugan City, Agusan del Sur.
1: Shout out to John Ivan Dahan from Kabangla San Bukidnon, ingon man kang Mayo Nuwebenario. Good afternoon, Ate Arlene. Always should ko na maminaw ni mo from Bayawan City, Negros Oriental. And from Gemma Maulas. Good afternoon, Ate Arlene, watching at Lalao Malabuyok, Cebu. Permission ko maminaw sa imong program, Ate, kay makarelate po ko sa kong kinabuhi. Salamat, Ate R. God bless.
0: Okay. Nobs. Unsa imong final para kay Lauren?
1: Lauren, para nako no, always ginatupanindigan nga what ay ginabit-bit nga mga sekreto ba? Miskan tuod nga dili na siya atuang binuhatan. Pero sa ngalan nga nasayod ka, murabag nadamay bitaw ka sa problema.
0: Duol mangod niya ang mga katawang involved. Yes, duol
1: mo nang di gini mo malikayan nga magkargugid ka sa konsensya. So, para nako mangod, para bitaw dili ta magbit-bit ana nga mga konsensya. Isulti na lang nimo, no? Isulti na lang nimo. Di man na buot pasabot nga imong gipanguna. It's just that kana bang imo nang pag-show o pagmahal o pag-care ba sa sa imong ate, no? Sir, sa both sides nga mga ate nimo nga kinahanglan silang masayod nga ginabunuangan ra sila. Kay the more nimo siyang padugayon, the more nimo nga isikre kan bitong ihilom lang niya. Eventually mabalaan mo gina kay wa magi asuma kumkumbaya. So eventually mabalaan nila nga dugay na day ka nakabalo, mas bugat siya nga kasakit, no? Mas bugat siya nga tingali masuko gyud sila event, sa imuha kung masayod sila nga dugay na day na nga nasayod ka pero wala nimo kanawitong nagpakabutabungol ka lang. So para nako isip usa ka igsuon, dili ka dapat magpakabutabungol. Murag role nimo as igsuon nga imong protektahan pod, no? Ang imong igsuon ba, bahala na si Carl, masuko siya, no? Siya ang kanang deserve ra pod niya nga mabulabog siya kay kani mga ang ani klase nga mga tao magdasa gining mga kuan mga lalaki nga hilig kay mang two time kung wala poy tao nga mag-speak up about them. So kinahanglan ka nga mo stand up sa imong mga ate, kinahanglan ka mo stand up sa kanang unsay ka matuoran. Bahala na si Cardiac, masuko na siya nimo kay deserve niya nga maulawan siya o deserve niya nga mawala siya ang duha kay again. Dili ta pwede mga babae mo settle ani mga lalaki nga kaya ra gid ta binuangan, kaya ra taluiban. So kana para again, no, para nako Lauren, kinahanglan nimong isulti karon di ka magkarguan ang kuan nga konsensya kay mura man gihapon ang resulta, magkinaon sa magpakahilom ka, mabalaan ra na, masuko samot nga mas dako ang kasuko nga posibleng sa imuha na noon ang direksyon sa kasuko nila, no, imbis kang car pero sa imuha mapadulong ang kanang kasuko nila ba. So dili sa nimo deserve mabalaan. basol. So, para wakay kuan, para ma-safe ka, kung kanap itong ma-safe ka sa basol, sa mga kanang ate ni mo. So, isulti na lang.
0: Okay.
1: Sa kanunay, kinayin yung DJ Nova Damarites, ang maninang bayan.
0: Ang ato, URP Professor, Cap Junjun Diasis.
2: Yes, ate, Lorin, usahin na ipanultiyo niya ang pagpakahilom na ibayad.
0: Aha.
2: Buros ka, nakinahanglan ka, o
1: Kuya Juan.
2: Gasto sa iyong pagkuhan niya, prenatal. Pero, katawa mo ko sinisin.
1: Na Kuya Juan, kung sabi mo, pagkahilom na ibayad, ha?
0: Ang pagpakahilom dun ay bayad.
2: Ako pa na. Op, Carlo.
1: I-block me.
2: Tuganta ka. Tuganta ka.
1: Pangmantahan lugar ka.
2: Tuganta ka. Bye, Nico.
0: Kasi maglisto din na siya panganak anang kapatid.
2: Basi kabaan po ka noon, Loren.
0: Ayan na lang. Ayan na lang.
2: The truth will set you free.
0: Pero, sa ato pa?
2: Ako ni mo, Loren. Dili na ako tugaran akong mga ate. Kaya masakitan ba eh sila? Pero ako tagaan o ultimatum si Carlo. Ina si Carlo. Nga tagaan-tagaan ko sa kasimanap. Sulbara na yung problema. Kung dili ni mo sulbara ang problema, amangita ko pagi nga mabulabog ka. Pero ayaw intra sa senaryo. Dili dapat ikaw. Nagamang pamagi nga makaibalo ang both parties nga dili gikan sa imuha. Para di ka babasulan. Ayaw intra sa kasamok. Sa
0: pwede nga lahi ang musulti.
2: Lahi ang musulti.
0: Dili na lang si Loren.
2: Pwede sa bagay mag fake account.
0: Pero
2: mo lagi ang...
1: Mayroon gapon. Kung mabalaan mang ko. Nga, uy, dugay na di ka na sayo. Niya, ano mo musulti?
2: Di, iya pa mang unahong istorya si Carlo. Nga, taga-antaga isa kasimana. Nga, sulbara niya mong problema.
0: Si RC, pagmasayra niya nga, nakabalo na di ay si, kuan, si Loren. First day pa lang nga, nagkita sila sa ilang balay sa birthday mismo. Masuko na siya. Anong di paabot pa ni Mokani ka dugay?
2: Kabalo ko nga kanang dapat isulti sa inyo ha, sa imuha RC, nga morning tinood. Pero gapanayming ra ko. Kay nagsabot mo ni Carlo nga iyang sulbaron ang problema. Nga, mo gani, nga imong tagaag panahon si Carlo. Kay luoy ba si Carlo po? Kabalo ko si Carlo, galibog po niyo sa iyong buhaton sa pagkakaroon.
0: Luoy, biya po niyong mga to-timer ba?
2: Luoy! Katong nag-to-timer, bitaw ni si Balong Puliki, kung nag-abot-abot sa akong pangayag sulbad kay kung saan niya pag-address, hindi waka buo.
0: Luoy, biya niyong to-timer.
1: Luoy sila, problema, dugang-dugang,
2: kasong-kasong. Luoy, kaya sa una-una.
1: O na.
2: Kadapat masabtan ni mo, Loren, si Carlo, nga bisan pagtulog niya, di ni katulog, ni tawana. Kung saan niya pag-manage yung duwa kabuok.
1: No, looy ginang mga to-timer kay
2: kabo girls, dapat masabtan ninyo ang mga lalaki na kanang looy po sila ba? Looy po kining mga ingani ka kung saan nila pag-manage. Kung muna natagaan ninyo panahon. Sabton ninyo.
1: Wow! Dapat,
2: bangari, dapat iampu ninyo na nga malamdagan nga magaydan kung sa imayong buhaton.
1: Grabe siya.
2: Kay dili ba na nila tinuyuan? May kukmara bagid ba ang tao?
1: Mama.
0: Grabe na yung dili tinuyuan.
2: Ay, tinuyuan. Ay, dili ba na tinuyuan ang may kukma
0: ka? Pag ka nga na may kukma sa katao, di na ka in love maglain.
1: True.
0: So, waka na in love, nangita kaglain. Anak ka simple.
1: Di lang yung contento. Nagi yes. Mga lalaki nga. Di lang yung sila contento.
2: Lailahe giday ang kwano, ang lalaki at babae, no?
0: Correct.
2: Kay ang lalaki, ang babae nga na gyud no kung tinuod nga ni kog masa lalaki di na kami kog maglain di na kamutan og di ka mulingi di na ka mag-communicate og lain tanan wala na na
0: wala na
2: ang lalaki magut kung tinuod ni kog man kog maginaba
0: pero mag-communicate
1: kog mas daghan
0: ni kog mas daghan
2: mulingi lang pero dili dagit mahigug man no mangingana ba
0: mulingi lang
1: bawo lang
2: pero tinuod na rin tagay lang panahon ang imong kuya Carlo. Kay may mo namang good nimo ng brother-in-law pohon. Taga-isag panahon, taga-ig ultimatum, nga sulbara na imong problema, ayaw intra sa senaryo, kay buros ra ba ka? Kay Luis si Carlos, biktima mong good nimo.
0: Di problema, gid na.
2: Ayaw problema na, taga-isag si Carlo, tawga, sinsiridad, asinsiro nga pag-istorya, kay nami punulti yun, kung dili si Carlo, kinsa pan. Kung dili karon, karon sa pamani. Sa kihapon, gini si Kuya Kapingon, dili ko gapo, dili po pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan. Nagahingog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay, mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ako gibatik. Doon niya, na nakasulti na ako nga, uy, good, may pagbuwad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sabay akong ganun, pagpalit o migaman, kay aron, kadang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o migaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibate dayo niya, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o migaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa migaman.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kani mo, Deji Nova, and of course, Cap Junjun. Thank you, Lawrence. Sa ibang papadang ating mga swatang po niya, itong tulungan nun sa sensor li Ate Arlene, tinuod yun ang libog, ipit ka sa sitwasyon. Pero the truth will set you free. Sultihi si RC sa imuhang tinuod nga nasairan. Ingna siya, waka kabalunga, uyab niya si Carlo, nga uyab po siya Ate for pila na katuig. Now, kisultian niyo si RC para nga masayod siya. Wala kay gilabanan. At the same time, imo ati sultihi po siya nga dugay na kagusto mo sulti apan wa kakakitag saktong timing nga dunay laing hindi gugma si Carlo para imong ate makabaw sa kamatuoran kay pareho ra ba sila gi sa aran og kasal. At least dili ka mong gawas ba nga traidor, may konsente or konsentidor. Kay si RC, kung masayran niya nga nasayod ay ka, nga uyab si ate ni mo o si Carlo, may ubas ni mo. Imong ate, pagkasayod niya nga, wa ni mo sutihi, tungod lang kay ang uyab, iksod sa imong ba, na may ubas ni mo. So, duha ka binuhat ang masukot ni mo, pangayog pasaylo kang Carlo. Ignacia, dili mo gusto apag kinahanglan ni mong buhaton kaya di ni mo kaya sa mong konsensya. Period. Again, walay daotan sa paghimo insakto og tarong. Thank you so much, Lawrence. Ay mapapadangat ni mo sa watang po. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Wina salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na.
4: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gabinaw daog, inabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagdamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maing gabi'y kanatong tanaan. Kamusta ka magtanan og welcome sa pagbanang uban sa atong tulumanon na itong pagkulokabildo.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lainasab nga adlaw. Lainasab nga gayon sa itong pagpadayon, sa itong pagpanikay sikay o sa itong pagpakigbisok.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Ha? Huwebes, ano? Pizza 25? Ha? Ito nga, panukarakuan ang kuhan ka sa mga Geralbe. Atong ega 2026. Anya ito makikso na mga naminaw karon. Kumusta ka muntanan? Adining adlaw na sa mga sukindig paminaw nga Huwebes. Adere sa tuang nga pagkulokabildo, ha? Mga naminaw na ito sa radio, nagtanaw sa itong Facebook Live. O kayo man usap, ito makaigsunan nga naminaw, pinagis itong DYHP application. Ha, may pagpaminaw nyo diha, o sa gihapon, ako yung radio man Benji Ulpos Nangian, ha, makikuban kini nyo, hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
0: Straight to the point.
1: Ato ang mga pinanggantig paminaw, ato ang mga kaigsunan, no, nga naminaw. Ha, usab nato karon kasama nga Nestor, no, ato mga pinanggantig paminaw. Ha, nga naminaw na to karong nga mga orasasan. Ha, kanang na Andres Dakbaya, Sugbo, may gabiin ninyo diha. Ha, Dakbaya, Sugbo, probinsya, Sugbo. Ato makiksunan sa Lawigan, sa Negros Oriental. Ha, mga taga Negros Oriental, may gabiin ninyo diha. O taga Negros Occidental. Aton makauturan da, mayong kagabi sa inyong tanan. Ato mga taga Palamati, sina nga isla. Ah, sa subo nga gabi nga pizza 24. Ate, kumusta ka mo da? Ato makaigsunan na sa Sikihor, ha? May gabi mga taga Sikihor. O kung ano sa bato makaigsunan nga mga Bulanon sa Bohol, sa Liti, sa Marugumang Party, sa Mindanao.
0: Straight to the point.
1: Ato makiksunan usab dito sa Luzon area nga mga Bisaya. Ang na karon dito sa Luzon area kasama ni Sto. May pagpaminaw niyo dihan tanan, ha. Ato makiksunan diha sa Luzon area ingon usab dito sa Gawasan nasod.
0: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers nga naminaw nato karon. May pagpaminaw niyo tanan diha, ha. Ato ang mga kaigsunan sa punya mga senior citizen. Ato ang mga nanay, mga tatay nga naminaw sa nato karon. Ang ato mga tatay, mga nanay niya, si tatay hinahinay na pod og tanday-tanday. Kay matod pa ni kasamang Arnel Uwano Cubo ba? Ha? Kasamang Arnel Uwano Cubo, kasamang Nestor nga natural, basta gabi na gani, unsa may buhaton sa senior, igo na lang tanda. Ha, sa mga kaigsunan sa nato nga ni kay sikay karo mga orasa, maayong pagpanikay sikay ninyo diyan tanan, ha. Samtang na ni kay sikay na minaw sab diri sa tong programa, maayong pagpaminaw niyo diya og maayong nga pag manuba nato. So kuyogita ninyo, kuyogta, duyogta diri sa ato ang programa. Antod ta alas 12 karon tungang gabi.
0: Straight to the point.
1: Arita makasama sa tuang mesgutanan sa garong gabi una tungod kay Presidente Marcos dako matod pa nga uyon nga iban dinhi sa Pilipinas ang mga bayolinting duwa diha sa online.
0: Straight to the point.
1: Ang maoy posibleng nakahatag og impluwensya sa mga kabataan, ginihuman sa panghitabo dito sa sudad sa Tacloban.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatag ang pagtagad mga sukindig paminaw kay ang ano man karon dayon na iba na wa manay gamit gihapon wa manay kanana ang pulos kanang mga duwa dia sa online ang nakahatag mga sukindig paminaw og kabantingulan na sa mga bata. Aka na mga duwa sa online nga maunay naka kuan sa mga bata bitaw. Unay nakagahi nag-us mga bata kusog ng musukol. Kusog na mga sukindig paminaw nga maningka, maninghag o maginikanan. Tungod man naanang naang dia sa social media. Dungod ana social media. So kana mga online nga mga duwa unsa may makahatag bagleksyon kana. Nakahatag ba nag-ugma sa mga batanon? Makahatag ba nagkagbaon sa mga kabataan o makahatag hinuog prohisyo sa mga ginikanan?
2: Straight to the point!
1: So mas maayo pa nga iba na o Presidente Marcos ni Ingo naman sa manginaota nga anha magikan sa ba-ba ni Presidente Marcos. Ngamuingon siya nga iba na wag tango na ka ng matang sa mga online games. Diya, cellphone, bisan ganig ka ng Mobile Legend, mas may tang-tango na... o dili manggaling tangtangon, bawalan. Bawalan ka ng mga minors. Bawalan ka ng mga minor di edad nga magduwa og email. Ikaw ka na ng Konsyal Arnel Bakilta. Unsay mo ang pananawan agaw. ka na mga batanon. Ganun man. Ang mga batanon karon dili hinuon tanan. Pero... mura, purti na mo tubag-tubag ginikanan, musukol na, maninghag na. Tungod anang na ang duwa nga email kay matod pa kanan duwa adili man ka na kabiyaan, God, ha? Huwag magduwa ka na kung dili mahuman, di pwedeng biyaan. Dili pwedeng biyaan, so kanang na, huwag dili manggaling na i-tangtangon kanang email. So man, doon na ba'y nakwarta ang gobyerno, ana? Galing kayo, kwarta pong gobyerno, hotdo na pong pangawat ani mga politiko nga makawatan. So mas maayo kanan duwa, maayo maka-addict sa mga bata, makahatag o ka-addict niya, mga bata na hinoon, murag mawagtangan, nagrespeto ang mga kadlos maginikanan, mas maayo nga, kanang mga duwa, o iban kanin mga bayulinting duwa, okay. Pero doon ay mga duwa diya nga nakapa-addict sa mga batanon, labi na sa mga minors, ha? Sa man, pwede na bawalan sa mga minors, ka? Doon ang po'y uban ingon, ayaw lang po guwagtanga ng email kasamang binsa. Po guwagtanga kay may lang po baya ni malingaw ta, ha? Okay, kung mawala ng email, balik tas dama ni kasamang nesor, dama, dampa, gamit na glastiko, o baka kasing, ha? katong ang pitik, ha? Kanumdong kagpitik kasamang nesor. Amot na ko'y kasamang Arnel Lawano o nakahinumdom pa ba ni pitik, dampa, o niya kanang naang gira-gira o kanang luthang, ha? Aka na maoy, mas may pa kanang duwa mo ibalik. Mas may pa kanang naang duwa mo ibalik. Kaya wala naman, dama, okay. Sa taon si Maninoy Johnson, ayaw lang po din tawag, ipawala ng imi. So, gano'ng mga minors, anak, gano'ng man. Dito lagi sa Amos, probinsya. Dito sa Amos, probinsya, kasamang nistor, wa na di na makamaong mangguna, mga ba, mga bagong tubo. Di na kamaong mangguna, bisan ganig, mananom ug humay. Di na, wa na'y nakatunang trabaho. Tua na mga sukindig paminaw sa duwa. Noon, arikas mga ginikanan, mingon sa da, ang ginikanan, wa mang katudlo. Ang ginikanan, arikot pa uli sa mga ginikanan, mingon pong ginikanan, unya, huwag amon ng buyagon, huwag amuan ng kasapan, urbunalan, baka, isumbong man po Miss DSWD. So na po yung mag-ingon, nakasamang Benzi, pwede rin ang naang, kuan, nakanang naang, mas may pa scatter, may wagtangon, ayaw lang ng Mobile Legend, kay dokaon, may mawagtang na. Ha ha ha!
3: Ah,
1: sige, ato na lang kuno, ibutang ta lang nga daghang dili sad uyon wag tangon ang mobile legend ha. Ang mga minors atong bawalan ana. Ha? Galing kay matablaw po dagway kuno. Ha kana na ang amosaw man yung pag-ilang ng mga minors di makagamit ana. Ha? Mo report na usa may kuno ana ga, may kadaghan pong balantayan ng kalakihan. Ingos boss kasama ang Gerald, ayaw na po ng scatter, wala ah, kaya iwa na puntay, kawa. Ah, samtang sa laing bahin, ato ang hatagag pagtagad sad makasama ha kay kaning ni ang nahitabo dito sa takluban. Daghan kaayog mga leksyon nga angay na to nga kuhaag pagtulunan. Ah, kaning nahitabo dito sa takluban. Muna nga ito ang mga eskwilahan karon nagkadaiya na ng mga safety measures ang ilahang nagipanghimo o ang mga local government units.
2: Straight to the point.
1: Samtang basketballista nga si Rene Baterbonia gilubong na karong adlawa.
2: Straight to the point.
1: Panyasubay sa iyahang paglubong gikatakda usab ng mupasaka o gasok ang Department of the Oval, the Interior and Local Government konda DILG ngadto sa Department of Justice kun DOJ na unya sa Biyernes pohon ha nga dunay kalambigitan sa pagkamatay sa Ateneo athletes ha sila si Rene o kato si Divine Adile.
2: Straight to the point.
1: Ah, sumupasaka mga sukindig paminaw o kaso ang DILG dito sa DOJ. Ah, kabahin mga sukindig paminaw ng pagkamatay ni Duhakay. Dili man sila mo tuo nga insidente, aksidente itong nahitabo. Ah, dili mo tuo ang atuang kapulisan nga aksidente ng nahitabo kasamang nisur. Kaya base silang investigasyon, dunag yoy angay patubagon. Dunag yoy lapses mga sukindig paminaw. Katunto ang coach o ilabi na ang tunghaan.
2: Straight to the point.
1: Akausik sa mga kinabuhi in town nga naghatag og dungog sa tong nasod. Ha, naghatag dungog sa tong nasod. Apan wa ang pingi anim panuway nga coach nila. Samtang sa laing bahin na duha ang nangaangol, human malimbuad ang usa ka wing van dito sa lungsod sa Balambat.
2: Straight to the point.
1: At ito ni hatagag pagtagad kay diha ni sa may Trans Central Highway mga sukindig paminaw sa Gaas, Balamban na itabo kaganihang alas 10:45 buntag ang naangol in town ang driver o ang truck boy sa usa ka wing van mga sukindig paminaw human malimbuad ni ang maong wing van. So may gani kay kuanda in town angol ra ang gidangatan ani ining maong mga individual.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin gi-insister karon ni Minglanilla Mayor Rajib Inad nga limpyo ang iyang konsensya taliwala sa gipasaka karon nga kaso nga graft bato kaniya og sa miyembro sa konsiyo sa lungsod sa Minglanilla.
2: Straight to the point.
1: Akini human nga formal na nga gikasuhan o graft dito sa ombudsman or sa ombudsman dito sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Naga.
2: Straight to the point.
1: At tungod kay nakakita mga sukindig paminaw og basihan ang ombudsman aron kasuhan sa ang mayor diha sa Minglanilla og kaubanan niini ha tungod sa paglapas matod pa sa Republic Act number 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ha subay sa matod pa kadudahang pagbalibad sa rehabilitation plan alang sa usa ka dapit sa may sitio na po Barangay Gindaruhan sa maong lungsod.
2: Straight to the point.
1: Amo na nga kanang naa nga kanigong naa ka sa politika, naa ka ikaw labi na ikaw mo amahan sa lungsod mga sukindig paminaw. Daghan ka ayong mga butang nga angay nimo ikonsidera. Ha, kay di ay mga butang nga pananglitag imuning lihukon imuaning kanang naang himuon para asa man eh, para ba sa imong politikanhon nga tumong or para ba sa kayuhas katawhan. E kasagaran, kaning mga politiko, labi nag magdulong eleksyon, mingon manggiyod nga, andami mo alagad ninyo. Ha? Maginay mga sagad kayo ba? Andami mo serbisyo, andami mo alagad, pero inigumanas eleksyon, pila na lang kabuok ang nakahinomdom sa ilahang mga panaad. Pila na lang kabuok ang wala magkasakit o amnesia. Ha? Asagaran sa mga politiko basta makadaog na gani, makadawat na ganig sweldo, labi nag makakurakot pag yun. man ay sagad sa mga politiko, ha, muna nga labinag makakurakot ng uban, makakuan na, wana. Ha, kanang naa nga, og dunay mga reklamo ang mga uyamot in town, ang mga pobre nga ilang giulog-ulogan panahon sa eleksyon, dili na mga sukindig paminaw magtagat.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bayan, sugod karong gididana sa kagamhanan sa ang lungsod sa Dumanhog, nagdili na pagdala-dala og mga cellphone sa mga tinunan.
2: Straight to the point.
1: Ingon man usab pagpahugtan karon ang curfew sa lungsod sa Dumanhog isip pagprotektar sa mga kabatan-onan.
2: Straight to the point.
1: So si kini ang ipahibalo mga sukindig paminaw sa mayor sa Dumanhog nga si Mayor Gun-Gun Hika atol sa iyahang bakigdigom sa mga kadagkuan sa eskulahan sa maong lungsod.
2: Straight to the point.
1: So di ana ang mga kabatan-onan ha.
2: Straight
1: diha sa Dumanhog, dunay curfew o niya ang mga cellphone. Bawal na nga magdala-dala ang mga bata diha sa kanang naang maong lungsod. Na? At least, mo kwanda yun, kaning niya ang uban ng mga lungsod, manghinauta nga mo pakita dayog labok po dayon. Na dili kay magtanga rasaning uban ng mga mayor, maghulat pag dunay mga disgrasya ang mahitabo. Diris Dumanhog, ni aksyon na. Ang mayor Dumanhog, di patuman na nga mga batanon, bawalag cellphone. O niya, kanang na, labi na sulod sa klase. Labi na mga sukindig paminaw nga ang curfew ipatuman as Dumanhog. Ato ni hatagag pagtagad yung uban ng mga lungsod ng uban ng mga syudad, ha? Magkikipat-kipat na yung mata mga mayor ng uban. Ake mga batanon karon murag pila namang kabuk batanon tingali kasama ng Nestor, no? Ha, pila namang kabuok batanon ron ang kanang na ang wala magamit og cellphone tingali, ha? Kana lang tingali kabuok oy. Pero mo nang uban na dunay mga cellphone kasagara na adik aning ML. Pero ingon si Kwan Town Maninoy Vito nga ayaw na lang nang ipawagtang ng ML kay murag ma wad ag sapi at wifi ana. Bitaw na po kay punto, bitaw na kay punto di. Sige, so...

Anya si Nida Arculo, ah, naminaw na toon niya kay wala na may ibala tulog-tulog, ah. Aha, anya si Rodrigo Galeria Senior, ah, tinuod bitaw si

0: mayo noon, no? Ano mangi anak po, dili man noon tanang anak nga mga gahig ulo, no? Mangi kanang ubang mga anak sad nga matinahuros gini kanan. Kumusta naman ang libreng kaon na kasama ni BBM, walang gutom daw? Kauban ra rani ni GovBam. Diribitaw to sila. Ito nang isgutan sa dakay. Diribitaw to. Matod pa, walang gutom kitchen, ha? Diriman to sa kanang Cebu City. Ito nang isgutan unya kasama Dixie Sumabal, ha? Anya, si Boss Loloy Banyok, may gabi ini mo di boss, ha? Sa magkaroon, naakas sa ilang Martin. Anya, si Corazon Asusina Taniola. Naminaw sa nato karon, ha? Onya, si... may pang ibalik ang siyatong kasama. Ibalik ko nung siyatong bitaw. Doon pita tong siyatong kasama, Dixie. No? Si Marlito de la Serna, mobile legend attorney, pay may pa ang scatter attorney, wag tangon. Na attorney, dili ko abogado kasama ng Marlito, ha? Nga, kuhan, ha? Marlito de la Serna. Kay scatter ko, no? Dako kagpildi, anak, kasama ng Marlito. Kasama ng Glenda Masong Lagos, ha? Kasama si Hope 23 naman na 2 ml. Tinuod, dili masugo, musuko, sugoon, kay dili mabiyaan, ha? Pusta nanay, sana pusta anay o gabaligya. Skin kasama, mahal kaayo, libo, no? Saan? Mawalagit, ha? Kasamang Jimmy Wood, may gabi, eh. Naminaw sa nato karon. Oy, kinimbahin na makasama to ganto sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo ka ini, ha. Alang sumakis na mga pinanggantig paminaw kag dunay mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan. Anya kato mga dunay mga sakit diha nga gidala-dala. Ayaw na nyo pasagdi makasama ang Paragis, no, kaning para nato dire sagbot ning Paragis ro na. Pero wa ta kahibalo nga grabe di ay ka milagroso mga sukindig paminaw kining matang sa sagbota. Kaning niya nga maong nga herbal nga Paragis, no, kanang palad-palad na sa Amos Negros, no, kanang sagbot na kasamang nisto, kanang Paragis Bilabila bilabila daghan nga mga sakit nga kaya niyang ayuhon. So karon labi na diri syudad, labi na diri sa kanang naang mga lugar nga di nato makita ni gawas like dos probinsya kay to ay daghan. Pero bisan ganis probinsya, o niya, kinahanglan gyud nga limpyo, ha, nga makita ni mo diha. Kanang naang wala tugwais kabaw at tublais kabayo, ha, kanang naang wala ihiis iro. Kaya muna importante sa kaayo kay delikado sa dukanan na naikagaw na kasamang ni store. Muna nga karon doon ay dako kayong farm ang tag-ias Paragis dito sa Mindanao. Mauna dito sila manguha para nga kinik kasamang ni store gihimo na ning kapsula para dili na mahasol, dili na ta mag-itos-itos diha, di na ta maglimpyo-limpyo. Gihimo ni siya para nga makatabang so makaigsoon ang doon ay mga sakit o balatian. Labi na sa itong doon ay mga hubak, ha? Itong doon ay hubak, dali nga makutasan, dali nga kapuyon, dali nga laayon sa panglawas. Inumin na o Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang itong Paragis Bilabila Herbal Capsule, makasama makapanindot sa tulog, ha? Una nga si kasamang Arnel Uano, kay nindot kayang tulog, sakto po just dulog, ha? Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga maoy gikinahanglan sa tua nga lawas, ha. Mapalit ni sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, ug uban pang mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon sa taon, mga kasama, human sa importante kanis atong pagbalik atong hatagad pagtagad din dugang na itong mga isgutanan, ha. Standby lang usa, ha. Alas 10:49 binas gabi.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. This time check is brought to you by ang nailan nimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by United Home Kidlets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Ang Nailan.

0: Imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed, United Home Supraseed.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyper S acidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Kini mahina mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo asa kita cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Dunay kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy og Life Extension Pharmacy.
6: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
7: Maayo na lang na ay Chili Lets.
8: Chewable paracetamol and candy flavors.
9: Di kumabala ka. Kay dali ay painom.
10: United Home. Unilabian.
11: Paracetamol is the generic name of Chili Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ilong ranger?
13: Tanaw ni mo. Unsa na? Sipon o dili sipon?
12: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
13: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
12: Sipon dayon?
13: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus. Pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag NeoZerk C Plus 40 na, na-i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag NeoZerk C Plus 40 with zinc dayon!
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NeoZeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: NeoZeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Kajut lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
21: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Cut!
15: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pasmas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Sulod sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na kating dog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. stress. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Maigani kay dunay nag-recommend sa ako og stress tabs. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide nga makatabang mobalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon it help me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
4: Tusiran Forte.
24: Unilab quality yan.
25: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit? Just stop it.
27: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
28: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
29: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
30: Kabog na nga pang negosyo.
31: Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
32: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
33: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
34: Strong for the Filipino.
35: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
36: Bakit RightMed ang binibili mo?
37: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
38: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
39: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
40: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
41: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
42: If symptoms persist, consult your doctor.
43: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
44: Ang kinis na niya.
45: In fairness, nag-glow up.
46: May budget.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, tap, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lub. Sa bango ng charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Ato ang attack na alas 11:06 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa itong pagkulo kabildo karong gabion na.
9: Straight to the
8: point. Onya! Sa dili patama ato, no? Sa tua nga mga isgutanan. O sa uban pa nga mga pa-shoutout na to. Kaya daghan mang uban nga magpa-shoutout sa kasamang Nestor. Ato sang i-check si Radyo Man Joseph Osquiano. Kaya nakasanbay na speakers niya. Yes, Radyo Man GQ.
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
10: Yes, salamat sa mag-Radyo Man BG sa toga pag-anino din is kawas gabahid na karmalurasa sa naglaob na kagabi yun. Nagpabilin nga mininaon, huwag madag ko nga maalarma ron nga mitumaw. So, gaya sa iyo sa kagabi yun, huwag nga maurasa din is ang takbayan sa Subo. Sa report na itong nakuha, naagol o kinigit driver o kinigit truck boy, mga na dibuwa nilang gisakyan niya wing van kagadala siya sa kwalasing takla sa buntag dito sa Metro Central Highway sa barangay Gaas, lungsod sa Balambanda. Ang driver sa bawag na wing van ay lahat niya si Winnie Lambayong, talito sa anyo sa panigong na doon ay defend partner o lumulupi sa may barangay Pilisa 2.4 sa Bacolod City, samtang ang truck boy nila niya si Binzer Lakinon, 21 anyos sa doon ay defend partner o lumulupi sa dakbayan sa Bacolod. Sigun sa decision sa kabisan sa Balamban Police Station, ang wing van palungi sa Dennis Takpan sa Sugbo o gikan sa lungsod sa Balamban at panpagibuti sa may korbanahod gabahin o gulugod gabahin sa nahistabuan, gingungwa mo function ang brake ni ini noong nga na pangga sila sa kanal nga besulta silang pagkalibuan o pagkaangol. Ang duwa, kining truck work, kining driver, dali kinigida sa ambilan sa barangay gas sa Balamban da Provincial Hospital. Samtang sa pikas bahin, pagkakalag kaso, kinusa kadrugi sa nakpan sa kapulisan sa masakop sa police, Correctional Police Drug Enforcement Unit 7 sa Mambaling Position, diya sa barangay Mambaling Dakbayan sa Sugbo. Ang suspect nila sa palang alias Junjun o nagpuyo sa sabutag niya. Lugar sa saan kinimaw niya suspect na nakpagin niya sa ibang bypass operation o nagpuyo nga niya ag 30 gramos kinilahan sa buong na mabalor kapin sa 204 mil pesos. Onward sa patrol, Akin yung Radyo Man, Joseph Roscano, DYHP, Tatak, RMN.
8: Okay, salamat Radyo Man Joseph Osquiano sa imuhang report. Okay, bayin na sad makasama tuod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot si City ka mga prutas ugutanon nagisagol sa tuang kape. At nalagip nga sagol ang rose hip nga dunay anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato magigsuna mga naminaw na to ha. Hindi kayo mo nga mo gamit o kana na ang mga pe. Nining ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix kung ugaling. At doon na mo arthritis na mahiligon mong inom o kape, pwede ra nga mo inom mo ini. Ang ato ang kape makasama, doon na sa nisay luya, doon ay dulaw, or kanin turmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapul nga bisaya nga mais, doon ay bayabas, e nakanindot ane kasamang nistor unya, gawas nga doon ay bayabas, doon na sa nisay insulin plant, Adunay Arabica, adunay barley, onya aduna po ni siya ay ginseng. Ang ginseng makasama nga naasa to ang kape makapa-abdix sa panglawasa. Musa makalahutay tamatag adlong panikaisikay kung kita kanunay nakainom sa kape na to nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang stevia po na mo ay gapalami sa to ang kape kasamang listor. O daghan pang mga prutas o gutanon ha nga gisagol ni ini. Amo na nga kato to mga senior ha, to mga nanay tatay nga mahiligon kay mo inom og kape, bisag dili nanay tatay ha, basta hingapi ka kasamang nistor, pwede ka ayo nga mo inom kanining kape ha. Onya kun magisgot sa taghaplas, ayaw sad mo kabalaka ha kay kana mga panakits kalawasan, paglailas mga lutahan, daling suphon sa mga panuhot, maghaplas na ta. Sa ato ang EXL Makabuhay Oil mga kasama. Ang ato ang EXL Makabuhay Oil, mayo sa gani kay all-in-one niya skincare oil pag yun. Ha, pasabutan na kasama ni store nga dalatanan ng itong haplas. Mang haplas ka ani, gawas nga wag tangon ng mga panuhot o gayuhon na panakit sa kalawasan. Dili sa kapaakon o lamok, no? Kung mang haplas ka ani. So muna aron dili ka mapaakan sa lamok, mga haplas ka sa tuang EXL Makabuhay Oil mga kasama. Onya nakaninot ani ken mang haplas pagyog ka ani, di ka paakon og lamok kunya dili ka makasakit og dengue, humot pagyod sa kasamang nistor light sa subang haplas. Muna nga kampante ka nga maglakaw-lakaw, akon asa ka mo adto. Muna nga kunya nakaninot sa tuang haplas mga kasama. Ha? Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil mapalit ni makasama sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHC Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Aniya, tumakiksunan usab ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Oil mapalit sad ni makasama ha sa uban ng mga butika o farmasya duol sa inyong mga lugar. Sa kanaha, kaya daghan kaya lami ang atong kape kasamang ni store niya. Haplasan ha, pumitanas kasamang ni store nga no, dewa, naginis sa mubiya. Sukad nga nakagamit sa CXL haplas kasamang ni store, waan na mubiya. Oy, ha, tininduta, tanaw niya, porte ko nung nindutas, paminaw ko nakahaplas ka niya. nindut kaya spamati islawas mga kasama. Muna nga, muna gamita ha. Ato ang EXL Makabuhay Oil.

0: Okay, unya si Jocelyn Morbosa. May gabi kasamang Benji watching from Balirong, Naga. Unya, aha. Ah, kasamang Benji, lingaw kayo ko nagtanaw ninyo sa bukid. O ba ni Atty. Rufil, naulahi lang ko greet ni mo. Ha, taga Negros po ko. Matod pa ni Diggs de la Piña. O, kasamang, kasama na bit Negros ninyo ha, kasamang Diggs. Ah, kasamang Benji, shout out ko sa kuang mga kauban nga amiga. Anako nga naminaw ni mo karo mga orasa, diri sa may ginakot, Danao City. May gabi kasamang Benji, ha? Ah. Kanang nanunggab sa eskwilahan ba? Mura lagi na o babay. Asa man na ang eskwilahan na? Aka tong ipakita sa gabi. Ikaw anak kasama dito sa Cavite. Dito to sa Cavite o sa ka private school. Kato. Aka tong na ay babay nga nanunggab sa yahang pito ka mga kanang naang kuan pod mga tinunan no sa grade 5 ang yang ipandunggab to kasama tao. Okay, onya atong hatagag pagtagad diro no kaning ato ang mga hisgutanan sad mga sukindig pabinaw kay ganihang buntag atong gisgutan kasamang Nestor kalabot ni ining apang hitabo ba kay dito sa San no kanay San Carlos gani sa Negros Occidental wa panato ni ma toki nga do na poy pagpanunggab ditong nahitabo karon do na poy lain nga nahitabo kasamang Nestor nga pag dili hinuon ni pagpanunggab pero pag kanang na ang magikurno ang gigamit. Ha? Magikurno, mga sukindig paminaw, ang gigamit ni ining maong may sudyante o niya, yang gisumbagsad, ha? Gisumbagsad niya ang sa mga classmate man niya or kontra ni sila. Ha? Muna kuya, sa mga tubag-tubag man sa ni kasamang nisto. Ha? Tubag-tubag lagi dito sa Iloilo, hinone, ha? Tilonggo man eh, hindi makinsindig ya po ni sa ato. Onya grade 9 gihapon. Ha? Nawad-an og panimuo taon kaning usa ka grade 9 nga tinun-an human kini gi ingon nga gisukmag mga sukindig paminaw gamit ang brass knuckles or kaning ni ang machikurno. Ha? Sa iyang classmate gawa silang tunghaan diha sa may Santa Barbara National High School, Barbara, Iloilo City. Ah, normal man itingali magsinumbagay ni mga bata kasamang nisor. Kana gani man nagsuon? Ha, kana gani man nagsuon? Masadi magkasinabdanay o baka dili mag ha, kanang manghod or baka kanang magulang dili mabinlag ukol kasamang nisor sinumbagay man gani. Ha, kanang sinumbagay. Okay na nang sinumbagay at least dala na sa tinubuas bata kanang nang sinumbagay kasamang Nestor. Ha? Kanang magdugmo ng mga estudyante, away problema kay natural sinumbagay, ha? Porte man na uso man na sa una na to nagbata ta kasamang Nestor. Ha? Ang dili na normal kini nang mugamit og hinigiban. Ha? De Iloilo dito ganay sinumbagay dito. Ang biktima mga sukindig paminaw, 14 anyos. 14 daghana pod og bunog kay Magicorno ang gamit aning ni ang 17 anyos nga maoy nanukmag dito niya. Ha? So muna nga bingkang sinumbagay, okay ra na, way problema na pero dili gina okay gud na magsinumbagay gud. Pero mas maayo na lang ba? Ha? Mas maayo na lang nga nang sinumbagay nung kang magnilubaay o baka magpinosilay.
1: Straight to the point.
0: Ha? Kay kanang pinosilay mo'y bida porting pagka kuana na oi kanang dili naman na kanang na ang iyas bata ko na nang pinosilay kasamang nisto. Ha? Iya naman as dagko. Oh, so muna nga ang mga eskwilahan karon ilabi na ang Department of Education. Nipahugot na sa seguridad sa mga tunghaan. Labi na ang mga LGU. Ha? Pero ang mga eskwilahan, mas maayo nga dili na lang sila mag hulat pa diha og mando gikas labaw tan-aw nila nga kining niya nga paagi sa eskwelahan makaayo nis mga bata atong himuon. Ha? Tan-aw nila nga kining niya makaayo manis mga bata kani maka hatag ni mga sukindig paminaw og kaayuhan sa mga bata ilabi na ang pag sulod sa mga bata sa premises eskwilahan, ilabi na sa mga classrooms. Nga naman kay nabalaka in town maginikanan o ilabi na itong doon ay mga Pino kay bata town, magagbay mga bata kasamang nisturba. Ha? Kaya sunanggo ka, dito sa Cavite, grade 5 nga mga bata, nikalit og sulod, katong grade 8 o niya, pagkalit og sulod sa classroom, kalit og nanunggab. Ha? Muna po ninahitabo diri sa Tacloban, dili no ni mga grade 5, kay mga high school naman yung niyang iahang nga, ipamusil, ha? High school kasamang nisturba, unsa man tawi, ka laban-laban ang mga bata taon. So, ang mga eskwilahan na to, kanang na ang metal detector hastang baratuha raman ana. Ha? Basta kanang metal detector barato raman kaayo na. O wala mo yung metal detector, pwede rag yung kaayo na o inyong manumanuhon di check ang bag. Ha? Sa bata, o wabay kutsil yung dala, wabay batsikurno, wabay pusil. Ha? Kinahanglan na yun nga, ipatuman ng naang maong lagda kasamang nistor. Ha? So ang uban nga mga eskwilahan, ang uban nga mga tunghaan ni Pahigayo na anak, dito sa Davao ni Pahigayo na sad, no? Kasamang nistor, no? Namatoy ko na to, namatoy video kasamang Gerald. Asa man tonto ang kwa na ba to? Ha, palig ko nung tagkwa na tong video sa kani mga bata ay kanini ang kaning ni ang mga bata sa kuan ba? Kaning ni ang naa sa Filipinos Agency bitaw. Ang mga bata nga gi kanang naang gi-check ang ilang mga bag, ha? Ato ko na ipakita ko no kay kuan man eh. Kanang naang at least ni himo na sila sa ilaha bitaw ang mga kanang mga measures bitaw kay aron nga kuan ni kay kuan pugayo taon og ha? Kanang naang sa nabato de kuan ato ko nung ipakita to sa Man Gerald. Ha, ipakita tong kuan bi kay para nga ma kuan na to aron nga ma ang uban maka hibalo sa dang uban nga wa na gyud ni sugod na ang kuan kanimo ni sa kasa man istoro. Oh. So mo ni siya.
1: Straight to the point.
0: Mo ni ang
2: wait lang. Sila kalinya. Dali na lang ikaw. Open ang bag daan.
0: Open ang bag. Anawa, giablihan ang bag. Giablihan ang bag. Noon, medyo malangan. Gyugana kay kanang naang kuan man. Malangan juga kay linya gud ang mga bata pero sige na lang importante nga safety ang mga bata no. Gipangkuan na sila. Dunay mga linya ang mga bata, blihidan ninyo ang bag. Daghan galing kay madugay sad gud noon kasamang nistor pero mo ni nga mag-adjust sa sila ani. I-adjust sa eskwelahan kinahanglan nga magdugang sila og dugang mga tao nga maoy mo check sa mga bag, ha? Dili lang po pasagdag usa or duha kay og daghan kay mga estudyante malangan ng kalakiha. Ha? Imbis noon, klase sugod og alas 7 kasamang ni sir, maka sugod din ang klase at doon sa alas 9, ha? So muna nga, kinahanglan nga magkuana ka ng naang i-implementar ng ingunana. No, kanin mo dito sa Davao City ni siya. Dito ni sudad sa Davao. Kinibayin na sa makasama hatod ka na to sa DTX 500. Alang sumagsunong mga naminaw sa dato. Karon hanga, adunay gipamatis kalawasan sama sa high blood, tasog kolesterol, tasog blood sugar. Ayaw ka balaka makasama kay naana tay maayo kayo anak nga mao ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama kampiyon nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants, epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang ato ang DTX 500 may sabni sa dunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, katong adunay mga problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Ato may sunang adunay insomnia ayo kabalaka di anatay DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sa ilahang clinic o Gilang Pharmacy nga mao ang klinika di alternatibo medisina and wellness center. Kaya na mahimutang sa Unit 102, Mary J. Building, Hakosalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman o Super Building o Gloyo sa Gaisa no Main. O baka mo tawag mo sa ilahang numero. Ang ilang numero makasamang 0975-079-5133. Ato makiigsuna na mga naminaw na to. Ang DTX sa 500 mapalit sa inyong uban ng mga butik at farmasya duol sa inyong mga lugar. Onya, nagtanyag usab sila og libre nga medical check-up. Ansikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes, ha? E sitahan lang ilang opisina loyo sa Gaisano May, no? Diri sa Dakbayan sa Sugbo. Okay, balik ta karon tao. Duman sa importante kayo. Alas 11.23 na sa gabi.
3: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tandway. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tandway. Drink responsibly.
7: It's a Ballet Friends.

0: Believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Balik-balik na lang ang sudan.
4: Momshie!
5: Angeline!
4: Sulayi!
5: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC. September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxVit Kargado!
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ato ang takna alas 11:31 na sa kagabion. Balikta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabiona.
15: Straight to the point.
14: Ania ato sa nga tagag pagtagad mga sukindig paminaw ni

Okay. Ayaw lang sa amog doka-doka, di ayaw lang sa amog katulog, ha? Okay, radihag mga piyong-piyong ginagmay apan ang dungga na minaw, ra. Na nindot kayo. Anya, si Kasamang Siegfried Goodis. Oy, may gabi, Sir Benzo, may gabi, Sir Sir, ha? Alberto Militares, ha? May gabi ni Modia o si Unil Agapan. Si Kasamang Unil Agapan, may gabi. Kualisinil sa din ako sa sukad sa una dito sa Agaton Apakos FM Station sa gihulngan sa una kasamang nisto. Hantod karon diri sa DYHP sa diri na sa Naminaw. Salamat ni Kasamang Unil, ha? Onya si Alberto Militares, ha? Naminaw sa nato og si Rich Bater, si Ilsa Kanya Sares, ha? Og si Johnny Deep Damaulaw, ha? Og si Yen Mendoza Melissa, naminaw nato dito sa Jordan. Dito sa Aman, Jordan. Namay gabi kasamang sangay. Oy, sangay din ako ni. Naminaw minimo dire karon sa Mantalungon. Sa Angson Market Barili. Jute meron dire sa Municipal Agriculture Office. Kung sangay, no? Dilatory Ugaob. Biin ninyo di ha, mga naminaw na to di ha. Aming gabi kasama from Baligin, Zamboanga del Norte. Permi ko nagtanaw sa imong live, ha? Ikan sa Bukid Vlog in Cabo. May pagpaminaw ninyo, ha? O niya may pagsayaw-sayaw sa des niyong pagpaminaw, ha? Anya, kinibay na sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Ayo kini alang sa mga pinanggan digpaminaw at tuang mga naminaw at mga sukin digpaminaw. Katong adunay mga type 2 nga diabetes, ha? Katong adunay mga type 2 nga diabetes, ayaw niyo nagpasagdi di, ha? Inom ta sa kwanta gamit ta sa Life Extension Vitamin D3. Panaglitan, nagani ka sa mga nistor o dunay diabetes, tulong nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pero kung dili kada ko ang budget, pwede rapog tulo. O sa humagpamahaw, duwa sumagpanihapon. O niya, ang katong nga way diabetes, pang maintenance lang, o niya para malikay sa diabetes o guban nga mga sakit, pwede duha ka soft gel ang inyong imnon. O sa humagpamahaw, o sa sumagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo at potent formulation gikan sa USA. Ania certified ill-isil, aron malikayan ang pagkapiki. Kung tinindota na yun. Ang Life Extension Vitamin D3, mapalit sila mga clinics and pharmacies. Diri sa Dakbaya, Sugbo, naa sa may Sibudok Building, Boyon sa Esminya Boulevard. Diri sa may Konsolasyon, Nadia at Mang Jalibis Konsolasyon, padong kasod sa merkado. Dito sa Negros Oriental, naa sa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ang ilahang nga mga clinic nga to ang ipang mention ang mga nahimutangan ini, nagtanyag na sila og libre nga medical check-up. Naglain inyo ang lawas sa pananglitan og naglain inyong lawas diha, pwede mo nga moadto dito magpa-check-up libre ra. Libre ka sa mga nisor. Pwede magyapon maana mo sa public nga mga tambalanan apan dugay sad no linya ka kay daghan nga mga tao diha. No, daghan nga mga tao maglinya pa ka. Mas may og madto sa kag private, okay, og nadyo kay kwarta ikabayad, pwede sad adto private pa check up. Pero kung ganahan mong libre, pwede mo moana sila hang mga clinics diya. Besag unsa classes medical check up, pwede adto alang ninyong ilang clinic sa Life Extension Clinic. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama, mapalit usab dinyo sa uban nga mga butikag farmasya, ha, duol sa inyong mga lugar. Okay, so atong hatagag pagtagad sad makasama, ha, kay kaning ni ang nabalik karon magud sa isgotanan ba nga angay na bagyod nga ipatuman nga kaning ni ang ato ang pag-amindar sa minimum age, ha, kasamang nistor para sa criminal liability
sa mga bata nga makahimo og krimen. Angay na ba nga ipaubos ang mga nag-edad niini? Kaysa pagkakaroon, kasamtangan na itong balaod mga sukindig paminaw, nga gihimo ni Kiko Pangilinan, ha, siya mo'y nag-sponsor ani, ha, di naman siya mo'y usa, sira usa kay kanang naanga, kuan man, ha, kanang naanga, unsay tawag anang gi aproban man sa nis yang uban ng mga kauban. Ha? So muna nga pero ang principal author ani kani si Senador Kiko Pangilinan. So kining balaod nga nagprotektar sa makabatanunan muna nga maginikanan karon nanuko na mismo ang mga magtutudlo nanuko sa pagdisiplina. Ha? Or kana bang pag disiplina nga kanang kay umingon ka imong disiplina, yaw-yawan ang bata, umingon ma ang bata na trauma, ang bata na anxiety. Ireklamo ka nila sa DSWD. Muna nga, pasagdaan na lang sa mga maestra. Ha? Nang uban nga, mga estudyante diya, or ipatawag ang ginikanan. O, sa bata. So, ang atuang limit sa edad, ha? Or kaning gitawag og minimum age of criminal responsibility. No? There is ato, muning 15 anyos kasamang nistor pagkakaroon. Ha? So, dunay gi duso nga balonon si Senador Ruben Padilla ang himuong 10. Ningon atong kapulisan nga pwede rasag 12. I-12 lang usa nato. Uyon ang pulis. Nga, bis og dili sila gusto og 10, pwede sa 12 ang edad. Pero ni dipinsas Kiko Pangilinan nga, purti namang nindota ng balaura nga nung usbon pa man. Abi kamus mga naminaw na to karon. Hatagan na to panahon ang mga naminaw na to kasamang Nestor. Ha? Katos mga naminaw na to karon diya, unsaman, tungod sa mga panghitabo. Ha? Tungod sa mga panghitabo, makasama ba? Nga daghan na kaayo nga na-involve or nahitabo karon nga mga nag-involve o mga kabatanunan labi na diya sa eskwilahan. Ang ubang maginikanan, sinuod lang na balaka biya. Balaka o yan yung sinuhitabo ah. So unsa may inyuhang uyon ba mo nga uyon ba sila kasamang Nestor or uyon ba mo nga paubsan ang kanang na ang pagpaubos sa age limit. Ha? O, nga himuon nga, kinahanglan nga, 12 anyos or 10 anyos, pwede na sila mag-atubang o kaso kasamang Nestor. Doon ay niingon nga, mas maayo nga, kanang idara, okay ng 12 anyos, kay para nga ugnay mapriso nga mga bata, ang uban nga mga bata dili na makahimog krimen kay mahadlok naman. Ha? Muna nga gusto nila nga iko ana pero kaning mga naminaw na tur uyon ba mo ana nga kanang 12 anyos. Ha? Kasamang Nestor pwede na nga kanang na ang prisohon. Ha? 12 anyos pwede na ang prisohon basta nakahimo og heinous crime. Nakahimo mga sukindig paminaw og krimen. Ha? Dili lang krimen nga kwan na kanang naa nga apil na kanang pagpangawat. Ya kanang dinagko nga pagpangawat kay abisa gana na may kwan. Ha? Pwede kanang kasagaran pagpangawat, pagpanglabni, pagpanulis ha. Ah, so muna nga unsa may inyuhang pulso ana? No, sa tuang nga mga naminaw sa nato karon. At tuang nga mga kaigsuunan kasamang Nestor. Oh, kay na may mga tuom ko anon adyahan nga mga comment sad no sa may mga comment nila kasamang Nestor ana kabahin anang naa nga mao nga unsa na kanang naang kanang pangidaron ba. Okay na may uban nga dili mo sugot labi na Kiko ingos Kiko nga nganong usbon pa man nga kanang na ang atong gamang gihimo namong balaod purti naman ang paka nindota ana oy. Okay lahi na bitaw lahi na kay karon uban nga mga kanang bagong tubo karon lahi na kay sa una oy
ha? Mismo ka mo naka-obserbar naman yun mo nga, porti na yung pagka-lahia ka sa mga nistor, ha? Pero atong telepono, kasama ni sir, pwede matawagan, no? Isuban ba nga, palitan, dili mag-comment sa Facebook, ha? Dili mag-comment sa Facebook, pwede man sila matawag sa tuang kanang naang telepono, no way, kasama ni nistor, no? Ala, sige, pwede mo tawag gani, uyon ba mo, og dili, unya, og dili mo uyon, ngano man, og uyon pun mo, ngano man po. Ha, pwede lang ito patawagan lang kasama ni nistor sa 0917. Ah, 0917-124-64-59. Ah, muna ito ang hotline nire mga kasama, ha? Ang 0917-124-64-59. Ah, palihog lang tao, guwan na na kasamang nistor niya, kanang inataog na ay mo tawag o niya unsa sa ilahang mga kuan ani, kanang na ang ilahang mga baruganan sad, no? Kay aron nga mahibalota niya nga tuasad nga mga kuan, og uyon ba sila ni? Og dili ba sila uyon? Ha? Kay so unsa may ilahang kuan, na? So 10 matod pa ni kasamang din ni Sultan, ha? Ang 10 anyos pwede na presuhon, para niya uyon sa kasamang nistor, ha? Ang 10 anyos. Unya, priso basta supak sa balaod, Sir Benzi. Matod pa ni Sir Siegfried Goodis. Ha? Masa ni ang iyahang kuan, kanang naang sentimento. Ni Mac, iwat blos, paubsan o dili kasama Benzi. Basta tarungon lang yun o implementar ang ato ang balaod. Dili lang po da prisohon kasamang Benzi. Dapat na ay departamento sa gobyerno nga matugyanan sa ingon ana. So dili pata matod pa ni kasamang Mac iwi ihit. Sa ni mong kuan kasama Mac ihit bilos. Matod niya dili lang ko anon, dili lang prison implementar ang tarong ang malaod kasamang nistor. Onya magbutang og departamento ng gobyerno nga mao'y tugyanan ani. Sa pagkakaron kasama ang mga minors makasala sa munang naatay DSWD. No nga mao'y mo custody anang naang mga bata nga minor di edad nga nakasala. Si Jay Nudge, okay ba yan na nga balaod? Pero tungod sa technology nato ba, karon nga easy access na lang ang information, videos nga dili dapat unta para sa minor, minor di edad and online games. Karon nga grabe na gyud, kabrutal. Because of this, para sa mga bata, karon kay normal na ni. Or okay ra na ang mamusel, or for example lang kining nahitabo karon, for sure dako og porsyento nga tungod jud ni sa exposure sa sokmed. So dapat jud nga amindahan na nga balaod kaysa panahon karon dili na na effective. Matod pa ni kasamang J Nudge. Onya mas nindo to sa una kay makigsumbagay lang, sinumbagay lang, suko lang nga, humana, back to normal na. Matod pang kasamang May Talia Margaret Mogyod, no? Mahalag na nga pangos diha, bahala total, ay patawag ka dito sa, patawag ka sa guidance counselor dito, ha? Pagkahuman, wala na, amigo na mo pagkahuman. Bagay sa una kasamang nestor, ha? Bagay eskwilahan, dungan na pong pauli, ha? Kaya na sa bata, patago dili magkaitad, magdinumtanon ba?

Ha, dili man kita magtigdumot bitaw. Mabata pa ta, dili man ta tigdumot. So, kakaroon, muna na nga, wa na kay sinumbagay yung mga bata, ay dinugsakay na, basta pinusilay na po. So, may gabi ikasamang binsi, mayo usbo na ng balaod ni Kiko kay mabali na ang sitwasyon. Kita na noon ang mahadlok sa mga bata. Matod pa ni

kong lula sa una nga kasamang Nestor, ha? Kato kong lula sa una nga kuan 13 anyos man kuno to, 13 anyos na naminyo na kasamang Nestor. Ha, 13 anyos na muna punibuyag yung mga anak 14 kabuo. Ha? Ah, katubito si Kwan, katubito sa anhing Lola Kilina tao. Ha, ah, kasamang Nestor, na punisgot lang niya o Kwan. Ha, ah, punisgot na niya gabiir baron na in tao. Ingon to sila nga 13 anyos kuno to, naminyo na. Ha, ah, naminyo na kasamang Nestor. So, nanagin na yung mga buot. Gay, so, nang panahon mito, mga bata, mga batanon pa man, naminyo naman. Ha, ah, minyo naman kasamang Nestor. Labi na o ka ng tugnaw kay bukid niya walay. Kanang naang wala ka peskoy lang ginikanan, na tugnaw kay bukid, on sa dugayan. Anya si Mayheart Puso, matod pa niya nga 10 anyos pwede na prisuhon. Okay. Si Lisa Singkol, maayo ng usbo ng edad 10 anyos prisuhon kay maanad na kasama. Pwede prison idol kay nakasala man from Hilongos Leyte gikan ni Alberto Milintares. Kinahanglan disiplinaho na sir ang 10 anyos matod pa ni Los Andalis. Para nako Sir Benji, kanang 10 anyos pwede na nang prisuhon apilon ang ginikanan o prison na human ginikanan an. Prisuhon og apil ang ginikanan wa nay makahatod og kanon anis prisuhon. Ah, matod pa ni kanang naang kasamang Rome sa Montiliano. Si uyon ko ana nga uyon ko ana nga pwede prisuhon ang 10 anyos kasama kaysa kadaghan pa nga mabiktima. Matod pang kasamang Lucy Elevera. Onya sa una sir, ang mga salida sa TV kargado nga gubat pero wala may nagpusil sa eskwilahan. Mogyod kasama kay talagsaran po kayo na TV good sa una. Sahay gani manglantaw ta silingan, li-li tas banga gani ha. Ato ta muli-li banga kasamang Nestor sa mga silingan ha. Usahay si Radan pang kurtina sa silingan. Amay ra kaayo ang dunay TV sa unang panahon kadturang dunay kwarta. Ah, katunang kurta-kurtahan. Una kay TV sa una, kurta-kurtahan naman ka. Ha? Na kurta-kurtahan na ka sa una panahon. Una kay TV, naway kurinti. Kaya sa una, pila raman ka buka kuan og TV kasi mang Nestor. Manumbalay magkagtana og TV dito. Ha? Numbalay kagtana og TV sa una. Uy, bahalag magsulo, inig pa uli. Ah, onya, may gabi kasi mang Benji, Mundiar Family. Dapat kita mga parents mag-inform sa itong mga anak basta makasala gani. Ah, mapriso gyud mo. Ah, mo gyud o. Ah, pwede sad kasamang Siegfried Gudis para nga maka-realize sa bata ba nga di ko nga dili data kinahanglan dita maghimog sala kay maghimo tag sala mapriso ta. Ya labi nag ingnon nga kanang naa nga so na ingnon bitaw mismo ngini kana. Sige. Ah, kanang naa nga pag di gyud ka magbinugoy kay binugoy manumbag gani ka prisuhon ka dito porter man daghan ng lamigas prisuhan kana imong lubot pa puno ginas pinaakan. Kaya dito ra ba sa prisuhan? Wagi ukol dito sa prisuhan. Nadukot ragyo dito. Ang bata, hadlokon, tingali ni mo nga. Sa man, ipikti ba ka na? Ha, kaysa una, kadungog ko na sa unas mga ha, dito sa probinsya, ginikanan ka sa mga Nestor. Hadlokon ka ba? Isos, di ka ba mapriso nga? Ha, mapriso ka na? Niya, muna nga, kanang na ang ipriso ni mo. Daghang puting lamigas dito. Ha, puting lamigas. O niya, kanang na ang lumigas ba? Ah, baho kay dito sa prison man hadlokon ang bata. Kay ng bata tinuod no mapriso ko dito nga sakit ra man ng lamiga. Labi na kag maingon kay dito, labi na ang kaon dito sa prison, kausar sa usa ka adlaw ha. Onya linugaw pag yo ikana nang idahan nimo dito. Ah, so ito na sa ipunto ni mga kasamang Siegfried, ha? O niya, uyon ko anang 10 anyos nga edad kasama, magsalig manguna. Matod pang ni Vance Del Coro, no? Nga naminaw sa nato karon, ha?
Ania si Nining Verma, uyon ko anang

0: kasamang paubsan kay mga bata karon wala gyoy kahadlok. Amuhimo og krimen puwera lang sa mga bata nga buutan. Asa China kasamang binzi, dili man ka-access sa Facebook o TikTok ang mga bata. Ang na nga bag eskwela, maoy balao dito kasama. Mao lagi may unta no nga kanang naa nga bawalan ang mga bata ba no nga mogamit na sa kalingke ingon sa mga bata nya kay panlitan og muhulam sa inahan nya inahan magtago-tago ra pod kay loy ba pog anak og dipahol mog cellphone. Oniya may gabi kasama nga Benze dire sa Europe kulong na dire bisan 15 anyos ha matod pag kasamang Mondihar family. Oh, ato na sundugo na si Europa, 15 anyos presuho na. 13 anyos bitaw tinuod. Sayo kayo barato pang palitonon kani adto sir mayong gabi kusog tinaw ka sa Westbury. Dire sa ako ang laptop sa Victor Villa Gonzalo. Gabi ini mo kasama. May panik kasama ang kireno si Buko kay kulapo ragi bisyo. Onya ako Sir Benzi 15 kabuok ako ang samni. Ako Sir Benzi 15 kabuok ako akong usa ka girl pero ako gyud na gipahimang no sila pirme nga makasala gani 15 kabuok imong anak kasama. Kugihana day nimo purebuyag no. Ang samni 15 kabuok kag pahinunduman nila pirme nga makasala gani mo priso gyud mo mao na nga kaluoy sa Ginoo wala ko gipatawag sa barangay. Maayong pagkadala imong anak kasama. Fearless na ilahang mga bata because of Shabu. Atun pang Apolonia Caniete. Akitanawa ko na base sa record na base mga sukindig paminaw sa kanang naang record karon o. Nga ni Adtong Agosto. Sukad mga sukindig paminaw ni adtong Agosto 4. Sukad ni adtong Agosto 4 sa miaging tuig. Duna nay nahitabo mga sukindig paminaw nga kuan kanang gipusil kay numdo mo atong Agosto 4 tuig 2025 usa ka maestra sa Balabagan Trade School dito sa Lanao del Sur ang patay mga sukindig paminaw human siya pusila sa yahang estudyante, ha? Kani maestra ni, onya nag-involve ani kanang maestra ang estudyante. Onya pagka Agosto, kana Agosto 4 sa miagin tuig, pagka April 11, ha? Nyanang April 11 mga sukindig paminaw, tuig 2025 gyapon sa miagin tuig. Duha ka grade 8 nga estudyante ang patay human dunggaba mga sukindig paminaw sa diha ni sa may dito ni sa may Las Piñas no og tulo ka mga suspect ang giingon nga puro mga minors o niya ang suspect ilahang mga schoolmates ha schoolmates sa biktima matod pa mga sukindig paminaw nga dito ni himuwa ang krimen sulod sa kanang na ang CR sa eskwelahan. Ni adto ni nahitabo nga April 11 tuig 2025. Daghan nga nahitabo ba? Dili rang karon ni nahitabo. So sa miaging tuig daghan na kaayo. Ano pagka Agosto 4 sa miaging tuig, April 11 sa miaging tuig, onya pagka Marso 26 sa miaging tuig sad usa ka babae nga grade 8 nga tinun-an ang gidunggab patay. No, sayang schoolmate gihapon dito sa Paranaque. Ang investigador miingon nga ang suspect ni gamit og kutsilyo nga maoy gidunggab mga sukindig paminaw gigamit sa pagdunggab down. Marso 26 na, no? Onya 2025. Onya pagka Agosto 10, tuig 2025 gihapon. Usa gihapon ka 9 anyos sa ano'y bianyos mga sukindig paminaw dito sa Iligan City, Lanao del Norte. Ha? Na kuan gihapon ni mga sukindig paminaw. kanang naang mura o gikuan siya, kanang gidunggab gihapon. Ah, nakukuan in taon ni Kumatos, pagka-Agusto na, unya, pagka-Agusto City, usa ka 15 anyos nga babae, mga sukin di paminaw ang gipusel sa iyahang ex-boyfriend. Sulod mga sukin di paminaw po sa eskwilahan dito sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. No, unya, 18 anyos ang suspect. Nga, uh-huh. So muna nga kuan gihapon ni siya. Pagka sa miagin tuig purtin daghana day nahitabo oi sa miagin tuig. Karon tuiga sad, no bay ubay sad nganuman. Nagsugod karon tuiga si atong Pebrero 9 dito mga sukin dig paminaw sa Manila. 15 anyos nga grade 10 nga lalaki ang gipatay pinaagi sa pagdunggab. Diha mga sukin dig paminaw sa Luyo sa ilang eskwelahan sa Manila. Onya pagka Pebrero 5 pagka Pebrero 5 mga sukin dig paminaw kwansad duna say patay. Dayon pagka Enero 20 karon tuiga Enero Pebrero karon tuiga atong Enero pagka Pebrero duha ka buok. Dayon pagka Hunyo mao na ning niang Hunyo. Hunyo kwan ka buok karon tuiga na hitabo usa duha tulo upat lima unom. Unom ka unom mga sukin dig paminaw kahitabo na karong tuiga nga naglambigit og mga kanang naang batan-on gananaan sa mga eskwelahan mo lagi na dunggab patay wa nay sinumbagay wa nay sinumbagay so muna nga kaning nia tingali panahon na tingali makasama nga tong amindan niya uyon mang mga tao lima ra sir oy hapit may gabi kasamang benze, uyon ko basta dako na ang sala kay mo naman na yun ay gamiton sa mga drug lord. Matod pa kasamang desiderio matidios. Si Artabs Tabulong, may gabi kasamang benze, kanang uyon ko, uyon kaayuming mapriso gyud ang nag-edad og 10 anyo si Lutan na bisan minor. Basta ang ilang sala, nga kanang naang hinos crime gyud. Nabang mupatay, grabing mangawat, manulis, pinaginang mupatay mga kasama. Nga naman, kay dito, dili raman, dito mga sukin dig paminaw sa ubang nasod. Sama tong giingon sa tong listener nga taga Europe nga, bisag 15 anyos, gipriso na dito. Gipriso na. So muna nga, ang ubang nasod mga sukin dig paminaw, ang ubang mga nasod, dunay 17 ka mga nasod nga bisan og 7 anyos ang ilang minimum age sa of criminal liability or criminal responsibility. 7 anyos wa na priso na. Dito mga sukin dig paminaw sa ubang nasod. Ha? So, mao na nga ang pinakaubos nga minimum sama na diha sa kaning 7 anyos asa man ning mga lugara. 17 ka mga nasod nga ang 7 anyos pwede na prisohon sama sa United Arab Emirates o kanang sa India. Dito sa India, dito sa United Arab Emirates, mga sukin dig paminaw, 7 anyos ilang minimum age limit dito. A minimum age of criminal responsibility ba? Pwede na prisohon basta nakahimo og heinous crime og uban pa nga mga dagko nga mga sala. 7 anyos pa lang. Ha? Muna'y pinakabata nga edad sa tibuok kalibutan nga pwede na prisohon. Ha? Unya ang pinakadaghan nga nasod nga nipatuman og 14 anyos mga sukin dig paminaw. Ha? Nga mao'y ilaha nga minimum age sa criminal liability. Kanang ng 14 anyos pwede na prisohon sa Japan, Germany, Italy ug uban pang mga nasod. So dito sa Japan, 14 anyos mas maba ilaha kaysa atoa. Ang mas maba gyud grabe kaning sa India og sa United Arab Emirates kay City pa lang. Ha? Prisuhon na nila dito. Oh. So muna nga diris ato panahon na tingali nga paubsan og dili manggaling do jis ato lang anam-anamon pwede ra garis 12. Ato mga naminaw maginikanang naminaw ro uyon man sila. Bulahan ma ang mga bata makaamgo sila ba? Nga dili na tamuhin mo anin sa laa, kay to na preso na itong silingan. Ha? To na preso na si Kuan, ana. So manghinaota sa tua nga mga magbabalaod nga panahon ng amindahan eh. Ayag palag-palag diha, Don Kiko, ha? Don Kiko, ayag palag-palag diha. Ayag palag-palag, kay karon oh. Tanawa ni daghan nga matay diri sa Tacloban, niya mo palag-palag pa ka, Don Kiko. Stila ni mo. Ah, ay, nako. Okay, onya, wa naman tayo igong oras makasama sa pagadayon sa tuang tulong manon. Alas 12:02 na sa kadlaw. Astong ang gabi, mga kasama. Ah, salamat na lang kay news niyong papagiguban nato ha, dari sa tuang programa Hantod Ugma Puho na lang sad. Ah, kasama ng Romel Sibilia Angot, sir, may gabi ni mo dia, sir. Sa CDO, sir, naanay mga bata nga mahadlok nag-eskwila tungod sa naitabo, tanawara. So, nga trauma na dito sa Cagayan in town ng ubang mga bata. Di na mo eskwila tungod sa hitabo town, labi na pakakita sa Facebook ba? Na nga mga bata, ayaw lang sa ninyong patanawa na sa mga video na inyong mga bata. Ayaw patanawa sa mga video ani mga panghitabo in town. Dili ipot sila mahadlok. Okay, salamat kay ninyong tanan ha, mga naminaw na to. Karon mga naganikuyog na to sa tuang programa. Ato ni Tiwason, ugma pohon makasama ha. Sa ngalan na lang, sige natin kong pwersa sa DYHP Arimen Cebu, ato Station Manager Attorney Rufil Fernandez Baniok, ang Commander's Master Control, si kasamang Kisos Minia, kasamang Nestor Remisilio, na kasamang Gerald Albios, Oliver Atis Rubel Boiser at Chief Technician. Ako na lang yung boss nga alagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kay Prangis Pag-ingon ang Diyos sa magauban ka na tuntanan sa tanang dapit o sa tanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!

0: Billboy Sheraton Chief Technician. Ako na lang yung boss nga alagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit kay Prangis Pag-ingon, ang Diyos sa magauban ka na tuntanan, sa tanang dapit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kajut lang!

0: asa ka buntagon. Hatod ka nato sa SED Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlawon matag adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Maayong buntag mga ikalagig suon. Hinaot unta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ani ana karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYA HP RMN Cebu nga magahatod ganinyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SED Marketing ug garon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
0: Maayong adlaw mga kapanyawan, ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies. Laing semana, laing panag-uban na usab na ito mga kapanyawan sa atong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI, ubang mga balatian sa iyong kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Pitsa 25 na, mga kapanyawan, buwan sa Hunyo, tuig 2026, kadali yun panahon, paita. Dali kayo ang panahon yun, mga kapanyawan, hapit na sa mahuman ang buwan sa Hunyo. Kumusta man mo, mga kapanyawan? Ako, okay pas alright yun. Maugi na importante, ha? Mahalag daghan kayo tag problema sa kinabuhi, gihatubang ang mga hagit, wapay labot ang muabot nga katalagman, mga kapanyawan, kanunay lang yun tang natong naunaon. Ang positibo nga bahin sama sa pabilin pa kitang buhi karon anaa pa ang atong pamilya, kauban pa nato ang atong mga higala, uban nga mga mahal kinabuhi anaa pa gyud nato, kauban pa nato. Dili usab kita makalimot mga kapanyawan sa pagsampits kay tasaan, magampo gyud ta adlaw-adlaw ug giyahan kita sa maayong dalan. Dili usab kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo sa tanan-tanan niyang gihatag mga kapanyawan nga maayo kanato labi na sa ato ang pamilya. Okay? Okay, padayon ta sa itong programa. Kaysa milabay na itong episode, mga kapanyawan, atong gisgutan ang mga paagi pagtanom sa sili kulikot o siling labuyo. Nananom na ba mo og sugod, mga kapanyawan, og sili kulikot? Kung wala pa, sige, magdungan tagpananom pohon, mga kapanyawan, og magdungan sa tag-harvest. Kaya mo ginayampay na ito. Kung naatay itanom, malipay ta nga, namunga na ang atong gitanom. Siyempre, mga kapanyawan, dili rakutob ang atong kasayuran bahin sa silikulikot sa mga pamaagis pagtanom ni ini. Ato usab sayran ang mga benepisyo sa silikulikot o sililabuyo kay nga tumutubo na ang atong tanom nga silikulikot. Mugamit mangyuta ni ini mga kapanyawan, mamupo mangyuta ni ini. So importante sab nga atong sayran kung unsa ang mga benepisyo ni ini sa atong kalawasan. Doon narabay uban mga kapanyawan nga dili ka ngay, di ka uyon ini silikulikot o labuyo tungod kay dili usab sila mahiligon og halang. Halang nga mga pagkaon. Sa mga kapanyawan nato nga naminaw karon sa tong programa, kung dili mo gusto og halang, dili mo gusto og silikulikot, wala ra gyud nay problema ha mga kapanyawan. Dili tuod ni pinugsanay apan basin kung human nato mahisgutan ang mga benepisyo o bang epekto nini sa tong lawas, posible pa mausab man inyo una-una, makuryoso mo og mosuway mo pagtilaw sa siling kulikot. Tapan akong balikon, dili yun kinipinugsanay mga kapanyawan. Information lang, chelan tag-informasyon kaninyo, bahin niining mga agutmon, ubang klase sa gulay, prutas, uban pang mga mahimong magnegosyo na to, bisan sa ginagmay nga paagi. Dili na ta maglangay ha mga kapanyawan, kay nalangay na kita. Ato na ning sayran ang mga benepisyo sa siling kulikot o siling labuyo. Mga posibleng epekto niini sa tong lawas, o uban pang angayang sayran bahin sa silig kulikot. Mubalik ta human lang ni ining pipila ka mga pahinumdom.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag

0: Insulina, apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sid Panyawan Coffee Mix.
1: As in, dako yung tabang Sid Panyawan Coffee sa karon, eh, sige na kung pa yung uginom, nagbaba na yun siya. Nibaba siya 145. Karon ganit, 143 na lang siya. Jima Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
0: Sid Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sid Marketing Incorporated.
2: Ang sobrang pagpabaya sa itong kahimsog mamahimong masampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, banaba o makabuhay herb. Napamatudan sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag o daghang binipisyo. Apil pa ang banaba o panyawan kung makabuhay. Hinuusa ang mga natural nga mga sanggap nga maayo sa panglawas o dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.
3: Padayon ta sa atong programa mga kapanyawan ang kasika sa Kabuntagon. Ang silig kulikot o siling labuyo mga kapanyawan puno day kini sa lain-laing bitamina o nutrients. Pahanghang lang ni mga kapanyawan na panbusok o sab kini o mga benepisyo alang sa atong kalawasan. Aduna kini gitawag nga capsaicin puno usab sa vitamins A, B6 o C. Kumukaon tanihining silikulikot mga kapanyawan, makaboost usab kini o makapaligon sa atong metabolism. Magsilbi usab nga immune system booster o kaibaw ba mo sa usa sa mga benepisyo mga kapanyawan niining silikulikot? Masyak mo gamay. Kay makapromote sab di ay kini sa heart health o kondisyon sa atong kasing-kasing pinaagi sa pag-improve sa sirkulasyon sa dugo. Pagamay-gamay lang lagi di ay ning silikulikot mga kapanyawan pahanghang sa apan daghan di ay kinigkarga ng mga impresibong health benefits alang sa atong lawas. Atong tagsa-tagsaon mga kapanyawan ha, unang health benefits sa silikulikot mao ang pagpawagtang sa atong bation nga sakit sa lawas. Ang gitawag nga capsaicin mao kini ang nagsilbi isip natural analgesic. Parehas ana mga paracetamol nga tambal mga kapanyawan nga atong nailhan aduna may analgesic pangpawala sa bation ato mga sakit sa lawas sa masasimple nga labad sa ulo ubang panakit sa atong kalawasan. Di apa di ay mga kapanyawan, mahimo magamit ang silikulikot sa mga topical treatments. Huwag kining season-season lang, kalit-kalit o mutukartuka lang ang mga sakit mga kapanyawan ba sama sa arthritis, muscle o joint pains, epektibo di ay ang silikulikot ni ini. Di ra bagyod malikayan mga kapanyawan ing panakit sa itong lawas tungkol sa itong adlaw-adlaw nga pagkayod sa kinabuhi. Tungod sa nasagap na itong impormasyon bahin sa silikulikot, nga mahimo day kining pain reliever, maluwas gyud kita sa bisan unsang negatibong epekto sa pagtumar kanunay og tambal. Maluwas pa gyud ang atong kidney. Kay di ay di ana ang natural nga paagi aron mawagtang ang atong ipamati sa atong kalawasan. Gawas sa pagka-pain reliever niya, ang silikulikot makapalambo usab sa metabolism. Kay ba mo nga no? Tungod kay ang kainit lang sa pagkahang sa silikulikot mga kapanyawan, makatabang kini pagpugong sa atong appetite o gana sa pagkaon. Mapalambo usab sa silikulikot ang pag-burn sa calories hinungdan nga makonsidera kini nga natural aid o natural nga tabang alang sa pagpakunhod o timbang o pag-manage sa timbang. Dugang panini mga kapanyawan, abunda sa antioxidants usab ang silikulikot o siling labuyo. Dina doon na kinitaas nga level sa vitamins o carotenoids na magprotektar sa mga cells gikan sa free radical damage o makapakunhod usab sa inflammation sa tong lawas. O kini mga burot-burot, mga kapanyawan, gining uban pang mga matiyon at mga sakit sa tong kalawasan, kumukaon ta ni ining silikulikot maghatag ini og improvement sa atong digestive tract mga kapanyawan nga mo resulta sa production sa natural nga stomach juices aron malikayan ang indigestion o dili kahilisan. Ang silikulikot mga kapanyawan maka-improve sab kini sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Oops, dili kabahin sa 15 broken hearted karon ha. Kundili kabahin kini sa atong heart health. Di nang regular nga pagkaon sa pag-consume nini, mahimong magkatabang pagpakunhod sa blood pressure o maminusa na minsan unsang risgo sa heart disease. Taliwa sa daghang benepisyo nini mga kapanyawan, mas maayo di ay nga mukaon og silikulikot in moderation. Tungod kay kung manubra ta o kaon nini, mahimo kini mo resulta sa stomach irritation o peligro pa alang sa mga dunay hemorrhoids. O mo na mga kapanyawan, doon na may beneficyo, doon na sa mga side effect o doon na sa negatibong epekto kung manubra na sa pagkonsume o silikulikot. Doon nga na itong sayran mga kapanyawan ang ubang mga beneficyo sa silikulikot ha alang sa itong lawas o ubang uses ni ini, importansya o bisan ang side effects kuman lang sa pipila ka mga pahinumdum.
4: Zed Health Report.
5: Health Report.
6: Dani Dixie mo di na makalakaw tungod sa pagpanghubag sa iyang tiil. Mitumar sa Zed Panyawan Plus.
7: Nataki ko kung sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hubong kong tiil. Maghigda rin ko pirmi kay ugitulob na ko. Kuhan man sa ka ng hupong masag maayo. Kinaim naman po na ko Zed Panyawan with magustin every meal. Dantan o mga doka simana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Nagka-drive na ko mo. Danilo Dixie mo Jr. Taga-poblasyon na kunay Davao del Sur. 40.
8: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sir, Panyawan Capsule with Mangustin.
9: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months. Ang isa ka tuig, nakasulti sa kuwanga. I-try na ko, Sir Panyawan Herbal Capsule. Na regular akong menstruation niya, monthly na. Nakatabang yun ako, grabe, sobra.
8: Sir, Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
3: Namino gyapon mo mga kapanyawan sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Ang siling labuyo o cayenne pepper sa in English pa mga kapanyawan, usa ka distinct herb tungod sa dili malalis o dili matago nga lasa niini nga labihang kahalang. Gawa sa vitamins A, B6, C o K. Adunay copper o potassium usab ang siling labuyo o silikulikot. Mutuo mo sa di mga kapanyawan, adunay 88% tubig sa silikulikot. Sama sa akong giingon ganinyo mga kapanyawan, pagamay-gamay lang lagi ning silikulikot, apanwa tamasayod, nga puno kayo kini sa nutrients. Ang katong gitawag o capsaicin nga naa sa silikulikot, nga ato ng unang nahisgutan, makapamino sa di ay sa kolesterol sa atong lawas mga kapanyawan o makalikay nga magpilit ang atong dugo. Ang maong abilidad, highly beneficial gyud mga kapanyawan. Tungod kay makalikay kini sa bisan unsang masinati nga blood clot tato ang utok sa atong lawas o bisan unsang parte sa atong lawas usahay nga maoy hinungdan sa stroke. Gawa sa mga benepisyo sa silikulikot o siling labuyo sa atong lawas, atong sayran sa mga kapanyawan, kining pipila ka mga uses o side effects ni ini. Una, angay tang magbantay kung makahikap ta ni ining mga gidugmok na o gipinupino nga silikulikot. Kaya doon na kini burning sensation sa ato ang panit. Muna, kung magpreparata ni ini, mas maayo magsuot og hand gloves aron dili ta sama og mapaso mga kapanyawan. Samot na nga, bantayan nga dili kita makahikap sa atong mata. Kay lisod na, sus Ginoo ko. Muadto sa atong mata ang kahalang sa silikulikot. Muna, kumuhang na inyohang mata, makalimot mo nga nakahikap mo sa inyohang mata, nga inyohang kamot, doon na silikulikot o na-expose baron sa silikulikot. Hala, sige, kuanin na dayon og tubig mga kapanyawan, ilamusi dayon ang mata, hugasan aron mawagtang dayon ang gibati nga halang. Ang ubang side effects sa pagkaon og silikulikot mao ang pagkalain sa aton tiyan mga kapanyawan, sama sa cramps, abdominal pain og diarrhea. Mao na ang tambag alang sa mga dunay gastrointestinal disorder sama sa irritable bowel syndrome kun IBS. Angay gyud ha mga kapanyawan, dili mukaon og mga pagkaon nga adunay siling kulikot. Sa kinetibukan mga kapanyawan, hinumdumi kanunay ang atong keyword din sa atong programa nga importante ang pag-consume sa tanang mga pagkaon nga in moderation. Dili magpalabi good mga kapanyawan. Kay kung magpalabian na, doon na nailaing epekto sa tong lawas, bisan na doon na pa'y mga kaayuhan o benepisyo ang mga prutas, lain-laing gulay, o bisan nun sa panga atong makaon. Wala na tay oras mga kapanyawan, napupos na usab ang atong panahon. Sa sunod gayon na usab ha mga kapanyawan, manamilit ako kaninyo. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies, mayong buntag o gambing na kanunay.
5: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa Send Marketing, ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhilang sa DYHP-RMN Cebu, ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
10: Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa San Panyawan. Tuluman ng mga hatag o impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimong kitang himsog o luwas sa mga balatian. Hugyawan sa San Panyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John, alang sa Hugyawan sa San Panyawan.
11: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, nag-welcome again sa atong pagpanaguban na nanapod kining atong 10 minutos nga tulumanong hatod ka nato sa maayang kabubuton sa Said Marketing. Ang tighimo sa atong mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. And of course, ang ato ang mga produkto dapat matudaan nga 100% herbal, why side effects, why overdose, ug ang tuyog tumong nini, mula mga pagtabang sa mas maayon natong kalawasan. Ang ato ang Said Panyawan Plus Mangosteen, ang kapsula nga dunay gahom sa aho sa mangosteen, luyang dilaw o usab sa panyawan herb. And of course, aduna pud kita Said Panyawan with garlic, ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. And of course, ang ato ang Said Kogon, dili po nato ikalimtan, ang ato ang kapsula nga dunay gahom sa kogon plant, aduna pud kini siya'y banaba o sa makabuhay kun panyawan herb. And of course, ang atong haplas, dili kalimtan, ang Said Panyawa o Said Liniment Oil. And of course, ang ato ang kape, ang Said Panyawan Coffee Mix. And sama sa naandan, aliagapon kining atong partner sa atong health na maghatag o pag-sulbad sa mga problema na ito sa kalawasan, paghubad sa mga klasikasing mga balatian, si Sir John. Sir John, basta ka maayong adlaw di akanimo.
12: Yes, may adlaw ni mo na si Rick, no? So, huwag sa tarana ito, wanti paminaw ko, basta kamata ka.
11: Sa tanang mga kaigsuna nato karon nga nagapaminaw ang atong topic karong mga kaning karong mga ato ang hugyawan, mao kining atong bahin sa ginatawag natong insulin resistance, no? Usa ka metabolic na kondisyon diin ang selula sa atong lawas dili na mutubag o mutarong sa insulin, no? Dili na mutubag, dili na siya mudawa sa insulin. O dili-dili makasuyop og glucose ang ato ang lawas, gikan sa ato ang mga dugo, gumikan kay mo, ginataas kita og insulin. Sir John, pag-hisgutan nato today, no, ang kasagara nga mga kondisyon sa mga kaigsuuna nato nga adunay ginatawag na taas nga sugar level. Karong adlaw pag-hisgutan nato kining ginatawag natong tambok sa tiyan, ilabi na kung dako kita og hawak, no? Timailhan po na yung kinisya, Sir John, no, nga para sa mga sa itong mga kaigsunan, para sa mga kababaihinhan, no, nga diin ang ilahang mga waistline maabot ng 35 pataas, no? It mean 35 inches sa mga kalalakihan, no, sa mga 40 inches, no? Ang tambok ba sa tiyan, Sir John, nagpamatuon nga adunay diabetes ang usa ka tao, kay sama sa ako na ibaluan na mong guiuban good nga gagmay og mga kamot og tiil og mga paa, no? Meaning to say, nipis ang ilahang baga nga to silang mga kamot, sa ilang mga paa nga to silang mga tiil. Pero aduna sila dagko nga mga tiyan. Is it a sign nga ang usa ka tao adunay diabetes? O nganong maina naman? So may nganong dako magtiyan, no? Ang mga kaisunan natong diabetes. So, say, kalabutan ni ini sa ginatawag natong insulin resistance. Go ahead, Sir John.
12: Kaya sa Rick, no? Dua punto. Una, pag once nga ang tao gani, adunay dako nga hawak, no? So, kung tanaw to ng tao, ginit siya. Kung sa babae pa, 35 inches, no? Yung pagiging ko ganyan, sir, 35 inches more, no? Ay, and sa karong lalaki, 40 inches more. If inanagani kadako ang muhang waistline, at risk ha, sa kinatawag na itong insulin resistance. Ang insulin resistance, ibalik na ito, no? Para masabtan sa mga tikinginaw. Usa ni siya, karikisitos, aron nga matawag na itong adunay pagsaka sa blood glucose level sa lawas. Ang blood glucose level, mga kaigsuna, no? Is, paano siya, deposit na siya para din na sinatawag na itong diabetes mellitus. So, ang diabetes mellitus, number one siya, no? Nga sakit, no? Maubad sila sa cardiovascular diseases, no? Na makapatay din sa pinitikas. Kana, no? Ang pag once kumudako, gani ang imong awak, meaning dako ang abdomen, dako ang visceral fats. Ang visceral fats, ito tinatawag is on itong mga tambok na naa sa sulod sa itong mga organo.
13: Mm-hmm.
12: Dili lang itong tambok na nasa pian, makita na ito, lalong sa panit, no, mga suspisyo. Mm-hmm. Ang pinakadlok nila is katong mismo yung mga organo.
13: Mm-hmm.
12: Yung mga organs kaya natabunan sa tambok. Pag once na ganit nakatabunan sa tambok, no, aduna na tayo takong deposit sa fats, no? Aduna tayo kung deposit sa energy. And if ever, nana, no, meaning, ang atong blood sugar di ay taas kaayo, no? E tungod, ang atong insulin, nagkasigig-hipos, no? Una siya ang ginatawag itong napagwal, nagkatay tayo puno na itong atay sa storage, yan niya ginastore sa ito ang mga panit, no? Lalo sa ito ang mga blood. No? So, mm-hmm. ang ginatawag ng mga visceral fats, which is very dangerous para sa mga tao. Isa pa ka, una-una sa rin mo itong ikaduang punto ni mo kaganina, usahay, ang Pilipino manggod, magsigita o kanaong kanaka ng mga tambok lang ang dalirama diabetes, no?
13: Mm.
12: Kung sa tinuot lang yun, sir, rin mo, ano na tayo tinatawag na kanang tiyan, kanaganing payat nga tao, na may gani, kung ito na payat, dilit na siya high blood room, dilit na siya diabetes, no? Nana. So, nana, no? Oh, pero wala na ito kita ng itong uban pang mga naing mga sinyalis kasi hindi ay nga natura na siya insulin resistance.
13: Hmm. Sa usap po sa mga puntong ginalantaw na ito mga higalang isoon, sama sa kikayong ni Sir John, dili tanang niwang himsog, no? Di punta ng tambo kaayo himsog. Meaning to say, labi na kung kanina bang diabetes Sir John, kay una wala kay makita nga mga you know immediate nga mga symptoms mo nang yes. Ang uban nagakumpiyansa kay matud pa nila awa mo pugoy bation pod basta kabalo ko taas kong sugar pero wala koy bation no dili ko mag kanang sitaw na wala koy mga sakit mga ma-feel ba unlike some for example kanang high blood ron kay or high blood nga tao kay magsakit ang tangkugo ngina bitaw medyo malipong ina sa taas ng sugar wala mo kay bation pero deep inside sa imong kogalingon hinay-hinay na guba sa tuang ginatawag nga sugar ang ato ang mga kidneys o guban pang mga importante nga mga organs nato sa tong lawas mo nang dili magakumpiyansa matud pa nila Sir John kung panalitan ikaw no na naka sa 40 anyos pataas mo pababae man kag mapalalaki importante gigayo nga kay yearly nga kana ginatawag natong check up ba para constantly makahibalo ta kung pilay ato ang sugar level o guban pang mga importante nato mahibalo sa tong lawas ang ato ang uric, ang ato ang blood pressure, o guban pa, para ma-address kay ang ato ang magung tuyo sa kalibutan, kay balo na magitan ng amulungtan, tagdugay-dugay, para mas makaservisyo pata sa itong labawang makagagahong. Ang guban manggod mga igsuon, nga, dili maga, wala, murag wala lang ba, dili, nag-take care silang kagalingon. Nga bisag nagani ko kay ilang teacher nga kabalutan nga diabetic siya taas siya yahang ginatawag nga sugar level pero constant lang yapon no murag yapon wala kay wala mo siya gibati no pero
12: sa,
13: pag
12: sa sir no kanin ko answer no kana gani isa kana pagpayat ka na kay prejudice no pero wala gani wala lang lang sa santo sa wala kay bation diya yes. Pa check up
13: so, oh,
12: kana kadagat pa kagabuhat dili pa di mo mabati mga sakit, dili pagkahangakon. Pero pag tingala ka, pag abot mo sa hospital, doktor, pati mag-annual check-up ka.
13: Yan na yun.
12: Sunay ko sugar. Anak, iba, anak, sunay na naka-misconception.
13: mo nang lamig yung kay batasanon pag-inom ang Sed Panyawan Plus Mangustine na Sir John, no? Kay ang Sed Panyawan Plus na pamatud-an kini siya nga doon na kini siya pagtaas sa pagtabang sa mga nagtaas ng sugar level. Ang ato amang gong mangustine o kininginubanan sa ato ang panyawan nga tanong kay kabalumanta ang kaning panyawan o sa mga kaning kamapait nga klase nga herbal na pamatud-an nga maayo kay ni para sa pagtabang, no? Sa pagkontrolar sa sugar level na to sa lawas. Mo nang nindutan kay batasanon pag-inom Sir John ang ato ang Sed Panyawan Plus Mangustine, ang kapsula sa Sed Marketing nga dunay gahom sa mangustine sa panyawan o usab sa luyang dilaw. May kayong pagkapare sa ni Sir John kay makatabang yung kinisya para sa mga kaisunan na itong diabetiko. And hinautunta ang akin nga itong mga listeners karon, no? Sama sa naanda na napunya po yung nakatulan sa ito ang programa karon. Sir John, salamat ka ayos sa kaigayunan.
12: Yes, salamat kay Sir, no? Parang pag-effort sila sa pagsubaybay na ito.
13: Sa itong mga kaisunan niya karon nga dunay pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas ni Manny Kanunay, nga dunay pagtabang ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Gumikan kayo sa Sed Marketing, ang tuyog tumong pagtabang lamang sa mas maayong kalawasan.
14: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang wa mahibo kitang himsog og luwas sa mga banatian. Gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang Sed Panyawan Plus Mangustine, Sed Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa Sed Panyawan. At ang nilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
15: Kini si Max Urban.
16: Kini Sad

0: Kunyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Marks. Paka-plus og said liniment oil.
0: Basin bayag mabatal nung kubalik, ana, ha?
1: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Prito ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamit ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Philippine Standard Time, alas 4:41 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. 15 anyos ka apil sa namusil sa Tacloban City kipasakana og kasong o ubay-ubay nga mga kaso.
3: Impeachment trial, bagong ni Vice Presidente Sara Duterte, magkasugod yun sa Julio Saiz, bisan og nalangan ang marki sa mga ebidensya sa reklamo.
1: Sa mga balita lokal, Cebu City Schools Division, nabalaka na sa mga panghitabo sud sa mga tunghaan. Nagnambig ito ka mga tinunan.
3: Senator Pamela Maricuatro, miyahog sa mga ginikanan ng monitoro na paggamit sila mga anak diha sa social media.
1: Panitagawa sa nasod, U.S. President Donald Trump insister nga ni Uyo ng Iran alang sa dugang UN nuclear inspection.
3: Sa negosyo, digital payment transaction sa nasod, padayon na misulbong.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP,
4: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Kung kayo na mga mahinungdanong, kaya mo na radyo.
3: Unang balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod bang impormasyon nga ngayon mo masairan?
3: Ang ayanin mo madugtan.
1: Una sa radyo.
3: Una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
4: Nationwide.
2: DYHP,
4: unang radyo, unang balita.
5: Gising na,
4: bango na sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may galang Huwebes, pizza 25 na sa buwan sa Hunyo, tuiga 2025. Sa ngahan sa kanitukang para sa Sunway HP, aramin sa bukami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Bustamante. Hantong tabi ka na sa resay, santak na sa buntag. Mga tulad ka rin sa mga lapas ka mga balita. Mike Buntag! Sugbo ka, Bisaya ng Mindanao. Nanapod ka na may ka na sa atong kapapanaguman. Ng atong tulumanun unang radyo ng balita. Thursday edition. Kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon na mga kasama? Magpasalamat na sa itong labaw nga makagagahom. Gagihatagan na po tayo kalaglaing adlaw. Laing kinabuhi. Magbuntag sa mga ginang sa panimay. Ngayong urasa may kalamang ng mata na. Anong nga mangandam na may kalasa para sinang mga kabataan ng mga eskwila karambuntaga? Magbuntag, samtang na sila may gala sa lang tagsitag sa mga kusina na ni Kaysikay na. Nagluto na para pamahaw. On siya itong sunan din ha. Samtang na nga pe. Naminaw may gala sa Riway HP, Aramin Cebu. Magbuntag, magbuntag, magbuntag. Magbuntag sa mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers, modern jeep drivers. Tanan nga mga drivers, may gala ka na sa kainasa ng mga sakinana ning orasa karon sa kabuntagon. Magbuntag. Sa itong mga kaigsunan, ginadres sa syudad, sa Sugbo, sa mga kalungsuran, sa mga syudad, sa Rakmen, sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tulino, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa Nakbayan, sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ka mga probinsya, ito sa Negros Oriental o Occidental, Sikihor, ginamit sila may gala ang Negros Island Region, nga maglanog-lanog may gala ng DYHP Matagbuntag, samtang digamo samtang nagpaabot may galang magbanag-banag na e doon mga bata may galang sa iyo mga lakaw kay bato sa eskwilahan o iampo na inyong mga anak ha samtang panong may galang sa eskwila inyong kanuha monitor na inyong mga bata kung nun sa nanay ipangtanaw niya may galang sa social media niya sa online basig na membro na sila may galang sa kulto na rin kulto niya sa online ha karoon tataw na to i-check may galang ang Nate pabinaon nga video. Usan isa ka polis, babaeng polis, may gala, pinay nga polis dito sa Amerika. Din, doon ay mga insidente po nga nahitabo, may gala dito sa Amerika nga susama sa nahitabo dito sa Tacloban. Kamuha'y gisunod, may gala na ning mga duha ka mga minor. Dili lang kay kining duha ra ang nahitabo, ha? Kaya na po dito sa Cavite, kita mo atong ginugipangdunggab nga mga estudyante. Na dito may gala nahitabo dito. Napatoy uban nga mga napit may gala sa Pilipinas nga doon ay giatake saan nga mga estudyante. Kini mga higala, timailhan nga kini mga bataa nakuha na nga influenza dito sa internet. Doon ay mga pagduda nga na na influenza may gala sa kulto diha sa internet mga kasama. Karong tataon, dati check ni mga higala. Aron nga masayod ang atong mga girikanan, ang mga nanay tatay, aron mo mamonitor nila ang ilang mga bata kung unsa nanay ipangtanaw diha sa tagsa-tagsa nila ka mga cellphone sa sunod sila mga kwarto. Labi na ni mga bata may gala nga naglain nag kwan katong nga matog may gala tag alas 2 na sa kadlaon, alas 3 kadlaon. Kaya nagtanaw may gala ang internet, nagtanaw YouTube, nagtanaw may gala unsa nang mga website ang ilang ipang tanaw din ha. Ato nang pahimang nuan ng mga girikanan nga monitoran ninyo inyo mga bata. Matrace man na ninyo sa inyo hang wifi. Karami tayong monitoring sa inyong wifi kung unsa gitan-aw sa inyo mga anak. Na ana may galay pamaagi usaw na pag-check ang inyo hang cellphone ang inyo hang wifi. Ato sa check may galay sa kasama ang Jesus sa Mampong. Sa aron tayong galay mga presyo sa mga rungunan panaliton ni Ascarbon Public Market. TYH. Karon tataon ha. Apan sa nilipato sang Sairo ng atong Answer to Win promo. Sa duha mga gala ka mga minor nga mao'y responsable may gala sa pagpamusil dito sa San Jose National High School sa Tacloban. Kaya nakapatay may galang o tulog ka mga estudyante o nakaangol po o mga pila to, mga 20 to ka mga estudyante po sa Mangke, no? Mga 17, almost 20 ka mga estudyante. Kaya may galang ginalas tambalanan, ang gubana ni, nakagawas na, o niya, ang gubana ni may galang na apa sa talandugon nga kahimtang. Sa duha nila may galang ka mga suspect, o saan ni napasakaan ang kaso, o pila edad man ato. Ang napasakaan og kaso kay ang usa to mura mag aha mura mag masud sa juvenile. Matong todo depensa may gala si pangilinan. Pilay edad may gala sa suspitsado nga gipasakaan og kaso.

0: Oke, ingon tanga wa gabain. Kay klaro man may gala sa juvenile justice. Kadi good may gala mga kuhaan good. Makwits man good. Sa ni magtanaw may gala ang juvenile justice. Ang 14 murag igor na good may galak intervention. Walay criminal liability. Niya siya raba may gala pinakadaghan. Usa raman ang napabuto atong usa. Ang katong usa may gala murag 30. 30 o kapin sa 30 ang iyang napabuto. Pastilan mga gala. Ato ning Siron may gala. Ato si Chex. Si kasama ang Jesse sa Mabong. Ato may gala itong answer to win na promo ha. Ano tubag lang mo di ha. Hangtod sa alas 5. Ito nang hatangan ng pagtagan ng inyong hanggang mga tuwang. Mga kasama.
1: TYHP. Tuto presyo sa merkado.
0: Ato check back alas kasama ang Jesse sa Mampong. Kasama ang Jesse. Good morning, Jesse.
2: Yes. Mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon. TYHP RMNG. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro. O mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag na ni ating ni Kuya Ria sa Ati Elmaris Itire sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niyo de, Kuya. May buntag niyo de, Ate. Okay. Presyo sa mga klase-klasing mga kinaso na nga itong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Pahong, usagatos sang kilo. Imbaw, 140 ang kilo. Bungtawil, 140 ang kilo. Balisa, 80 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Guso, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Punaw, 140 ang kilo. Halaan, usagatos ang kilo. Bagongon, 80 ang kilo. Kasad, 130 ang kilo. Unod sa swaki, 130 ang lapat. Scallops, 150 ang kilo. Saang, 180 ang kilo. Tuway, 120 ang kilo. Aninikad, usagatos ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban din sa RMN Patrol, Radyo Man, Jean Gallardo. O si Idol City sa 93.9 IFM. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Papak, RMN.
3: Kining maong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 daghang superior antioxidant na maoy ga-protekta sa mga selula, i-apil na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o guban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o kuban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
0: Nagasala pa kasama ang Jesse sa Mampong, nagkikamigala sa Carbon Public Market. Ni asa kinason ay. Kita ka mga gala, maraglami kayo, higop o sabaw sa kinason. Samtang sa may kasabay na itong oras, alas 4.54 na. Ito rin nga, i-check may gala, kining Osaka, Pinay nga, nahimong polis dito may gala sa Amerika. Ay ihang itandi mga higala, kaning shooting incident sunod sa eskwelahan, nga hinimuan sa mga minor, o sa mga shooting incident sa mga eskwelahan dito may gala sa Amerika, o ubang bahin may gala sa Europa. Kay Burag, tanaw nila may gala nga, the same pattern.

0: mag-pattern magagala sa kulto nga gihimo magagala dito sa Amerika. Paminaw na to sa mga Girikanan, ha? Paminaw mo. Paminaw mga Girikanan, ano iyang pamahayag?
1: May connection nga ba? Yes, no doubt ay may connection. Let me explain it to you guys. So, ang tawag namin dito sa lahat ng grupo ng mga online cult na kasalukuyang nagre-recruit ng ating mga kabataan sa buong mundo ay NVE. Nihilistic Violent Extremism.
0: NVE.
1: At marami ito silang mga affiliates na grupo. Gaya ng 764, MKY, Satanic na grupo, TCC, True Crime Community. Ang grupo na ito, ito sila yung nag-glorify sa mga school shooters actors. O9A, Order of Nine Angles.
0: May Satanism, no? Satanism?
1: Marami ito sila, guys. Either sa isang grupo na ito, ang naka-inspired sa shooter na iyan dyan sa Pilipinas. So, it can be 764, it can be TCC, or MKY. Sigurado na na-inspired ito sa school shootings dito sa ibang bansa. Kasi mga copycat ito sila. Itong mga online cult na ito, unlike sa mga traditional na terrorism, ito sila ay kahit akala ninyo ay safe ang inyong mga anak, safe kayo, andyan kayo sa inyong kwarto, natutulog kayo, ay kasalukuyan palang tini-terrorize nila ang utak ng anak ninyo. Okay? They are actively planting hatred sa inyong mga anak para gumawa ito ng destruction sa society. Yun lang talaga ang pinaka-main goal ng grupo na ito. And this is very serious threats. Kasi marami sa ating mga nanay ngayon, hindi nila alam. Gusto lang nila na aliwin yung kanilang mga anak, yung kanilang mga teenagers. So, binigyan nila ito ng mga gadgets. And then, there's a wifi, there's internet. And then, they think that they're safe. They're just making friends. They're just having fun online, naglalaro. And hindi nila alam ay na-indoctrinize na ito, na-radicalize na ito. But yeah, I love those questions. So, thank you for asking these questions. And I love to have these conversations with you guys.
0: Okay, Motto Megalang, pamahayag ni galing Vicente? Usa ni siya Megalang sa mga polis dito sa Amerika, mga higala. O niya ihang itandi ang mga insidente sa mga pagpamusil sulod sa eskwelahan dito sa Amerika o sa uban ng mga nasod. So, usa ni sa mga talamunan siya, no? Kaya nga mga Girikanan, monitoran ninyo yung mga anak. Pero sa ito, nabawaan may gala, kaya nga bataa, kaya 14 years old. Tigdua di og Gorbox. O guban pa may gala nga online game. Nang video game, mga higala. Kanya gawas ani, murag suicidal sa kuno ni bataa kasamangkin. Naka-kuan ko rin, kadang doon ako rin sa suicide notes at hanggang gibilin na kanyan to. Naka-recover ba? Gubot din ilang pamilya, no? Ang ilang environment ba, muro gubot. Para nga maka-apiktuhan yun ang mga bata, may gala kung ang inyong pamilya gubot. Mani ang nahitabo sa 14 years old, no? Para siyang suicidal, kailangan ko nung isa'y suicide note. Kung nabasahan ninyo ning maong suwat, posibleng wa na ko aning kalimutana. So, seryoso po ni may galang tanamunon sa itong mga opisyal sa gobyerno. Walang di kayo maayo nga magsigig away ang pamilya kasamang Ken. Kung inyohang sige mag-away sa inyong bana o imong asawa, ay hindi padungga inyong mga anak. Ay doon ay epekto anak. Pakita gina sa mga bahala magpidalastik kay mo na talads ka na anan. Basta nilang yun mo magkuhan niya ka mag mura mo nagpatay na hinoon. Pakita niya nga nagbinahalay gihapon mo sa mong kapikas bisag tabang na. Walay problema basta ka nang usahay ka nang broken family. Hindi mag yun na masaglikayan. Ang mga bata may gala ma-affected, apektuhan yun. Wala nga itong awag sa mga Girikanan, ha? Monitoran ninyo ang inyong mga bata. Masig na membro na may galas kulto ni has internet. Askang lisura ning atong kahimta sa unang panahon may gala. Kami sa una, wagin mi anang internet-internet. Ang among kabuangan sa unang may gala, tumbalata. Huwag ka ng patintiro. Dinakpanay, usapan ang uban, lastiko, Julie ng uban pa. Apay siya tong haskang inikulis balay lagi. Nang nagpaabot ng bunal. Epeting, labi nagmag 101, kaya epeting lapuka. Sa pa rin ang mga buwa, ang mga duwa, kanyan ito nga, kanyan, kanyang Chinese garter, nyo, pangbabae mo ninyo, ha, kasama. Oh, pangbabae, Chinese garter, o niya, napatoy, bagol-bagol, tagu-taguan, bika-bika, napay Dr. Wakwa. Balay-balay, bonbuan, o sa pa rin ang mga duwa, kanyan ito, tinaghanag duwa, oy. Karon mga, ba naman, video games naman, na naman sa internet. Ah, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- unahan mo litok ang mga kan kanang mga pamalikas kan to ni kay piktan man mo baba.
2: Silian ko ng baba mo.
0: Silian oh, silian ko ng baba mo ni sako diri, suot ka rin sako ron. Kanang nagdurdol, kanang corporal punishment kan ato kasamang ke normal na na kan ato no.
2: Oo, bitaw.
0: What na problema?
2: Mahadlok
0: kita nga mga bata, mahadlok kita magwan mo istorya og kanang balikas. Ikaw sao na kasamang ke katilo sa kag latos yung papa?
2: Oh, latos, aris lapalapa ranon kasama Arnold.
0: Lapalapa?
2: Oh, lapalapa. Oh. Dilipod ka tong anas lapalapa or tiil.
0: Ako papa kay
2: na sana kanang kwan, kanang iba bitaw, kanang dahon sa iba. Kanang haruson ang dahon niya, mabilin ka to na lang iyang tukoy.
0: Ah, tukoy. Kanang iyang kwan, kanang sangang gamay, oh. Kami.
2: Pino gay kay sakit.
0: Kami sa una kasamang ken. Grabe to kay akong papa maestro man. Kanang sa unang panahon.
2: Minorian, ginay ito yung papa.
0: 1970s, 1980s, akong papa magdadaan ng uway.
2: Uway?
0: Uway ba?
2: Kamalo
0: ka ng uway? Oh. Hey, namay uway nga gagmay kasama ka.
2: Namay napoy nipis.
0: Oh.
2: Namay uway nga usak bukog yun, napoy nipis lang.
0: Ah. Oh. Mga na iyang dala-dala. Okay. Hindi na ba ginamabali ng uway kasama ka? Sus, inigbunal. Inigbunal si mong likod, apiti. Manglabhag lagi na mong likod.
2: Kalaho na kasana piti karon.
0: So kabaw na ka na kasak ka kabaw na ka unsay may tabo ni mus balay. Awa na maghilak-hilak na nang kapadong atos balay.
2: Kalutan-butan na yung ka, mangwala hey. Ka, manghugas sa plato.
0: Hey, hilak na ganaan sa, hilak daan kay. Hindi ka mo sa balay, huwag tang, hindi mong hilak. Pastag ka. Mwana, sa kanya ito karon, mwana man, high-tech naman ang itong panahon.
2: Mwana, pasagdan. Ang mga bata sa nato karon ba, ang mga mata no, naarigid sa cellphone, sa mga gadgets.
0: Mwana.
2: Ito sa una, kay manggawas ng kagabi, pero magdagandagan.
0: Nagandagan. Mahilag. Hush, ayaw mo diha sa kalimunan, naikuan diha, naikungo diha.
2: Ang Dr. Wakwak di na ito magita ami tabangi mi na ito eh. Dr. Wakwak tabangi mi.
0: Wami ka ba o anong sabiha? Wami ka ba? Wami ang dua ka sa mga.
2: Tago-tago o gyapon ka sa mga.
0: Ah, tago-tago sa na ini.
2: Sagit lang. Dr. Wakwak tabangi mi.
0: Kami kinagdako mami sa bukid. Kamu kinagdako mami sa kamo sa sudan man mo. Kami sa bukid. Naghang kami mga dua dito eh. Tapay gira-gira gamit ang kuan. Kami taong palwa sa saging.
2: Ako na na kasama Arnold. Dahil na katong tag-diktor wakwak sa bangi mi. Katong dahil nang magkinuptanay niya. Maglambod-lambod ba? Kanang imong liog, imo ibutang diri sa imong tiil. O niya, si Dr. Wakwak.
0: May mo, Kwan. May mo.
2: May mo ayaw ninyo. Dr. Wakwak sa bangi mi.
0: Mga duwa sa mga duwa. Lain duwa sa amo dito. Wa sa inyo ha, dere.
2: Usam to duwa, Apon.
0: Ha?
2: Usam to duwa.
0: Katong amo ang duwa-duwa ka nito? Wangon ka na nga. Balay-balay nga na yung mamamama, papapapa.
2: Ano sa
0: saging o kanang palo kanang sa lubi. Ato mag-invest kalibunan.
2: Alam mo, kay kuan man to, ang habol. Ang habol, imong butangan o mga higtan ni mo yung sikakilid. O niya, imo din i-kuan. Sana itaon sa mga bungkuan. Naligi. Niya, ang imo sa ibungbong, habol.
0: Habol.
2: Niya, kay mga hugaw man, ini kagabi eh. Wala
0: na yabol. Ah, saan mo kuan eh? Kanang saging, down saging. Saging
2: oh. Or kanang mga palwas lubi.
0: Himo-himo din anak, anak-anak. Tulot. Kamao na ay. Kamao. Lala. Ato sa inche. Atong winner be. Kayo mo na ganit. Napa sa punta na. Atong winner. Kalabunta ka mga kasama. Sakto yan tubag. 15 years old. 15 anyos ang nagipasakaan ganoon kaso. Nga to may gala sa piskalya. Sa duha may gala 14 o 15 anyos. Kinigid ang 15 anyos ang napasakaan ganoon kaso nga to sa piskalya. Katong nga napil may gala nga namusil sa Tacloban. Diin tulo ang kinabuhi ang nakasakto ang tumag. Si Ma'am Ann Kaligid. Ma'am Ann Kaligid. Sakto imong tumag. Congratulations. Ikaw ang palaran nga winner na itong karabuntaga. Kanya i-chat lang Ma'am Ann ang DYHP Aramin Cebu Facebook page. Alam nga masend po nimo ang imuhang cellphone number alang sa GCash. Oras, alas 5:06 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
8: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
7: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, ragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay? Pwede
11: na makasakit.
10: So anak ko, 90 na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
12: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
13: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
14: Zed, health testimonies.
15: Health testimonies.
14: Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
16: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
14: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS
14: Life Extension Vitamin D3.
17: Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
14: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili
11: sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
18: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
19: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
11: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalin sa mga butika. TTX 500.
22: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan na akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan pa pag-check up na ako, nag-100 na lang.
21: TTX 500!
23: Mabali ang mga butika.
20: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
24: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
25: O gaano nagkapi magana nga tamis, mga Sir Max?
24: Ah, lagi. Basiglas na ni.
25: Maunang taas imo si Ogar. Murag presyos bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
24: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
25: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
20: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
26: Ahoy! Kidney care time!
27: Ako si Terry Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
28: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
29: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
30: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
31: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata akong ingon na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
32: Makabuhay! Oras, gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
33: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
34: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
35: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
33: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
34: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
35: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
33: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. bintana sa Mercury ug mga suking butika.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Nya nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Dahito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost og hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon na lami na kay akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay bao nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit niya maayo yo gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diya makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mugamit na tani lami gyud kayo. Tanan nato nga mga sakit mawa gyud. Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag inom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Ora sa mga kasama na singkuri si Utsuna.
5: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Karon sa detalina sa mga balita sa Balitang Nasional. Gipasakan ang kaso ang 15 anyos nga apil sa namusil sa usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Tacloban. Matod ni Police Regional Office 8 Public Information Office Chief Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa. Lagi sa gipasakan nga mga kaso ngadto sa piskal yamo ang tulo ka counts sa murder, frustrated murder o multiple counts of serious physical injuries. Ipasakaan siya og kaso human na determinar sa evaluation sa Department of Public Department of Social Welfare and Development ganahimo sa minor di inan with discernment ang ilang nahitabo nga pagpamusil sulod sa San Jose National High School. ang kaso kriminal gipasaka pinagi sa inquest proceedings ngadto sa piskalya sa Tacloban City subay sa kamatayon sa tulo ka mga denunanog pagkaangol sa ubay-ubay nga mga kabataan. Tanawa ha? Tanawa ang ningakuan ngayon nga kaso ang gikihara may gala kinirang 15 anyos apan ang 14 anyos may gala ipaubos lang sa intervention.
6: Sa dugang pagabalita, nagpabilin nga na sa critical nga kondisyon ang duha sa mga nasamda na tos pagpamusil. Sulod sa San Jose National High School dito sa Tacloban City, ang grade 10 nga tinunan nga si Joan Vinias na igo sa iyang ulo samtang ang grade 9 nga tinunan nga si Nathan Candelario na igo sa iyang tiyan o binapos dito sa iyang tinai. Bato sa inahan ni Joan, naglain ang lawas nini kaniya itong higayuna nga nagplano unta kini nga mo absent. Ang panapugos lang kini pag-eskwela, gumikan sa ilang reporting sa ilang klase. Ang ilang mga ginikanan pulos na lawagan o gustisya sa ginagatan sa ilang mga anak o gusto nga mabilanggo yun ang mga responsable sa krimen.
4: Sa oma na, namatay balaod nga juvenile justice. Di man, mapriso. Why? Criminal liability na eh. Kasi ba, sa balaod, ang 14 years old, wala yun. Mato nagkarakara may gala si Kiko Pangilinan pagpasabot. Nga ang mga ginikanan, wifi lang kaso. Samtang sa Bicas Bahin, nakikinabi na ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ngadto sa developer sa Gorbox Online Game na posibleng konektado sa pagpamusil sa duha ka mga minoridad ngadto sa mga tinunan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Mato ni CICC Executive Director Undersecretary Alexander Aboy Paraiso. Ilang gi-review ang safety features o content sa Gorbox. Giniman ni gawa sa investigasyon nga usa sa duha ka mga minoridad na nalambigit sa shooting incident na ungo kini sa pagduha sa mga online game na may pagka-violente. Pero usa lang ni ha. Pero doon na gito'y katong isulti atong polis nga babae dito sa Amerika. Kaya doon na murag na membro ni Megala sa online cult. Kaangayang tanawon saan Megala sa atong otoridad. Giklaro sa CICC na wala kini mo target sa tanang online games tungod kay adunay daghan ka mga duwa sa online nga nag-promote og creativity og positibo nga learning experience sa mga moduwa niini.
6: Samtang sa laing mga balita, magpadayo nagitakda ang pagsugod sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa Hulyo 6 bisan og nandangan ang pagtapos sa pre-trial conference nga narse kapat nga adlaw kagahapon. Mato ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. gamay clerk of court sa impeachment court bisan sa higpit na schedule sa pre-trial apan dili pa imposible nga makasugid gyud ang trial sa Hulyo 6 gipasabot ni Bantog nga taas ang gigahin nga oras alang sa marking sa mga ebidensya sa articles 1 and 2 sa impeachment complaints. Naglaom si Bantog na makompleto ang marking sa mga ebidensya karong adlawa.
4: Alas 5:22 na, gipasabot ni Senator Francis T. Escudero na nagpatawag og special session sa Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa niagig semana aron na resolbahon ang kasugian sa liderato sa Senado. Mato ni Escudero na latin sa konstitusyon nga adunay gahom ang Presidente sa pagpatawag og special session sa Kongreso gawas sa rason nga daghang na pending ang mga balaod nun sa Senado. Dili usab balilong ang ilang laing katuyuan mao ang pagresolbar sa inilugay sa liderato sa Senado. Ato sa special session itong Hunyo 17, napili nga Senate President si Senator Sherwin Gatchalian tungod kay nakakuha na kini og 13 ka mga buto ang bagong mayuriya para mahulipan si Senator Alan Peter Cayetano.
6: Kanapahayag ni kasa ni Senator Chis Escudero kasamang ano ba ni Ani na siyang reaksyon. Una yung reaksyon nga.
4: Kaya wala naman. Wala naman. Wala naman.
6: Panalipda niya. Hala. Dugang balita, katapos ang balita sa kauluhan. Gikatakda mo pasaka na og mga adlaw ang mga kaso ngadto sa Department of Justice. May kalabutan sa kabatayan sa doon ka mga basketball players sa Ateneo Blue Eagles na si Rene Baterboni og ang Nigerian nga si Divine Adile. Mata ni Interior Secretary June Vic Remulia, hapit na makompleto sa mga otoridad ang ilang investigasyon sa insidente atol sa team building sa mga players din sila nangamatay dito sa Aurora Province. Ang investigasyon na nasa final stage, pipila na lang ka mga kani players og miyembro sa Ateneo Management. Ang nahabilin nga wala pa makwestiyon lakip sa giimbitar sa investigasyon mao ang mga opisyal sa Ateneo ingon man gipaabot usab gamo atubang karong adlaw si Manny Pangilinan nga mao'y nag-unang benefactor sa Ateneo Blue Eagles basketball program ug way ni pondo alang sa recruitment coaching staff ug operasyon sa team pinagi sa MVP Sports Foundation.
30: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: At itong pabalik-uban, kipanantasa naman itong ng Herbal Capsule sa Kabisayan, Nagbindraw. Ang original Koi Herbal Capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kami mo hatag, may kalikalikong salawas, kalikon sa atong immune system, arugalita, dalika masakit. Kung sa ikaw nga nagpapinaw karun, batasan na ang pag-inom sa original Koi Herbal Capsule. Ang labing efektibo ng Herbal Capsule, gabubatok, may galas sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tuloy, o ang pagkabag sa mga atay. Ang original Koi Herbal Capsule, efektibo sa nimigala pagbatok sa bisan unsang kamatang sa virus. Og mohatag og immunity protection aron ganita na nigala nga matakbuyan sa bisan unsa nga matang sa sakit sa lawas. Gikan sa mga vitamins nga naa ini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron og thiamine. Ang original Koi Herbal Capsule aprobado kini mga sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit kini mga sa Rose Pharmacy, South Stradag Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gasana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormok, o sa Roseville Pharmacy sa Matulit. Mahimusan niyo mga mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Balonha Pharmacy, Miluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, sa Whatever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches sa Chris Pharmacy, Saris Pharmacy sa Kamatoy sa Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Escario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
6: Taas po ang presyon si Madugoy, kabadunay, hypertension, basan taas yung sugar, agwasin may diabetes, kanya wala kamay bawa. Taas nga levels of blood sugar, makapagay kinis material walls, mapalapot si Madugo nga sa nakarason. Nga raw magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagraw si imong kidney, og daghan pang complication, sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tirubisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta ng magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kinis charantin, gikan sa paliyang nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo ba ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapalindot ni simong katog, makapugumpag sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O gistaw sa pagklinika, di alternatibo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation, nga gamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimimutang din sa media ko, Slim Street, sa Simusini, kapag di matawagan sa 416-0866 or cell phone number 0975-079-5133.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, malami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng mga ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang pagkain, kasama yun ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kaya kung taas ang levels sa vitamin D3, diya sa atong dugo. Ang atong mga immune cells magka-function sa kiniyog maayo, magka-produce kiniyog mga panagang, mupatay kini sa mga viruses sa di pwede musulod sa atong mga cell wall. Busa kanadlawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation, ang number one kini nga tatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinalan ka nga magpakonsulta, pwede po kag magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic kay mohatag gini og libre quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na ni may mutang diri sa may Usmania Boulevard, buyon kada sa may Cebu Dok og Cebu Gospel Church. Des Consolacion dapoy Life Extension Clinic kada may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee na Baguete City. Na ni may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 dol kana sa may Kamanhak Terminal. Kontaka na ang hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pagutan or katong gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3 0916-1655 hanggang 0917-3181161. Sa pikas gabay, di ka makanunay gaba constipated, panginomog Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa iyo kay gandamo ng Super Fiber, magkulag ka sa kabaso ng tubig o niya imong imix dito ang o sa gyud ka sa shay sa Super Fiber. Pwede kag may numani ko na rin sa buntag before ka mag-breakfast. Kung na rin sa gabi before sa imong oras nga tingtulog. O para mas nindot sa ginag efektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Palusod din na sa Life Extension Clinic.
4: Hoy! Buntag na mga kasama, oh. Hapit na alas 6 ang tag na sa buntag. Kinanglan tag na magpalagsi sa itong kalawasan. Inom sa tamay ka ng kape, ha? Aron ganit tanong kaon ka no buntag. Kung niya aron tamay ka na sa kape nga. Gawas nga, di ka no kaon. Bulagsik ka. Magkakuha pa yung kamay ka ng mga vitamina, mga benepisyo nini. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng sa gana sa antioxidants na pamatunan sa pagtuon. Doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, ugoman pa. Maka-increase up kini may gana sa energy level, maong din na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip, dili basta-basta nga kape. Di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini may gana sa mga butika sa inyong lugar. O ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Hoy! Narabay ka lang itong laing pangutana. Karong buntaga mga kasama sa itong sa itong answer to win promo karong buntaga.

Matod pa may ganan ni Senador Francis S. Cheese Escudero nga nagpatawag og unsa tong sesyon ang ipatawag ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Unsa tong sesyon? Kwanto siya kanang nan kwanto siya kanang ordinary. Unsa tong matang sa sesyon mga igala? Ordinary ba to siya nga sesyon o kuan kanang murag supaw ba? Papalita ta diha supaw be nga ordinary lang. Dali ni katubag. Ang sa itong session, hala tubag mga igala, aron nga makapaldo-paldo mo ganong buntag. Sa itong Answer to Win promo, mga kasama.

0: Adoras. A las 5:32 na.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
2: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
7: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
8: Naluhoy manggog ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gyudang yung blood sugar.
7: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalainlaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Again,

0: Bulahan tungod sa original koi capsule dinadugka magbagulbol daghan na kasuway o kikaayo labi na gyud imong lulag lolo sa original koi herbal capsule makaingon ka og sana all original koi herbal capsule di magool sana all.
1: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko til, maghigda rin yung gobyerno kay gitulob na ko, mahupong mo siya mayo. Hindi na naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Lantan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na ko so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
6: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
7: O gaano nagkapi magana nga tamis, wala Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Maunang taas imo si Ogar. Murag presyos bugas. May pa mag-Zed Panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Zed Panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping Zed Panyawan, diabetes, malikayan. Zed Panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
9: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Nagharaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na ug inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsule, tinta na yun akong ibati.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal herbal coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
14: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Gusto ba ni Momoka Pe pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata Siyam, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaanin ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa'yo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oras sa magkakasama na 5:43 na.
7: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagpanigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diya sa itong dugo, makafunction sa bug maayo nga itong mga cells, makaproduce kini panagang, makapatay sa viruses sa pag sulod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaw o duhang ito na sa tulog ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City. Naninimutang sa Suspendi Boulevard, dole sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Og sa Konsolasyon, nasa Remigala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito may gala sa Lakbayan sa Dumaguete. Mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay Utsurool sa Kamanahag Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917 0918-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Atong sugatong ng atong kabuntagon, pinagis paginom sa labi, anong healthy kayong kape, kini Vita D Plus Coffee Mix. Mawakin yung pinakaunang kape. Ngayon rin sa gulga vitamin D3, mawana magkakapina ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, doon na kini Rishi Mushroom Extract, doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polis sa karayos yung triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikini yung mangosteen ng fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So kini dalika pagkadaos sa itong mga cellula, gumikan usap sa sobrang free radical sa itong lawas. Mawana mga pigarita sa isbuntag ang atong imnon. Mugin ang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapina ka, makavitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika. Pero so din na sa Life Extension Clinic.
7: RMN DYHP Police Plater Honda Presinto.
6: Ato i-check mega na ang mga balita. Lakbitan ta ang disgrasya sa Binglanilla, mga kasama. Kitaro nito si kasamang Jane Gallardo sa area. Kasamang Jane.
7: DYHP Tatak RMN Report.
9: Yes, kasamang Arlo. Dali ato karon din hi sa may tungaan or barangay tungaan na lungsod sa Binglanilla din atong naabda ng kiningo sa katangker nga wa pa nakuha sa pagkakaroon sa mga Arnold. Alas 3 pasado ni sa kadlaw na hitabo ang pagbangga meaning maong tanker kay matod pa nakatagpilaw ang maong driver ato pud nga nasayran na dunay naangol ni ini nga maong disgrasya tungod kay na mainit to ang 23 anyos na dalaga niya nalapuan siya at kasamang Arnold sa ininit tungod ni ini maong pagbangga hinungdan nga gidala siya sa emergency sa pagkakaroon samtang ang driver ni ini maong tanker na nitugaan niya nakatagpilaw at naakaroon sa kustodiya sa atong kapulisan din sa lungsod sa Minglanilla. Sa inisyal na itong halimbawaan, gikan ni siya sa Mandawi o paingon na tali siya balik sa may Naga kasamang Arnold kaya dito man ni ang ilahang opisina po. Dapan wani na hinayon o abot dito. Doon na lang po dayon ta. Apan tungod kay nakatagpilaw siya, hinungdan nga nabangga siya ni ining mga poste din sa may barangay tunghaan ning lungsod sa Minglanilla. Panalang sa pagkakaroon, mga tagdugang update ni ini kasamang Arnold. Nagika na lang din sa lungsod sa Minglanilla. Kaupan ako sa itong RMN Patrol at ang Speed Pilot Rajuman Jesse Tumambong. Ingan man ang ato ang Idol Kitty sa IFM 93.9. Ako sa mga inyong Rajuman Jane Gallardo, DYHP. Tapa?
7: Radyo mo nationwide.
8: Rain tayo siya tiyari sa lalaki. Ginakop ni kay Giingon nga may among-among og minor. Kasama mo sa balita na diman po, Lauro.
7: DYHP. Tapa? RMN Report.
10: Rajuman Ken, Rajuman Arnold ang pagpalugos na ito po mismo sa panibang inihinig nga biktimang 13 anyo sa may lower kalunasan, barangay kalunasan nga doon at mayan sa Sugbo kabalog karon sa Guadalupe Police Station 9 kining suspitsado nga tawagong talang sa mga nga Huda 37 anyos nga nagpuyo sa Sityo Kawayan, Banawa, Barangay Guadalupe, nila Pensoco. Pasado alas 5 sa iyos kabuntagon, gidakop ni sa ato mga sakop sa kapulisan ang suspect human mo reklamo kiniginikana ni ining 13 anyos nga batang babae nga among-amunga na iyang anak. Kasong rape ang atubangon, ining maong suspect na tanggong na sa Guadalupe Police. At doon natin breaking news, doon ay kaso ron sa pagpanunggap, gitubag sa Mambaling Police Station 11, diri sa may sityo, Little Baguio, sa may barangay Jongho, Fatima ning Dakbayan sa Sugbo. Doon ang update ini, karoon tataon. Asama mo sa kapulisan sa Sugbo, kanyang Radyo Man po, Lauro, DYHP, Tatakar.
7: Radyo mo, nationwide.
6: Samtang Senator Bama kinirinuso na sa Safer Schools Act nga mag-usab sa National School Safety Protocols. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bonana.
7: DYHP, Tatak, RMN, Report.
11: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ginusok na ni Senador Bam Aquino ang Safer Schools Act na mag-usap sa National School Safety Protocols. Kini man nalumos og namatay ang duha ka basketball player sa Ateneo de Manila University og sa shooting incident sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Globan. Kini patay sa tulo ka tinun-an og niangol sa uban. Ay nisutang balaod nun sa Senador mag-usap sa mga athletic regulations of campus safety og sa inadlaw nga seguridad sa mga tunghaan. Sa Bigas Bahin, isip Senate Chairperson sa Committee on Basic Basic Education Panguluhan Usab ni Aquino ang himuong investigasyon sa maong mga insidente.
12: Hinihiling po namin na atasan ng Committee on Basic Education at Committee on Justice na isagawa ang isang pagdinig at pagsiyasat ukol sa trahedyang ito para po sa katarungan, para po sa kaligtasan, para po sa ating kabataan at syempre po para kay Rene Clert Baterbonia at Divine Adili, dalawang atleta ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team, binawian ng buhay sa isang off-campus activity.

0: mas mga kutsilyo, mga baril. Hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act. Isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil at kung paano natin magiging ligtas yung ating mga eskwelahan. Mahalaga na hindi ito maulit muli. Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting. Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito.
1: Si Senador Bam Aquino, una nagpareag sa Senador ang iyang mga pasubo, ngadtos pamilya sa mga biktima sa nalutang managlahe nga insidente. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman kanini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sila yung inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RM.
2: Radyo mo, nationwide.
3: Depende na pa'y bangnos publiko kalabot sa gingon nga nigamit sa pag-aas ilang buwatan para bagayog pondo alam sa mga biktima sa linog. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Raymart Pugol.
2: DYHP, Tatak, RMN Report.
4: Kini nga balita atud kadto sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, ni pahimangno ang Department of Education kon DepEd sa publiko kalabot sa gingong adunay mga mangayo og pondo alang matud pa sa mga biktima sa linog gamit ang pangan sa ilang ahensya. Giklaro sa DepEd nga way kamatuoran ang nikatapron nga suwat nga mangayo og tabang pinansyal alang sa mga naapektuhan sa kalamidad. Subay niini gitambagan sa naasong ahensya ang katawhan nga magmatngon og makisusi sa mga kadudahang mga suwat, mensahe o bisan unsa nga online nga transaksyon. Dugang sa DepEd nga makisay lang sa mga impormasyon kalabot sa ilang buhatan diha sa ilang opisyal nga mga social media accounts. Kasama mo sa Department of Education, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak Armen.
5: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reshay mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches Alturas Mall sa lalawigan sa Bukol.
2: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
6: Main sister, pag-usap si US President Donald Trump nga miuyon ang Iran nga to sa mas dugang inspeksyon sa UN nuclear. Gisalikway ni Trump ang mga gipangangkon sa Iran nga way gitakda nga pagbisita sa mga International Atomic Energy Agency inspectors, uban sa insister nga ang tirana ni uyo na sa maong arrangement. Nagkanayon si US Secretary of State Marco Rubio nga maminaw siya sa habig sa Persian Gulf Allies bahin sa US-Iran Agreement samtang anaakini sa rehiyon. Nasairan nga ang presidente o foreign minister sa Iran ni biyahin na paingon sa Pakistan kuman sa netabong negosasyon sa Switzerland. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen.
3: Katong maong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaepektibo na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ng liniment sa masa nga
3: said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan mas gipanindot mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with

0: Balik og 12 pesos sab alang sa said kugon samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml og 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
2: Oras alas 5:55.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
5: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
1: Life Extension Vitamin D3.
6: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Alas 5:57 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Mga kasama ni Gimapugngan nga mutas na nga itong edad. Mailan na nato na nga idara na ta kina naman tayo masinati nga mga sakit sa lawas nga kanyan to sa batanon pata. Wala nato na mabatsagi. Musakit na nga itong hawak, sakit na itong likod, dili na ligo na nga itong panuhon. Sakit na po may gala itong tangkugo. Kay taas na di ay may gala nga itong blood pressure o blood sugar. Hanap na nga itong pananaw. Usahay sakit na may gala mga lutahan. Unya mapiktuhan na magyod. Ang atong nga buluhaton sa banay, kina naman tayo gimapati sa lawas. Dili sama kani adto may gala nga sa batanon pata. Dagano na nato may gala ang taas nga hagdanan. Muna ang nakinahanglang tag, ngilngig nga maintenance. Kay maguhay pa lang. Ako na sinati ang pagpaminhol og pamuypoy sa bisan paman. Sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon na na dyan siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung maghihambin na nga mga balatian sama sa diabetes o kahay kolesterol. Muna nga ang naggamit ko o maintenance medication, naginom kong vanular, kay ano na kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12. Makatabang proteksyon, may dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para panayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor, kabahin sa Vanular, 23 pesos lang matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samtang sa pikas nga bahin, may buntag sa itong mga kugihan nga mga listeners, labi na gito sa iyo nagmata, unya, manarbaho, o pisikal nga kusog, maugyod ang gigamit. Nakabati na mabuna ng pagpanghawoy, magtusok-tusok o pagpaminhod, siguro daghan nato din na ang dugay ng nag-antos sa inaanag ang mga sintoma. Apan, diligid mo ng trabaho tungod kay paranis kaugalingon o sa pamilya ang pagpanarbaho. Maong ang advice nako mag-Farix B Complex sa Law-Adlaw, aduray igo nga B vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagtanghawoy, tusok sa pagpaminhod, with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP, maong kayang kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Kagabaran sa may sasugbo ni Ingusog sa anti-rabies campaign ni sa syudad. Kasama mo sa balita ni Manili Bolono.
1: TYHP Tatak RMN Report.
8: Gihingustan pa sa kagamhanan sa Subo ang anti-rabies campaign ini sa syudad. Kriyot ka ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kundi VMF. Parayon nakatala o rabies cases dakbayan na sairan niya ang syudad. Doon ay 31 ka kaso sa rabies sa medyong tuig. O ikatulo sa pinakadaghan o animal rabies sa mga highly urbanized cities sa nasud. Matod sa labaw sa DVMF si Dr. Jessica Marimhook. Karayong tulo ka rabies cases na natala silang buhatan. Din kinibot na sa 15 ka kaso sa kinatibukan ining tuiga.
9: Nadungagan tang tulo sa 15 na ang atong positive dili na nang madungag. Okay. Last year, ikapulo pa sa highly urbanized city.
8: Sa rabies crisis?
9: Sa anim ni mga rabies.
8: Si Dr. Jessica Maribuhok, subay nga ni, gipadayag ni Maribuhok nga subzob ang ilang himong information, education, communication sa kabarangayan labot sa rabies, gawas sa pagpangakuna, pagpangapon o pagpanglagit sa mga iring ug iro ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tata,
10: RA. Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita, hatod ka na ito sa said marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita, nisulbong ang digital payment transactions nga gipaagi sa PesoNet o InstaPay nga ito sa 13.18 trilyones pesos sud sa unang lima kabuwan sa tuig. Ang maong marka na suta nga halos katulor na kinikapilo sa ginaganon sa mga transaksyon, ang mga Pilipino mas misalig ug naanad na sa paggamit og digital channels alang sa adlaw-adlaw nilang paghinahanglan. Base sa awahing dato sa Central Bank, ang combined transactions pinagi sa PesoNet og InstaPay giambak og balik kapin sa 4 trilyones pesos o balik 44.4% gikan sa 9.13 trilyones pesos na natala o samang period nito 2025. Kasama mo sa negosyo ngayon, kiniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Ayman. Itong mga balita, hatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga Panyawan. Subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Radyo mo nationwide.
2: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang laman kasi sa pamilya namin. Ganyan ang ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nabasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwedeng sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins. Dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang alita.
2: Samtang Cebu City Schools Division na manakala sa mga pagkitamusod sa mga tunghaan na naglambigit ng mga tinunaan, kasama mo sa balita na Jamani Limonon.
10: TYHP, Tatak, RMN Report.
11: Na balaka na si Bursary Schools Division sa mga pahitabo sud sa mga tuhaan nga naglambigit o mga tinunuan na labi na kapakurat nini mao ang shooting incident sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban. Hindi kalas sa kinibuhis tulo ka estudyante o niangol sa uban. Kinigawas sa pagpanunggap sa mga estudyante sa laing mga tuhaan nga niangol sa upipila ka mga tinunuan. Gipanayag nun ni Siri Schools Division Superintendent Nimfa Bongo ka disiplinado o mahinadlukon ang mga tinunuan sa Dakbayan. Apanilibot si Bongo nga mukumbiyansa sa mga tuhaan, hinundan niya kinigipinunuman pagpahugot sa seguridad ni ini.
12: Not only ang gwardiya, ang ato sa mga teachers sa ilaha sa mga classroom, ato sa gi-encourage nga mo inspection sa mga bag sa atong mga estudyante. Kaya aron may bawaan na to, huwag na ay nagdaog kaning deadly weapons. Kaya naarabay uban nga waniagi dito sa guard nilayat.
11: Si Dr. Nimfa Bongo, ang Cebu City Schools Division, niya huwag na usap sa Cebu City Police Office kung CCPO, nga mo patuman og police visibility labi na sa publiko mga tuhaan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak,
10: Radyo mo, Nationwide.
2: Nangita ka ba o nga mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa imong panglawas? Ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Atong maangkon may gala ang Optimum Health and Wellness. Pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matagkapsula ang kunan nimo. Ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ng Ginoo pinagi sa pagatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
10: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Ay, congratulations sa itong winner. Kanabuntang ka mga kasama, makanabatog 200 pesos sa itong Answer to Win promo. Sakto ang iyang tumag special session. Onya, congratulations ni Teresa Ruby Suaso. Ma'am Teresa Ruby Suaso, ikaw ang atong winner kanabutanga. Onya, i-chat lang ang atong Facebook page sa ma'am sa DYHP RMN Cebu. Onya, ihatag ang imuhang cellphone number alang sa imuhang Gcash Ma'am Ruby. Ay, at sa check, may kala si kasamang Julius Malili, kinana po yung laing paldo-paldo. Makanabat, may kala pahalipay. Kasamang Julius, good morning, Jules.
13: Good morning, kamangang hapon. Good morning, good morning, suko. Wala tayo karong sa, pagkatang bayan, si Zed, kamangang hapon. O, biyana, nanatay, natatapan. O, nay, may buntag.
14: May buntag.
13: May pangalan na to?
14: Si Flor.
13: Petlacion?
2: Elena ni Monay.
13: Elena ni Monay.
2: 66. Bila ka buok imong anak?
14: Duha.
2: Duha ka buok. Oh, Mister, asa man si Mister?
14: Ah?
2: Asa man si Mister? Ani gawas. Oh, si pila may edad ni Mister?
14: 58.
2: Ah, maguwang
13: si, maguwang siya.
14: Ay, yes.
2: 66 imong edad, ma'am?
14: Ah.
2: So maguwang na kaniya og mga 8 years.
14: Ah.
2: Ah, okay. So, permi mo maminog di ba HP, ma'am?
14: Oh, kada adlaw.
2: Kada adlaw yun. Tungod na dapat tamo ginagbay nga pahalipay. Congratulations. Backpack!
13: DYHP.
14: Dagang salamat
2: sa
14: DYHP. Number one.
2: Koy Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa.
7: Mga tibailhan, ngayon kung dunay daghan toksin sa ulawas, mandili ka regular, magpagawas si muhugaw, doon ka may lisan, mabuto ni muntian, makasinati kag insomnia. Kadunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng dutahan, di paghidhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Iwan ang pagkaluya sa imong dibok lawas. Busa, huwag tagad ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayang panlawas. Pag inuman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
2: Hoy, manamante oras, Megala, sa tungang papadagoman, sa tungang tulumanon unang radyo ng balita, ng Adlaw Carmegala ng Huwebes. Pizza 25 na Megala sa buwan sa Unyo Tuiga 2026. Sangaan sa kanito mukhang puwaro sa Sino by HP, aramin sa buk kami ang inyong mga tigbalita.
7: Kinagi ni Radio Man, Ken Galinea.
2: Ako sa Radio Man, Arun Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangturugma sa samang takna o sa samang sibiyanan. At ang imigalas ka sa mga attorney Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, patakad lang ang tanahan, Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sama ka din.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
17: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Maayong balita mga ka-Pure Gold. May balik na ang Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidad diri. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Pring o di ka Perks card holder. Hangtod 20,000 pesos. Kada buwan na grocery sud sa usa ka tuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka-Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
19: Ahoy! Kidney Care Time!
20: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
3: Oras sa DYHP, RMN Cebola Size 13.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
24: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
4: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
24: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
4: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
24: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
5: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
24: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
6: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: This time check is brought to you by United Home Kidalets. Chewable paracetamol and candy flavors.
9: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman.
25: Non in impossumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
24: Straight to the point.
25: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
25: Kini lang gyapon nyo boss nga lagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Huwebes. Og pizza 25 na, makigilaan nining atong pagbanuban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
25: Nagunas tumay iskutaran karon nga buntaga mahigala kadtong 15 anyos nga apil sa Namusil. Sod sa San Jose National High School sa Tacloban City, gipasakaan na og ubay-ubay nga mga kaso.
24: Straight to the point.
25: Nagatubang kini og mga kasong murder, frustrated murder og physical injuries.
24: Straight to the point.
25: Kada nagpagdagad ng mga higala sa tulumanon uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
25: Samtang padayon pang giriterminar ang liability sa 14 anyos nga gunman nga nakapabuto og kapin sa 30 ka rounds gikan sa Glock 9mm pistol nga gigamit nini atol sa maong krimen.
24: Straight to the point.
25: Tungod kay wa pa siya maabot og 15 anyos, ipaubos kini og intervention samtang ibutang sa usa ka pasilidad.
24: Straight to the point.
25: Nagatanig pagtagad no butaga mahigala mo na nga nakasabuta mahigala nga no nga ang mga tao mga sukit di paminaw medyo nagalburuto gyud no ni ini mga higala mga panghitabo karon
3: og nag-alboruto mahigala ining balaod mga kagalan nga nagpaubos sa criminal liability sa usa ka bata. Nang ato ning isgutan mahigala unsa may katuyuan? Duna bay maayo sad nga katuyuan unta kini mo balaod? Nya nganu man nga duna may mga pros and cons nining hitabua karon. Tagad tarik pagtagad robotaga mahigala kay kining 15 anyos, ha? Sa mga naminaw na itong mga bata, mga higala, kinahanglan yun nga dili mo maghimo o mga krimen o nga dili mo sunod-sunod ang ubang mga bata. Kaya nakaparat ini kung tanaw na ito ang ilang chat, mga higala, ang ilang matawag na ito, private message. Sa duha mga sukit di paminaw, nag-chat-chat silang duha, ang 14 anyos, mo pa mga higala mo inisugo sa 15 anyos idikin.
0: Straight to the point.
3: Mo pa'y... Medyo mula o matawag na ito may galaga, mo pa'y leader-leader nila, ha? Nilang duha. Ang resulta karon ang 14 anyos, maoy white criminal liability, gumikan mahigala sa bagong balaod sa juvenile justice law. Apan ang 15 anyos, maoy nagbaga ba karon o kaso?
0: Straight to the point.
3: Diha nang problema ron, tagantanig pagtagad mga kagalaan. Kining maong 14 anyos, wa pa mga higala liability, kay exempted ni, ha? Sa liability under sa juvenile justice law. Although doon ay mga intervention nga ihatag mga sukintig paminaw.
0: Straight to the point.
3: Katarik pagtagad robotaga kining pag-uban-uban nato nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Samtang duha sa mga naapas na malanan humans pagpamusil ang naapas sa critical nga kondisyon. Ang usa na igo sa ulo samtang ikaduha na igo sa iyang tinae.
0: Straight to the point.
3: Iya mo na kadakog damage mahigala sa nahimo nining duha ka mga minor de edad.
0: Straight to the point.
3: Kanta rin pagtagad buntaga mga kaigsunan, no? Sa atong pagbanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Samtang ang revolver nga gigamit sa pagpamusil sa Tacloban City, dunay susama o serial number sa laing armas nga rehistrado sa Osaka Security Agency nga Cebu-based.
0: Straight to the point.
3: Nga ang ilang security guard na destino dito sa Bohol.
0: Straight to the point.
3: Ato ning klarohon may gala kay i-trace ang serial number sa mao nga pusil matod pa nakarehistro sa usa ka security agency sa Cebu. Pero ang nagdaa ini mao pusil matrace nga tuas Bohol.
0: Straight to the point.
3: Kuyaw ba ning armasa mga sukit dig paminag maohon? Ah, ang tag-iya mahigala security agency sa Cebu ang nagdaa mahigala imong i-trace tuas ang arma sa Bohol. Unya ngano man ning mao serial number ni about months later? Doon na gay mga minaldito nga gihimo ani. Ha? Muni ang taga-agpagtagad mga sukit di paminaw. Doon na mga minaldito nga gihimo nini mga sukit di paminaw. Doon na ba dahi kaluhan ng maong armas? Yagi ito na ni katokatawa mga higala ha. May kaluha dahi ning maong armas. Ang usato as Bohol, ang usato as Liti. Ang inahan may gala diya sa Cebu. O kinay may higalang Glock 9mm. Nga gigamit pagpusil patay, ha? Nini nga panghitabo sa Tacloban City nga gipanag-iya sa pulis. Ato sining hatagay pagtagad mga sukit di paminaw kay kining iyang auntie, kining iyang tita, usa ka police woman mga sukit di paminaw.
0: Straight to the point.
3: Nga gibilin lang sad ang iyang government issued firearm diha silang panimay. Hinungdan nga gikuha kini sa iyang pagumangkon.
0: Straight to the point.
3: Katarik pagtagad robotagas tuman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin mahigala balor sa 2.2 billion pesos nga pinayuhot nga sigarilyo sod sa 11 ka container vans na sakmit sa joint operation sa National Bureau of Investigation o giguman ang Bureau of Customs sa may barangay Bakayan, Pier 4 ning Dakbayan sa Sugbo.
0: Straight to the point.
3: Samtang dugang mga balita sa kauluhan, impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte makasugod na sa Hulyo 6. Bisan og nalangan ang paghuman sa pre-trial conference sa pagmarka sa mga ebidensya sa maong kaso.
0: Straight to the point.
3: Kiniuguban pang mga eskutaran niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
6: Hi, Jen here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo maka-stress. Tungod ani kanunay ko kapoy kaayo og usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa ako nga mag-stress tabs ko og proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress Tabs.
7: Multivitamins plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
10: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna alas 6:30 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the
5: ato sa lewaton may galang report kalos to kauban on board sa patrol na ay naana siya sa crime scene incidente no katong kuanday mo ni pagpanunggab nga nahitabo mga kaigalaan no sa Maydulho Patiman ng Dakbayan Subo ato sa check dali si Aljuman na po Lauro nilimo lasas dili pa tama justo duga mga iskutanan labot sa mga panghitabo dito sa Tacloban City. Yes, sa Aljuman Paul
0: DYHP Tata RMN Report.
18: Good man, Attorney Rufiel, live taron diri sa Bohol Village sa may sityo Duta o Duko, Barangay Dulho, Patimani, Gatol, Dakpayan, Sugbo. Uwan din ang kargador isda o kargador buwag, tanani ang kargahon, mga batiri sa e-bike jeep. Patay ni siya sa iyo karong nga kadlaon, diri sa maoga lugar. Kini biktima gila na to nga si Danilo Sarinio, 48 anyos, ulitaon ni siya. na nagpuyo oras sa diri sa sitio Loco, Barangay Dolhong Patiman, Independence of God. Ang subject ron sa manhunt operation sa itong kapulisan, mauning suspect na si Sildon Algabre Yolanda, 42 anos, na nagpuyo oras sa silingan o sa ni sa biktima Radyo Man Attorney Rupil, no? Sa pagkakaroon, ini nga mga orasa, diri sa crime scene, ang atong suko team na na diri para pag-crisis ron diri sa crime scene ini mga orasa. Sigun sa mga saksi nga atong nga hinabi, di pala yun na dugay nga samtang kinimaog nga biktima, doon na ni ikagukdanay kining subject na to sa atong kapulisan. Mauni ang ikagukdanay niya, unya naani sa idang kamagong o kahoy kining bunal kining biktima, unya dayon kining suspect sa doon na sa idang tubo, no? Tubo niya. Naan si Lucia diri, iksuo ni siya, maguwang ni siya sa biktima. Kung sa may sugsug, gayaring suspek sa imong iksuo.
19: Guwapo ko nang manghod.
18: Saan?
19: Guwapo ko nang manghod.
18: Guwapo imong manghod. Guwapo ni
19: puti. Mauro ginaingon ni Sildon.
18: Guwapo ni puti. Gika ni gawa sa prisuan.
19: Yan din mang ganahan niya. Balik-balik ko ng istorya.
18: Kung imong manghod, kinigipatay ni ganahan. Balik-balik ko na siyang guwapo siya. Ni puti siya human human makagawa sa human makagawa sa ospit sa prisuhan.
19: Muna sa buli
18: so Malaysia lang Lucia
19: na Marok na Malaysia god
18: na Marok kay na ikas paggawa
19: karon sa paggawa sila nan
18: wala na siya wala na siya Marok human magawa ibadlong niya imo na ing ipasod og trabaho nga maayo nga trabaho
19: pasod na
18: so niya, maura yun na yung mga iba. Wala na sila yung away nga dinagpo.
19: Wala. Wala, maura man yun na.
18: So, naginugdan na yun ni Kiniha, naginunanlay sila, kasi nga naman sa siya, siya nga kahoy, kining kamagong kurma. O niya, pangkontra po niya si Isildon, tubo po, pinunanlay sila yun ni Ali diri.
19: Sila na ito, siya kutilyo sa iyang luyo, kutang.
18: So, naan ay backup si Isildon, yan, kutilyo.
19: Kutilyo.
18: Gawa sa bunal, tubo, naan ay dapat kutilyo. Ya, so may mabatawagan sila doon. Wapang mamadakpe. Ato polis.
19: Suko na lang siya.
18: Ha?
19: Parang ako, suko na lang siya.
18: Surrender na lang siya.
19: Surrender na lang siya.
18: Sige, salamat kayo, no? So, mauto ang maguwang babae sa biktima nga si Lucia. Ipila ka mga saksi, hinabi ni sa ato mga sakop ron sa kapulisan para pag kuha mo ang detalye. Pero mga launa, mga unsa to rasa rin, mga launa pag ang ginuktan ay, apor na, apor.
19: Oh,
18: pur na gitabo niya. Oh, pur na gitse na lubaan. Tumbawa din ni Arsan. Wala din ni Arsa.
19: Wala ta gwai tao diri sir.
18: So kini duha ka tubo na atay picture di Attorney Rupil. Tubo og kamagong kahoy diri gihimo sa ning gi-conserve sa ni sa ato mga sakop sa kapulisan para makakuha sa list. So kuway sinigitay kini anay. Wala. Lagubo lang ginuklan ni anay makan.
19: Kuan ra amon namat ani si ana ang kuan niya tabang.
18: Tabang ano kasinggit pa ni
19: tabang sa usa. Nakaingon pa si tabang.
18: Tabang.
19: Ya wala mi dito ang diri.
18: Ano kasinggit ipatay ko ni
19: pangala.
18: Wala. Tabang ko ini. So nana na diri ang soko Radyo Man Attorney Rupil nga mo process karon diri sa crime scene, no? So ang ato pong kapulisan sa Mambaling nga nasa diri sa area i-assist na sa ato taga Soko team. Ay, warang totoo at kung ako na sa niya patayang lawas. Live o on the spot there is a area sa may sitio Duko. Arini siya agyon sa Bohol Village sa Barangay Dolho Patiman Ingat Bayan Sugbo. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro. GYHP Tatak RMN.
20: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
21: Radio Boy Nationwide.
22: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:35 na mahigala sa tumuon uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
22: Arita mahigala sa atong mga isgutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Ang atong dugang report mga higala maong ipasakaan na gyud o kasong murder. Ang 15 anyos nga bata mahigala nga responsable sa pusil nga nahitabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Niadtong milabay mahigala nga Lunes. Pizza 22 dinimbuan sa Hunyo. Grabihan ni mga Lunes mga kagalaan sa Hunyo day. Katong Lunes nga June 8 openings klase mo'y paglinog dito mahigala sa Mindanao. Unya mo'y pagkamatay at mahigalang duha ka basketball players mahigala sa Ateneo. Unya karon mahigala pizza 22 kinikaroon nga Lunes pizza 22 sus dunay pagpamusil dito sa eskwelahan mahigala sa Tacloban City. Hinaot nga kutubla diha, no? Dili na niya mahitabo sa sunod pa mga sukit di paminaw. O doon na mga missions nga gihimo ang ato mga otoridad. Ingon mga ato mga eskwelahan o sa mga pamaagi. Aron nga di na mausab taon, kininginanin nga matang sa krimen.
1: Straight to the point.
22: So, ang katotoang 15 anyos, maunay gipasakaan o kaso kay under mahigalas balaod, liable man siya. Sa bagong balaod mga kagalaan, ni ining Juvenile Justice and Welfare Act, mga sukin tigpaminaw. Kaya kining balaura, worth discussing sa ni, kay nabahin ang mga tao sa bani. No? Doon naman ko'y dakong kalainan ni sa Revised Penal Code kaniadto under Article 12, dahil sa Revised Penal Code, o kining kalainan sa pagkamugna na nining Republic Act 9344 nga giisponsuran mahigala ni Senator Kiko Pangilinan.
1: Straight to the point.
22: Muna nga medyo dunay dako mahigalang kalahian, no? So karon nahitabo ning diri sa may Tacloban ug unya paghitabo mga higala na appeal gihapon mga kagalaan ang politika ini gihapon. Kay duna mahigalay moingon nga basulon si Kiko Pangilinan gumikan ini iyang balaod. Duna po miingon dili angay basulon kay okay man ning maong balaod. Unya duna po ini pagawas og narrative nga ang angay basulon mao kuno si kanhi presidente Rodrigo Duterte.
1: Straight to the point.
22: Kana unsa man ang hitabo adi ay? So lain-lain mahigala og mga narratives. Matud pa mga higala nga ang ubang grupo miingon si Kiko gyud may nakadaot ani. Kay kinini ang balaura mao man kang Kiko Pangilinan man ang gisponsoran nga balaod. Ya kining mga batan-on may gala minor de edad aware man ining hitabo aron. Ah, niining maong balaod. Ang uban sa mingon si Duterte ang ay mabasol, ah, tuwa na ba sa dahig mga higala? Tuwa na sa dahig si Duterte pero may gibasol mga sukitig paminaw kay kuno lagi, sige kuno tog advocate on kill, kill, kill. Muna yung mga batan-on kuno natakda na hinoon. Kaya gital na ikataw-katawa mga higala kay ang ubang grupo mga Kiko ginakaraon. Pero atong karohon ha, karohon tani mga sukit di paminaw kanabang. Dool-dool tinuod ba mahigala nga pag-analisa ini mga isyo. Karohon na to nga kining mga bataa duna ni mahigalay chat-chat nilang duha. Na atong subayon kining chat-chat unsa may ilang gisulti? Kining mga bataa na mga kagalaan. Ha? No, mas dako pag liability ang 15 anyos ron kay siya may napasaka kaso. Pero kung imo laban tan-aon sa ilan sa chat, ang agresibo, ang 14 anyos, mas agresibo sa 15 anyos.
1: Straight to the point.
22: E kining 14 anyos, mo man ni mahigalay umangkons pulis. Mo ni nagdaad tong 9mm. Nga Glock pistol inday kin. Ang kaning 15 anyos nagdaad sa revolver. Og imong subayon ang ilang mahigalang chat-chat. Subayon to chat-chat, mahigala, kinsay mas agresibo ang 14 anyos. Ah, naminaw ang maguwang ng 15 anyos, at siya hinuoy may dakog liability.
1: Straight to the point.
22: Ah, so atong subayon una, kining maong panghitabo. Unya, ang mga pagbinasulay mahigala karon to taon, ito isgutan. Tiyan mo na, huwag atong subayon ang iyang chat-chat, ha, isgutan naman yung mahigala, inisyala naman yung isgut kagahapon, pero ito lang balikan mga sukit ni paminaw, gamay mo ni ang ilang screenshot sa ilang messages sa kasamang names. At balikan kasamang names. Kininduha ka, bata, asa ipakita talasan yung mga naong anilabi, blur-blur lang gamay. Kay matingalang uban, nga ano mang i-blur man na to, tungod kay kitas DYHP, RMN Cebu, o IFM, doon natin gifollow nga KBP code, mangod. So muna, nga ang uban, sa social media, lain-lain mahigala, napakita nila, kami kakita sa Miss Actual, but sa on-air na nato, nga ito ipakita, lahi na mga kagalaan kay doon natin mga gifollow, mga lagda mahigala sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hasta ganina mga patay, mga sugiting paminaw, doon ay mga dugo ng naa, na ay mga pinusilay, ana. Makita me, naman ta, ana. Pero, dili lang ta mga higala nga atong i-butyag tanan mo, nabutangan na to, may gilang i-blur-blur na to, kay gurim ko kaayaw mga higala na mga krimen nga brutal kaayaw. O niya, kita, media institution man ta, no? Dali kay may badlungon ni Mita mga higala. Lahay may noon katong uban, labi na kining ato, daghanat ang mga followers kasamang kay... muna ang dalit tayo mabantayan. Ha? So muna ang careful sa tagawas KBP code, careful task community standards. Okay? So muna yung mga batao, doon ay nagdama higalag pusil, nagpicture-picture pa din nila eh. Before sa mga pahintabo. Mga graon kini mga batao, mabita na akong pangutana, nag-post bita ko sa atong FB page, mutuo ba mo nga nabuli na yung mga bataa?
2: Straight to the point.
22: Ikaw kay tuo ka? Ako na yung gikuan, pila na ba akong mga reactions na yung murag doon na ito yung mga comments gani nga may abot na 1,000 nito names. Kapin ang mga comments, mga sukit ni Paminaw. Nining akong gipost may galag hapon. Nga medyo pulso balang sa katilingban. Mato akong gipost, be. Di anay sa atong FB page, mga kagalaan. Unsay Paminaw sa mga tao. Ano kayo? Mutuo ka ba nga biktima sa bullying? Ang duha ka mga minor de edad nga namusil patay sa tulo ka isig ka estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Muna akong pangutana. Nalatay mga 1,200 nga ni Kuanday. 1,200 ka mga may comments mga sukit ni Paminaw. Lain-laing comments. Ha? So nagpicture-picture ba na unya? Kung tanaw ni mo, nag-chat-chat ni silang duha. Subayon na guna itong chat-chat ha. Una tayo mong add to, Kuan. Subayon itong chat-chat. Matod pa rin eh. Asa matong chat dong. Biyatong subayog balik. Okay ni. Pwede nito padakan ang chat. Kana lang. O kana. So ingon ning usa may gala bro. Intubag po ning usa bro. Bro, labay tawag-tawag nila usa man ni. Usa may grupo ano nila sila lang duha no. So suod ni sila kayo. Tanawon apilo ni sa investigation sa police. Unsay nakapahinungdan nganong suod ni kayo sa duha? Kay siyempre kita may gala sa una, estudyante ta, elementary high school do na man tay mga amigo gyud. Kanang sa usa ka klasihan, mahimo mang imo mga classmates na sila, mga amigo na nimo sa tanan, pero ang level sa panag-amiguhay kay lahi. Doon na may imong amigo gyud nga, pero ting amiguhay gyud nimo, kamo gyud duha may magkuyog, or tulo ba ka mong barkada, naaman, di man tibuok classroom barkada nimo. So kining duha, nga no manin nagkabarkadahay manin, ang usa 14 anyo, sa usa 15. Usa manin silingan ni silang duha, usa manin parinti ni silang duha, usa manin sila, tanawon ang connection, kaya ron nga, tanawon na to ang tanan angle, nga, malikayan ba sa sunod na ni mahitabo na ni day mura man isag unsa man ni mura bag dunay fraternity ning duha dunay gang ba ni sila kinsabay ilang leader ba ni sa gang duna ba ni mga membro bro pa ang tawag no or mao ba ni uso tawag karon sa mga batan-on inana kay pwede man bay Brad bro ning ilaw bro tubag po sa bro gun is here ang pusil ni ana di ana ko di a ang usa may gala, mingon, madayon kita? Ha ha ha. Nauta na, madayon kita? Madayon ba kunuta? Sige, plano ni nila. Ang usa sa nag agad ikaw, ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi ipa? Ha ha ha. So, kining istorya ha, ang pusil ko bro, ang akong pusil bro, gibawi na kagabi ipa. Ang kung pangutan na iday, sa ito pa gibawi, ang ginikanan ni iyang itugutan ang madaras pusil ni Batanon? Niya, gibawi lang? Ha? So tanaw niya, mga ginikanan karon nga naminaw sa itong broadcast mga kagilaan. Nga, makapalisinsa ka sa mong pusil, kanang makakuha kag iltap sa mong pusil, doon ay daghang questions, anak. Mutik pa ka og psychological examination, aron ka nga makapasar ba ka anang iltap o di? O ikaw nga, gun owner pasar ka. Ang problema ka ng uban nga membros mong panimalay ugwa. Kinahanglan man mahigala nga ang neuro examination, kung ikaw responsible gun owner, di man ka basta-basta isyuhan privilege man na nag-issue sa government nimo nga pwede ka makadagpusil. That means, naagi ka sa tanan proseso ni agi kag examination, neuro examination. Naman kung mag-take kag neuro examination, gi-confront ka, gi-question ka diha, daghan ang mga imong tikan na o magkapasal ba kag di ba? O init kag ulo, nga sa imong kainit og ulo, mugamit kag pusil, delikado kayo ka, may bawaan man sa neuro exam. Di ka tagaan o privilege nga maka dakag pusil dili.
2: Straight to the point.
22: So, muna nga, kung mupasar ka sa neuro examination, meaning, na, di ba kalikan, tao may galam, mainit man imong ulo, naiaway na batili ka mo gamit og pusil. May bawaan man sa imong, daway mo tubag ka sa mga questions, daway nga giikuan ka ng sa neuro exam. Di ba na pwede ni mo nga imula ng atik-atikon kay ma-booking man ka sa sunod niya mga, sunod niya mga items dahi. Muna nga, importante neuro. Now, karon, ikaw karon nga license sa pusil, nipasar ka og neuro examination. Sa to pa psychologically stable ka. Pwede kang isuag pusil. Ang pangutan na ron, kanang mga sakop sa panimalay, doon na kay igsoon diya, doon na kay anak diya, doon na kay asawa diya. Ang question na ron, sila ba, stable ba ang ilang psychological state of mind? Muna question. Muna nga, inig-isyo sa pusil, tagaan ka og license to own and possess mahigala ka ng iltap, appeals pangutan na ba kay kabutangan sa balay, na ba mga bata sa balay? Naaba kay armory diha, naaba kay kining lugar nga safety ang kabutangan. Kay basig ko ako una na mga bata ipusil-pusil lang naguman. Naitabo man na kanito. So kini ngano man ni ngayo ang pusil ko bro ginbawi kagabi. Sa to pagi kuha din ni sa bata nya gibawi lang. Ato ning klaroho na ati wason ta ni paghisgo tuman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinumdom. Alas 6:47 na.
3: Care time.
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na nang kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
26: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
25: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
27: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
26: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
27: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
25: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
28: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Ana ay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naala kay Angli internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pay kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber prepaid website aro makakuha og free Angli internet for 7 days. Palinya na.
29: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB 249601 series of 2026.
30: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
22: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
30: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Ahoy! Kidney Care time!
31: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok.

0: at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong atak na lasay 51 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Nang atong balikan mga sukit di paminaw, kining ilang messages ha. Kining tubag, kining nakablue nga ang pusil ginbawi kagabi eh. Ha ha ha. Mauni ang 15 anyos. Ang kining usa, mauni ang 14 anyos. Kining nangutan na revolver, mauni ang 14 anyos. Mauni umangkons pulis. Tanawon na guna itong ilang conversation, mas agresibo kining 14 anyos, ang manghod mas agresibo kaysa maguwang. Pero pag human sa krimen, ang maguwang mo ay nagbaga ba o kaso? Kaya naminaw man siya may garas ka-agresibo sa manghod. So atong balikan ha, kining naka 14 anyos, ang iyang pusil, gikan ni sa iyang ante, nga poliswoman. So klaro na, nga kanang maong pusil, government issued firearm na. Kining usa questionable ni, ha? Questionable ni mga higala, I hope, klaruhon ni pag-imbisigal sa atong kapulisan. Nga naman, kay nasuta nga ang tag-iya ini usa ka security agency nga base sa Cebu. Pero na-trace nila mga higala nga gidani unjut ni ang gwardiya matod pa nga nada ining maupusil tuas buhol. Og naunsang itabu ang ano na amans late ni. Kining maong nga pusil. Ha? Kini mga tinunto ni mga higala ang kalaki ha? I hope klarohon ni pag-imisigar mga sukit di pamina na unsang itabuan eh. Madaot ang lisensya ining maong pusil na. Adto pa ni tugpa mahigala sa security agency mga sukit di paminaw og ayuhon yun ni pag-imbisigar mga kaigalaan. At tanaw na to kung ayuhon bas mga kapulisan po pag-imbisigar labi na kini mga security agencies sa uban mga dagkong tao sa tag-iya ini. Ang uban mga retired general sa tag-iya ini. Basin og puyok-puyok ko na ni pag-imbisigar daya. Nga to ba klarohon pag-imbisigar para nga di na mahitabo pasunod.
2: Straight to the point.
3: Kinsa may ginikanan ining bataa? Kay kini-establish man nato ang 14 years old sa iyang ante nga pusil. So government-owned, in fact, dunay tatak PNP property. Kining usa? Kining revolver? Unsa man ni ang amahan ani, maoy nagdaan ang pusila? Unsa man ni guardian ang amahan? Ha? So ang 15-year-old nga suspects, ang iyang lolo, usa ka former security guard sa usa ka agency. Matod pa mahigala ni police Brigadier General Jason Capoy. Good morning, General Capoy. Si IDG manin kinadto diri sa Cebu. Karon maoy Regional Director on sa Region 8. Sikyo day ang lolo ani. So managmit day, kung retired niya ang lolo day, sa to pa pag retired niya, gidaan niya niya ang pusil. Nga naman, nga, gidaan niya pag iyang pusil pag retire niya or tanawon gani bisigaro noon gani ha kini maong agency usara ka pusil ang gipalit usara gipalisensyahan pero giduha mahigala gitampered ni tako ning bisigaro noon or kini iyang lolo pag retire niya mahigala iyang gidaan ning maong pusil gidaan niya ni naman po iban gud maldito kayo dahil ganito ni tabo dahil pusil gi prinda mga ni sa kuan ha. Doon ay pusil, giprindas po siya. So, idol iyang lolo, ayang lolo, gigamit niya ni, gidaan niya ni iyang pusil, pero di mangod kay dayon retire ni mo sa agency, di magkakadawat sa mga benefits, di mo na iulit na. Or, managmit po, gidaan niya ni, ang agency nag, pila ka kabuok ni, usara kabuok ang serial number, daghang pusila ni. Or, base ng iyang lolo, baka, dugay nang daan ning mong pusil kay babang gyud sa serial number nagpahimo ining maong pusil nagpalit og yang pusil kag galingon nagpabutang ang serial number sa iyang gigamit pa ka security guard niya pero basabot na illegal na kumaohon may mong illegal so dako kay nang krisunon i-trace ni unya unsa man hitabo agibawi kuno ang pusil ang ginikanan ni kuno gyud ang ginikanan ani apilon mahigala pag imbisigar gyud ni. Kaya doon na may liability ang ginikanan. Ang civil liability na mas ginikanan.
2: Straight to the point.
3: Ha? Unya, ang pusil kubro ginbawi na kagabi ipa. Ha ha ha. Ano nakuha magbalik ni?

0: Sa ati padayon ka doon, Ems. Oh? Ang pusil ko, bro, gimbawi na kagabi ipa, ha-ha. Nangutanay mo sa revolver? So, revolver gani. Ilahin mo itong pistol. Ang pistol na ay magasina. O niya, ipabuto may gala ang basiyo mo. Mugawas ang empty shell. Kining revolver, di ni mugawas. Ang basiyo ini unless mag-change. Yung mag-change kwan ka, butangan ni muglain pang mga bala. So, sunod, niingon mahigala. Pero kung madayon ka, ako samanin ko na. Sige, pero kung madayon ka, sige, we use one gun. Ha, ha, ha. Nitubag po ning 14 anyos. Ayaw bro, dapat duha. So, nagplano ni sila daan. Pero kung madayon ka, sige, we use one gun. Kung madayon ka mo, gamit ako sa kapusilang. Ha, ha, ha. Ang katawa pa rin. Katawa pa. Sa ilang kon ba? Aligri sila nga nagsabot nga mamuna ilang buhaton. No, nayawaan ng mga bata agyot. Unya niingon ng 14 anyos, ayaw bro, dapat duha. Atong tiwason pag, atong tiwason dong names. So, unahan pa dong. Ganyan nga messages. Okay, nana. Okay. Sige, chat mga 7. Kung madara mo. Ha? Unsa may sunod to dong? Muna ba to dong? Adi ang revolver, ha? Kana. Adi ang revolver, bro. Pero adi hi mama. Ha? Di ana ang revolver, bro. Pero ni aman's mama. Ha? I-keep safe, bro. Dadadon ko. Ha? Dadadon mo ang pusil, bro. Ang utana sa dalun mo pusil, bro. Oo, dada it revolver. Dada it revolver. Anay, bro. Namalikas pa. Bibiling ak paagi, ha ha ha. Ha? Basta bro, muni, kanang ilang conversation nga, sige katawa, dili yun na aksyon sa gibuling mga bata. Ha? Kanang mga, kuna, ang mga naong sakto ka, iliboy, ilibulunos, mga gangster kay mga dagway. Ha? Katawa sila. Nga moingon ta nga nabuli ni mga bata, ha? Ha? Kanang ilang conversation, Clarex, kayo, katawa pa. Anay bro, sige bro, mga 7, kung madara mo. Nga, bro, oh, namalika sa bugdugan, oh. Ah, madala ko, ha, ha, ha. Madana ko, namalikas niya. Madala na bro. Madala na ko, bro. Sunod. Miingon, mahigala. Sunod niya, kwan dong? Itong screenshot dong. Sunod niya screenshot. Sige, kana. Mauna ba na yung sunod dong? Yo, bro, pag-andam la. Ah? Pag-andam lang. Adi ako papakaturog kanda ante. Kwarto bangin la niya bayaan itgan. Sabi ni Saya pa ni Miguel, di ako na ako matulog sa balay nilang ante. Sa kwarto kay bangin bangin bayaan itgan. Basin o biyaan niya ang pusil. Ha? Ah? Moni giingon mahigala. Ah, kini ato Miguel ang wari-wari ato mga ning gihubad mga sugitig paminaw kama umanta gamay ani. Programa technician mo chief technician si Rubel Boysel. Chief technician taga Tacloban gani. May buntag na mo da boy, ha? Oh. Mao gani pagkahubara boy, ha? Nangatawa sa ha ha ha. Sige bro, ha ha. Ana. Giplanuhan nila nga nangatawa sila, aligre sila sa lang plano. Paka. Yabag ni mga tawana.
1: Straight to the point.
0: Mga bata. Nya pinakuan pa holy shit, bro. Ana oh. Unya bro, dayon. Sunod nya kwan. Sunod nya kana. I just realized if we get caught, atalawa ha, kinikining posyon na. Aware sila sa balaod may gala sa juvenile justice law. Aware sila. Muna, di na mo mabasol ang mga tao ron, ang mga, ang katauhan may gala masayod, ni ining hitabu, asuko gusla ining kalakiha ron. Kay kining mga bata, sa ako na lang gingingon, doon ay mga hitabu, anay kani addo, mga dakpan may gala nga, magdag mga drugs, dagko na magunin ka ng mga 17 years old, 16 years old, 15 years old, dagko na mga kwanan eh. O niya, inigbadakpan sa polis, mo pa mo ingon sa polis, sir. Kalong taon-taon, sir, babuhian mo, sir, no, kay minor, good, sir. Aware sila sa ilang katungod, under sa balaod. Naingon, no, I just realized, if we get caught and placed in juvenile, talawa, matod pa, we could participate. Ha? Unsa ni? Aware sila, ako lang na-realize nga kung madakpan ta, ibutang ta sa juvenile, ibutang ta sa balaod kini juvenile law mga higala, nga makaparticipate ta o gano'n na ang change. So, kining 14 anyos, nagtuon sa balaod ni mataas. Lagi ko lang yung katawa, lupig niyang 15 anyos god. Iyan ang mahigal lang ko na, naamay balaod bro. Naminaw po niyang 15 anyos. So, ang 14 anyos mo'y naglitsure sa 15 anyos. Iyan pasabot mahigal lang nga, kung makahimok sila sa laod, ma-okay man tanaman kaya Juvenile Justice Act. Ya, atong tiwason dong, asa man tong dungan dong. Sunod ano yung akuan? Page. Kana. Mo ba ni? Sige ko no. They could release us at 18 to 21? O tawa. At lang yung katawa nga, kinini ang aware sila. Aware sila. Manang, ang mga tao ron, dili malikayan nga mahisgutan ganing balaod nga gisponsora ni Kiko Pangilinan. Although dunay pros and cons. Nini mahigalang pagkakuana kay nganuman ang revised penal code manggod. Kung wala pa ning balaod ni Kiko Pangilinan nga giyang gisponsoran under the revised penal code kining duha liable gani. Gipaus-us manggod ning edad. Nini mahigalang balaod no ni Kiko Pangilinan. Imagine ka ang sa una gud sa revised penal code under article 12 sa revised penal code exempting circumstance na bukwa na sa revised penal code. Kanya tumugod 9 years old below mo na liability. Bata pa kayo. Usab man na. Ang karon 15 years old below man. Ngoywa. Kay kung na revised penal code pa na hindi pa ng balaod ni Kiko Pangilinan mo ay na kuan ron. Kining duha. Squat kining duha. Kay kining klaro man sa ilang messages they were acting with discernment sa ilang messages. Manang kasabot tas mga tawa pero kasabot sa tamay galodan po ay mga rason nga anong ipasal gina yung mga balaod, doon na po yung mga rason, ana. Pero kasabot sa tas mga tao nga suko sila mahigala nga bida ni balaura mo yung nagkaamong ni.
1: Straight to the point.
0: Kaya akong balikon, ang revised penal code under article 12, bukwa na sa revised penal code, duhaman na kalibro ang revised penal code, bukwan o bukto. Buna na sa bukwan. Ang kanamagong 9 years old below, maura na say na exempting circumstance ba? Kalon ang exempting circumstance of 15 years old man below. Di, ugwa pa na yung balaurang Kiko, o gato pang revised penal code, kininduha si kwate ni. Kalo na niskwate, ganyan 15 anyos ra. Ang 14 anyos, medyo okay siya da. Pero doon na yung mga intervention yapon sa balaod nga ibutang. Although doon na siya pros and cons, ha, i-discuss na nagdugang, pero nahon ko na sa ning iyang mga messages. O sa, sinyas na ka na, okay? Sige, okay. Magmanila sa dita. Sige, standby lang sa mga kagalaan. Kastaas mo ninyo yung ilang mga conversation. Yung una, tasan yung conversation. Pero hibaw, ano to ba? Unsa may mga utok ni mga bata? Nagkatukatawa para ba? No, they could release us at 18 to 21. Pagka, kuha na. Mula ganyan ka itong mga bata, inudakpan bitaw ka na drugs bitaw. Ingon niya, sir, ang pulis pa ingon, sir. Kanong taon-taon, sir, buhian mi sa no kay minor. Good me, sir. Awel sila na hanggaw mga bata. Kalo tutaw na to sa intiwason. May gala standby lang una. RMN 558 Manila. Musunod na karunda yun. Alas 7:05 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Pwedeng tukuyin bilang motibo ng sospek para isagawa ang krimen. Ang 15 anyos na sospek naman ay ipinagharap na ng kasong 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder at multiple physical injuries. Ang 14 anyos naman ay nasa pangalaga na ng Regional Rehabilitation Center for Youth para sa kaukulang rehabilitasyon.
3: Nakikipag-ugnayan na ang cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga game downloading platform online para mabura o matanggal ang online game na Gorebox. Ayon po kay CICC Executive Director Yusek Boy Paraiso o Aboy Paraiso, patuloy nilang tinitingnan ang ipanglaro na nagpapakita ng karahasan para sa mga minor de edad. Kasunod nga po yan, madugong insidente ng pamamaril sa Tacloban City na kinasasangkutan ng dalawang estudyante. Lumabas sa investigasyon na lulong ang mga suspects sa Pythagore box na maaaring naka-impluensya sa mga ito sa paggawa ng karahasan.
4: Effectively, ordered all telcos to ban itong Pythagore box na to, and we wrote already yung Google Play Store para hindi na siya maging available dito sa platform nila to be downloaded. Yung mga telcos na kapag kumplayo kagad, ito lang sina yung mga download sites natin, which is Google Play Store at itong Steam. Hinihintay pa namin at binomonitor namin yung compliance nila.
3: Pinag-aaralan na rin po ng CICC na mas higpitan pa ang regulasyon sa pag-download ng mga laro na may mararahas na eksena. Kasabay din ito ay babantayan daw ng CICC ang mga online game na pwedeng i-download sa mga internet cafe shop.
4: I think following yung mga global standards natin, dapat ang nakakapag-download or access lang ng mga laro legitimately is yung mga players mismo. So nakikita natin. Dapat sa mga internet cafes, hindi na rin pinapayagan siguro. And this is what I'll propose kung sakasakaling matuloy po ang hearing is to formulate regulations po paano yung mga sa mga internet cafes na yan, ano yung pinapayagan lang ng mga apps, ano yung pinapayagan ng mga systems, ano yung pinapayagan na ma-download ho ng mga kabataan. Kasi nasanay tayong internet cafe, hindi talaga internet cafe, but a gaming cafe talaga yun.
3: Si CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso sa panayampuya ng DZXL Arman Manila.
2: Sa kaugnay pang balita, ipinagutos ng Department of Education ang school level review sa umiiral na safety guidelines and learner protection measures sa mga paaralan. Kasunod na rin ito ng malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban noong Lunes. May kinasawi ng tatlong estudyante. Sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara, kailangan nang maglatag ng mga hakbang kung ano ang pwedeng gawin para masuportahan lalo ang mga estudyante sa panahon ng karahasan. Dapat ding itugma ang mga hakbang sa protocol ng ahensya ng gobyerno tulad ng PNP, DOH, DSWD at lokal na pamahalaan. Samantala, tuloy na ang klase sa 57 paaralan na sakop ng Schools Division Office ng Tacloban. Suspendido pa rin ang klase hanggang bukas sa San Jose National High School. Nag-shift naman sa alternative learning mode ang San Jose Central School at ang Manlurip Elementary School.
3: Samantala, mahigit sa 1,000 school-related incident na kinasasakutan ng mga tinatawag mong children in conflict with the law na itala sa buong bansa nitong 2022 hanggang 2025. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Marjo Domingo.
5: Nakapagtala ang Philippine National Police ng nasa kabuuang 1,275 na mga school-related incidents na kinasasangkutan ng mga children in conflict with the law o CICL sa buong bansa simula 2022 hanggang 2025. Ang nasabing tala ay mula sa PNP Women and Children Protection Center kung saan pinakamataas ang naitala noong 2023 na may 395 na mga kaso. Sinundan ito ng 345 cases noong 2024, 325 na insidente noong 2025 at 210 incidents noong 2022. Sa apat na taon na ito, 279 na mga kaso ang na-file sa korte, 323 ang nanatiling nasa ilalim ng preliminary investigation, 221 ang na-settled o naayos at 52 ang ibinigay sa social welfare para sa nararapat na aksyon. Habang 119 cases naman ang naitalang na-dismissed at nasa 272 na insidente ang hindi itinuloy ng mga biktima ang pagsampa na reklamo. Ayon sa PNP, ang nasabing mga bilang ay nagpapakita na kailangan na nagpapatuloy na pananagutan at intervensyon kagaya ng suporta mula sa pamilya at komunidad para maiwasang maulit ang mga ganitong uri ng karahasan. Kagaya nito, kinikilala rin ng PNP ang usapin ukol sa Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR kung saan ang nasabing polisiya ay nakasalalay sa mga mambabatas at tiniyak na anuman ang kahinatnan nito ay kanila lamang itong ipatutupad. Kasama mo sa DZXL Arman Manila, Rajuman Marge Domingo, The Top Arman.
2: Insidente ng pamamaril at pananaksak sa loob ng ilang paaralan sa bansa, pinaiimbestigahan naman sa Kamara. Kasama natin sa Balita Radyoman Grace Mariano.
6: Pinapaimbestigahan ni House Committee on Public Order and Safety Chairman at Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa kaukulang komite sa Kamara ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City at magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa loob ng dalawang paaralan sa Cavite. Nakasaad sa inihaing House Resolution No. 1146 ni Valeriano na target ng gagawing investigasyon ng Kamara na madetermina kung ano ang pagkukulang ng mga paaralan, lokal na pamamaril pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno kaya nangyayari ang karahasan sa loob ng mga eskwelahan. Sa ngayon ay kabilang sa mga nakikitang pagkukulang ni Valeriano ay ang kawalan ng full-time security personnel sa mga paaralan, sirasirang bakod na madaling akyatin at pasukin, kawalan ng kakayahan ng mga guro at guidance counselors na mapansin ang senyales at kahinahinalang mga kilos. Pinuna din ni Valeriano ang hindi nararapat na relasyon sa pagitan ng mga guro at estudyante, gayon din ang kawalan ng kaalaman ng mga guro at school personnel sa pagbibigay ng first aid sa mga biktima ng pananaksak o mga binaril. Ayon kay Valeriano, layunin ng pagdinig na makabuo ng panukalang batas na magpapalakas sa seguridad sa mga paaralan, magkakaloob ng epektibong guidance services, mental health programs at mga hakbang nahahadlang sa karahasan laban sa mga estudyante at guro. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Sa lagay po tayo ng panahon, humina na po sa severe tropical storm category yung bagyong Francisco habang ito'y patuloy na lumalayo sa ating bansa. Huling namata na sentro ng bagyo sa layong 415 kilometers, hilagang silangan ng Itbayat sa Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 100 kilometers per hour at yung bugso ay hanggang 125 kilometers per hour. Tumikilos po ito ng pahilaga, hilagang silangan sa bilis na 15 kilometro kada oras. Nakataas na lamang ang signal number 1 dyan sa lalawigan ng Batanes. Ayon naman sa DOST Pag-asa, tuloy-tuloy na ang pagtumbok ng bagyo sa Ryukyu Islands o karagatang sakop ng Japan at inaasahan pong lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o kaya o gabi. Samantala, inaasahan naman papasok na sa PAR o pa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang isa pang bagyo sa labas ng bansa at ito'y papangalan ng Gardo.
7: Huli po itong namataan sa layong 1,855 kilometers, silangan ng Central Luzon, tropical storm category pa rin, may taglay na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano nga bang inaasahan natin na development nitong bagyo? Base nga po sa ating latest forecast track and intensity, inaasahan po natin patuloy po itong mag-west, northwestward at maaring sumilip lamang sa ating area of responsibility ngayong gabi at mag-e-exit na lamang po or lalabas naman agad ng ating area of responsibility pagsapit po bukas ng umaga.
3: Yun po si DOSD Pag-asa Weather Specialist Leon Loreto.
2: Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila at mga karating lalawigan. Sa datos ng DOST Pag-asa Hydrology Division, 163.51 meters ang water level ng Angat at bumababa ito ng halos kalahating metro kada araw. Nakapagtala lamang kasi ng 127 millimeters ng ulan mula June 1 hanggang June 22, mas mababa sa 280 millimeters na inaasahan ng Pag-asa. Kaya babala ni DOST Pag-asa Hydrology and Meteorology Division Weather Specialist Jofren Habaluyas. Posibleng maabot ng Angat Dam ang critical level na 160 meters bago matapos ang buwan. Gayunpaman, positibo naman ang Pag-asa na makaka-recover ang dam pagdating ng Hulyo.
8: Your recovery period is still by the second or third week of July and we are expecting Angat's water level to continuously rise until the end of the year. So, still, yung caution pa rin natin, kahit mag-recover yung Angat, is yung for the first quarter of the following year. Kasi maglilinger yung effects ng El Nino leading to the dry season of 2027. Kaya hopefully, at least umabot man lang sa normal high water level Angat by December 31.
2: Yan po si DOST Pag-asa Hydrology and Meteorology Division Weather Specialist Jofren Habaluyas.
3: Sa iba pang balita, bahagya pong tumaas ang kaso ng leptospirosis sa ating bansa ngayong taon. Sa datos ng Department of Health na itala ang 2,177 kaso ng sakit mula January 4 hanggang 6. O yan po'y 6% mas mataas kumpara sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng 2025. mayuriya sa mga tinamaan ng leptospirosis, naku, yung po mga magsasaka. Dahil sa pagkababad nila sa putik at tubig, naku, na posibleng kontaminado ng ihi ng hayop habang nagtatrabaho sa mga sakahan. Mahigpit naman ang paalala ng DOH sa publiko na iwasan ng self-medication para hindi po mauwi sa antibiotic resistance o di kayo makaranas ng side effect dahil sa maling gamutan. Para naman protektahan ang sarili kontra leptospirosis, maaaring i-avail ang gamot na doxycycline sa mga health facility at pupwede rin daw pong ibigay matapos ang assessment ng doktor.
2: Sa iba pang mga balita, 7:16 ang oras ngayon. Supplemental budget para sa OFW na apektado ng krisis. Sa gitnang silangan, pinag-aaralan pa ng pamahalaan. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
9: Pinag-aaralan pa ng Department of Budget and Management kung kinakailangan ng supplemental budget para matustusan ang ayuda at programa para sa overseas Filipino workers na naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakapaglaan na ang pamahalaan ng dagdag na 3 billion pesos na pondo para sa Department of Migrant Workers upang pondohan ng repatriation at reintegration ng mga OFW. Mulaan niya ito sa available funds o savings ng gobyerno sa ilalim ng umiiral na mga patakaran sa paggastos ng pondo ng bayan. Samantala, wala pa umanong pinala desisyon o pahayag ang Malacanang kaugnay ng posibilidad na mangutang sa Asian Development Bank para sa dagdag na pondo ng pamahalaan.
10: According to DBM, the additional 3 billion for the Department of Migrant Workers to support repatriation and reintegration efforts was sourced from available funds or other savings generated through the implementation of NBC number 602 and NBC number 603 consistent with existing budgeting, accounting and public financial management rules.
9: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
3: Halos 300 pamilyang biktima ng lindol diyan naman po sa probinsya ng Sarangani ang nabenepisyuhan sa isinagawang offline tabang ng RMN. Pakibalita na tayo mula kay Rajuman Brian Oñate ng RMN General Santos.
11: Nasa halos 300 na mga pamilya sa Sarangani Province ang nahatira ng tulong sa muling isinagawang Uplan Tabang Relief Operation ng RMN Foundation kasama ang puwersa ng DXMD RMN Jensen, IFM News Jensen, DXDZ RMN Davao, Metrobank Foundations at iba pang mga partners kahapon. Ang mga nasabing mga pamilya ay mismong nasa evacuation centers ng Barangay Sapo Masla at Sapo Padido sa munisipo ng Malapatan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng dagdaang magnitude 7.8 na lindol. Halos sa mga benepisyaro nito ay nawala ng pamamahay matapos ang nangyaring lindol. Malaking tulong di umano ang ibinigay na trapal at water gallon ng RMN. Samantala, malaki rin ang pasasalamat ng mga taga Sityo Kalgang at Purok Kalidngan ng Barangay Kalabanit sa munisipyo ng Glan, Sarangani Province matapos tanggapin ng mga benepisyaryo ang relief goods, trapal at water gallon. Karamihan sa mga pamilya na nasabing sityos ay nawasak rin dahil sa mapaminsalang lindol. Ngayong araw naman, target na mahatiran ng tulong ang isang barangay sa Jensen at mga apektado ng kalamidad sa bayan ng Maasim, Sarangani Province. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN. RMN
2: Network News. Red Stripe Soft Scale Insect o Peste. Umatake na rin sa gulayan at tanimang Maisa Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
12: Nagpalabas na si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ng executive order na bumubuo ng Provincial Task Force Red Stripe Soft Scale Insect. Ito'y kasunod batay sa pinakauling monitoring na maliban sa tubuan. Umatake na rin ang RSSI sa gulayan at taniman ng mais. Ayon kay dating Governor at ngayon Provincial Consultant Lito Koskulwala, ito ang resulta sa isinagawang meeting ni na Governor Lacson at mga representante ng Philippine Sugar Research Institute Foundation at Confederation of Sugar Producers Association. Ang inisyal ang akbangin ng provincial government ang batay naman sa executive order ng unang idedeklara ang state of calamity sa Latwigan noong nakarang taon.
13: But this time, this involves more than just the sugar industry because RSSI can and has in fact already affected other crops. There's corn, vegetables, anything that leads the RSSI and in fact infect.
12: Tinuturok naman ni Koskulwala na maging membro ng task force ang mga LGUs at mga barangay para mapaigting ang surveillance sa pinsalang na piste sa mga taniman. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. tatak namin.
2: Abangan sa aming pagbabalik, 10 hanggang 11 individual posibleng makasuhan sa pagkalunod ng dalawang Ateneo student-athletes sa Aurora.
3: At pagbubukas ng selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte, hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Maibutag Pilipinas sa Idupos.
2: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
3: Apat ang arestado sa paihimon.
16: Impeachment complaint.
17: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
15: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube RMN Network News.
18: RMN Network News.
2: 7:23 ang oras ngayon. Naihatid na sa huling hantungan ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonya. Nagtipon-tipon ng mga malalapit na kaibigan, kaanak at taga-suporta ni Baterbonya para sa isang banal na misa sa Municipal Evacuation Center sa Talakugon. Pagdating naman ng funeral convoy ng atleta, daan-daang supporters nito ang nagpakita ng suporta, bit-bit ang mga karatulang humihingi ng hustisya. Inilagak ang labi ni Rene sa New Memorial Park Cemetery. Emosyonal ding nagpasalamat ang ina ni Baterbonya sa lahat ng mga sumuporta at nagbigay ng tulong sa kanilang pamilya sa oras ng pagdadalamhati. Samantala, nakarating na sa United Arab Emirates ang labi ng kapwa Ateneo player na si Divine Adili at naghihintay para sa huling bahagi ng biyahe patungong Lagos, Nigeria. Ayon sa Ateneo de Manila University, sasalubungin ang labi ni Adili sa Lagos ng mga kinatawa ng Universidad Jesuits sa Nigeria at ng Nigerian Ministry of Foreign Affairs bago tuluyang maiuwi sa kanyang pamilya.
3: Samantala, bukas po ay inaasahang matatapos na ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group sa pagkalunod ng Ateneo players na sina Rene, Clerk Baterbonya at Divine Adili. Ayon po kay Interior Secretary John Vicrimulya, tinatapos na lamang ang pagkuha ng salaysay sa iba pang mga atleta at opisyal ng Ateneo de Manila University. Halos 100 individual ang na-interview na ng mga pulis sa kaso at aabot sa mahigit 1,000 na pahina ang kanilang mga salaysay. Kabilang sa mga ipinatawag si Ateneo President Father Robert Bobby Yap at Father Nemesio Ke na humarap sa CIDG kahapon para magbigay ng pahayag. Ipinatatawag naman ngayong araw na ito si MVP Sports Foundation Chair Manny Pangilinan na nagpopondo sa mga athletic program ng Ateneo. Isusumite ng CIDG ang resulta ng investigasyon at titingnan ang 10 hanggang 11 personalidad na irerekomendang makasuhan dahil sa insidente.
2: Sa kaugnay na balita, NBI target matapos hanggang Biyernes o bukas ang investigasyon sa Aurora Tragedy. Kasama natin live si Radyoman Gerald Ulef.
18: RNN Live Report!
19: Pinilikom na ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga testimonyang ibinigay ni dati sa pagkalunod ng student athlete sa Aurora. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, pinaproseso na ng Bureau ang impormasyon mula sa mga individual na kanilang ipinasampina. Sapat na rin anya ang itas kalahating oras na pagtatanong kay Aldwin noong June 23 kung kaya hindi pa sila sigurado kung babalik pa ito sa Bureau.
13: Majority nag-appear na, no? Yung buong team already appeared. Kaya nga that's why we want to finish the investigation by Friday sana. So pinaprocess yung mga testimony. When we're intending to finish the report sana by Friday para isubmit namin sa Department of Justice for proper disposition. I don't know. Based on siya, isang oras ang kalahati na yata siyang tinanong kanjo. I think that will be enough.
19: Una nang sinabi ni Interior Secretary John G. Cremulla matapos ang investigasyon sa Aurora Gate build-up kasunod ng ginawang 100 interview at naipong 1,200 page na testimonya sa Biyernes o bukas isusumid rin umano nila itong mga findings sa Department of Justice. Matatandang mong June 8 nasawi ang student athlete na sina Rene Baterbonya at Yvain Adini na isumunod niya pagkalunod. Kasama mo sa D-Dex at RMN Manila, Rajiman General G.S. Patasa, RMN.
3: Pinabubuksan ng House Prosecution Panel ang nakaselyong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng umalay tax records ni Vice President Sara Duterte. Yung naturang kahong yun na isinumite noon ng BIR sa House Committee on Justice pero hindi pinabuksan sa Kamara bilang pagtalima sa non-disclosure provision sa ilalim ng Internal Revenue Code. Ayon kay mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, kabilang ito sa mga manifestation na inihain ng prosecution habang isinasagawa ang pagmamarka ng mga ebidensyang ihaharap sa impeachment trial.
16: That particular BIR box was transmitted to the Senate na nakasil, na hindi pa yun nakita ng members of the Justice Committee. So since we are in the marking of exhibits, this is a proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box.
3: Sasagutin naman daw ng depensa ang manifestasyong niya ng prosekusyon.
20: Natanggap lang namin kanina ang umaga. Hindi ko pa namin nababasa ng talagang malaliman dahil as you know, we were in the marking. No? But masabi ko lang is we will respond. No? We will formally respond to the manifestation. We'll just wait na lang po, no, for our formal response. But I read the manifestation briefly. I think there are 3 or 4 points, no, that they manifested and are asking for it. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response.
3: Ipinagpatuloy kahapon ng ika-4 na araw ng pre-trial conference kung saan nadagdagan ng 2 stations at teams ang nagsasagawa ng marking of evidence para mapabilis na ang proseso. RMN
2: Network News. Posibleng gawing ebidensya laban sa unexplained wealth ng prosekusyon ang laman ng selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, binigyang din ni House Prosecution Panel Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na dito makikita ang aktwal at kabuang kita ng mag-asawang Duterte at Attorney Mans Carpio.
21: Kasama ngayon ito sa pagdadagdag po, no, ng ebidensya patukol sa hindi may paliwanag na yaman. Kapag may po ito yung statement of assets liabilities network documents, no, ng ating pong pangalang pangulo. Maraming po kasi talaga makita natin yung pong kabuuan po ng financial profile ng ating pong pangalang pangulo at ang kanyang asawa. Kasi yan po yung titindig bilang baseline, no, nung pong aktual nakita ng pangalang pangulo over the course of 7 years.
2: Giit pa ni Redon, ito ang panahon para buksan ang naturang kahon at may karapatan ng prosekusyon na hilingin ang pagbubukas nito. Bagamat inaasahan nila na haharangin ng depensa ang hiling na ito, nasa kamay pa rin ng impeachment court ang desisyon sa pagbubukas ng kahon.
3: Sa July 6 pa rin po ang target na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay sa kabila ng posibleng pagpapalawid nga ng pre-trial conference hanggang bukas dahil sa dami ng mga ebidensya ang hindi pa natatapos markahan ay kay Senate Secretary Renato Bantug. Masikip man ang schedule, hindi pa rin daw imposibleng masunod ang itinakdang petsa ng paglilitis. Umaasa silang matatapos na ngayong linggong ito ang pre-trial conference para makasunod sa itinakdang impeachment calendar. Kung matapos sa Biyernes, bukas, ang pre-trial conference, maaaring maglabas na ang impeachment court ng pre-trial order sa susunod na Lunes at may tatlong araw ang prosecution at defense team na mag-issue ng kanilang mga komento tungkol dito.
0: Wala pa. There's no other date that is being discussed. Still July 6.
1: Alright.
0: Kasi upon release of the pre-trial order, each party is given 3 days to comment. So while July 6 is still the target, I mean, it's tight. Doable but tight. Hindi pa siya impossible. Hindi pa naman siya impossible.
3: Yung po si Senate Secretary Renato Bantug.
18: RMN Police Report.
2: Balita sa mga lalawigan, lola patay matapos barilin sa ulo ng riding in tandem sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Kasama natin sa balita si Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
22: Isang tama sa ulo ang ikinasawi ng isang babaeng senior citizen matapos itong barilin ng riding in tandem sa Barangay Puerta Real, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayon sa Santo Domingo Municipal Police Station, kinilala ang biktima na 70 years old, babae na residente ng Barangay Puswak sa nasabing bayan. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, ang biktima ay may hinihintay sa western shoulder ng National Highway nang may dumaan na dalawang lalaki na magkangkas sa motor at huminto ang mga ito ilang metro ang layo mula sa kinaruroonan ng biktima. Pagkatapos nito, bumaba ang backrider at dito na lumapit at bigla na lang binaril sa ulo ang biktima na agad namang humandusay. Agad na tumakas ang dalawang suspect gamit ang motor at dinala naman ang biktima sa Ilocos Sur District Hospital Magsingal, ngunit idineklarang dead on arrival. Narekobre ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang isang basyon ng caliber 45 na siyang ginamit sa mamamaslang. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak RMN.
3: Police report pa rin tayo. Meron pong batang lalaking patay matapos masagasaan naman ng truck dyan sa Bukidnon. Kasama natin sa balitang ito, Rajuan Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
23: Dead on the spot ang isang batang lalaki matapos madaganan ng isang truck partikular sa Prokdos, Barangay San Antonio, sa bayan ng Talakag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ayon sa report, tumatakbo sa naturang daan patungong south na direksyon ang isang unit ng Fuso Canter truck. Nang pagdating sa lugar, bigla na lang di umanong tumawid ang naturang bata. Hindi na nagawang iwasan pa ng 33 taong gulang na driver ng truck ang bata, rason ng pagkasagasan nito. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng matinding injury sa katawan ang batang biktima na siyang naging dahilan ng kaniyang agarang pagkamatay. Dinala naman ngayon sa Talakag Municipal Police Station ang driver ng truck na posibleng mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micaballo. Tata, RMN!
18: RMN Police Report!
2: Dalawang babaeng biktima ng human trafficking nasagip sa Iligan City. Kasama natin sa balita, Rajuman J. Dubarco ng RMN Iligan.
24: Isang suspek ang nahuli habang dalawang biktima ang matagumpay na nailigtas sa isinagawang joint entrapment at rescue operation ng mga otoridad laban sa human trafficking sa Purok 5 Barangay Tibang dito sa lungsod ng Iligan kahapon. Ang naturang patagumpay na operasyon ay pinangunahan ng Iligan City Police Office sa pamamagitan ng Task Force sa EC kung saan nailigtas ang isang minor de edad na babae at isa pa ang nasa hustong gulang na biktimang babae. Kasalukuyang kinakaharap ng nanakip na suspek ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Person Act at Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Katuwang din sa nasabing operasyon ang Station 5 at mga regional unit ng PNP kasama ang makinatawa na mula sa DOJ at CSWD Iligan. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Rajuman J. Dubarco, Tatak, RMN.
18: RMN Network News.
3: Samantala, pumalagpo si Senador Alan Peter Cayetano sa naging pahayag ni Senador Ping Lacson na siya ang bukod-tanging Senate President na hindi nagpakita ng statesmanship at professionalism. Gamit muli ang kanyang Facebook Live, pinuna ni Cayetano ang pamumuno ni Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan dinidiktahan umano ng mababatas ang takbo ng investigasyon. Inaakusahan din ni Lacson ng whitewashing o pagtatakip sa mga ebidensya para magmukha itong malinis.
4: Halos lahat ng naging chairman dyan, ha, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee, may reklamo ka man, hindi nila sasabihin de, na ano yan, de, committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Oh, pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious dinideterminate ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampapute, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash.
3: Hindi lang po si Lacson ang inakusahan ni Senador Alan Peter Cayetano ng whitewashing, binanatan din ng senador ang grupong Tindig Pilipinas, partikular ang co-convenor nito na si Francis Aquino D. dahil sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa kanila ni Senador Robin Hood Padilla kaugnay sa pagtakas naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa.
4: I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo basat. So, ang point ko lang, just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. K. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Di ba? So, don't get instruction from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato. So, file the cases. Find the cases, di ba?
3: Samantala, kaugnay po ng isyong yan ay humingi ng paumanhin ang kapatid ni Senador Cayetano na si PTV General Manager Lino Cayetano sa pamilya Aquino at tanawagan sa kuya nito na tumigil na.
5: Sabi niya dun sa post, "Hay, tama na, Alan."
3: Oo, ayan. So magkasalungat talaga sila. No? RMN Network
5: News. Sa kognay pang balita, Senador Chis Escudero tahasang itinanggi naman ang maleta issue laban sa kanya ng 18 dating bodyguard ni Zal Dico. Kasama natin sa balita, Radyo Manconde, Batac.
6: Direktang itinanggi ni Senator Chis Escudero ang alegasyon ng 18 mga dating bodyguards ni dating Congressman Zal Dico na kabilang siya sa mga nahatira ng mali-maletang kickback sa flood control projects. Sinabi ni Escudero sa kanyang podcast na walang katotohanan ang mga paratang dahil matagal silang magkagalit ni Co. Maliban pa rito, mali rin ang kanyang address na sinasabi ng mga bodyguards na pinaghatira ng mga maleta. Kinwestiyon din ni Escudero na kung totoo ang mga akusasyon sa kanya sa pagtanggap ng maleta ay bakit hindi siya sampahan ang kaso ng mga nag-aakusa. Naniniwala ang senador na ang pagdawit sa kanya ay bahagi ng tapunan ng putik sa politika dahil ginawa ang alegasyon matapos niyang sumipot noong June 3. Dahilan kaya nakapagdaos ng sesyon bago ang Senate adjournment at napatalsik bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano.
7: To answer you directly, Gawad, hindi na ako nagulat pero tahasan kong sasabihin hindi totoo yan dahil magkagalit kami ni Congressman Co sa mahabang panahon. At marami nakakaalam niyan. At imposibleng mangyari yan. Maliban doon, mali din yung address nila eh. Hindi ko na i-correct address para sabihin tama yung address ko, pero mali din yung address nila. Para sa akin, bahagi na siguro yan ng tapunan ng putik sa politika. May nadagdag, may nabawas din.
8: May nabawas.
7: May nabawas din. May nadagdag na bagong kalaban, may nabawas na kakampi.
6: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manconde Batac, Tatak RMN.
3: Sports tayo. Uy, ang Gilas Pilipinas. Todo na raw sa paghahanda para sa Australia training camp para sa FIBA qualifiers. Makibalita tayo mula kay Niel Santua.
2: Umalis na sa bansa ang Gilas Pilipinas patungong Brisbane, Australia para sa kanilang training camp bilang paghahanda sa mga susunod na laban sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pinangunahan ni Head Coach Tim Kuhn ang ensayo ng national team sa kampo ng Brisbane kung saan layunin nilang makapag-adjust sa klima at makabuo ng mas matibay na chemistry bago ang laban kontra sa New Zealand at Australia. Matapos ang training camp, tutungo ang Gilas sa New Zealand para sa tune-up game bago ang sagupaan kontra Tall Blacks sa July 3 at Boomers ng Australia sa July 6. Kabilang sa lineup ng Gilas sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Junmar Fajardo, AJ Edu, Chris Newsom, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, Mike Phillips at Justin Baltazar. Umaasa naman si Coach Tim Kuhn na magiging susi ang mahabang paghahanda upang maging handa ang koponan sa mabibigat na hamon sa Oceania. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manyal sa Tuwa Tatak. RMN.
8: Maris Racal na uwi ang kauna-unahan niyang Best Actress Award sa 6th Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers. Kasama natin sa balita si Myra Jane Nasaya.
9: 2 years matapos i-release ang pelikulang Sunshine, nasungkit ng aktres na si Maris Racal ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award. Sa kanyang Instagram, proud na ibinahagi ni Maris ang kanyang Best Lead Performance of 2025 trophy sa 6th Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers dahil sa natatangin itong pagganap sa Sunshine. Say ng aktres, maituturing niyang special ang naturang award dahil ito raw ang kanyang first ever Best Actress win. Bukod naman kay Maris, kinilala din ang Sunshine Director na si Tonette Hadaone bilang Best Director of 2025 sa kaparehong award-giving body. July last year nang ipalabas sa mga sinihan sa bansa ang Sunshine matapos itong humakot ng pagkilala sa iba't ibang international film festivals noong 2024. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
8: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
10: Live via satellite. RMN News Nationwide.
11: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
12: Headlines sa itong mga balita. Cebu City Councilor Philip Zafra nagtinguhang may establisar ang Animal Welfare Desk sa tanan ng mga police stations dito sa Dakmayan. Usa sa mga armas gagigamit sa doon ka mga minors nga namusil sa Tacloban City. Gituan nga giduplicate ang serial number. Sa itong balita sa sports, Pacman nagsugod na sa iyang training. Samtang si IDG gitakda na mapasakag kaso batok sa mga responsable pagkamatay sa nalumos ng mga basketbolista sa Ateneo Blue Eagles. Kinang headlines sa itong mga balita.
11: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
26: Magkasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga buckets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
14: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
17: unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique
16: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
18: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-87.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
2: ISO certified, world-class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
3: At oras karon alas 7:51 na. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita. Ari na ta sa atong laing hugna sa DYHP Answer to Win promo. Maghatag ninyo kay gayunan makadaog og 200 pesos nga GCash. Basta inyong matubag ang atong simple ra gyud kaayo nga pangutana unya makasunod pud mo sa atong nga promo mechanics. Ang pag-like, pag-follow, pag-share sa ito mga Facebook pages. Ang DYHP RM in Cebu, ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil. Pangitaan ninyo din na Attorney Rufil Fernandez Baniok o niya, ang inyong i-like o i-follow o i-share. Katong yung dunay blue nga mark check sa kilid sa iyangan, ha? Ayaw tong walay check sa kilid. Nadili tumao. Attorney Rufil Fernandez Baniok plus blue mark check din sa kilid sa iyang pangan. Gumana sabi, share ang programa ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Kaya ato lang usas tanawon po doon yung taon-taon, ha? Kung pag-determine kung kisabi makadawat sa itong 200 pesos nga GCash. Nanaraba po ninyo din na ibutang ang tubag sa inyuhan.

0: programa nga straight to the point. Para ang ato mga kaigsunan sa mga friends ninyo din sa Facebook, makakita no sa programa ni Attorney Rufil, makapamati sa mga balita komentaryo. Plus, maka-join sa itong DYHP Answer to Win promo. Katultol sila. Ala, ito ni balikan karong taon-taon para sa itong question. Siguraduan lang ha, naka-follow na mudaan din na sa promo mechanics. Ato nang ihatag ang Italia sa itong mga balita. Cebu City Councilor Philip Zafra nagtinguha nga ma-establish ang Animal Welfare Desk sa tanan ng mga police stations diri sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Gitinguha ni Cebu City Councilor Philip Zafra nga ma-establish na ang Animal Welfare Desk sa tanan ng police stations sa Dakbayan. Usa ka ordinance sa nagpalabang sa Konsehal sa City Council nga alang sa maong katuyuan. Kiron dunay makatiman sa mga reklamo labot sa pagpangdagmal sa kahayupan ilabi na sa mga iring ug iro sa syudad. Gipadayag ni Zafra nga ang iyang proposal gipasubay usab sa awhag sa mga animal welfare advocates sa Dakbayan.
3: Mo na i-shake panawagan sa mga animal welfare advocates. Inaot sila nga na gay specific desk or section to think nga daghan sa mga animal first ato and to think gi-consider maginat part of the family na gid ang mga Pinoy na to.
2: Si Konsehal Philip Zafra ang ordinansa sa konsehal gidusog na ngadto sa Committee on Laws og sa Committee on Animal Welfare sa City Council alang sa dugang pagtuon og rekomendasyon niini. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radio man Eli Bolanos DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Mo Nationwide!
5: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
5: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga

0: mamimili. Hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit! Malupit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
13: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga sama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika Kajan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule D Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
7: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud.